0: isa lang po. Tapos IPing
1: Balit.
0: Balit.
1: Isa lang. Yan po photocopy niya lang. Wala. Nawala. Okay. Sige. Wala ka mo yung photocopy na?
0: Wala. Kami ka po. May photocopy ang IP. Pero ang birth na photocopy naman.
1: Okay.
2: Amo nang point.
1: Oo, di. Mali si ma'am. May kiss ma'am kabaldo. Yan kay tiyo mo nang nagkakatapo. So, tablo ka mo ang inyo. Mapaparegister ka mo para mag-voto for the BSKG. Parang gaya kasi ang ganyan kapataan.
2: Oo.
1: Amo nang hampal sino kailangan ko. So, kay November.
0: Oo, para makapoto. Para man sa, ano, isa 2028
2: na election. Oh, yes. Sino butuhon? Sino butuhon niya sa election?
1: May mga kapatid na?
2: Oo.
1: May mga muling namin mga kapatid. So, kahit aware pala.
2: Oo.
1: Kaka-inchiti sa kapalos lang sa lakas ng, ano, sa political discipline. Pero sa ilang right na nito, mag-participar sa, ano, sa kata-election. Mag-papapapili sa mga mayong alitan.
2: Oh.
1: Para sila na po sa Black Makatoparbe.
2: Tita, no, Black Katorpang France, nga ginahambalan pa rin nila nga ikakaso na lang ko ng escape. Tignan ko na pag, ano?
1: Oo, magpapunta ni sila Black, palikanta ni sila Black.
2: Oo, pero, ano, Black, active slow, mabuto yun.
1: Okay, di ba? Okay lang ka makakaso ng escape. Kumakaso din yung escape,
0: eh. Okay lang sa inyo. So far, okay, man lang kay, do I, hindi mo sa ano, pero kay Duwai, may naman siya sa among
1: doon
0: ang pagkakasayang
1: function. Kung huling ka pa, Pili, first of all, kung mabot din mag-pagkakas opportunity, yung huling ka pa, Pili, at ako, yung magpadalagi ng speaker, manong sa speaker ka, what, ugyon ka, or...
0: I think, hindi po kay... Nang, so, ang mga ang prinsipyo ko is again sa corruption, pero kay do, nang hindi ko bagay sa mga leadership.
1: Anong first mo may nga?
0: Eto.
1: Ano? Secretary?
0: Secretary.
1: No. So, then sa decision or sa...
0: Ikatang su.
1: Malingin pang makain mo. Okay. Okay. Then, nakakapawin na pati na to, no? Di ba, ayaw
2: man? Ayaw man?
1: Okay. Ayaw man, kaya ito eh. Line yung tinutuyo ng isang iba, no? Kasi para sila, kapawin naman ako.
2: Abi mo, katulong France?
1: Yung mga pananawans lang yung ilang, which is kinalain sa iba, no?
2: Oo. Abi mo, tumalagsahon yung mga tao nga nagpaminsar sa kamuni Black Katulong France. Not all, ha? Ibang daga paminsan nga makabuto man para may araw. May kagdimans labla para sa eleksyon.
1: Correct. Oo. Kaya mo nakapaparamay. Kaya mo na kinang right of suffrage na ton. Kaya sa una, kinang na mo magboto para makabulig sa ano, makabulig sa kungsod mo. Kaya mo na try practice ng right of suffrage mo subong ti.
2: Oo, subong lain kalabanan.
1: Magbuo ng right of suffrage mo subong eh. No?
2: Kaya nga, makaparegister ko kay para mabuligan mang...
1: Oo. Kaya mo na dito bang kakaparamay na sitwasyon. Maiman kay Aridere. Pero ano, may ka mo kabalo kung pinagay ka bilog ang kasudlom sa... Okay. Ito, kasi naman lang nalapit, naman lang ako. Kaya ito pa, yung sa akong din nga nakakita, natalapang bang ba doon? Ito sa 2020 ang ano eh. 2020 ang ginapasulot.
2: No? Oo.
1: Para ma-ano? Para ma-tigayon, there is lang

0: registered kapatawin nyo. So, amon yung situation sa buha, matama sa mandarin. Kaya naman nga nagsigil pa madudugang kay nga daw pa man yung iban para makalaot sa tininga last day sa voter registration dari sa barangay Mandalaga na si Cedric Amoy at Parwin.
1: Oho, oho.
0: So, sabi ka na Parwin, no? Muli nga po, dari nga pagdulong sa nga pinakuling sitwasyon dari sa voter's registration. Site 3 sa may barangay Mandalaga si Cedric Amoy. So, punan tanim lang update siya. Kaya katropa Orwin, siya natabuto ng encuentro sa hapon sa may barangay Abakapanwa sa Kawayan na nagresulta sa kamatayon sa nga lima ka mga ginapatihan na katapos sa New People's Army, katropa Orwin, no? Sin, ano ba rin, Anay, kay sila nga lima kahapon na identify na ni natumod na ni sila nga lima katropa Orwin nga mga ang mga residente kinayakali sa ano, no, sa nga si Palay ang lima nga ni.
1: Okay.
0: Ang isa rin is from Cebu na may mataas na nga ranggo katropa Orwin.
1: Oho.
0: Sa front, sa nga southeast front sa nga New People's Army. So, ang inyong lima ka mga individual, so ito ang tanin, kaya na pag-aasa na ni isang hapti sa Tropa Orwin, pero subong paon sa nino, ay dugang sa nga pinakuli ng mga detalye sa sininga mga napatay. Sa mga ginaaligar rebelde. Una rin ka Tropa Orwin, nakilala rin si Francis Vince Bingding, no? Alias Boy Deputy Secretary sa nga South East Front, sa nga New People's Army, sa nga Kututing Region ng Diyos. Kag katropa Orwin si Alex Chavez. Alex Chavez lang niya langgisa, alias Axel, member sa Southeast Front. Kapating rin yun, nag-ross sa katropa Orwin kag residente ni sa barangay Kabulakan, Santa Catalina, probinsya, sa nga Negros sa Oriental. Nalakit na rin katropa Orwin si Gilbert Tingson, alias Ryan Okoy, alias Kulintong, membro sa nga Squad 2. Tapos, prong katropang Irwin, no? Kaya residente ni ng sitio Lower Kabilukan, barangay Kamindangan, siyudad sang Sipalay. Si Jobert Kasipong, alias Jan, ako na alias Ruby, pwede ka Squad 2, sa Southwest Front, no? Kapiting Rio Negros. Presidente Payman sa sitio Lower Kabilukan, barangay Kamindangan, siyudad sang Sipalay. Kaya si Rolando Dantes, no? Naman ang squad leader. Ang squad 2 sa Southwest Front, katropa Irwin, si mas ging kilala ni Kaelias Mista, alias Ana, alias Anyo, alias Arnel, alias Roman, alias Jobag, alias Jake. Presidente niya sa Sikyon in at barangay Kamalandaan, Panwasang Kawayan, no? Nag-aedad sa 37 anyos katropang Irwin. So, ang ini ng mga nag-aatay na mga katapos ang New People's Army, is ang tatlo dali kagap ay katropa rin naging padulukan ng isang ilang mga mata which is pre-positive nga gina-identify nga hinagit na ni family member ang nalakit, no? Kasi nga encuentro kapag sa militar nga nag-resulta sa kamatayin ginisang liba katropa Irwin. So, gin-confirm na sa ato ni Brigadier General Jason Lumawan ang Brigade Commander sa katropa Irwin sa 302nd Infantry Brigade sa Philippine Army nga ang tatlo na rin, no? Na-identify naman siya sa ilang pamilya. So, ang duwa na rin posibleng nga i-update na rin. Kaya ang duwa katropa Irwin nga from Santa Catalina, Negros Oriental, kagang isang nga from Cebu, posibleng nga tinanglan pa na i-coordinate sa pamilya para ma-recover na rin kag makuha ang ilaning nga bangkay dito man sa Banwa sa Kawayan na katropa Irwin.
1: Oho. Grabe ba? Pero ano kabukusan katropang France ng encounter which we believe November 16 naglontad gidman. Paano na sumalang ni sang ano sang aton nga Philippine Army?
0: Posible ka to parwe kay gin confirm sa ato ni Brigadier General Lumawan na may report from the residents gate kuno, no?
1: Oho.
0: Ay palabot siyang informasyon ang mga pumuluyo sa lugar na may presensya sang sini mga ginaligar katapos ang New People's Army. So, gilayin man ini kita Parwin na ginbantayan, ginusar ang military operation sang 15th Infantry Battalion. Kagti kita Parwin na tigayon, giling naman sumalangay ang bana sang duwani ka mga grupo, no? Ang Southwest Front dismantled. Eh, di ko lang kawagan ni Katropa Irwin, do nag-merge na ni sila eh. Dorandia, Itanani sila. Kay ang Southwest Bronx, and also, ang pila rin sa mga nakapay is Southeast Bronx. May Southwest, may Southeast Bronx. Kaya ang Southeast Bronx, sa Tropa Irwin, masaminin na doon niyang mga hibaluan na they are from Negros Oriental.
2: Oo.
0: So ang Southwest Front, given na ginaya, the part of Negros Occidental.
2: Oo.
0: Which is ang ilaging area sa operation ni Prof. Irwin. Pero ang higit sa bahayin sa Mitsang Chiefs area, no? Pero sa may Kabankalan, sa may Sipalay, sa Kawayan, and also possibly may part pa sa Kandumi. Petro pang Irwin, no?
2: Mm-hmm.
0: So, ang amunian din na ano sa karoon sa army na gina-confirm din eh, na ang Southwest Front, Southeast Front, ang dismantled na ni, halos na lang yung mga punch na rin yung nag-panguna sa Islam kang Negros, ang ginapatihan ka pang Irwin dismantled, mag siling kita dismantled, ano na eh, no? Napukag na black. Supay na lang yung nabilin sa ila, tila na lang gini, posible nga squad na lang yun yung katakorwin na nabilin sa ginapatigan mga membro sa sinayang mga konte sa NPA Drisacol sa Islas ng Negros sa Tropa Irwin. So, tiyan muna ang natabo. Kagang information yung na-receive natin from 32nd ID na sandig sa information sa pumuluyo sa bandanan ng NPA Militar nag-usar ginisang inang operasyon ka Tropa Irwin para matap na ang mga kalakasan, no? Sibling mga kalakasan na ginahimo darat ang sining na mga katapos ang NPA ka Tropa Irwin.
2: Oho. Okay. Grabe
0: na. Ka Tropa Irwin, wala ako. Pala ang ipabala pabati ang ano, no? Ang payag ni Brigadier General Jason Mawan. Ang pag-confirm niya sa ato niya tax-bodery sa mga sa limang napatay ang nakilala. Napamatay na ako ng si Brigadier General Jason Mawan sa 32nd Infantry Brigade sa Nga Pribrangi.
3: Oo, ito, tatlo sa limang mga napatay, meron na tayo identify na natin sila.
4: Okay, sir. Pwede din sila, sir, ma-isa-isa, sir.
3: Oo, ang una itong si Rolando Dantes, alias Anyo. Siya ang CEO ng dismantled na Southwest Front. Ikalawa ay si Jobert Kasipong, member siya. Ikatlo ay si Gilbert Tingson.
4: Okay, pero sir, ang duwa, ano pa na? Unidentified pa?
3: Unidentified pa yung dalawa at meron pa tayong isang
4: wounded.
3: Wounded,
4: okay. Sir, ang background sa tatlo ni sir, mga taga-Kawayan ni Tanan, sir?
3: Hindi eh. May taga-Sipalay at saka basta doon.
4: Taga-Draman. Draman area. Pero sir, ang CEO ni nila, sir, ano ni, may na-check yung background, sir, kung ano gini, ang iyang ano, mga records sa police.
3: Is meron to multiple warrants of arrest. All are for murders, multiple murders. So dagdagan silang warrant of arrest.
4: Okay.
3: Itong grupo na to are the ones responsible in the killings sa Kawayan. At Kawayan, Sipalay, at saka dito sa May Kabankalan area.
4: Sa May Kabankalan. Okay, sir. Pero sir, ang si ano ni, si ang CEO na nila do ano ni sir, no? Makabig ni siya sir nga do high level ni siya sir, no?
3: Oo. Oo. At siya ang CEO ng WWF na dismantles ano, mataas itong ranggo niya.
4: Okay, sir. Bali, hindi ni siya, sir, si, ano, no, si Calvo, sir, no? Line man si Calvo.
3: Line pa si Calvo. We suspect na itong si Calvo ay na-wounded sa mga previous encounters.
4: Okay. But, na anong presence na ni Calvo, sir, sa time ng encounter kahapon?
3: Wala siya. Wala siya dyan.
4: Okay.
3: Kasi nagpapagaling siya.
4: Posible nga napilasan siya, no?
3: Oo.
4: Bali, sir, ang ining nga mga napatay, why pa na-claim sa family, no?
3: Why pa, wala pa. Oo.
4: Okay. Sir, ang sa bahay ni sir, sa evacuation, saan nun yung mapabalik ang mga tao?
3: I've just talked with the mayor of Kawayan this morning. And ang sabi niya, there are about 162 individuals or 64 families na affected, na nag-evacuate for various reasons. Yung iba, narinig lang nila na may nagpuputok, umalis na kagad sila. But just this morning, no, I saw them. Support at saka mga food pack sa kanila. And after nung debriefing ng local DSWD,
4: yes, sir.
3: We've allowed them to return back to their homes.
4: Ah, okay. So, just this day lang, sir, pwede sa makapauli?
3: Oo. Oo. Balik na yan sila.
4: Uli na sila. Okay. Sige, sir. Sir, ang...
0: Yung katapang na rin, no? Si Brigadier General Jason Bawan, well, ang additional ng mga information, ibayag na sa aton, ang what sa kay alias Kalbo, nino? Kalbo, katapang rin nga, na mugi na ang isa sa mga notorious nga leader, derasag niya sa West Bronx, na mismo nga nag-operate man sa Sorgabayan sa Negros, no? Well, ang sa evacuation, di kahapon, nakapauli na sila. So, ging confirmed na sa aton, katapang ni Mayor Jeric Tabuhara.
2: Oo.
0: Tama naman sa Kawayan kung ano na ni ang plastada sa lugar, no?
2: Mm-hmm.
0: Ika hapon, Petro Parvis ng hapon, to around last rest ng hapon, no? So, nakapauli na ng mga evacuees. Di ba yung malinig Petro Parvis kay pati isang ilokanay sa mga residente sa lugar? Di na yun man sila nga nag-ano, mga Petro Parvis, nag-ahalin ang mga pumuluyo, no? So, mayumali na kay samo na nga mga babatehan nila sa lugar. Si Katraparwe, kabalo ng tao kung anong himuon nila para maligtaw sila siyempre sa disgrasya. Kung maitit sa nasabiting arakbakanay sa tungasang rebel gang ng grupong NTA kag sa mga katapusang militar Katraparwe. So, hindi pa, naman rin ni Mayor Jared Tawara kaapon nga tingin papapuli na ang mga residente sa Kiliman Uling barangay poblasyon gagaw. So, ang barangay Abaka, kaya ang barangay Manuling Katro Parwin na muling dumay pinakamadamo na evacuees kahapon mo. Sila nang may pinakamadamo kahapon na number nga na record. Pandig naman niya sa Municipal Social Welfare Development Office sa Connect WDO sa Kanwas ang Kawayan Katropang Irwin. So, ang ginimo naman rin ni Mayor Jeric Tabuhara is nagatag sa dugang abulig. Pero so, di may ipadalaman to sa mga evacuees na nagpauli na dahil sa paamulang di ba ng iyang ginahangyokan sa mga ginapatiyang katapos sa New People's Army kasi mag-surrender na kay Ticket of Irwin ang banwa dahil ginaano pa, ginaulat pa kung ano desisyon sa sangunyang panalawigan o kung SD dara sa banwa sa Kawayan. Ang o sa desisyon ni Ticket of Irwin kay 65 ni Mayor Dugay na ni Ganipano may mga may mga dinapos na ganito mo lang ang mga resolusyon sa banwa. Nga mangin na kung kadigo na nga persona non grata ang katapos ng NTA sa banwa ng Kawayan. Kaya hindi ko matunduman na ito, kila na lang ang mga banwa dili sa aton sa Negros Occidental nga ginakating na nga persona non grata sa Tropa Irwin ang nga katapos ng New People's Army bago sa mga atrocities na ginihimbo dali nila at kakangay sa mga liquidation nga ginihimbo nila kung mga pagpamatay sa mga sibilyan nga ginaligar ginakasibagdan ka Tropa Irwin nga espiya o kung asset sa nga militar. So, ipamatayin natin si Mayor Jeric Tabuhara sa nga alkalde sa nga balwa sa Kawayan ka Tropa Irwin.
5: Yes, around 3 PM nagamatamat na sila puli. Ang damo man lang ng barangay is barangay Manuling.
4: Manuling, okay. Pero mayor ng based at sa mandate sang army man kapo, no?
5: Yes, paghambal sa Philippine Army nga cleared na ang barangay, safe na ang balikan.
4: Yes, mayor.
5: So, automatic, wala na naman gin-hold ang mga tao. Nag-stress debriefing lang. Right after nag-pulli, kahit may mga kasapatan pa man sila sa ilang nabilog.
4: Yes, Mayor. Mayor, bali, ano lang ang gin-palabot na bully gani sa mga affected or sa mga evacuees, Mayor?
5: Well, after pag-pulli nila, siyempre, wala sila sa may manimo. Ipadalaan naman mga food packs para may kaunon.
4: Okay.
5: Meanwhile nga, sa isang adlaw abi na wala sila naka panguma or nakakadto sa ila adlaw-adlaw nga pangabuyan.
2: Mm.
5: So gintagaan sila asang banwa po sa DSWD. Isang nagkakaigo ng assistance.
6: But Mayor, well, sa karon ang mga areas nga ni kusali na luntarans, kusali na luntarang inkwentro, ano pag-assess mo man, Mayor, do nangin ano na, do nangin matauhay, posible yung mga matauhay na ni?
5: So far, kahapon, after siyang na-retrieve na itong mga bangkay, mismo tukod dito sa site ng upod, so tauhay naman. Actually, ito mga areas, hindi naman ito lamang pamalay mo.
2: Okay. Tauhay na dang lugar, ah.
6: Mm. Mm. Posible nga nalabay yan, lang, nakalabay lang ginada, no?
2: Oo. Oh.
5: Akag wala labot, tungod sa kadamo sa army nga nagsulot, eh, ang unang reaksyon sa tao, makulbaan.
6: Oo, oh, gani.
5: Siya mo ito nga nag... ito nga nag planaog sila.
6: Okay, Mayor. Mm. So, Mayor, bali, ano ni, ang decision man sa LGU, especially sa presence ng chininga mga rebelde dira sa Kawayan.
5: So, di ang nga mo, well, that was a collective effort ng PNP o sa Philippine Army, LGU Kawayan, and PNP, of course, ang local communities. Kaya series of intelligence, muna before matapo ang inkwentro. So, ngapun lang nakita ni Kupwede sa pila ako sa mga sauturan na nga surrender na lang nila firearms para nagtauhay na ang banua kati pila na lang ka pamilya ang nadulaan sa amay utod kakabata ang dulaan sa tatay. So ano na namin ko.
6: Mayor, are you planning na mag-anuman? I-declare ni persona non grata ang NPA sa Kawayan?
5: Yes, actually may ano na na, may move na na sa nagligad.
6: Okay.
5: Pinaparetrieve, may pinaparetrieve ko lang sa Sangguni ang panlalawigan.
6: Yes, Mayor.
5: Kung kumagsala, that was 2003.
2: Mm-hmm.
6: Lugay na galing, no?
5: May ano na na, may resolusyonan ang nagwa.
6: Mayor, ang ano niya, ang kay may iban din, Mayor, sa lima nga napatay nga from Kawayan, ang LGU maghahatag man buli para sa family?
5: Yes, actually, sa Kawayan, the way ko may nakita ang okay. Puro to tanan taga si Palay.
6: Palay, good.
5: Oo, so, maski taga si Palay ito sila.
2: Oo.
5: Oh. Nagipuligan ka man to.
6: Okay, Mayor.
5: Padala ta sa funeraria.
6: Oo.
2: Mm-hmm.
5: But at least kag dito gin claims.
6: Okay, Mayor.
5: Ang ila tag sa tagsa
6: ka. Okay, so amo lang muna no ang pag-assist pagdala sa funeraria no. And also mag-claim
5: naman
2: nila. Oh. Ano
5: Salamat sa Mayor Generita Buara sa Kawayan.
1: Oho. Puro na kalaban ng tugli. Si Palay gano'y nagkalaman
5: si ito. Si Palay. So, ang tatlo si Palay.
2: Oho.
5: Ang duwa ka Tropa Arwin is from Santa Catalina.
2: Mm-hmm.
5: Ang isa is from Cebu City.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Si Ronald niya katropang France, Kawayan eh.
5: Ah, Tropa Arwin do, ano niyo, no? Do, oo. Si Ronald, pasapilido yan eh.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Oo.
5: Na, Ronald Santos Jr., no?
2: Oo.
5: Pamuli nga, taga parang kamalandahan.
2: Oo.
5: Isa mo siya high rank. Siya yung taga, isa sa taga Kawayan, pero duwadari, I'm from Palay City, taga parang kamindangan, si Jobert Casito, tag si Gilbert Pinson. No, parang kamindangan, sure, tag si Palay.
2: Mm-hmm.
5: So, ang duwaya ka pa sa Irwin, si Francis Dingding.
2: Mm-hmm.
5: Deputy Secretary ni siya sa South East Front.
2: Oo.
5: Taga doon, Hill Garcia Extension, Capital Site Poblacion, Cebu City.
2: Bao.
5: Tapos, ang isa yan, miyembro man sa NPA, si Alex Chavez ng Gita. Taga Barangay Kabulakan, Banwasa, Santa Catalina, Negros Oriental. Ang si Rolando Dantes Jr., Ramon is squad leader, Ramon yung nag-aisari na from Kawayan, sa Tropa-Irwin.
2: Oh, no. Kasubo lang kay ti Pilipino kag Pilipino nagapinatsa na yung Black Tropang France.
5: Oh,
2: sige lang ho.
0: Kalimantan, Cebu, at apartment na muli nga. So, dali nga update. At si, na, para tinakilala na sila. So, i-coordinate lang ni sila ang mga pamilya.
1: Oo.
0: Gusto nga pag-proseso sa dokumento mm-hmm. para madala na ng mga bangka isang iban.
1: Oo.
0: No? Hindi bilang mga taga-Diris sa Negros.
1: Oo.
0: Sa nila ni mga pamilya kasi siyempre yung mga tagaman sa ano, gusto nga pagpalubong Katropa Arwin.
1: Nakatuan na sa mga pamilya, kalabanan, ang lima ni Katropa
0: Arwin. I think ang tatlo ni Kagakon, Katropa Arwin, doon identify na niya na kilala na niya sila.
1: Oo.
0: Dahil, amon nino, tinanglata si Kasuhon, may mga requirements na kinuha ng wahod para madala na niyang bagay ang kinin niya mga pinapat niya ng NPA sa Paparwin.
1: Oho, oho.
0: Pero Paparwin naman yung updated na rin, Spatol, dalawa, hindi siya sa mga sa Burgos, sila mga bukol-bukol sa lawas, magtumar sa Sato Basso. Para sa nag-augay niya Pilipino sa Pilipinas, at sa Tamils.
7: XFM Live Report XFM News.
1: Thank you so much, Katropang France, sa mga ano sa mga latest update dito sa inkwentro nga naglungtad dito sa Kawayan, Negros Occidental, kag lima kabilog ang casualty sa bahin sa New People's Army, mga katropa. And ang ini mga sitwasyon, katropa, ginakasubo natin kay Tananta Pilipino. Tananta nagbuhi kag nabuhi diri sa pungsod naton, nabuhat kita sa pungsod naton. It so happened may mga prinsipyo kita nga kinapakigbato, mga katropa. And for the side of sa army, sa NPA, may mantra, may mandato mo sila nga ila base sa ila pag pati. Pero ang ining sitwasyon naghatag sa ato sa kasubo, because nga ti ang sitwasyon nga nakita ta nga na saksihan naton, isa naman ka insidente tungod sang ginalantaw naton problema sang aton pungsod, no, mga katropa. Well, this is just the fruit of corruption, of mga injustisya, no? Kasi people would always choose to carry firearm because they don't believe the system anymore, no? Why nais lang gapati sa sistema? And every killings, mga katropa, gusto natin ipakita sa mga politiko natin, sa mga leaders natin, who been involved for the massive corruption na galuntad sa atong gobyerno. This is it, no? Ang Philippine Army naton, they're bound to go after sa mga ginatawag rebelde. Ang mga rebelde, they just need to stand ground because they believe this is the way, no, para ipakigato ang ilang ginapatihan. Why ne? Salig sa atong gobyerno. Pilipino kag Pilipino nga pinansyanay. Pinapayahan ka pamilya, miyembro sa pamilya, ang sakripisyo sa dugo, sakripisyo sang sa aton nga sang inakabuhi para lang sa pagpanawagan sa pagbag-o sa sistema natong sa pungsod ng Pilipinas, katropa. Oras naton 8:28, katropa, morning. Basahon ko lang akong pila ka mga katropa. Ma'am Lilia Lubrado, may aga sa imo, morning, salamat gina. Sir Lloyd Novales, today is the last day of registration for BSKA. Hurry, Katropang Pips. For those who did not register for the last moment. Kenneth Tiongko, good morning. Salamat, good, sir. Tristan Yat Gulay, Shirley Arevalo, Ma'am Elvira Gilogo, thank you. Mahilig gidya ang Pinoy sa last minute. sinabi mo pa, sir. Amoge man ang Pinoy. Kundi lokpan di maggiho.
8: Tuod ka?
1: We have Ma'am Lia Lubrado, malinis kung nagmagapapili pa kung makapwesto na nagakambyo na. Tuod gina, ma'am. Damo na sus Mariones. Halos tanan nga promisa sa eleksyon, ipa promisa si mo. Yatag si mo, tanan nga mayong matinaga, mabatian mo. Pero makapungko na yan, no? Huyo ka na sa ilan niya. Ay, nako. Ay, Mamling Abano, Abano. Ma'am, morning. Salamat gid ha. Oo. See you ah. kag salamat gid sa pag-upod niya sa amon. Mamling, morning. Salamat. Morning. Thank you so much sa pag-upod sa aton para tuntunan diri. Okay? Thank you sa pa-highlight. Kag followers and everyone. Oras na ito mga katropan, 8:29 na. Nagapuro pangapi ka muna, Mamling. Mga pangapi ka muna, Bla. Aryo, Santon Gold Coffee Mix. Amo ng kape mga katropan, nga healthy pa sa healthy. Sa mga kultura natin nga diabetic, isama ni sa rekomendado ng kape. Because ang kape nga ginainom ta, hindi na siya damo na kimikala. Damo na mga preservatives, mga makabig na ton. Hindi namin islawas na ito aranda sa mga kapita. So, importante lang mga katropa, may arang kita sa kape nga healthy, yeah, no? Kung diabetic ka na, aryo, may steep, may mangosta, kung Santon Gold Coffee Mix katropa. Kung ano ang ara sa ano sa Santon Gold Capsule, ara man sa Santon Gold Coffee Mix. Ang pinagkakaiba lang, kay may glutathione ni saya, Mamling, mag-inom ka ni, maputi kaya mga... Ma anti-aging man eh because of ingredient nga collagen ara sa Santon Gold Coffee Mix. At the same time mga katropa, ang patamis ni Bla, wala kontratempo para sa mga diabetic individuals mga katropa, because nga ti ang aton nga ginagamit nga ano, aton ginagamit nga kalamay, patamis sweetener is stevia. No, natural sweetener, no, ginagamit naton sa ining mga nagkakatabo o kuna ining mga suplemento nato mga katropa, no, para mag-ayo lang lawas nato na, no. We are what we eat, eh, no. Kita ang amo na sang representasyon sa aton health mga katropa, kuna ano man ginakaon naton. So better yet, before kita mag-inol soul, change our lifestyle. Pagkuhunta lifestyle ta, hindi na mag ano pa, mag himo pa sang hindi jakto bla, sa lawas ta kung kisa, grabe. Mas gina-maintain ta pa si Grillo ta, mas gina-maintain ta pa ang aton nga bisyo, inom, pulao, kagunano pa sang sa mga suplemento nga mga pabakod sa lawas na ton. Oh, amo lang kape mga katropa ha. So anyway, oras na ito, 8:32. Pwede nyo na mabakal sa mga Mercury Drugstore, South Star Drugs, sa TGP, sa generic drugstores nationwide katropa. Pwede ka makabakal sila. Pagkatapos, dito man sa aton nga, ano, sa Yes to Health Wellness Center na ito, you can visit anytime. Dato ka mo ito sa aton nga Health and Wellness Center. Dara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Bisita ka mo to, lantaukot mo ka mo to, damo to sa mga produkto mga katropa, pamangkot ka mo. Kung nagpigaw na panaawan nyo, pwede gabluya na matyag nyo, you feel weak ang inyong lawas, why sang dugay-dugay masakit, no, better consult sa aton nga mga alternative doctors mga katropa, para magiyahan ka mo. Paano ini siya? No, without engaging sa mga synthetic medicine mga katropa, because lain lang istorya ya. Kung mayara na kita sa mga ginamaintain ng mga bulong katropa, paano isuportahan ina, no, pinagi sa pagbag-o sang lifestyle natin. Dako na siya nga bulig katropa, rather than spending it sa bisyo ninyo, panigarilyo, inom, kagkunano pa, pulaw. Dako magaling factor ba na ang cellphone natin, dala dako magaling factor nga nagabuhin eventually sa aton nga ano mo, sa aton nga sa pagpabakod ba na buhin sa immune system natin, bako pabakod sa aton immune system ang ining oras nga gina-google natin sa cellphone. Sang una mga katropa, hindi naman balik-balikan to, pero ang sitwasyon sang una taga alas 7 pa lang tulog na. Why na mo? No? Why man TV? Why man kung ano pa? Tulog gan lang. Diretso na. Pero sumungya, may TV na. Pagkatapos may ara na sang cellphone nga pwede ka magpulaw tug tumara sa Jess ang gab alas Jess ang gabi o kisa tag alas 12 pa no eventually balda nga to limi system depensa ta so mo na ginapabalaw lang nato mga kantor pa better yet mas mayo pa nga early as now mag change of lifestyle na ta. Oras natin, 8:35 na sa aton nga programa. Katropa, dugangan tapo na pinakamang latest development update mga biyan dito sa Kawayan. This is another encounter mga katropa sa tunga sa nga militar kag sa nga ginapatihan with the FBA kag nagresulta sa 5 ka mga casualties. Tanaon ta ba detalye eh? Kung may ara na gidman nagbisita dito ng mga ano katapo sang kun membros pamilya nga nagkuha sa mga bangkay mga katropa no 8:35 sa pagpangraga naton mga commercial tanay balik kayo pagkatapos ni standby
7: Bullseye XFM 90.3 The Secret of Hell.
8: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
9: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk ang potassium and magnesium Sir Josel ginaupod man ni siya sa dietary approaches di kwaon naton sa sweet potatoes bananas avocado kag mga madahon man kag berde nga utanon so kung manotice naton Sir Josel sa ginatawag protein calcium naton potassium and magnesium ara gid permi mga madahon kag berde nga mga utanon
8: could you imagine that nga ang karne kon ato nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sining digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karning nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho iyahaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
8: The Secret of Health. Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambalari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na inom na lang sila sig Santone Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood Doc Leo.
9: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule ti meras sa sambalunggay tinga daan ng deficiency nga daan nga nagaresulta sa hypertension amo kakulang sa potassium amo kakulang sa magnesium kulang sa calcium kaga iban pagid nga mga mineral sa sambalunggay may ara sina nga mga mineral Sir Josel idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sang phycocyanin isa ni siya ka antioxidant anti-inflammatory and vasodilatory effect nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan na ginapabakod nyo man sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sini nga ginatawag sa sirkulasyon kurason kag magpanami pagyud ang pagfunctionar sa aton sa ninyo kurason. Ang garlic nga nag-angkon ni sang allicin o kun allicin nga may vasodilation benefit man ni siya Sir Josil nagabulig panami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa ninyo pagpahanunot kag may manami man Sir Josil nga epekto pagabot sa aton sining lipid profile sa aton sining cholesterol sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
10: Yes, to help!
11: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produktong ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C.
12: Santhone Gold Coffee Mix.
9: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josile. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
12: The Secret of Health.

0: bibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahigyod. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister
7: Pain. Ako si Nani. Isa ka bus driver. O pagbibig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Rodel sa ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit

0: Oil Sister Pain.
1: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga buti ka. Sunfone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Ronald sang Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gitingob nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagglutathione pa. Sunfone Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
0: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM 103.9.
3: Alzheimer's disease. Balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayap. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko. Kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, kag Evergreen Coffee Mix with Turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sa sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: XFM kid how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM kid!
5: Inami ang music ah!
4: Nga, XFM kid!
5: Ay...
6: Wala ka lang ang music magkatapos bukta ko. Mayara ka rin sa mga balita. Labas ang amin, bigit sa mga DJs na nalakan.
7: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply...
4: May how kid dapat?
7: Enjoy lang.
4: Nga, XFM kid how?
8: Tiki mo!
7: XFM 103.9. Balancing ang mga komentaryo. Further, yung nag-atrust ang public opinion. Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
9: Nga medyo isog pasalaya.
7: Ini ang Bullseye.
10: Oras ka tropa, alas 8.48 na. Sa pagpakarangkat sa atin sa Bullseye, ang... ginatutukan natin sa buong ang nagluntad itong inkwentro sa Kawayan Negros Occidental. Mga katropa, sa ramal natin, may nagkala na-identify na ang pila ka mga ano, pila ka mga casualties to. And this is believed to be members of NPA. Mga katropa, amon siya si una ang ginkilala ng si Francis Vince Dingding, no? Inserto, no? Kag alias Alpoy, no? Daydayon tali karo mga katropa. Because king kantuan to sa punerarya mismo, no? Dito sa Kabankalan o kun sa Kawayan, mga katropa, ang ining mga casualties dito sa nagluntad ng kwentro, no? Ari ko rin niya naton si katropa Winston Villanueva.
11: XFM Live Reports.
10: Para sa mga latest development, direct mismo sa aton sa punerarya dito sa Kawayan, Katropang Winston, good morning.
12: Ayong aga, Katropang Win, kag sa aton mga tagsa-tagsa katag salamati.
10: Oh.
12: Katropang Win, sa tanilikdan niya adlaw, nagluntad ang inkwentro. So, dito ya sa, actually, ano ni, tri-boundaries.
10: Mm-hmm.
12: So, tri-boundaries ni isang tatlo sa mga barangay sa Balwas ang Kawayan daw na sintruhan din ni Abigat Tropang Win kung sa babaw kang abahin barangay Abaka barangay Abaka kung natawon mo naman niya ang east niya nga location para ka sa barangay Poblasyon.
10: Okay.
12: Poblasyon. At kung natawon mo naman niya ang iyang west na portion amuling barangay Manuling. Katropang Win, so na-trap ini sila sa tunga-tunga. So, kaya ang unang inkwentro, nagluntad ini sa may Purok 6 at Purok 7 sa barangay Abaka. Ugaling, nagpa-ubos-ubos ini sila wala sila makaibalo siguro na plastado na dito katropang min ang aton mga katapos ang 15th Infantry Battalion sa Philippine Army sa dito nagbailuhan na isang mga lupok nagko katropang min nga mga lupanay gida bangod nga may dala ang ining mga new people sa army may dala sila nga 60 kalaber no may machine gun sila nga dala may ikasarang sila ay pagbating ibato sa mga tropa o galing possibly outnumbered sila outnumbered gagang position medyo bisbinta ha para sa ila ang muna nga nagkalamatay ining mga kilala ang una diri ka tropang win ang muna si Rolando Dantes, nagi pamangkot na ako nang yang autod kagabi. Kundi ni Bra may junior pero sa si Rolando Dantes ang ginili siya no. Rolando Dantes ini siya alias Mista o si Anyo. Amo siya ang squad leader. Kag ginapatihan amo ini ang nagkalos. Sa posisyon naman ni Commander Kumpol atong napatay dito ya sa may barangay Tapi. Ang tinalikdan niya to ay katropang win, no? Itong pito sila kabilog na sa balay mismo, no? Ni Nanay Leonora Anggit. Ito naman Anggit patay. Kahit posible, isa amo maringa grupo no? Ang nagpatay no? Sa Silingan Tigulang. Kahit sila maringa, at wala, ano niya, iyan niya sa Philippine Army nga panugnaon na sila mani ang suspicados magpatay kaya kagawad Ariel Kalumboy. Atong barangay kagawad naman naging patay dito sa maya barangay Tambad. Ang barangay Tambad sa Trupang Win sunod ini sa barangay Abaka. So, kung nataas-taasan ng Abaka mas taas pag ining nga barangay Tambad kung galing makadto ka sa balay ni barangay kagawad Kalumboy maagi ka naman sa barangay Lumbia. So, tuwa mo na ang budlay ang ini mga lugar Katropang Win budlay kayo. So si Rolando Dantes Katropang Win bata pa ini sa nagsulod sa hukbo down si City ka Ordisioso Anyos parang nag-intra na ini siya sa tuman niya nga kaakig sa Philippine Army.
10: Oy
12: pag nakita niya ang paglapak-lapak pagkastigo tugtog mapatay ang iyang amay. Ya sulo sa utod ni Anyo nga ining tatay nila na suspicious lamang ini. Nga katapo sa New People's Army. Sa itong panahon siguro ang mga army medyo makintas pagin man sa itong mga panahon. Nga masuspicious ka lang gamay. Ang tiyan nila blang katropang win kastigo militar. Amo na sa unang panahon.
10: Damo.
12: Garon, ginatingiwaan naman sa nato niya sa institusyon sa Philippine Army na may dukara ng nato niya mga soldado na hindi maging barbaro ka nga isang una. No. So amo na katropang win nga ining si Anyo nagsulod din eh, tungkol sa iyang dumot. Okay, nagambal ini siya nga hindi na siya magpadayon sa pag-eskwila, maali na sa ilang balay, na magasulod ini sa hukbo o sa New People's Army, kag nanginangaway ini sa masubra 20 katuig. Kag muli siyang nagtugod ka ron, squad leader, kag alos naman, kay commander ka kumpul apang masubo na tumangwin, na nagtapos ang ilang kakabuhi pagiman sulo sa utod amuli ang lantang sa utod dito pangwin nabato nila no hinablos ay susay ang hinablos si Gambal nabato nila ang pamatayon sa iyang atiyo pangod nga nangabuhi ini sa bala posible nga mapatay man sa bala kamuna iyang parugnaon kahapon kag sulog gani ka to pangwin sa utod na ini si Anyo nagambal siya ngayon na blues hindi niya nagkakuha sa buong BS Criminology na gusto man magpulis no? Nagalay gay pa ini kuno nga panayon lang sa pag-eskwila dahil tungod nga sila kuno na wala gigagidangatan ang ilang kinabuhi. Pangod siguro nga wala tirapusan kaga wala man sa ubrang insakto katropang win. Ang ini si Hilbert Tingson. Si Hilbert, no, hindi na sa Gilbert, no. Hilbert. Hilbert Tingson,
10: Hilbert
12: alias Pulintong. Letter H ganito siya, no? Letter H siya. Alias Pulintong, may asawa ini. Nagsulod ini siya sa hukbo ng 2019. Mm-hmm. 2019, may asawa na ini siya, na-recruit ini siya na ganyatan. Dahil ini si Dantes, o ini si Anyo, kang si Hilbert, isa lang ini sila kalugar. Kasi Chumas. Kasi Chumas, barangay Kamindangan, medyo layo-layo man nga lugar, sa Sudan, sa Sipalay, I think abo na yung pinaka-last na barangay. Last na barangay sa Sipalay, kag-boundary ini sa Kandunikag, Kawayan. So, ini siya na ganyatan, asawa na siya, kag since 2019, daw katatlo lang ini makapauli sa Ilabalay. Katatlo kami, since occasion pa ka to pang win, nga isang Paswa ka, pagbulag tuig. Galing kahapon, tuno sa asawa na istorya naton, nang mabasa nila sa post sa social media, dito na nga nagbasag sila sa kakulba. Kung base ang ilang bana, nag-inipayon nila yun ang iyong mga bataan, so saya, tungkol sa nga nabasa ng balita. So nagpadulong din sila sa RNS Funeral Home, upod si Kapitan Boris. Kaya Eli Boris, ng Barangay Kamindangan. Pag ilang din confirm, amutunan, dugayan kami. Dahil bangon ka ito pangwing malawig, kaya ang pagpatigayon sa focus, ang pag-examine, pag-usisa sa mga lawas. Kaya ang iban sa ilang ito pangwing kung sa guya o sa itsura maglantaw, hindi mo na makilala. Ang iba sila wasag mo. Wasag na yung itsura. Ang pag-describe na isang asawa, ito hindi niya maintindihan na kung ano daw na piti, nga daw nagkapan, nga daw hindi niya maintindihan. Pero tungod sa mga marka sa lawas, ang isang pilas, may nilabaan ini siya sa kamot, no? Ang asawa mismo, kung si Kapitan na Boris, siya mismo ang nag-iisa-isa sa mga bangkay, kaga personal.
10: Bangod siyang pilas
12: kato pangwin. So ini naman si Dantes na kilala sa iyang utod tungod sang may sunog ini siya sa panit. Sunog may marka kaya nila identify niya na iyang utod. Ini naman si si Jobert Kasipong sang una. Rina ni sila de-install sa Barangay Tabo. Nangin na katapo sang rebuild eh, malawig naman sulo sa kay Kapitan, kahit daw wala na ganit ni niya nakilalagid. Huwag na naging niya natulid ang pagpangumuhi sa mga bata, nakibot na lamang ini, nga yara na ang pangalan. Kalitaan, samtang kato pangwin, ining sapiyak naman niya, duwa init pangayaw. May duwa ka pangayaw. Ini si Alex Chavez. Santa Catalina. Santa Catalina. Negros Oriental ini. Okay? Member naman ini siya sa Southeast Front

0: Student Councilor sa sinang eskwelahan umanin sa 2014 sa 2015. Mm-hmm. Deputy mm-hmm. Secretary ini siya sa Southeast Front umiting milyon Negro Cebu Bohol kag secure. Posible siya mani ang nagapang-edukar, nagapang-recruit, kag siya ni ang ginagamit sa pag pang-indan nyo, pag-ed ka to pang-win. Amuli sila ang lima ang na-identify na kahapon sa mga tapos ng Philippine Army sa dito sa RNS Funeral Home sa Barangay Siu.
1: Oh, Katropa Winston, pila na sa lima ang nakuha sa pamilya nga ara sa punira
0: yas mo? Kaya kung wala pa nakuha, kaya bangod nga gina-process pa, kaya kahapon, pati kayo natin, loan pa ni sila na yan, posible karon, karon makabalik kita dito karon, alang taon aton karon, kung may, actually, ining dua.
1: Oo.
0: Dua pa, o lagi niya, no? Si Dantes, o si Anyo, kasi Kalinton ni Pao na ginetayaran ng pamilya kahapon. Ginaulat katon karon ining na pamilya ni Kalipong o ni Kasipong sa ining duwa nga pangayaw. Pero karon sa hapon na, natawa na ton kung mayara na sa na-claim gitman ka to pangwin.
1: Oo. Pero nakatua na, ang tatlo ni nakatua na.
0: So, ang duwa lang. So, ang duwa pa lang nakatuan kahapon. Ang duwa pa lang. Si Hilbert Tingson at si Rolando Dantes pa lang ang nakatuan. Kato pangwin may pilasun pa gina. Wala lang gina i-pulse ang pangalan. Pero may isa katapos sa New People's Army ang pilasun may isa man sa Philippine Army. Daw na sa labat ini naigo man kato pangwin kaging niya gaw dala ini sa isa ka hospital. So possibly ang isa ini pwede ini siya. No? Mangin witness o makasugid pagid ang dugang mga detalye angot sa nila mga aktibidades nila sa palibot natin.
1: So, Katropang Winston, aside sa lima kanamatay, may ara pa sang isa nga arrested subong sa aton nga Philippine Army nga na pilason dito sa inkwentro?
0: Well, sir, as of this time, nasa sa ospital, kagi na payo-ayo, bangod nga naigo ini, dahil sa paado, sa ilang bahay sa nga. Pero buhay ini dito pang win, that's why nga giniagaw sa ato mga kapulisan na mabulong. Amo man sa Philippine Army, no, may araman nga naigo.
1: Aha. So, may confirmation na nga NPA sa Katropang Winston?
0: Posible, katropangwin, posible. No? Posible. Sunod, nariyaro na information na kuha kapon na baguhan ini na nag-upod sa ila. Baguhan ini na nag-upod sa ila.
1: Oo. Sige. Medyo, maraming interesting part kay because ang ato na kita, di lima na kabilog mo. May ara pagli isang, isang wounded alleged member sa NPA.
0: Yes, sir. So, muna kapon, hindi kami ka-penetrate sa mga kiwagit ang dito sa sulod bangod nga sa kastrikto. Pero katropang min ang kanami subong sa tropa sa Philippine Army na ginalaw na nila, no, gilayon, no, gitugutan na gilayon na makasunod ang mga katapos ang media sa encounter site, no, sa encounter site mismo, which is nga para for transparency, no, nga makita gilayon sa taga media ang senaryo sa inkwentro katropang min.
1: Okay. Sige. Follow up lang kami si Katropang Winston. Bawo, kabay pang tani, makuha
0: na niyo. Okay. Anong-anong sa ato mga katropa, ang dugang sininga detalye karon. Kaya balik ko na ito liwat na ang RNS Funeral Home sa Barangay Siu karon. Dugay-dugay. Kaga makakuha kita sa dugang nga detalye. Kaga may mga panugnao naman ang Philippine Army, kag mismo man si Mayor Dan Ray kabuha sobra isa kagatos ka mga pumuluyo ang dindala sa isa ka evacuation center at wala problema kaya natagan man sa pagkaon ginalaw na nila ipapauli ipapauli na sila tungkol nga gindeklara naman nga officially cleared ang area kagwa layo na sa talagman Katropang Winston. So, lumatag na ito na may update para sa nag-augyon niya Pilipino sa Pilipinas. Ini si Katropang Winston Antones Villanueva, XFM News. Kabal ka lang.
2: XFM Live Report. Podcast.

0: Thank you, Katropang Winston. Sa mga latest balita, ang pinakabagong balita dari mga katropa sa naglontad ng enkwentro, may arap sa wounded daw, no? Nga isa ka membro sa NPA as alleged, mga katropa, dito sa Kawayan, kung sino ni sa karon, way pa sa identity, no? Iba raong balik karon. No? Pero di, ilang taon ta, kung taga-diin siya, anong iya ginalinan, may kailabtanan ba na? No? Kaparti ba na sa New People's Army ini mga katropa? No? Iba na unta na, no? Hatag na mo na. Pilak mga update, pilak mga bagay. 9:05 sa pagpangalagad naton sa atong parasukturan dari sa Bullseye. Grabe man, no? Negros Occidental, isa sa mga damo-damo nga mga encounter nga nagbuntat. Sabi nung nga pungsod katropa, nga we thought nga pinsar ta permero okay na linong na why na sang kunano pa nga nagakalatabo sa atong lugar di pero kibota nga may ara gali sang pila ka mga grupo sa mga NPA nga nag-opera diri sa Negros Occidental mga katropa no again sa nambal naton na gusto naton ipresentar ini sa mga official naton sa gobyerno nga imbolbado sa mga isyu sa korupsyon no ang subong nga dalagan sa politika, dalagan sa lamitanay sa mga isyo, sa mga opisyal ta, ang korupsyon sa flood control, ang kupit natin sa mga programa, proyekto sa gobyerno ta, no? Kabay pa makita nyo, rin ka ma-realizar nyo. Ngayon, ini mga nag-rebelde katropa, ang isa sa mga nagduso sa ila tungod sa amunin nga mga sitwasyon kung surta. Kaya kung insakto lang ni, kag insakto lang aton padlagan sa gobyerno ta, wala man sa korupsyon, siguro mabuhin-buhin na ni mga rebelde. Mga rebelde nga mapasakas bukid, no? No? I think isa kita dira sa aton parawagan katropa to demand accountability so that recruitment will stop, no? Sa mga katapo sang NPA, we can proceed on talks, no? Sa istorya pangkatawhayan, sa pungsod, because nga ti ang nagakalatabo ng mga katropa, this is not just simply an incident of encounter sa tunga sang regarding NPA kag sang militar no may kausa may away no nga nagakalatabo sa mga katropa no nga nagahatag sa aton sang kabudlayan especially sa aton nga mga residente sa mga lugar nga apektado sang inenkwentro sa lugar katropa. 9:07, commercial ta. No, balik kayo ta pagkatapos sa mga katropa. Standby.
1: Bullseye. XFM 90.3.
2: Sample Plus Gold.
3: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. Great way to start the day, but after a few sips,
6: oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again, and this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly, and since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
4: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
4: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Pwede,
3: yung nag-atrust ang public opinion.
0: Objective.
3: Prangka,
0: kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Oras mga katropa, 9:15 na. Katuan na yan, eh, no? Ang issue, Dries Bacolod, bla. Aside sa issue sa Bacolod City Water District, kag-prime water nga nagmikos-mikos na kanag-kalabo-labo na mga ilang mga promisa para sa mga kayong supplies too big ta. Mayari pag nag-intry sa, no? Nga, again, balaanta matapos ka nakuha sa Rono sa Sangaroy Balusod kay ma-distribute man sa tubig mo. Ang tubig, so ba mga katropas, Bacolod dyan, yun ang negosyohan na, no? Abi nyo, siguro, ang pila ka mga ninuno ta, nagmakita nila, subong ginobrata, galain buot nila mo. Ama ko mo ang tubig nga libre sa una, ginaproseso, tapos bligyas tao, makakuha pa sang permit sa atun sudad, makakuha pa sang approval sa atun sang gunian panlungsod. Though, sometimes, do ka-ironic ang sitwasyon. Ha? Because, ang pagka-incendita, ang nakuhaan, ang nakaangkon lang sa franchise para mag-distribute sa tubig, mag-proseso sa tubig ta, is none other than, no? Ang Bacolod City Water District now. Ang pagsunod sa clean water, no? Ang ginaparigyan ni Bro, no? Sa anay konsehal, no, Vladimir Gonzalez, may supply man sa kakwa mo, no? Ti ang tendency, mabaligyan man sa tubig. Ang istorya, mga katropa, baligyan tubig si Prime Water, madistribute. Pila ka paldo-paldong kita sa mga nagbaligyan sa tubig di sa Bacolod City, mga katropa. Antes magkadto pa na sa mga consumers, no? Aray karoon sa linya na ito, mga katropa, conveners ng Amlig Tubig. We have Sir Christian Weber. Sir, good morning. Welcome sa programa, sir.
6: Ay, may nga ga, Sir Wynn, kag tutanan nyo sa kumati sa mga programa, may nga ga tutanan.
5: Aha, sir, nakakuha sa Rono ang ining clean water and ang negosyo is no ma-distribute naman tubi?
6: Yes, amo man ang ako nga ba, Sir Wynn, May 6, 2026, no? Sa regular session sa aton nga SP, nakakuha sa Rono. Ining kumpanya ni former Councilor Vladimir Gonzalez.
5: Pero what do you think, sir? Appropriate yung sakto ba lang eh?
6: Well, para sa ako, no, sa aking question, sa aking question, din-raise na question ni Councilor Wilson Jun Gamboa, Pustoy na, no, because kung hapon madumduman, no, sa nagligyad niya nagtungko ini bilang konsehal, nag-inmo mo niya sa kanyang ordinansa, no, nga allowing a private company to supply water, pero damo sang gray area, no? Because again, klaro inasalayin na ang kumpanya nga nga supply sang tubig sa aton na sudad is ang Basiwa.
5: Oho. Oho.
6: No? So sa Lisa Rono, just to ano, just to simplify everything, no, ay yes, medyo complicated sa Sir Win.
5: Yes, sir.
6: Ang gina-raise na question ni Councilor Gamboa, pag gina-raise man ng question sa Amlid Tubig, is that the panaguining kumpanya ni Vladimir Gonzalez, no, through a web of different companies.
5: Oo.
6: Pero the bottom line is, nawala ini sa water franchise.
5: Oo.
6: Kag mahala nga ito na ginabakal na tubig.
5: Oo. Barato yung tubig niya po. Do barato ko ng tubig niya ng Sir Christian. Pero ang pag-itsing din natin, franchise eh. Dapat may franchise pagkatapos dumayara na sa isang national laws natin. It should be approved by National Water Resources Board. Nga dapat yes, maghatag sang approval sila. Pero since why na? Pero ginaprobahan sa sangkuna ng panunsod Japon, no?
6: Amoy na ang dako nga kapatingalahan, Sir Win.
5: Oh.
6: And let's be honest, ha. The obvious man wala sang luto ay nabira nila.
5: Oo.
6: Oh. Sang sitwasyon natin dali sa Basiwa. Because first thing, ang problema natin sa prime water, wala pa ganin natapos kung buo naman kita sa bagong mabutang.
5: Oo. Oh.
6: No, dapat ang atin unahon, isang prime water, i-terminate natin ang kontrata.
5: Oo.
6: Oh. Ang nakakabusubong niya, na sa sitwasyon na nakakabo sa sidad ng Bacolod, nagustuhan pa kita.
5: Oo. Oh.
6: Amoy na ang masakit, dara.
5: Oo.
6: Because according sa information, I mean, from Councilor Gamboa, no?
5: Oo.
6: Ang kumpanya ni former Councilor Vladimir Gonzalez, in partnership with Rovoca.
5: Oh, yeah.
6: No, isa pa na kakumpanya, nag-supply, sila na yanga, no? Sila na ang supply guard, extract ng tubig para sa iyang kumpanya.
5: Oo.
6: Oh. Oh. So, they get the supply from Rovoca, na tag 5 per cubic meter,
5: mm-hmm,
6: and they sell it to prime water, sa 14 pesos per kubiko.
5: Terrible, ba?
6: So, amoy na ang masubo dira, no? Because, again, ang tubig is a free necessity from God.
5: Oh.
6: Pero ang nakatabo sa atong disubong niya, one problem on top of another problem, no? Para daw ginalubos na lang nila yung pumuluyo sa problema, ginalubos na lang nila pumuluyo sa mga balayran. So, amoy na nga, ang ginarase na question ni Councilor Gamboa, same thing ang ginarase namon. Kung nga aga katabuin eh, and nga ginapamayaan ka ginapasugtan sa atong lokal na gobyerno.
5: Oo. Hindi pa enough ang bulk water, madugang pagkita supplier. Pero sa likod sinidagko ang mga tao, gali Sir Christian, ang ga-extract. Extraction sa tubig is prohibited without proper documents, approval sa national government natin. So, anong panglantaw ninyo, sir? May ara sa politika sa likod sini?
6: Well, sa amang pagkanaw yan, oh, na negosyong lakas sa aton ng mga politiko, sa aton mga pisali.
5: Mm-hmm.
6: No, kung sino man ang mga tao nga behind sinadira,
5: mm-hmm,
6: na kung nga nag-approve sila karuno nga ini,
5: mm-hmm,
6: no, that's why, ano, no, sorry to say, Sir Win, pero no, dokaluhoy na dito sa sudad sa Bacolod kung nga mo lang yung aton tumakon, pero may nga wala ba lang kang natawag na genuine concern.
5: No.
6: Para sa pumuluyo at para sa mga consumer.
5: Oo.
6: No, because, again and again,
5: mm-hmm,
6: kung gin-review nila sang maayo, why would you give Rono to a company na wala kang water franchise, kulang sa dokumento,
5: mm-hmm,
6: tapos ginabakal ang tubig or ang pagkuha nila ya sa supplier nila ya,
5: oo,
6: is barato, tapos ibaligyan nila ya sa Batiwa sang mahal.
5: Oo.
6: Muna mo lang, sino kasubo lang yata na won mo lang ato na opisyalis, kaya perma lang kamo lang kaperma without thinking.
5: Oo.
6: Or probably you are thinking, mm-hmm, pero I don't know kung anong kakatabo na ako nga ginapasugta nyo ina.
5: Ginapiyungan lang guru, sir?
6: That's why. Mm-hmm. So kasubo lang mo lang, kasi wala pa ka gani, nakalampuwa sa problema sa prime water. Actually,
5: mm-hmm,
6: ang issue ni sa prime water ni, ang pinakadako nga ginatinggitan na mo na halimpasan na pong po si former Mayor Albie Benitez,
5: mm-hmm,
6: is that sobrang kapirdi sa aton na Basiwa. Imagine, again,
5: oh,
6: Basiwa is earning 100 to 130 million annually.
5: Oh.
6: Subong kanan ng income sa Basiwa na adto sa prime water, ang Basiwa na kabi na lang sa 27 million, 30 million, 25 million annually.
5: Uh-huh.
6: So sa gara pa lang, hindi ka bala maano, hindi ka na bala matingala, o hindi ka na ma-alerto, hindi ka na iya mag, kumbaga maghatag sa aksyon kung aga ka pambuhin na.
5: Uh-huh.
6: And then, damo sa problema sa crime water, ang mga breach of contract, ang promisa nila sa kontrata na 24-7 yung supply sa tubig,
5: uh-huh,
6: ang pressure sa tubig, kasi ang pinaka-importante, ang katinloon sa tubig.
5: Oh.
6: So the last time nag-post na ni-meet mo si Councilor M. Ang, no?
5: Oh.
6: Na ang supply ng tubig niya sa ilang balay is higbo.
5: Oh.
6: So, ama na bala, sa pila nakatuwid, 6 years yung inaaway ni Kamlig tubig.
5: Mm.
6: And, pambalang niya ako niya nga mga Councilor niya, ay, naanan kami gani, kaya wala kami tubig, ay higbo man na supply ang araw sa lakad to sa balay.
5: Mm.
6: Mm-hmm. Budayan man kami sa pressure, etc., etc. Pero what are you doing na solid, na ano, na suporta?
5: Oo.
6: Kaya sa grupo naman sa aming tubig, sa aming kauta, na para manis atong tanan sa mga water consumers.
5: Oo.
6: So wala na action.
5: Oo.
6: Ang sildo, ang pag-reintate pang 50,000 ka mga empleyado, kapila na nag-atag-order ang Civil Service Commission na pabalik yun sila sa ilang obra, kagbayran sila, pabungol-bungol lang.
5: Mm-hmm.
6: Ang aton na syudad, mambal sila yung wala sila yung power dara because that's an internal issue. No! The city, no, our local government units have the police power to intervene. Basta problema is na tao na, which includes ang mga empleyado kang consumer.
5: Pwede
6: give ka intra ang aton yung LGU.
5: Oo. Correct.
6: So, muna bala, tapos subong kasudlan nyo naman sa amuling issue. So, isa naman yung away na ginatanaw sa Amlig Tubig. And again, hindi kami ang magduwa-duwa to take legal action kung kinanlan.
5: Okay.
6: Because nagura na lang kita mano eh. Kira na lang kita maaway, kiti. Ginapabungulan mo lang sa aton na LGU.
5: Oh.
6: O anong kitwasan sa aton na batiwa. So, we will look into, ano, we will look into matters. Legal matters nga mo ni kung ano amon mahimo ko ni.
5: May chance, sir, nga ma... oppose ka mo, mahatag ka mo sa posisyon nyo sa Sangguni Panunsod, angot sa rin yung approval nila sa RONO? No?
6: Yes. Yes, sir, Win, because again, no, ang sa tingin na RONO, gin-approve nila gani.
5: Oo.
6: Ang kadamo sa, ano, ikatakubit ang problema ng ang mga document. Ang, kumbaga, ang legality at ini. Kadang isa pa, ang presyo.
5: Oo.
6: No, amo na bala, o, ti... Buka, ano ba lang, buka conflict of interest, gani na nagligad na yung problema o na mo nang rason po nga na nagbungguanay naman natin former Councilor Vladimir Gonzalez at si Wilson Jun Gamboa. Kasi ikaw ang Councilor sa una, ikaw ba naging mo sa ordinansa na allowing kung baga private company to supply water sa Basiwa, ito talaga yung conflict of interest. No, okay, may damo man rason actually si former Councilor Vladimir Gonzalez na hindi na siya ang tag-iya sa kumpanya. So, ang balak mo, kung kuha na mo sa Amlig Tubig, and we will look into this.
5: It appears to me that, well, sa Derisa Sudan sa Bacolod, okay lang magnegosyo ka tubig kay ang aton sa Gobyerno Panunsod, ma-approve man lang sa sini. Pero we're looking at the bigger effect bala sa aton nga pumuluyo nga mataas ang cost sa aton presyo sa tubig because it was then sold sa taas nga presyo by regulation ng aton syudad, Sir Christian. So, sir, with this, ano ang appeal naton sa aton pumuluyo kag sa pila ka mga opisyal naton sa syudad?
6: Sa aton sa kanan nga mga konsumidor no sang Batiwa. Kapay pa, no, na dapat supportanin nyo ang amon ng grupo ng Amlig Tubig because again, this is for the welfare of the people. No, sa pinakatuwig, wala man kami nag-atrasad sa pinakatuwig, padayo man ang gyapon ng amon ng kausa, para ipakigbato natin ang diretso no, kagang gusto ng proseso sa pagkapot ng aton ng Batiwa. So, gayo lang kami sa inyo sa suporta. Sa ato naman lokal na gobyerno, baka maluhoy man ka mo sa mga konsumidor, maluhoy man ka mo sa mga pumuloy sa syudad sa Bacolod. Amo na ni kapigatuhon, amo na ni nakakabuo sa aton ng syudad, no, ang sa aton ng Tungsod, Pilipinas, no, wala lang niya sa inyo yang ang difference of 5-10 pesos na kunay na ang abutang labi-labi sa mga pigado.
5: Right.
6: So sa aton na lokal na gobyerno, huya-huya man kamudira.
5: Hmm.
6: Daw wala na kamuya sang ano, daw wala na kamo panindugan na sa mga isyu kasi question natin dito sa siyudad sa Bacolod.
5: Hmm.
6: Ang ining isyu na sang Batiwa, ginapabulag-bulagan lang ninyo sa bagay. Kung gusto ninyo, may aralin sa mga maibulid kami sa amon.
5: Oo.
6: So kung napamatay ka mo dira, sabay pa kami magbinag-binag ka mo, no? Sabay pa magbinag-binag ka mo.
5: Hmm.
6: Because ang kaluluoy, dira ang mga konsumidore.
5: Oo. With that, Sir Christian, thank you so much. Salamat good sir, oras ni mo, sir.
6: Madamang salamat,
5: Sir Wayne, kag sa inyo, mga taga-pamatay. Ay, naga. Inyo na pati ang mga kutropa, si Sir Christian Waver sang Amrig Tubig. So, kabudlay kong kisablan, siya di ho na mga tindog sa mga opisyal natin. Kulang, hindi pa nagakaigo. Way, if we have that existing ordinance, mga kutropa, this ordinance is a blatant insult, mga kutropa, sa existing mga national laws natin. I hope na makita... hindi man ta bugado, hindi man ta amo na ka eksperto, pero sa pananawan sa simple nga tao, ang ining mga makabig naton nga pamaagi sang pinaka mga politiko naton, even though hindi man sa mga adminter ng ila, pero do ka klaro na gitmanas na nga ara da landong ila. Mabaning style sa una dito sa Binago, oh, until nag-surface ra nag-rebukaw ko din nabalaan. Pero, well, balik na sa istorya, sa istorya sang supply sang tubig, katropa. Water is life. Na? May ara sang mga Akta Republika kita that protects the natural resources. No? And nobody is allowed, no, without the pertinent document, franchise maybe, approval sa national agencies in charge, no, for you to extract and process water sa aton nga sa mga lugar, even if it's private nga propiedad, you still have to abide with this compliance nga ginarikihir sa aton national government. Local government approval is not enough. Hindi pa nagakaigo ini mga katropa, hindi ini nagakaigo nga uyatan ta nga mga permit ang matabo sa niligom-ligom na marang mo tago-tago na marang mo until magrebokaho magpanang hinaw ang tananda, no? Pero that's why ginapabalutan sa mga kuturan, ariya insulto ni sa sangkurang palusod man nga sila man nag-approve sa runos ni ngaway man sa kajingde, guro. Makumod, walang kabilog na nag-oppose ni sa sining plano. Ang epekto sa mga kuturapa sa tagsa-tagsa, amo pa rin may krisis na ta. Ginapatubang, taas ng tanan. Ang cost of... cost of living naton, utilities na ito, kuryente, tubig, taas naman. No? Because nga ti, crisis. No? Nagasaka ang mga, presyo sa mga balaklon. No? Upod pa ni mga basic services, tani. Ang tubig katropa, dala ni sa basic services that the government shall provide, no? Will provide sa atong pumuruyo, the response. Pero it appears, mga katropa, ang cost ng tubig natong kuryente mahal. Kaya nga, privado nga mga sektor. Kamano naman kita, kung anong tirada, marigusyo ka para perdi ka, hao? Ha? Marigusyo ka para magpanami ng serbisyo? Ang serbisyo sa mga privado mga corporation, it comes with a cost, presyo. May mahal niya, may presyo niya. Ha? I-process nila, may invest sila kung nabi. Ha? Tapos, maligyas tao. Ha? Ang presyo, malmahal na kayo. Di paano pa natin sa una mga katropa, noong duman ko pa ya sa pagdakota ang deep well katropa, dako ya bulig mo, no? Matasok ka lang, patusukan mo lang. Ang ato mga barangay, ang muntong sa una mga politiko, sinya, botohon nyo ko sa eleksyon kay butangan ta ka muna sang bomba. Bomba. Deep well. Ha? Sa mga purok ninyo, kaya mo rin demands ang tao mo, no? Konsehal ba si maka-provide tada sang ano sang deep well bis amon bi kay para may water source kami kanayo pa sa amon kang ginangkatan to bis politiko man congressman man to ga provide mo damo pagkabuas ga isa ka truck nga mga ang term na to sa ura bomba mo ang bomba sa mga ladlo ka na ang deep well katropa amon rin kinanglads tao mo and that's given for free. Wala bayad ng mga katropa until nga may basiwa na. nga ginaprobahan sang aton nga national government o franchise ang Basiwa para mag-process kag magbaligya sang tubig sa mga consumers, mga katropa, mga kabya. But there's a franchise kay kinahanglan nun. But there's pertinent document kay kinahanglan nun, no? And there's approval of national government agencies nga dapat pirikihir mga katropa. Dili na ba tumatos, Leia? Ha? Ngita sila iya sang kaalay nila, ambot lang. Is it about sa madapit nga relasyon sa mga politiko sa anay kong diskusyal? Ha? Nga, duha na kabilog nag-oponer, tanan ka mo, nag-approval ka mo na? Ha? Ang pagpanginto sa isyo sa tubig, mga katropa, daw wala ka pa sila bot yung sunad ta. Ha? Ang espila. Tungod close ta, tungod kilalahit kita, tungod politiko, manis likod sni. Ha? Amo na? Paano ito mga, how could you prevent those others not to do what is being approved sa aton nga sa Gobyerno Panglungsod, na? Kaya ginaprobahan nyo na gani, oh, ang illegal, hindi tsakto. Ako, pag nagtaw ko mga katropa, amunay, because, kaklaro eh, ha, sa sitwasyon. Nga ako negosyo sa mga politiko din, okay lang, ha? Nga negosyo sa mga, may gamhanan sa syudad ta, aprobahan lang kay mga konsyal ta, doon ginakulbaan man ba si magbungkos na di? Kay ba si maglagas politika ba si bala? May ara man na repercussions ni para sa ila posisyon sa gobyerno, sa politika, una ay tiway na ka mga representar sa interes tao eh. Nagrepresentar na kamo sa mga interes sa madagko, mga negosyante oh. Amo na yung mga politiko nga officials gobyerno ang ginabuto ta? Ha? Amo ni mga konsyalis kung gusto tang magpangapin sa interes publiko? Ay! Daw kalaw, ay mas naman, no? Gakadula, gagaguba ang imahin sa Sangguniang Panglungsod magamuri sa mga katropa? Ha? Gakaguba ang interes, gakaguba ang kredibilidad sa Sangguniang Panglungsod natin? Sa mga bagay nga dapat iscrutinize, dapat i-question nun. Hindi pa-question, pero tanong ato, bla, mga bagagmay ng mga kumpanya, bla, nga mag-apply para sa mga approval sa Runo, anyo-anyo ka makasulod, ha? Anyo-anyo ka aprobahan? Kaya lumudamo kayo sa mga question? Lumudamo sa mga, ha? Do may pinilian, tada? Muni, gusto ng representasyon sa mga konsehal natin sa Gobyerno Panglungsod, interes sa mga negosyante, ang ginapaboran nila, ha? We salute, no? Duan ni Kabilog na nag-oponer, eh. Councilor Homer Baez, kag si Councilor John Gamboa, sa ining runo, ginhatag to. The rest of those members of Sangguniang Panglungsod, mga katropa, daw kong kis, sang inboto na ito ni sila, daw nag-inulsol man. Oras na ito, mga katropa, 9:37, as mabagalagat na. Mga commercial ka na, eh. Balik na pagkatapos ni standby.
0: Bullseye XFM 90.3.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, so ngayon na ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Ako si Blan, isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Ganyan, bago pa maglala ang panlaki na gatay ko mula isa. Sister Pain para derog-derogso ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sound Phone Gold. Coffee Mix.

0: sa pinakahalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southern Plus Gold.
1: Ako si Morito. Ano namamaga ang aking atay?
2: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Southern Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
1: Maraming salamat sa Southern Plus Gold.
0: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pa.

0: rin ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Balansing ng mga komentaryo.
5: Hindi nga naman bilang namon makaya ang ina.
1: Pwede, nga nag-atrust ang public opinion. Objective.
5: Pangayon ko naman ang kuturasyon sa atang mga kuturasyon.
1: Franka, kagderetso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
7: Oras mga katropa, 9:44.
6: Muna ako kuna, na ang pila ka mga kauturan, tanga nag-upod sa programa. Thank you, salamat kid ha. All the members of class, there is kay Ma'am Lilian Lobrado, thank you. Sa kay Ling Ma'am Ling Abanyo, bigaga. Salamat gid Ma'am Ling. May na isa Ma'am Ling. Okay. Pero kung magpadlagan ni sa kapitan o kagawad sa barangay, butuhon ko niya. Pakaspakas niya. Kung buligay lang. Ay, sus. Di basta basta. Ma'am Ling Abanyo. Ma'am, good morning. Ari pagit sa Ma'am Len Antonio Talde. Dari niya sa Kanalom. Tsakto, ma'am, no? Ma'am Len? Oo. Sa tuoy, gali, pasensya, gid. Si Ma'am Len. Kumagkadto ka di, tumbahan niya kaniya. Tumbahan niya kaniya. Bisaya nga baboy. Bisaya nga manok. Mingaga, Ma'am Len. Good morning, salamat. Rihanna Diestro, good morning. Salamat, gid, sa pag, dira naman sa Kanalom chapter sa class. Thank you sa Mambato chapter, Carmen chapter, kag sa tanan nga mga may activity sila gli kahapon, no? Ang mga class members niyo, talentado mo ni. Damo ni sa mga talent, kabalo magkanta, kabalo magsaot, no? Kabalo mag may mga kinadman sa may magic way agoro. Ma'am Len, morning. Shout out lang dira sa Kanlaon, sa mga may gako da. Salamat gid. Thank you. Salamat gid sa pag pamati. Salamat sa mega good morning sa kay nag-greet si Ma'am Len, sa kay Ma'am Ria, Rihanna, kaga niya good morning man sa inyo da. Morning. Greet ko man ang si Ma'am Mispa Morino, kag si Katropang Winston, Villanueva, morning. Maricel Largo, si Mami Reselio Triblini. Totoo, din niya magambal, kailang niya Bisaya, Amanokya. So, why na kung ano pang pag-uusapan. morning. Sa kay Mama Diana Bucani, no? Janelle, salamat. Thank you, Ma'am Len, morning. Kag Ario, idol ko ni sa unaw. All the mamshies sa barangay, sa 12 ka barangay chapter sa Bacolod. Morning. Salamat. Ma'am, Ma'am Sol Hulito. Man, galingoy na. Why na niya plano magpadlagan si Ma'am Sol mo? Sa barangay ang dumanan. Kay kung siya plano, putuhon ko ni din. Oo. Ma'am Sol, good morning, salamat. Renetta, all the members of MAMSA, MAMSA Bacolod, Thank you. Thank you, Gid.
7: Mm-hmm.
6: Let's keep in touch. Makoton ko tabla si Sir Mitch. Rinita Cuenca Ia, good morning. I think the Rinis Barangay Dumanan. Thank you. Salamat, Gid. Thank you so much sa pag-upod sa program. Thank you. Mabuhay ka mo. Ma-update lang ta. Oh, di ba? 9:48 mga katropa, sa pagbangalagad nato, there is programa na, there is Bullseye. Amo ni ang sadya sa Bakulod, nga kung kisa may pinili, ang tabla. Balikaw ko lang to para sa mga opisyal na ito sa gobyerno, if we, if makita ta, may mga opisyal ta na, may mga applicants kita for permits or whatsoever, dugay, pero kung politika, ganito ka, okay? No? Pi ang clean water, mga katropa, hope to distribute water there is Bakulod mga katropa with all the partners kuno sa likod mo matag sa kuno tubig mo no baligya sila sa okay lang kamo no okay lang ni ha matyag nyo negosyohan yung tubig ba wala ka mamakita basi gaba baga, gabaan kamo bla oh dasing gaba mo digital naman subong gaba subong mm. Amuning sitwasyon sang pumuluyo ta ha. Nagasikrepisyo, budlayan, mahal sa mga Baraklun. No, ari pagigkamo mga propose ba kamo? Baligya tubig sa Basiwa. Sa mga board of directors natin sa Basiwa, tanawan yung natabo sa Basiwa subong. Ah. Amuning Basiwa nga ginlantaw nyo sa una, nga ginpangalagaran nyo sa una. Ah. Kita subong nagasakripisyo sang kamahal sang tubig, may tax pangilabayad. Ah, pilo-pilo, ah, dubli-dubli ng mga taxes na nga ginabutang tahalin sa mga naga-process ang tubig ni gabaligya sa Prime Water Basiwa, ibaligya sa tao. Pila na ka taxes, pila na ka kinita ay ang natabo na antes magdangat sa mga balay sa ato mga consumers dari sa Bakulod. No? Pila na ka kita ang natulonda sa mga naganegosyo sa tubig diri sa Bakulod, no? Ang isa matulon mo ng isa, ha? Ti kung pa makuton mo si Councilor Vladimir Gonzales, why man kuno? Okay man kuno ya? Why man kuda? Mm-hmm. Pero mismo mga tao nga aras likod ya gambal nga. Sana, sana. Ay. Ako lang ya, dasig mo lang sa gaba. No? Digital mga gaba subong, basi mo lang magbalik sa inyo. Ang kabuhi sa tao, hampanganta. Ang kapigaduhon sa tao, hampanganta. Kaya mabaligya ta kuno sustainable nga water, sustainable nga tubig, maayo nga tubig, potable nga tubig. Ha? Kwaon mo to, imo na? Duta lang gurong inyo. Pero tubig, why ka mo sang proprietary da? Why ka mo nagpanigiyas na da? No? Yan ang kagobyerno. Ang problema sa lokal na pangluhan tadi, kurantuno sa politiko nga Tropa Pips Manila. Huo naman lang sa huo. Again, ha? Mga katropa, ako saludo kayo sa duwa ka mga konselor niyo. Nga nagpanindugan mga katropa para questionon, no? Ang rono na kilaklays na di sa Sangaroon Palusot. I hope na ni mga katropa mamadmad man ang atong kinakamakonsyaris ni Spakudo, no? Nga madumduman nila, ay huo, gali. Ah, budlay na pangabuhi sa tao nga nga ginaprobahan ko man niya man. Oo, damo pa kamo to. Oras na mga katorpa, 9:51. Ay, si Ma'am Serenita Cuenca Ia, taga Takuling. Oh, good morning. Salamat gid. Thank you, Ma'am Sol. Salamat gid, Ma'am Sol. Thank you. Members ng Ma'ams. There is Bakulod mga katorpa. Kung may mga programa, darin ako yan sa moms yo. Mabubo yo. Kung may mga politiko, darin ako sa moms ya. Mabubo. Kahit nga, makita mo yan mo. Wala nagakadto, so wala pulos ng mga proyekto sa mga opisyal sa gobyerno. Ang proyekto, bubuan ko lang moms ni, if ever good man. Diba? At least makita mo yan, may balik. Makita mo active. Makita mo may bulig sa tao. muna bla. Anyway, why ito oras mga katura, buwas naman ta, no? Tara, kahit sa mga balita, ka mga impormasyon naman buwas mga katura pa, please, stay with us because may ara kita mga development dito sa nagluntad nga inkwentro sa Banwa sa Kawayan kahapon, no? Nga nagresulta sa pagkapatay sang lima ka mga membro sang New People's Army. Ginapatihan. May isa pa ka ginakabig na itong pilason, no? Nga katapo makunusang nga NPA nga ara pag nabulong subong karon mga katropa, no? May isa man nga pilason man sa bahin sang Philippine Army. Latest na mga katropa, pa-like na lang sa XFM Bacolod News and Public Service Authority para ma update kamo sa mga latest development kag update sa mga balita mga katropa. All right? So, well, thank you. Salamat ta. Oras na to 9:53 na katropa wenta oras gid sa aton nga pala tuntunan. Ma'am Elvira Gilogo, base way pa ko may base may nalipntan ko bla. Sige lang ah. Good morning, Tristan Yat Gulay, no? Maing aga. Ma'am Shirley Arevalo. Thank you. Sa ngalan sa ating technical partner mga katropa, kaupod naton sa technical side katropang Chris Librando, sa ating station manager Mr. Mitch Lipa, sa ating CEO President Dr. Raymond Lito Oy, ako naman nagpaalam katropang Winselina Stubtubwas. God bless.
1: XFM 90.3
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Needings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Visio Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus Cup. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
2: Kasubong, pag wala sa makapugong sa akon, wala!
3: Ugsad ang bulan, kag nagapalanin tugang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon?

0: katropa. Isa naman kabago kang batahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan nga ginatiguluhan. 24 oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM.
1: Exciting.

0: Nag-inom lang ginabantayan kung nga guest mo. Malapit na lang mag-alas 11 sang gabi. Kabay nga nakapauli na si Minda. Halin sila pag-date sa boyfriend niya.
1: Ari na ako!
0: Ay, salamat! Salamat kay Ari ka na, Minda. Utiano, kamusta ang date mo?
1: Ay, okay lang. Gindrap lang ako din ni Jimboy. Kag nagdiretso na lang siya pauli.
0: Maayo ko na mo.
1: Uti, paano na siya? Dumayo man ang tulog niya, oh.
0: Oo man. Kabay pa nga magdalayo na lang tulog niya hasta mag-aga.
1: Ang mayo pa, matulog ko anay dira sa bangko, ah. Kay, kung ano gidman karon, buslan ko ikaw. Ikaw naman dayon ang magtulog.
0: Ay, dumayo man na, ah. May tugon nga daan sa ako na yung doktor mo. Nga kada 15 minutos ko no, usisaon ko siya.
1: Ate, sige ah. Matulog-tulog ko aday sa makadali. Kay kakapoy, gidyo pala.
0: Yudi ha?
1: Ha? Hehehe.
0: Next.

0: siya nagbangon, no? Nagpungko sa kama. Uy! Napulpog naman ang iyat dyan, no? Ay, hala! Sir! Hindi! Hindi, sir! Sir!
1: Sakit! Daw ginaiyaw ako!
0: Hala! Ang ulo naman niya ginapulpog niya, ho? Tuwing iya mga mata, doon nag-aulbo? Kalain sa iya dagway!
1: Hindi na ako makamatas! Dumapatay na ako! Dumapatay na ako!
0: Hala! Ang iabiyan, mayo kinagabot siya! Ay, sir! Kinagabot naman siya, sir! Tumapuang siya, ho? Nakasirko-sirko naman siya sa kasakit!
2: Ako nang bahala sa iya. Ipatumar ko siya ang tabitas ngayon eh. Agod niya magkalma siya. Aariyo. Ito na ini. Dali.
1: Hindi!
0: Ba? Sir?
1: Murderer! Murderer!
0: Sir?
2: Nagasala siya sa kahadlok sa kasakit. Pilitin ko ngay painom ini sa iya. Nga. Nagapamatok siya. Bingaton ko iya ba? Piliton ko nga matulon niya ini. Ari, bingaton ko na. Ipasulod ko siya babang tablitas niya ini.
0: Hala! Nagkurog ang bilog niya.
2: Bauntan lang na dugay-dugay. Nagakurog siya. Nagakurog ang bilog niya ng alawas. Katapusan na niya ini. Mapatay na siya. Arana. Naghugsoy na siya. Naghugsoy na siya. Wala na siya nag-aulag. Kag wala na siya nagaginawa. Patay na siya. Karon na, kuoton ko iya bulsa. Kuhaon ko iya kwarta. Kag pati na ang iya mga papilis nga nasulod na. Siputon ko ang tanan. Wala ako sa ngipilin. Bagod kinahanglan ko ang kwarta. May mga chiki pa dari. Mapustlan ko pa ini. Matawag na ako sa ambulansya. Dalawang ko siya sa ospital. Ang chambermaid nga nagatipan saya. At to siya sa ikat kag nagakurog sa kadlok. Nakita mo ang natabo, hindi ba? Ginabot naman ang pasyente. Kag ginpainom ko siya sa bulong. Apang wala gi siya natabangan. Sige na, ihanda siya. Kay tugay. Maabot na ang ambulansya.
0: Oo, sir.

0: salamat. At anong pasyente sa ospital? Dumabuang man ko sa kakulba, Minda ba? Nalintan ko nga nagkakatulog ka sa bangko. Pag mahamuok ang tulog mo, kani, wala mo nasaksihan ang natabo.
1: Ano nga wala? Nagabugtaw ko yan, no? Wala lang ako naghulag sa nahamtangan ko. Nakibot gani ako sa nasaksihan ko. Kalain sa kamatayon niya, no? Makaluluoy man siya.
0: Oo man. Ay, Diyos ko. Ano ayan ang balatian niya man? Ipa-autopsy siya ko, no?
1: Oo eh. Kinahanglan gid. Agod na mahibalaan kung ano gid ang kabangdanan sa kamatayon niya. Pero, nangagin pang kuot sang iya amigo nga doktor ang unod sang bulsa niya.
0: Ano?
1: Oo. Nakita ko ang kwarta kag mga papilis na ginkuha niya sa bulsa sang lalaki nga ato. Kagdasun, ginsunod niya sa iya bulsa.
0: Hala!
1: Kalain sa iya ah. Patay na. Kawatan pa niya.
0: Masi hindi man.
1: Hindi ah. Nakita ko gid siya nga nagangisi siya gani.
0: Ano?
1: Oo. Nagapanilag ko siya sa iya no. Kag amuin ang nakita ko.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix.

0: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
1: edukasyon.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulis

0: Kapsi ni sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ng mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mo ta sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric na may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman ukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangosteen. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Exciting!

0: Puti, ano blang siling ko sa imo? Perte ka ng abilidad mo. Kundi, nabailuhan na ng cheque. Kaya ang tanan nga mga titulo, nasaylo ko tanan sa ngalan ko. Hamak mo ina. Wala na ako sang problema. Mabayaran ko na ang mga utang ko.
1: Ote, bayarin ako sang kulang mo.

0: Ate Doktor, anong resulta sang autopsy?
1: Wala man sila sang nakita nga kung ano. Nga makapatrigger sang bisan ano nga balatian. Wala man sang may nakita nga substance nga matawag nga hilo nga mong nakapatay sa iya.
0: Bah, baka tilingala, hindi bala?
1: Amo ba tuod? Makalilibog. Wala sang nakita nga diferensya si Alawas apang napatay siya. Taguo gali. Nag-abot ang stepfather. Nag-akusar rin eh. Akusado ka, Gino?
0: Wait. Ano? Ako? Akusado? Sa ano nga sala?
1: Akusado ka sa pag-forge ang iya mga propiedad. Gani magpangita ka na lang sang abogado mo.
0: Nagbuwal na bala sila? Anong labot ko dira? Matuod gid man nga may utang sa akon si Henry ah. Kaya ang chiki nga ato, pirmado niya. Kagin baton man sang bangko.
1: Nagpangusisa sila. Kagnadakpan nga pulos Fords ang ginpanggamit mo.
0: Be! Hindi ako magpati. Kabuangan nila!

ang stepfather ni Henry. Ako ang nag-akusar sa imo nga di bala ka. Madunot ka sa prisuan. Forgery ang expertise mo. Kag hindi ang pagpamulong. Wala ka sang pamatuod. Wala ka sang witness nga baka pamatuod nga ginforce ko ang mga papeles. Wala ko sang hawid sang iya perma. Nagsugid lang imo man nagforge. Si Dari lang yagalan. Kag may witness ako. Sino? Ang duha ka chambermaids. Be, nasaksiyan nila ang pagkuha mo sang kwarta. Kag sang mga papeles sa bulsa ni Henry. Kang ilang alan, amo sanday Minda kag Risa. Gaganda sila nga magsaksi batok sa imo. Ato sila dito sa kwarto ni Henry. Kag nagalantaw sang ginabuhat mo. Gani, handa sila nga mag-witness batok sa imo.

0: ang imo sala. Agad mabuhi na ng silot mo bisan jutay.
1: Ah, sugot ako, attorney. Apang may pangabay lang ako.
0: Ano ina?
1: Ang barangay nga ginaistaran ko, amang barangay Antonio. Ngalan sa isa ka tao.
0: Sino si Antonio?
1: Isa man siya ka doktor. Kag maayo siya nga doktor, apang wala siya nagapanukot. Utan kag manok ang ginabato niya nga bayad. Amoy na nga palangga siya sa mga tao. Kaya ang akon ngalan, attorney, amo si Gino Palmares. Gusto ko nga ang barangay Antonio ilisan ko sang Dr. Palmares. Amoy nang pangayoon ko, attorney. Malipay na ako. Kagbuslan sa ngalan ko ang ngalan sang among barangay.
0: Oh, hindi basta-basta nga mag-iris lang sa ngalan sang lugar. Ipaagi pa na sa konseho. Kung bala, mapasugot ang mayor. Pero pabay ilang kay tilawan ko. Apang maghanda ka na, ha? Kay buwas, maatubang ka na sa husgado.

Galiha. Matubang sosyado? Ako pa. Ina, kung maagahan pa ko diri, mga gago, mahimos ako. Mahalin ako sa dugay ni. Madalala ako sa jutay nga bayo. May kwarta ako. Kag mahimo ako nga makadto sa bisan diin nga gusto ko. Lantawon ko lang kung makita pa ninyo ako. Hulaton ko nga magtumang gabi. Kamong pagbiya sa duog na ini.

Kunamo, hindi na kita mag-usik, Santion.

0: katropa. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras sa kasaysayan. Boxing Drugs. Diri lang sa inyo paboritong estasyon. XFM.
1: The Secrets of Hell. We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
2: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sir nga kaayuhan.
1: The Secrets of Hell. Southern Plus Gold.
2: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sininga heart, sa aton sininga brain, kag sa aton sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sininga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Idugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role nya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang padri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton sa radyo sila mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
1: Southern Plus Gold. The Secrets of Health.
2: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang nun ginato ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, ang isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent naton nina, tungod sa sining omega-3.
1: Southern Plus Gold. The Secrets of Health.
3: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
2: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
3: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil.
3: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
2: Kung diba, kauno na ito na niya in raw form or salad abi, maximum mga ito sa ringa omega-3 benefit. Highest vitamin C pag-ida ni in raw form. Hindi na siya pag-lutoon.
1: The Secrets of Health.
2: Ang bintaha sa ni Sir Josil kung gisa-gisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
1: The Secrets of Health.
3: And pwede, gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas daku pagid ang minipisyo nga makuha na ito, Doc Leo.
2: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ito kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ito sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
3: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix, lunsay ini may balunggay do.
2: Kag makuhaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
1: The Secrets of Health.
3: Maginom ka mo sang ultimate trial, Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Sunthorn Gold.
4: Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imusin nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
5: Kung si

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na wound.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM Network Philippines.
4: Mga katropa.

detalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, nangarangin sentro sa balita kag-kontrobersiya. Sentro, sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro, sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Kagkaroon, yari ang inyo.

0: Central News. Central.
1: XFM Time, alas 10:46 na mga katropa, maing aga syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsinin ka man sa bunga bayan sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Lunes, Mayo 18, tuig 2026. Kag subong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Andro Burgos.
0: XFM News. Metro.
1: Mga katropa, kita diri no, ang mag-inup danay naman, humali na last 10:30, tupto ba last 12 ang udto. Agad sa bilang ang mga importante ng mga issues, mga katropa, nga itong tutukan talakayan kag-diskusyonan. Humali na rin mga katropa, no, alas 10:30, tupto ba last 12 ang udto. Kay may mga importante kita ang mga balitaan sa lokal, national, international, kagiban pa.
0: Sentro.
1: Sa mga nagamonitor, drasubong sa ato, mga katropa, good morning sa inyo, tanan. Nangin masako na humaling kaina, pasangaga, no? Iba na aga pa nagbalangon, ba Lunes kita, mga katropa, talapuson, ba tinumpok naman, no?
0: Sentro.
1: Pero sa mga nagamonitor, drasubong sa ato, nangin masako na, ang XFM Bacolod. Mabatingan nyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. And also mga katropa sa Northern Negros. Mayara kita sa XFM Sagay City naman. Sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman nga 98.5. Mga katropa sa social media, sa Facebook, may ara kita. Atong nga Facebook fanpage mo ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube, mga katropa, XFM 90.3 Bacolod for the live stream sa aton nga mga programs adlaw-adlaw. Don't forget mga katropa, may ara kita sa ginatawag man nga official streaming apps ang XFM Philippines. Masgin pahapos pagid. Mga katropa, ang pag-access ninyo sa tanan nga mga istasyon sa Bugos nga pungsod Pilipinas, bagi sa pag-download sa sining official streaming app. Inyo ni mga katropa ma-download ra sa Google Play Store. Ang XFM Radio Network, mga katropa, mabatian dira ninyo ang kapinsay senta ka mga on-air stations ng XFM Philippines. Ma-download mga katropa nga libre kag inyo na ma-enjoy.
0: Sentro.
1: Meron ba kita mga katropa sa ginatawag ninyo text line, no? Ang text line sang XFM Philippines o kon XFM Bacolod. Mga katropa, rin ito nga text line ng 0915-628-7926. Kamunang ito nga hotline number, mga katropa, sa XFM Bacolod. Subong aga, mga katropa, ano bilang makaundan sa ito nga mga talakayan, nga ito diskusyonan kag talakayon, subong adlaw, sang Lunes. Drilan sa ito nga palatuntunan, ang Sentro.
0: Sentro sa mga malita. Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro. Tingwaan tani karong mga katropa makapakigangot with Attorney Joe Max Ortiz. Talakayon tani mga katropa ang istorya politika kay today, Monday, May 18 mga katropa, by 3 PM karon hapon mga katropa, maga-convene bilang impeachment court ang Senado.
0: Sentro.
1: Subong adlaw mga katropa, amuni ang ginabantayan, no? Kahit siyempre mga katropa, na-transmit na last week pa na sa tion man sang kinagamo dito sa Senado, mga katropa, Linok Panay shooting incident kinatabo. Considering involved ang Office of the Sergeant at Arms and also mga katropa, ginapatihan katapos ang National Bureau of Investigation o NBI, umabot ang pag-transmit mga katropa, no? Sang articles of impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. So today, Monday, mga katropa, May 18, mag-convene ng Senate as the impeachment court for this impeachment trial again sa kay Vice President Sara Duterte. Ano ni kayhan mga katropa, no? Kayo doon may mga information nga there is another coup nga matabo. No? Another, ano mga katropa, pagdisgusto sa liderato karon sa Senado, which is di mga katropa, ang Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano. No? So talakayon, tani mga katropa, anong paglantaw sang mga eksperto? Angot sa sining posibleng matabo or pag-convene, no? Balantayan mga katropa, kay base may pagsinigabong na manda. Oh, no? Dara sa Senado mga katropa. And later on, discuss naman eh, makaupod na ton dugay-dugay ang Brigade Commander sang 302nd Infantry Brigade sang Philippine Army, si Brigadier General Jason Humawan. Kay bangod mga katropa, sa 5 or sa 12 ka mga ginapati ang katapos sa New People's Army nga nasumalang sa militar dito sa Barangay Abaca sa Banwas ng Kawayan, 5 diring patay. No? Ano ayan ang epekto sini mga katropa sa hanay sang mga rebelde sa Sorgabayan sang probinsya? Kahit last April 19, way panabulanan mga katropa ang April 19 nga bakbakanay dito sa Banwas ng Tuboso nga nagresulta man sa kamatayan sang 19 ka mga ginatudlo katapos ang NPA. Ari naman mga katropa sa Banwas ng Kawayan naman 5 ang patay. Sentro. Ano ayan ang posibleng impact sini sa liderato dira? Kahit ang isa din nga napatay mga katropa, amuning squad leader, no? Squad leader mga katropa, nga si Rolando Dantes, no? Squad leader sang squad 2 sang Southwest Front Committee ng Rio Negro Cebu Bohol Secure, no? O kung KRNCBS mga katropa. Residente ni siya sang barangay Kamalandaan, Banwas ng Kawayan. Oo, bago grabe man si Rolando Dantes ko, no? Suno sa mga information sang militar. Well, tikwanta ni karong mga tropa, duga nga detalye ang katapos ang or ang commander sang 302nd IB nga si Brigadier General Jason Humawan. Sentro. Kang mga katropa, basi makachimpo kita kay dito sa guwasang opisina sang Basiwa Prime Water, oh, may ginuwal to. Sentro. Ginaligar mga katropa ang mga empleyado or ang for ana empleyado sang Basiwa, no? O kung miyembro sa Basiwa Employees Union ang ginaligar mga katropa, ginpang ano sila, no? Ginpang balabagan sila kuno sang nga magsulod sa opisina sang Basiwa Prime Water. No. Te. Dugay na kamo da Basiwa Prime Water da ginatikdol tikdol da pero medyo tulo tigagi ng inyong mga batikolo, no? Tapos subong damo pa kamo may mga ginapang suhot ng mga transaksyon dere sa Bacolod para makapangita kamo sa nga palagyan dere nga ti kon ang inyo ni nga tinutuyo for the sake sang consumers. Sentro. Pero galing ti do indigid maayo bla makatropa ang pamaagi bla. Sentro. Di man sila transparent every time sa kon ano nga transaksyon just for the improvements ang ilang serbisyo for the public, for the consumers. Sentro. Di ang ining mga empleyado sang ano mga katropa, former employees kaging pang kakasa trabaho. Okay, it's because of redundancy mga katropa ang ilang posisyon. Di pilanis na kabilog mga katropa pinangkakasa ilang mga trabaho dira sa Basiwa. Di sa subongong ilang bayad way pagyapon gin kaso pa ni sa Civil Service Commission. Di pero do pila na katuig mga katropa, maanom sobra na, no? Maanom na katuig kay last 2020 paningin na tabo. Sentro. O maanom na katuig, nag-anom na ganiguro katuig. Pero ti ang hustisya para sa sining mga individual, mga empleyado sa Basiwa nga nawadan sang trabaho, ti tutup sa karong mga katropa, duway pagit sang kapiwaan yo. Sentro. Dere pagido pa dahil ng ilang mga katropa pag pakigbato for their rights para sa ila kinamatarong. Pero galing ti ano mo ni karon kay ang Basiwa Prime Motor na dumidyo tig batikulon git. No? Kun ano pagida nga mga issue dira sa karon mga katropa, ito wala lang man sila labot da. Tinguan ta na karon basi makapakigangot kita kay Sir Benji Uray, no? Mga katropa, ang Vice President sang ano no, sang Basiwa Employees Union. O angot sa natabo dito nga do ti may pagginamo gid man. Sentro. Alas 10:56 na mga katropa, ano? Inyo na ba ti anang aton karon nga mga talakayon Kaundan, siningadlaw, angot sa mga importante nga mga diskusyon. Talakayan sa lokal, national, international, kagiban pa ang mga balita. Ngaton diri talakayon sa sentro.
0: Sentro.
1: Alas 10:56 na mga katropa, before ka na mag-proceed sa lakas ng panahon, kag sa una ni nato nga talakayan, mga katropa, ipakilala ko ano yung inyong ultimate trio sa Yes to Health. Ang ultimate trio mga katropa sang Yes to Health, ginalaki pa ninyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mga katropa, ang ini nga mga produkto, ipakilala ko ni sa inyo isa-isa, no? Unahon ta ang Santon Plus Gold.
0: Sentro.
1: Ang Santon Plus Gold mga katropa, made of mangosteen, amarguso, malunggay, ahos kag spirulina. Gintingobi ni mga katropa sa isa ka kapsula. Agad nga makabulig ini, no? Makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, binain mana o kon malignan. Mataas ang imo nga blood pressure, imo sugar level, and also mga katropa. Kung ano pagidabi nga mga balatian nga inyo da sa karon ginabatsyag, no? Sa pagtumar everyday isang Santon Plus Gold, makabuligid ini sa pagdula sa aton nga mga balatian, mga katrop. Meron man kita sang alkaline base nga vitamin C, amo ni Santon Vitamin C naman. Ang Santon Vitamin C made of mangosteen, spirulina kag mga prutas nga manggaranong gid sa vitamin C. Mga katropa, gintingob ini sa isa man ka kapsula agad nga makapaboost sa ato nga immune system batok sa mga balatian nga ga resulta o kon mga resulta sang kainiton kag pagulan-ulan. Na makabulig ini mga katropa para malikaw kita sa kun ano pagidira nga mga balatian, no? Nga maka kosang kabudlayan man sa aton dira nga pamatsyakan. And also mga katropa, Premium D3 soft gel capsule. Made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Makabulig ini mga katropa, pa-healthy sa aton nga mga cells, makabulig sa aton nga pabakod sa mga katulanan. Kag mga katropa, sa kung ano pagidabing yung mga infections nga kosang bakteriya, kag viruses, ang Premium D3. Babakal ini tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nga namtang Drasadanan Lizares, Barangay 39, Siyudad sang Bacolod, kag sa mga leading drugstores nationwide, mga katropa. Alas 10:58 na.
0: Sentro.
1: Subungat yun. Padulungan ta ang update sa Tiempo with PDMPD. Kag sa pinakauling update mga katropa, monitoring sa PDMPD Subong nga Lunes. Kamusta hon ta ni mga katropa ang heat index? Kag ti mga katropa, ano ayhan ang ato naman nga balantayan, no? Kay grabing init, no? Mag-ulo aligmat kita mga katropa.
0: Sentro.
1: Sininga tiyon, makaupo na ton from PDMPD to update sa Tiempo with Sir Melvin Fiero.
0: Express Balita Weather Update.
1: Sentro. Sir Melvin, may aga, kaupo mo subuksi katropang Andrew, sir.
2: Sa parang pulamati update natin sa pinakauling lakas sa atong panahon. Mayo 18 kita sa 10,056 sa Gyapon, wala kita sa mga low pressure area. So nakita yan sa atong Philippine Area of Responsibility. And for tropical convergence zone o ITCC ang nag-apekto sa Southern Mindanao. Ang Negros Island region, kuko na nakita mo na Bacolod City, maka-experience sa kita Gyapon, mapaanggang mainit sa Gyapon panahon. Kaya may mga lakta-lakta kita mapuhulan, kaya papuhin natin po panagulog. Kaya dulot man sa localized thunderstorms, pag-easterlies. Mahinay tugtog sa kasarangan ngayon sa hangin, ikan sa namin na nasiblangan, ang naging probinsya sa kabukusan ng bahay sa ating mga probinsya. Ang kanagatan sa ating mga probinsya ng kasarangan, tugtog mabulubalod. Ang adlaw na bukla, alas 5:25 kayo nakabagatunod, alas 6:30 karoon sa hapon. Ang atong temperatura, nasugod kita, 26 sa maglabot kita, 36 degrees Celsius. Ang ato naman heat index, paglabot kita, 42 degrees Celsius. Ina si Melvin Piero sa Provincial sa Star West, Redaction ng Management Office ng Negros Occidental. Maraming salamat kag mayong aga sa lahat.
1: Sir Melvin, heat index ta pila sa bong, sir? 40 plus? Pila?
2: Ang ato heat index, 42 degrees Celsius sa Kapurpang Andrew.
1: 42. Okay, sige. Pero sa tuhawa ng ato nga kalangitan or may ginapaabot kita nga posibleng nga low pressure area, sir?
2: Yes, kung na tayo natin si Bongga, patamat mo ara nakita sa transition, pero sa claim, manasunod na nga ITCC, na kung saan siya na sinatawag nga

0: research, mga katropa, kag based man to sa aton nga pagbasa-basa, last time to bala, no? During Yolanda, na-remember niyo si Yolanda, nga grabe ang ano, mga katropa, ang kahalitan nga gindalaya diri sa aton, ilabinigid sa pungsod Pilipinas. One of the strongest typhoon, mga katropa, si Yolanda, no? Nadumduman niyo to. Ginlantaw naton kay may mga nabasaan kita, mga katropa, sa ginatawag din nga Super El Nino, no? Ang ining Super El Nino, mga katropa, nagakos sang tuman kainit sa aton sa palibot, no? And also diri sa parts ng Pacific Ocean, ilabinigid diri sa aton sa may pungsod Pilipinas. Ari, mga katropa, no, based on my research, ang Yolanda, prior sina nga na-form si Yolanda, no, naka-experience kita sang ano, mga katropa, sa pagkaklaro nga kahawaan, sa pagkainit sang panahon kag wala gid sang hangin, no? So, mga katropa, dira nagapakita nga ang pag-exist sang Super El Nino, posible, mga katropa, for the following months may resulta ini nga makakulugmat Sentro. Kaya nga, dira mag-exist o kun magatuhaw, mga katropa, ang mabaskog nga mga bagyo sa palabuton nga mga binulan Sentro. So we are praying kay experience kita, mga katropa, kay may mga information after 150 years, mga katropa, there might be another worst, no? Or worst pagid, mga katropa, nga Super El Nino nga ma-experience naton. Kaya Super El Nino na, mga katropa, makapatrigger sang mas higher temperature. Oo. Especially sa kadagatan, just like sa pinakadako nga bodies of water, just like Pacific Ocean. Makapa-increase or magsaka, mga katropa, into 2 degrees Celsius ang temperature sa idalom ong ara sa ukon ara sa baybayon ukon kalalawran sa Pacific Ocean. Kabalo naman kita, which is dira nag-originate ang mga low pressure areas, nag-form sang typhoon ukon bagyo, mga katropa. Central. So tiyamo ni atong balantayan, no? Let's pray, mga katropa, nga ang ining mga prediction is malayo nga matabo. Central. Pero sa temperatura nga mabatsyagan aton, mga katropa, may posibilidad nga maka-experience agid man kita sa bagyo. Sentro. Pero way kita kapakot o kon mangin super typhoon ina o kon hindi.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, alas 11:04 na. Cambio topico kita, ano? Dari kita, mga katropa, sa ato ning unang diskusyon. Tingwan naton si Attorney Joe Max Ortiz. Sentro. Kay subong adlaw, mga katropa, Lunes. Te moment of truth ini.
1: Sentro.
0: Kay ti mga katropa, diri nato mabalaan. No, kahit which is the Senate will be convening as the impeachment court. Subong adlaw Lunes, mga katropa. Ari sa piyak linya kaupo nato, no, si Attorney Joe Max Ortiz para matalakay tani kay kun ano paginang malauma nato. So sining adlaw nga Lunes, mga katropa.
1: Sentro.
0: Attorney, good morning. Welcome diri sa XFM. Kaupo mo subong, sir, si katropang Andrew, Attorney.
2: Good morning, katropang Andrew. Sa maupon tayo, yes. Palaman din may maga.
0: Attorney, okay lang dang ako, sulod. Kito ka feedback ko.
2: Sige.
0: Mapahinay-inay lang ko, attorney. Dira, sa volume. Sige. Attorney, okay na ako, sulod?
2: Okay lang.
0: Okay, sige, attorney. Okay, good. Attorney, baliti today, by 3 p.m. later sa hapon, mag-convene ang Senate as impeachment court. So, attorney, ano ni posible nga matabo sini, sir?
2: There are two possibilities. Hindi sila mag-convene or mag-convene. Pero kung hindi sila mag-convene, definitely, there will be people power.
0: Okay.
2: As a matter of fact, ang mga grupo from UP,
0: yes, sir,
2: from Assumption, I understand, from the church, marali dira sa atubangan mismo sa Senate to compel the senators to convene as an impeachment court.
0: Okay.
2: So, kung mag-convene naman sila, immediately, na issue order ang impeachment court to require Vice President Sara to answer the complaint within 10 days.
0: Mm-mm.
2: So it takes time. At the same time, basic na during that convening as an impeachment court, mag-appoint na da kung sino ang prosecutors.
0: Okay.
2: Na ready na ya ang House of Representatives, considering ang unsi sila ready na da kag ma-attend karon na hearing.
0: Okay.
2: Ang session. Now, ang 16 ka battery of lawyers ni VP Sara, posible hindi mag-attend. Or posible man ma-attend. Okay?

0: definitely the vice president will not appear. So ang matagwa sinada, there will be attempts to delay the proceedings. But ang minority group will demand for the immediate convening of the Senate as an impeachment court. So why that choice ang Senate? With that, after some summons, schedule for hearing. So amo na ang scenario nga matabo dira, and Bato de la Rosa will be out already. Definitely malagyo na siya and he will not attend the convening. So una masumpa si Cayetano, tapos siya ang magsumba as the presiding officer. Ang 22 ka mga senador masumpa man. Kag considered na sila as an impeachment court. Unless, of course, the Supreme Court issues an order nga ma-declare sa among complaint na naman for the second time as unconstitutional. Pero laban-laban, hindi. So kung hindi, proceed ng trial. Draw.
1: Okay, attorney. So bali, attorney, hindi na ni kinanglan, attorney, mag-binutuhay pa, no? For the convene, mag-convene, no?
0: Wala na kamuda kabuto considering na it is a constitutional mandate. Okay. So, kung mamandate siya, na butuhan nyo pa. Kung butuhan pa na, in all likelihood, ma-dismiss ang complaints tungod nga hindi ka-convene. Pwede bala na? So, ang guwa yung sinaya, iagin na nila sa people power without any more filing a petition before the Supreme Court. Kaya kung niagi mo pa na sa Supreme Court, obvious na nga kayo nga gindelay niyang proceedings. Nagambal na nga daan si Senator Padilla na silingya, hindi sila posible, mabutuhay sila kaya hindi mag-convene sa impeachment court. Di ko magamong okay. Malangalaya, ang senador yan nag-determinar sa impeachment trial, hindi kayo pumuloyo. Na under the Constitution, it is very clear na there must be the convening of the Senate as impeachment court. Kung iya mo na ipamagi sa minority na hindi sila mag-convene, definitely there will be people power. And we do not know what will happen. But they will be, hindi base ang first, second na people power, ika-third na ini, but this time, ang i-aus nila yung mismo mga senador, hindi kaya ang presidente, kaya ang vice president. So, there'll be a chaotic na scenario just in case hindi sila mag-convene sa subong adlaw. Ulaton mo pa na adasan si Mana, laban-laban people power ni Calon. So, I can already foresee, I can now forecast nga if they will not convene this afternoon, there will be people power also this afternoon. That will be the scenario.
1: Okay. Pero attorney, ang ano nang ma-expect ta kay dumay mga information man nga na-receive nga there will be another coup na matabo naman, attorney.
0: Kung may another coup da, it will be already the minority.
1: Okay.
0: This time, there will be shifting of allegiance.
1: Oo.
0: Kag atong sa piyak matipyok naman dire. Oh, that is a possibility because in politics, nothing is impossible.
1: Mhm.
0: Kung si Napoleon Bonaparte, impossible is a word that can only be found in the dictionary of the fools.
1: Okay.
0: Basta politika, it's not, there are no morals in politics, only convenience. So the voting there is not based on conscience. It is based on political alignment. That's why it is called a political process and not a judicial process. Tungod sa bisan ano pa bugat, ano pa ka klaro sang ebidensya, just the same kung Duterte fans ka na tuon, mabuto agad nga hindi makundik si Sara Duterte. Do you think you can change the mind and heart of Bato de la Rosa of Ruben Marcolita, Bunggo, and subong pati si Ranichis Escudero base hindi na na magdaliwat.
1: Gani man.
0: Ang iban maliwat, pero ang iban hindi. So, it appears nga hindi makakuha sa magic number nga 16 in order to convict Sara Duterte.
1: Okay.
0: Only time can tell if there'll be a change of heart, a change of mind. But, ang conscience kung siya why na gina-apply na because they're voting not based on conscience but based on political alignment. Bro?
1: Okay, attorney. So, bali, attorney, ang matabo dere is, balantay, Andre, attorney, kay ti, allegedly, si Senator Robin Padilla, amo ang upod ni Senator Bato nga nagpalagyo sa Senado. Do you think, attorney, ma-exist ni sila yan or magwa ni sila?
0: Ate, hindi managin na yan mapabalik si Bato de la Rosa. Kaya ang kalantaw niya, nga PMA song, sa subong, ang iya kalantawon, ginatawag ina nga sa una, Run Samson Run. Subong iya, Run Bato Run. Na, in the garden, 10,000 years BC, there's a story, muna. So Run Bato Run. Amo nang team song na subong ni Bato.
1: Pero attorney, for the pag-convince siya, kinanglan ang yan ang presensya ni nila, nga duwa?
0: Ate, kinanglan nung ganyan mag-appear sila. Pero kung hindi sila mag-appear, still, hindi man dapat na-delay ang convening of the impeachment court.
1: Okay, attorney. Sige. Pero to, attorney, ano ni ang ano no, gina-look forward ta sini after pag-convene? So, attorney, ang ginalaot dari is, dapat makakonvene sila under the presidency ni si Senator Cayetano. Kung hindi ni siya ma-isla, attorney, siya gini ang mga presiding judge, no?
0: Wala, kinala siya ang isla ang subong.
1: Okay.
0: What is important is, it will convene as an impeachment court.
1: Oo.
0: The kudita will come later. Ito, ang kudita ya, dito na sa butoy, makalabot ka magic number na 16.
1: Tamo na mo.
0: In the meantime, 16. Reception of evidence pa lang ni.
1: Okay.
0: So it will be the prosecution, ang House of Representatives, amo ang mapresentar sa ila na mga ebidensya.
1: Okay.
0: After which, ang depensa naman, question, ano kadugay magpresentar sa ebidensya ang prosecution? It may take maybe 1 month or 2 months.
1: Mm-hmm.
0: Just like what happened to the impeachment of Renato Cayetano.
1: Okay.
0: Si Corona.
1: Mm-hmm.
0: Renato Corona.
1: Yes, attorney.
0: Na 2 months to kabulan, tatlo.
1: Oh.
0: How much more dire? Tatlo niya ka grounds. Atong kay Corona, isa lang, simple lang.
1: Ano?
0: Na wala iya lang ma-disclose ang iya nga 80 million ka natingob sa iya nga deposit account. Because according to him, ina ang gin-reflect niya sa deposit account, hindi na iya, kundi iya sa iya mga utod. Meaning, wala iya gin-report. Although sa cash deposit nga naibaluan sa bangko, inang 80 milyones, wala iya ginako nga iya, kundi iya sa utod.
1: Oh.
0: Amo lang nakasimple. So despite sa mga abogado iya, no, kanday Cuevas, just the same, convicted man sa Gyapon. So in this particular case now, kay BP Sara, there are 3 grounds. Sa isa lang ka ground na, butanta isa ka bulan. O andaso naman, another 15 days. Ang isa naman, another is 15 days. So, kundi malabutan 4 ka bulan. So kung mag-start to subong, kag mag-isip kita, May, June, July, August, September. September, decision na. So sa sinang 4 ka bulan, there will be legal maneuverings. In the sense nga, Malacanang has to get 16 votes to convict the Vice President. Without the 16 votes, ma-acquit siya. And therefore, she can now qualify to run for the 2028 presidential elections.
1: Okay. Sige, attorney. So, balita ni attorney, ang ano ni Karon, balantayan, dari kung ano ang posiblehan nga matabo, no? Sa karon sa hapon, attorney.
0: Amo ni pinaka-crucial karon, balantayan eh. Because kung hindi siya makonvene, wala nagkakasayuran may constitutional crisis.
1: No.
0: Kundi the problem is, base kung mapilit, especially kung mag-intrang simbahan katoliko, if historically, if you recall, kung mag-intra ng simbahan katoliko, during the first people power, it was the call of Cardinal Sin. During the second people power, again, it was the call of Cardinal Sin, who represents the Catholic Church. We must remember that we have a population of about 118 million, and that 118 million, ang katoliko da, nga naga, ang porsyento sa mga katoliko, kahit tanawunta, ang porsyento sa kibuloy, that's about 1 to 2% only. another religion about butanta 5%. Mm. Short of saying na 85 to 88% sang mga religious group in the Philippines kontrolado sang Katoliko. Mm. So once the Catholic Church will enter into the picture,
1: yes,
0: that will change the entire scenario. Bro?
1: Mm. Okay, attorney. Oo, sige, no. So attorney, ang sabahin mo lang, no? Once nga mag-convene, attorney, isan una yan mag-aumpisa again? Boss?
0: Ate, hindi pa. Ulat ka sang 10 days.
1: Okay, 10 days
0: for
1: pa.
0: The Vice President to answer the complaint.
1: Okay.
0: Kaya gaan siya 10 days.
1: Yes, attorney.
0: After mabato niyang summons na magsabat.
1: Mm-mm.
0: Okay? So, kalendar na da yun sang impeachment trial. In the meantime, may nagahang na Damocles sword sa likod. It may be the order already of the Supreme Court, just like what happened during the first impeachment trial, na naka-convene na to sila, nakasumpa na ganito sila, petitiontas, a temporary restraining order was issued,
1: okay,
0: and the Supreme Court declared the first impeachment complaint as unconstitutional. Di tapos na?
1: Okay, sige, attorney. Attorney, with this, thank you very much for this discussion. Salamat, Ged.
0: Salamat sa tanan mayong aga.
1: God bless you, attorney.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga tropa, ito na batihan si Attorney Joe Max Ortiz. Pwede mo nang iyang ginapananawa or pananawan, mga tropa, sa pila na lang oras na bilhin, mga tropa, no? Ti mag-convene ng Senate for as impeachment court, no? For the trial sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
2: Sentro.
1: May pulo pa kaadlaw, mga katropa, para sabton sang Vice Presidente ang nasambit ni nga sumon, mga katropa.
2: Sentro.
1: Te subong, arid ring pahayag naman sa hindi naman niya mga katropa sa minority. Considering rin mga katropa, no? Si Senator Erwin Tulfo part sa minority block mandra sa Senado, no, nagpasalig nga ang publiko kagang Senate minority block preparado ni sila, mga katropa, sa posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, no, which is mag-convene naman sila karon sa hapon, kagti pabilin pa ini nga palamangkutanon kung ano gid man ni bla, mga katropa, ang resulta sa sining impeachment trial against sa kay Vice Presidenta Sara Duterte, mga katropa, no? So diri na diri mapakta naton kung ano gid man ang nakasalalay sa kamot sang Senado and also the decision against sa kay Vice President Sara Duterte, kung mga katropa siya mangin guilty or not, no? Sa nasambit ning trial against sa iya, mga katropa, kahit hindi kita kapakote, no? Kay amunay subong ang ginahulat-hulat sang kadamaan nga against sa kay Vice President Sara Duterte, this is favorable for them. Favorable gid man ni sa ila ang nasambit ning decision, ang gin-impeach sa House of Representatives, mga katropa. And mga katropa, she will be undergo trial sa Senado naman. Na mag-convene later on as impeachment court. So, ti amo ni dang masubo once nga may impeach ka na nga, ti hindi ka na mangin hindi ka na maka ano pa, mga katropa, makaliwat, no? Hindi ka na mangin kabahin for this magapapili ka ba kung ano da nga sahi sang bilang public official. No, pero ti ang panawagan sa mga Pilipino, ti mutoy ang mga speculations or which is ti ginapahayag diri ni Attorney Ortiz sa aton nga posible, no, there might be another big movement.
2: Sentro.
1: Big movement kung ang Senate will not convene as impeachment court today. Di mo na subong ang ginahulat sang tanan, no? Galabang liog sang tanan. Kay tisang nagligad to mo patong natabo, binumbahan na ipasa Senado. Mayo lang kay wala may napatay.
2: Sentro.
1: Tapos ti mga katropa mo ningin pa siguro sa Senado. Bisan may political turmoil nga natabo, mga katropa. Ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte magapadayon.
2: Sentro.
1: bagi sa pag-convene mga katropa. No? So, tiga react man ng iban, ay na, ano mo naman ito, hindi man na makapabusog sa aton tinisdakan ng mga issue sa Senado. Kahit siyempre mga katropa, that's for their own benefit mo. Binipisyo na nila tanan, hindi sa aton bilang mga Pilipino. Kahit kita yung mga aras sa idalo, mara sa ubos, nag-look forward lang man kita mga katropa kung paano kita makatibawas sa sulod sang isang kadlaw. O kung sa sinang mga binulan, mga katropa, tub-tub sa kadubtuban. Oh, iyan mo na yung mindset sang iman sa aton mo. Nagapangabudlay, nagapaninguha, kung paano mga katropa pangitaan sang solusyon ang ginapangatubang nga kapigaduhon sa mga Pilipino. Sentro. Pero galing ting mga politiko, yung ano diri sa pungsod Pilipinas, lain yang ila yung interes. Paano yung mga katropa maghabok bulsa nila? Paano nila mapuno ang buon-buunan nila? Hindi lang sila nga buon-buunan, basi ganta, sobra pa? Oh, basi drum na nada. Di ko magsiling kagantangan, jutay lang na mo. No? Di drum na nada ang ilay. Amo na din sa aton sa Pilipinas. Makita mo yun mga katropa kung ano kahigko, kung ano kadamak-damak sa mga politiko nga nagampang sa sining issue sa politika, mga katropa. Sentro. Kaya amo na yung ilay, tinutuyo mo. Because mga katropa, just for the sake ng money. Amo lang ginitanan mga katropa ang pinakamayor nga rason. For the money, ti ang kontra nila, corrupt sila numero no man ka-corrupt. Puro sila tanan corrupt. Sentro. Huwag naman sang liwan pa mga katropa kung ano giniang handom sa iban. No? Gusto man nila mga katropa ang makuha ang liderato para mahimo nilang tanan nila nga plano para sa mga Pilipino.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Kay galing ano mo na karon? Ang mga Pilipino, amo lang ginambudlay sa aton. Kay gapainto pa kita sa gyapo.
2: Sentro.
1: Sa sininga moderno nga panahon mga tropa damo pagyapon sa ngilintuo. No? Amo nang kamaturan, no? Sa matutuod nga pulong. Amo na mga katropa ang nagakalatabo subo. Di ta na madinay. Kita ang mga Pilipino, damo gyapon nagapainto sa sininga mga politiko. Oh. Te, after this issue, mga tropa, pustahan, malipatan na nisa. Magabot ang tiyon sa binutuhay ang mga involved sa sininga issue sa politika, ilabi na sa kinawatay kag sa sininga mga katuntuhan dara sa sulod sang kamara o kung sa Senado. Madaog pa ni sa Gyapon sa sininga eleksyon, sa madason nga eleksyon, pustahan. No? Kahit kita mga Pilipino, wala sang kadudlaan mo. Pinagyan na ta nila, pasuliton tapag...
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Sa mabot ng eleksyon, mga tropa, this is the last day actually sa voters registration. May napamangkot kung nga iban ng mga pamatanon. Nga very skeptical, mga katropa, ang ilay nga point of view eh. Te, syempre, sila na yan mo, ila na yan. Te, amo na yung mga katropa ang dapat nga itudlo sa mga kabataan, subo. No? Against atong mga kabataan, itong istorya, against corruption. Pero galing tayong mga katropa, kung hindi ni siya matap ng corruption sa ulihi, ang edukasyon sa pungsod ta, and also, para sa aton ng mga kabataan sa mga uling tubo, sila ni mismo mga katropa ang mag-antos sa ulihi.
2: Sentro.
1: Alas 11:25 na. Karo mga katropa, o kung dugay-dugay, tinguan ko lang makapakigangot kita, no? Ay base kung available man ang linya ya subong.
2: Sentro.
1: Mga katropa, no, ni Brigadier General Jason Humawa. Talakayon, tani. Ano to ang epekto sa probinsya sa Negros Occidental?
2: Sentro.
1: Pinabinagid sa sur nga bahin, mga katropa, after the encounters ng Sabado sang hapon. Oo. Oh. Nga nagresulta mga katropa sa kamatayon naman sang lima ka mga NPA.
2: Sentro.
1: Te, ang iban to palamang kutanon to kung ano to mga identity nila to.
2: Sentro.
1: E may isa pa to nga taga Cebu to. Ina-search ko pa kung ginaaligar mga katropa ang graduate naman to sang UP Cebu to.
2: Sentro.
1: Ting apat to yung mga katropa. Ang isa to taga Santa Catalina, Negros Oriental. Ang duwa taga Ciudad sa Sipalay. Ang isa taga Banua sang Kawayan.
2: Sentro.
1: Mga katropa, sugpunan ta ni karon pagkatapos gid lamang si please stand by.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon, XFM,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: sa XFM
9: and Mindanao with more than 50 strong nationwide.
10: Sumasa inyo on air and online.
11: XFM Network Philippines.
12: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
13: sa anong sulok ng bansa.
14: Sa Bacolod 103.9 XFM.
15: Yes!
16: The Secrets of Health.
17: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
1: Yes.
17: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sa ni Dok Leo?
1: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Noon ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes.
17: Mm.
1: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglan nun gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling na mo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
17: Ang iban sini nagkata ng tiyan. Mm-hmm. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha?
1: Mm-hmm.
17: Ang kalabanan di rin sa tiyan. Nagahubag na.
1: Mm-hmm.
17: Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
1: Yes.
17: Kung wala na gid.
1: Kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
17: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
14: Supple Plus Gold.
15: The secret of health.
17: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
1: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ang aton sininga blood sugar, kag kung mataas ang aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
17: Hindi na sa kabatsyag.
1: Yes.
17: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa itong siling body sensors to make it insulin sensitive.
1: Again.
17: Again.
1: Yes.
18: Gusto mo ba ng

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung nalimbawagan ni karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa rin mga joints, posibleng mabalda. Ang yasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Sergiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapian na sila Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Para na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
0: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sinin nga prostate. Ito yung suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sinin nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: Imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sinin nga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sa ning klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nya magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon herbal oil kay pwede nyo pabanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secrets of Health. Sunthon Gold Live Testimony.
5: Sonny Villaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Sunthon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto.

0: pagyari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon at XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpletong ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: XFM 103.9.
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanses ang sistema sa atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
3: XFM.
4: FM.
2: Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Nga, XFM, kid, how?
9: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
8: Nga, XFM, kid.
9: Inami ang music, ah.
7: Wala sang konkretong
10: sabat. Wala sang katumbas na rason kung naka-X.
7: Simply,
8: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
8: Nga, XFM, gidhaw.
11: Timo!
1: XFM 103.9.
12: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
13: Centro! XFM News!
3: XFM Time, alas 11:39 na mga katropa. Nagabalik na ito pala tuntunan ang sentro. Subong at iyon mga katropa, padulungan ta si Brigadier General Jason Humawan.
4: Sentro.
3: Mga katropa, para matalakay tani ang ang epekto sa karon sa sur nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Angot sa kamatayon sang lima ni ka mga ginapatian NPA naman.
4: Sentro.
3: Natabo ni mga katropa ang engkwentro kahapon sa Barangay Abaca, Sabado sang hapon sa Barangay Abaca. O kung sang Sabado sang hapon sa Banwas ang Kawayan. Mga katropa, no? So nagresulta gini sa limang patay.
4: Sentro.
3: At may dapat itong nakaplagyo. Tingawanta ni mga katropang brigade commanders ang 302nd Infantry Brigade sa Philippine Army si Brigadier General Jason Humawan.
4: Sentro.
3: General, good morning po. Welcome dito sa XFM. Sir, kaupod mo subong sir si Katropang Andrew. Good morning, General.
11: Andrew, good morning. Yes, sir. At maganda umaga rin sa iyo mga tagapakinig.
3: Salamat sir sa imong nga time subong nga ginhatag dere. Sir, kay ti Dolly Magining napatay sa natabong engkwentro sa Banwas ang Kawayan. General Humawan, sir, ano ang epekto ni sa karon sa presensya sa mga rebelde nga masami nga makita dira sa lugar kung sa dinhi natabo man ang engkwentro and also dira sa area man sir nga nasakupan ni nila.
11: So to give you an update.
3: Yes sir.
11: Sa limang namatay, nandun pa rin sila na, sa ano doon, sa funeraria.
3: Yes, sir.
11: Dalawa dito ay matangkas na opisyal na ang kanilang rebuilding dito.
3: Okay, sir. So, sa karon sir, why pagali na claim ng ilang mga bangkay, sir, no? General?
11: Pero na-inform ngayon kanila mga kamit.
3: Okay, sir. Okay. Sir, well, ti, do ka dako gining number nga nadula sa ila ang limane and also their squad leader. There is an impact, I answer, for their moral and also sa operation nila. Dara, sir? General, hello? Sir?
11: Mm-hmm.
3: Sir, hello?
11: Go ahead.
3: Yes, sir. Sir, because pagkapatay sa pila ni ka mga matagas nga leader dira sa after the encounter, may effect na i-answer sa ilang moral and also sa operation dira sa karon sang sining grupo man. Okay.
11: Nawala.
3: Mm-mm.
11: Factor nila.
3: Okay.
11: Ding-ding.
3: Yes, sir. So, ang operation, sir, affected na niya ang operation nila sa karon kay mga tagas ng leader na dula, sir, no? Lima pang napatay?
11: Oo. We are hopeful na nabawasan yung kanilang capability to kill people.
3: Mm-mm.
11: Kasi this is the very same group.
3: Mm-mm.
11: Responsible for the series of liquidations.
3: Okay.
11: And killings in the area.
3: Okay, sir. Sir, na-check nyo ni Ayhan ang background ni Dantes Bala, sir? Nga mo ning squad leader. May ano ni siya, sir? May taas ni siya, sir, nga ano? May damo ni siya mga warrant of arrest, sir? Or may mga kaso, git siya?
11: Oo. Itong si Rolando Dantes is, ang alias niya ay si Anyo, no? Is from kanundangan si Panay.
3: Oo.
11: Marami siyang ano, when we check with the local police, marami siyang warrant of arrest.
3: Yes, sir.
11: Together with the members of his group.
3: Mm-mm.
11: And yung kanilang arrest warrant ranges from murder to multiple murder.
3: Mm-hmm.
11: So sila yung mga responsable sa series ng killing.
3: Okay, sir. Oo. Sir, wealthy ang ining hitabo because information nga gipagwaman ninyo sa Philippine Army, there is ang pumuluyo ang nagahatag sa information sa presensya ni nila. But how do you assess this, sir? Ang pumuluyo do nagalayo na gini ang ilang buot, sir, sa mga rebelde?
11: Oo. So, yung information came from the residents doon sa area.
3: Oo.
11: Of the presence of the armed group.
3: Okay.
11: That's why yung ating 15th ID, the immediately sent patrol to check on the information of the presence of the sound group.
3: Mm-mm.
11: But when they arrived dun sa area, they were fired up by this armed group.
3: Okay. So, General, sir, yung ang presensya ni Subong, kay do pag chindi ko ni sir, do may southeast front and southwest front ni nga mga napatay. Ano sila, sir? Do nag-merge ni sila?
11: Ganun ang ginagawa ni Tomato. Dahil dismantled na itong southwest front,
3: okay,
11: and the southeast front.
3: Mm-mm.
11: They merge yung kanilang remaining elements.
3: Mm-mm.
11: Sa grupo. So, another assessment natin dito, Andrew.
3: Yes, sir.
11: Mm-hmm. Sa community, bumababa na yung suporta nila.
3: Mm-hmm.
11: Declining support ito ng populace.
3: Okay.
11: And hindi na gusto ng populace, mm-hmm, yung ginagawa nila.
3: Ah, sir.
11: Na continuous liquidation and killings.
3: Mm-hmm.
11: At magtatago sa dahilan ng mga informante ng gobyerno itong mga taong kanilang pinapatay.
3: Mm-hmm.
11: Nag-i-spy tagging sila.
3: Mostly,
11: so, yung family niyan ay mananawagan ng justisya.
3: Okay, sir. Mm-hmm. But those we believe na para puro assumption lang ni. So those are still allegations lang na sabi nila yung pinatay nila is espia or asset ng militar, sir, no? Wala na makatotohanan na ganun.
11: Ay, hindi talaga totoo yan.
3: Mm-hmm.
11: Yung 74-year-old na grandmother na pinatay nila sa Tonpalag,
3: allegation lang.
11: Informante.
3: Mm-hmm.
11: Ang mga tao ito ay iniingat nila ng mga support o pera pag kumayag sa gusto nila mangyari. Kaya katay nila.
3: Okay. Mm-hmm. Sir, may information po na lumabas but kailangan pa i-confirm na yung si Francis Vince Dingding, yung Deputy Secretary ng Southeast Front, sir, na namatay din daw from UP Cebu to, sir?
11: Ayun ang chine-check namin but we are sure na he's from Cebu City.
3: Okay, from Cebu City, no?
11: And siya, parelasyon niya,
3: mm-hmm,
11: yung isang top NTE na nahuli before.
3: Mm. Dito sa Talisay? Or
11: yung pang kine-check natin.
3: Okay po. Sige, sir. Sir, i-confirm ko lang, sir, na may isang NPA nga napilasan, sir, no?
11: Ano yun ulit?
3: May isang wounded, no? Nga NPA.
11: Oo. No? Nung makita ng tropa natin sa vicinity, itong wounded na ito at lumapit siya sa tropa natin,
3: mm-hmm,
11: agad na mag-administer yung PIP-ID ng first aid.
3: Uh-oh.
11: After na magbigyan ng first aid, itinakbo agad natin sa hospital.
3: Okay.
11: I think na-operan siya,
3: okay,
11: and this morning, stable na siya.
3: Stable na. Sir, can you give small detail lang ng itong itong NPA na to? May alias po ba, sir?
11: Andrew, ano yun?
3: Anong pangalan niya, sir? May alias lang?
11: Itong wounded, itong nakuli natin,
3: mm-hmm,
11: ito ay si Joey Paguntalan.
3: Joey Paguntalan.
11: Alias John Ray.
3: Okay.
11: So, member na siya ng NPA 2 or 3 years ago.
3: Okay. Mm.
11: From SWF.
3: Ah, Southwest Front din.
11: And he's also from Kamindangan, Sipalay.
3: Kamindangan. Ano, sir? Member lang, no? Member lang?
11: Ng Southwest Front.
3: Member ng Southwest Front. Okay. Sir,
11: inisya... Ng Southwest Front.
3: Okay. Inisya, sir, ng lalaki. Sino lalaki, sir? No, lalaki?
11: Lalaki sila lahat.
3: Okay, lalaki sila tanan. Sige, sir. Pero, sir, ang... sa karon may katapos ang 15th IB nga napilasan man, no?
11: Sir? Wala namang wounded.
3: Wala namang wounded. Okay.
11: Tropa natin, no?
3: So, NPA lang yung isang wounded, no?
11: Oo, NPA okay lang.
3: Sir, after sina sir, stable na siya, and then ano ni sa sir matabo, sir, after sa siyang hospital arrest siya sa karon, sir, anong matabo sini? Ma-file kaso or ano, sir?
11: We've already surrendered him to the local police.
3: Okay.
11: So, I think yung local police nang bahala tayo.
3: Sige, no? Okay. Sir, humawan sa karon may nagapanayan pang pagbantay, especially sa presence sa mga nabili ni sir nga nakapalagi, especially mga nakapalagi during the encounter, sir.
11: Pakilit ang yun, medyo
3: patigal. Yes, sir. Sir. Ongoing, panagyapo ng inyong monitoring sa presensya sa mga nakapalag yun, sir?
11: Mm-hmm. Yeah, ongoing. And pinacheck natin yung areas.
3: Yes, sir.
11: Continuous pa rin.
3: Okay. Sir, mensahe mo sa ila, sir, sa mga nabilin ng mga rebelde dira, but nagapati ka mo, sir, nga ano ay han, no? Though, di man natin masiling, sir, kung damo panislagyapon, general?
11: Sa mga naiwan pa dyan, buntok na nag-akmas pa rin, hintuan na nila yan. Maraming programa ang gobyerno natin para sa inyong pagsuko. To integrate sa ating mainstream society. Hindi na tama yung ginagawa natin ganito. Hindi natin gusto na may masaktan. Mm-hmm. O aabot sa ganitong pangyayari. Mm-hmm. Kaya dapat bumaba na sila because we need on protecting the community.
3: Mm-hmm.
11: From dito sa pagpapatay ng mga NPA.
3: Okay. Sige. General, with this, sir, thank you very much for your time and for this discussion, sir. Good morning. God bless you, sir.
11: Thank you, Andrew Andrew.
3: Yes, sir.
4: Centro.
3: Mga katropa, ito na batian, no? Si 302nd Infantry Brigade Commander, Brigadier General Jason Humawan, mga katropa. Nga, which is the ang hanay sa 15th Infantry Battalion sa Philippine Army, amuni ang nasumalang sa ang sining mga ginapatiyan katapos sa New People's Army. No? Nga, kung lang taong mga katropa, doon nag-isa na ni sila ang Southeast Front kag ang Southwest Front, mga katropa.
4: Central.
3: O sa ang New People's Army, sila ni mga katropa ang ginatudlo sa pila ka mga atrocities, mga katropa, may kang tanan sa pagpamatay. Dira mismo sa bahin sang Sipalay and also mga katropa sa area madra sa Banwa sang Kawayan. So tidamo na nila biktima.
4: Centro.
3: So timera na ga siling amay maning maubos ni sila.
4: Centro.
3: Pero galing ting iban may ara gyapon mga sympathizers kumbaga.
4: Centro.
3: So naga suporta sa ila gyapon. Pero ti mga katropa, mismo gani Banwa sang Kawayan naga siling to, gaplano man mismo si Mayor Jan Rita Buhara nga ti ideklarar na nga persona non grata ang NPA. Kaya ito, just like sa municipalities ng Toboso, after the April 19 na encounter na nagresulta sa kamatayan mga katropa sa 19 man ka mga ginatudlo New People's Army na napatay man,
4: Centro.
3: Mga katropa, ito gindeklarar man to sa Toboso nga persona non grata ng NPA sa ilang Banwa.
4: Centro.
3: So, paagi sini mga katropa nga mga inisyatibo
4: Centro.
3: Posible nga may dakuning impact for the public and for the community.
4: Centro.
3: So, siyempre mga katropa, ang presensya ni nila, masiling bala naton nga gahatag sila bala sang kahangawa kagkabalakas pumuluyo.
4: Centro.
3: Kaya what if na karong mapasibangdan kadaya karon nga, oh, si Amune, si Mr. Juan de la Cruz, oh, espiya, o kung asset sang army, oh, ate,
4: Centro.
3: Patyon tani.
4: Centro.
3: Anyway, kaya mga katropa, may mimo, just like sa nagligad to sa Banwa sang Toboso, duha ka mga kaso man mga katropa, ginako man, no? Sa nga Roslyn Jean Pellier ka man sa Northern Negros. So, mga katropa, ang pila pa diri ka mga insidente sa sorong bayan sa probinsya, hoping ano ni siya mga katropa, no? Nga hindi na ni siya matabo. Ukon masundan pa ang ining mga kalakasan. Nga which is to involve o kon nagakaipit mga katropa ang mga inosente nga mga individual.
4: Centro sa mga balita.
13: Centro sa mga impormasyon.
4: Centro.
3: Alas 11:54 na ang oras ko daw kadasig lang ginapado ginahunos nang ang inoras.
4: Centro.
3: Mga katropa, before ko na magta-copy pakilala ko na lang ginis inyo ang ultimate ako ng mga produkto sang Yes to Health.
4: Centro.
3: Ginalaki pa ni mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix. Oh, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, ang Santon Plus Coffee Mix. Vision X Plus Turbo kagang says the pain mga katropa. And also may aramag kita sang Santon Plus Herbal Soap kag Clear Skin kag Santon Plus Herbal Oil. Mga katropa, mabakal ini tanan sa Yes to Health Wellness Center ginam tandra sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. Kag hindi ka po magkalipat sa online, sa Shopee, mabakal man ninyo ini. Mga katropa, for the greetings, diri kita sa mga nagaupod subong sa aton, sining Lunes, no? Mga katropa, ari, good morning kay Ma'am Jessica Gonzalez, Bombona Costa, Rihanna Diestro, Andre Seven, kay Alfertan, kay Arvin Cuevas, Vince Dayuno, good morning. Kay Sir Elvis Guanzon, good morning. No? Kay Ferdinand Tanyati Libres, pa-shoutout ko sa Tanati family, Tanyati or Tanati family, kag Domingo family sa Carabalan, Himamaylan City, mga katropa. Gamonitor sila.
4: Centro.
3: Kay Ma'am Elvira Hilogo, salamat gate sa pag-upod sa amon diri sa XFM Bacolod. Thank you sa mga naga-monitor, mga katropa. Halin kagiina pa.
4: Centro.
3: Dili lang kamo mag ano ha, liso, diri lang kamo sa XFM 103.9 Bacolod, mga katropa.
4: Centro.
3: Sige ano, standby kay magabulos ng XFM Network News for the regional and national news, mga katropa.
4: Centro.
3: Ibang pagid yung mga programa sa XFM Bacolod ha, sa hapon, mga kalingawan, entertainment. Bantayin ninyo mga katropa. Sige ah, sa liwat, ninyo ang korman si katropang Franz Andro Burgos. Nagapasalamat kayo mayroon to and God bless us all mga katropa.
13: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
14: Sample Plus Gold.
15: Posinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
14: Santon Plus Gold.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
18: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
19: Visio Next! Marami na ang natulungan!
20: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
19: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
21: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
22: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
21: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
23: Introducing the Turbo.
24: Turbo.
23: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
25: Go! Let's get it!
23: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
25: Uh-huh.
23: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
26: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Unahin natin ang headline, Visayas Grid, isa sa ilalim sa yellow alert mamayang hapon dahil sa manipis na supply ng kuryente.
2: Taas presyo sa kada litro ng

0: Sa balitang regional, PBBM pinangunahan ang rollout ng tiga 200,000 na tulong sa mga barangay at pagkapasinaya ng Brain and Spine Center sa Cagayan.
1: Headline. Balitang international, Israeli Prime Minister Netanyahu inamin po na malapit na na mapatay ang lahat daw na nasa likod ng pag-atake ng Hamas no October 7, 2023.
0: Headline. Sa balitang showbiz, Kay Abad ibinunyag na matagumpay niyang nalampasan ang breast cancer.
1: At sa sports, Shai Gilgeous Alexander, SGA, nasungkit po ang pangalawang magkasunod na NBA MVP Award.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Lunes, May 18, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian Depal.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, isa sa ilalim sa Yellow Alert ang Visayas Power Grid. Mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ngayon pong Lunes, Mayo 18. Dahil sa manipis na reserba ng kuryente na dulot ng mataas na demand at pagkasira ng ilang planta ayon sa Department of Energy. Nabatid na nasa 2,676 megawatts lamang ang kayang isupply ng grid, habang ang inaasahang peak demand ay aabot sa 2,513 megawatts, na lalo pang pinalala ng tuloy ang paghinto o yung tinatawag na force outage ng 13 planta at limitadong operasyon ng 11 iba pa na nagresulta sa kabuang bawas na 852.9 megawatts sa supply. Nilinaw mga katropa ng DOE na ang yellow alert ay idinedeklara kapag bumaba ang reserbang kuryente sa dagdang ligtas na antas para mapanatili ang katatagan ng grid, bagamat sapat pa naman ang supply para matugunan ang kasalukuyang pangailangan ng publiko.
2: XFM News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. namigay ng bigas dito po sa Makati City. Ibibigay kada dalawang buwan sa mga benepisyaryo. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Magpapatuloy ang pamamahagi ng tig 10 kilong bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng bawat bayan makikinabang programa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang programa sa Makati City kanina umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi minsanan ang rice assistance na ito dahil ibibigay ito 6 na beses isang taon o kada 2 buwan. Sinabi ni Pangulong Marcos na ibinaba na sa local government units ang local government support fund. Ibig sabihin niya nito ay mas mabilis nang makakarating sa taong bayan ang serbisyo at pondo sa pamamagitan ng pagtutulungan ng national at local government. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, inasa naman ang panibagong taas presyo sa kada litro ng diesel at gasolina bukas. Ayon sa pagtaya ng oil industry source, posible magkaroon ng 2 pesos hanggang 2 pesos hanggang 50 centavos na taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 75 centavos naman hanggang 1 piso and 25 centavos po ang dagdag kada litro ng gasolina. Kabaligtara naman ito sa presyo ng kerosene na nakdatda na magkaroon ng malaking bawas presyo ng abot sa 13 pesos at 30 sentimos kada litro. Samantala, nagpatupad naman po ng 1 peso rollback ang Republic Gas o Regasco sa kada litro ng LPG.
2: XFM News Nationwide.
0: Nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa listahan ng mga pinagkakatiwalaang pinuno sa Pilipinas matapos magtala ng 57% Index of Governance Score sa pinakahuling nationwide survey.

0: ng RPMD Foundation Incorporated. Sumunod naman sa pwesto ng may mataas ding marka sina House Speaker Faustino D. III na nakakuha ng 55%, Vice President Sara Duterte na may 54%, at dating Senate President Vicente Soto III na nagtala ng 52%. Samantala, lumutang naman ang pangalan nina Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa gabinete bilang pinakamahusay na kalihim matapos nitong masungkit ang 87% mula sa publiko. Ang non-commissioned survey na boses ng bayan ay nilahukan ng 5,000 na adult respondents na isinagawa noong April 1 hanggang April 8 mula sa iba't ibang socio-economic classes sa bansa na may margin of error na positive negative 1% at 95% confidential o confidence level.
1: XFM News Nationwide. Mga katropa, naniniwala po sa Akbayan Party List Representative Percival o Percy Sendanya, kailangan bumawi daw ng Senado sa taong bayan matapos ang week of chaos at abuse of power na naganap noong nakaraang linggo sa loob ng kanilang institusyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na makababawi lamang ang mga senador sa oras po na gawin nila ng tama ang kanilang tungkulin sa bayan bilang mga uupong senator judges sa kaso ni VP Sara Duterte.
2: Marami tayo po nananawagan from various forces mula civil society hanggang academia na kinakailangan palitan yung Senate leadership dahil nga po sa mga nangyaring kaguluhan last week. Kasi nakita natin in just 3 days talaga namang sumadsad yung integridad ng Senado at kinamit pa itong kandungan ng isang fugitive from law. So again, this is under the new leadership of the Senate. So simple lang po, Sir Deo, for the Senate to do its job. Kasi nga po, malinaw ang mandato ng konstitusyon. Kami sa House of Representatives, meron kaming kapanyarihan na binigay ng konstitusyon to initiate an impeachment process. At sa Senado naman po yung impeachment trial. So gawin nila yung trabaho nila, huwag nila harangin yung proseso and let democracy, the democratic process that is the impeachment process, proceed without delay.
1: Mga katropa, sa Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
3: XFM News Nationwide.
0: Nakataas na sa heightened alert ang Philippine National Police ngayong Lunes, May 18, kasunod ng inaasahang pagtitipon ng Senado bilang isang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 3 ng hapon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nagpakalat na ng karagdagang puwersa ang kapulisan sa mga strategic place sa Metro Manila, partikular sa paligid ng Senado at maging sa lungsod ng Davao, para matiyak ang kapayapaan sa gitna ng mga inaasahang kilos protesta mula sa mga taga-suporta ng Vice Presidente. Binigyan din ang pamunuan ng PNP na ang kanilang presensya ay para lamang sa kaligtasan ng publiko, lalo pat nagkaroon din kamakailan ng mga tensyong kilos protesta kaugnay naman ang kautusan sa pag-aresto ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
3: XFM News Nationwide.
1: NCRPO nagpakalat ng nasa 900 pulis sa Senado para po sa seguridad ng impeachment court. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Higit 900 pulis mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO ang nakatalaga ngayong araw sa paligid ng Senado para tiyakin ang seguridad sa impeachment court. Kabilang dito ang mga tauhan ng Civil Disturbance Management Unit bilang paghahanda sa inaasang kilos protesta mula sa iba't ibang sektor. May mga grupong tutol at may mga sumusuporta kaya't inaasahan ang tensyon sa paligid. Ngayong araw, magsisimula ang Senado bilang impeachment court para sa kaso labag kay Vice President Sara Duterte, isang makasaysayang hakbang sa politika ng bansa, naglatag ng barikada at checkpoint upang maiwasan ang kaguluhan at pilalhan ng publiko na umiwas sa lugar. Ang kasong ito ay mahigpit na binabantayan ng mga mababatas at taong bayan dahil malaki ang implikasyon nito sa pamalaan at direksyon ng politika. Para sa kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
0: Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza nagbitiw umano sa pwesto sa gitna ng tensyon sa Senado. Narito ang report.
3: Live report.
0: Nagbitiw umano sa pwesto si Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza sa gitna ng umiigding na tensyon sa liderato ng Senado na nagdulot ng pangamba sa posibleng pagkaantala ng operasyon ng kapulungan. Ayon sa mga ulat, nagarap ang umano'y pagbibitiw matapos ang patuloy na alitan sa loob ng Senado kasunod ng pagkakaluklok kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President kapalit ni Senador Vicente Soto III. Sa ilalim ng alituntunin ng Senado, kinakailangan ng hindi bababa sa 13 boto mula sa 24 na senador upang makapili ng bagong Senate Secretary. Ngunit posibleng maging mahirap ito dahil sa umiiral na hidwaan at umano'y pagliban ng ilang senador sa mga sesyon. Mahalaga ang papel ng Senate Secretary bilang tagapamahala ng mga record, agenda at iba pang dokumentong may kaugnayan sa mga proseso ng legislatura kabilang narito ang impeachment proceedings at iba pang sensitibong usapin sa Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na opisyal na pong naisilbi kay Retired General Mau Aplasca ang kanyang suspension order kaugnay na naganap na insidente ng pamaril sa Senado. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang 6 na buwang preventive suspension kay Aplasca ay ipinatupad para magkaroon ng patas at malalimang investigasyon sa kaguluhang nangyari sa loob ng Senado noong Mayo 13. Samantala, tinanggap na rin po ng pamunuan ng Senado ang subpoena na nag-aatas naman sa kanilang isubmit ang mga kopya ng CCTV footages na nakarecord nung gabi na nasabing insidente para sa masusing pagsusuri ng mga otoridad.
0: Hawak na ng Department of Justice sa mga bagong actionable information o lead para matukoy ang kasalukuyang kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos itong palihim na umalis sa protective custody ng Senado noong nakaraang Huwebes. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, wala pang opisyal na manhunt order laban sa senador bagaman nananatiling valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court at aktibo na rin ang Immigration Lookout Bulletin order laban sa kanya. Kaunin nito, bumuo na ang DOJ ng isang special panel of prosecutors para imbestigahan ang naganap na pamamaril sa loob ng Senado noong gabi ng pag-alis ng senador.
3: XFM News Nationwide.
1: Binatikos po ni dating bayan muna Representative Nery Colmenares ang hirit ng bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na muling suriin ang kalusugan ng kanyang kliyente bago raw ang paglilitis sa International Criminal Court ngayong Nobyembre taong kasalukuyan. Ayon kay Colmenares, malinaw na delaying tactics o pagpapatagal lamang ito dahil idineklara na ng independent experts mula sa ICC na malusog naman at handa sa paglilitis o fit for trial ang dating Pangulo. Ginit pa niya na planong harangin ang kanilang kampo, ang hiling ng depensa na magpasok din ng sariling mga doktor para sa isa pang pagsusuri. Naniniwala si Colmenares na tumatayong abogado rin ang mga biktima ng war on drugs na pilit na iniiwasan ni Duterte ang paglilitis dahil wala itong may pakitang ebidensya na magpapaalis sa kanyang pananagutan sa mga pagpatay noong kanyang termino.
3: XFM News Nationwide.
0: Lusot na sa 2nd pagbasa sa pamamagitan ng voice voting ang House Bill number 8876 na layong palawigin ang bisa ng Professional Regulation Commission PRC identification cards mula sa kasalukuyang 3 taon patungong 5 taon. Layunin ng panukalang batas na maibsan ang gastos at paulit-ulit ang proseso ng renewal para sa milyon-milyong professional Filipino tulad ng mga guro, nurse engineer at accountant, habang binabaswas o binabawasan din ito ang red tape sa pamamagitan ng pag-aatas sa PRC na i-upgrade ang kanilang digital registration system sa loob ng 6 na buwan. Ang nasabing batas ay pinagsama-samang bersyon ng 9 na magkakahiwalay na panukala sa ilalim ng pamumuno ni na House Speaker Faustino Bojidi III, House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos at late Representative Ferdinand Martin Romualdez na umaayon din sa direktiba ng administrasyon na i-modernize ang mga serbisyo ng pamahalaan.
3: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17 na ang tamang oras buat sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na napapahinggan ninyo sa pamamagitan ng XFM Davao sa 97.9, XFM Bukidnon sa 101.7 at 89.1 Solid FM Davao City.
3: Balitang regional.
1: Si PBBM pinangunahan ang rollout ng tig 200,000 pesos na tulong para po sa mga barangay. At ang pagpapasinaya din ng Brain and Spine Center dyan sa Cagayan. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM, Tugigaraw.
5: Personal na bumisita sa lalawigan ng Cagayan, particular na dito sa lungsod ng Tugigaraw, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pangunahan ng rollout ng tig 200,000 pesos na financial assistance para sa bawat barangay at ang pagpapasinay ng kauna-unahang state-of-the-art Brain and Spine Center sa labas ng Metro Manila noong Mayo 15 taong kasalukuyan. Sa ginanap na aktibidad sa Cagayan Sports Coliseum, personal na ipinagkaloob ng Pangulo ang tig 200,000 pesos na tulong pinansyal para sa bawat barangay sa lalawigan sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program at Socio-Civic Projects Fund. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng programa na maibaba sa komunidad ang mga programang direktang mararamdaman ng mga mamamayan, lalo na sa mga barangay na nangangailangan ng karagdagang suporta para sa serbisyo publiko, disaster preparedness, community projects at educational assistance. Ipinaliwanag din ng Pangulo ang implementasyon ng programang Eskolar ng Pangulo kung saan kalahati ng natanggap na pondo ng barangay ay ilalaan sa scholarship assistance. 5 kwalipikadong mag-aaral sa bawat barangay ang inaasahang makakatanggap ng tig 20,000 pesos na tulong pang edukasyon. Personal na tinanggap ni Governor Edgar Aglipay kasama mga provincial, municipal at barangay officials ang naturang ayuda, habang pinangunahan naman ni Tugigaraw City Mayor May Latinque ang pagtanggap para sa 49 na barangay ng Tugigaraw City. Kasabay nito na mahagi rin ang pamahalaan ng humigit kumulang 3,000 sako ng tig 10 kilong bigas para sa mga benepisyaryong pamilya sa lungsod. Samantala, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pagpapasinaya ng bagong Brain and Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center at ang groundbreaking ceremony para sa itatayong heart, lung, renal at kidney transplant center dito sa lungsod ng Tugigaraw. Makasaysayan ang pagbubukas ng naturang pasilidad dahil ito ang kauna-unahang Brain and Spine Center na binuksan sa labas ng Metro Manila. Ang 3 palapag na gusali ay may 30-bed capacity, 2 operating room theater, modernong kagamitan at advanced diagnostic capabilities para sa mas komprehensibong pagsusuri at gamutan ng mga pasyenteng may karamdaman sa utak at gulugod. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng layunin ng administrasyon na mailapit ang dekalidad at specialized healthcare services sa iba't ibang rehiyon upang hindi na kinakailangan bumiyahe pa sa Metro Manila ang mga pasyente para sa mas komplikadong gamutan. Kasama rin sa nasabing aktibidad sina Cagayan Vice Governor Manuel Mamba, House Speaker Faustino D. III, mga kongresista, opisyal ng Department of Health at iba pang lokal na opisyal ng probinsya. At yan ang ating ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ako ang iyong lingkod, si katropang Marjorie de Kiwag, XFM News.
3: Breaking news.
0: Bagong DBM Secretary itinalaga na po ng Palasyo ng Malacanang. Kinumpirma ng Palasyo ang pagkakatalaga kay Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM. Nakatakda po siyang manumpa bukas, May 19.
3: Breaking news.
0: Samantala, mga katropa, Minister ng BMBHTE Barm, pinagbibitiw dahil sa questionabling 1.9 billion pesos na procurement na di dumaan sa tamang proseso. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
3: Live! Report!
6: Pinagutos ni Bar Chief Minister Abdur of Makakua kay MBHT Minister Muhagir Iqbal ang pagbibitiw sa pwesto matapos ang kontrobersyal na 2.247 billion pesos na transaction sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Bangsamoro, Autonomous Region ng Mindanao. Ang pagpapababa sa pwesto ni Minister Iqbal ay pinagtibay sa lihap na pirmado ni Chief Minister Makakua. Batay sa report, lumalabas sa audit findings na Commission on Audit na nakita ng paglabag sa procurement requirements ang mga kontrata ng kakahalaga ng 1.95 billion pesos. Ayon kay Makakua, naapektuhan ito ang tiwala ng publiko sa BARM government dahil sa kontrobersiya. Samantala, tinanggihan ni MBHTE Minister Iqbal ang panawagang magbitiw sa pwesto matapos na makatanggap ng liham mula kay Chief Minister Makakua. Sa kanyang liham, sinabi ni Iqbal na preliminary findings pa lamang ang audit at walang formal na kaso at criminal investigation laban sa kanyang Commission on Audit. Iginit ni IQ na hindi siya magre-resign at handa siyang harapin ang anumang investigasyon. Binigyang din pa ni Iqbal na ang pagbibitiw sa gitna ng audit ay maaring ituring na pag-amin sa pagkakasala kaya mas pinili niyang manatili sa pwesto habang nagpapatuloy ang investigasyon. Si Iqbal ay dating Chief Peace Negotiator ng Moro Islamic Liberation Front at Principal Signatory ng 2012 Framework Agreement on the Bangsamoro at 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ang batas na basehan sa pagbuo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Since February 2019, nagsilbi siya bilang kauna-unahang MBHT Minister at kabilang sa Member of Parliament sa Bangsamoro Transition Authority. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nakapay sa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Samsali, XFM News.
1: Samantala, 69 undocumented Chinese national sa steel fabricator sa Misamis Oriental. Mga katropa, iniimbestigahan. Katropa natin sa balita, Marie Codino na XFM Bukidnon.
7: Siyam na mga undocumented Chinese nationals at isang Pilipino ang nadiskubrehang illegal umano na nagtatrabaho sa Philippine Sanja Steel Corporation na umano'y pagmamayari ng isang Tony Young na nasa Fividic Industrial State, Barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Nagsagawa ng lockdown sa naturang establishmento ang otoridad nitong Mayo 16 sa pangunguna ng PNPPRO 10 at National Bureau of Investigation sa bisa ng search warrant upang maimbestigahan anya ang mga illegal na aktibidad sa loob. Ayon sa Department of National Defense at Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang naturang pasilidad ay maraming nilabag sa batas ng bansa. Isa na dito ang paggawa ng hazardous materials. Ang mga Chinese nationals ay haharap sa investigasyon na may kinalaman sa violations of immigration, labor, environmental at workplace safety laws. Nagrally naman ang mga empleyado sa labas ng kumpanya dahil umano sa kawalan ng matibay na ebidensya na may mga hazardous na chemicals na ginagamit. Giit nila, daan-daang mga Pilipino ang mawawalan ng trabaho. Dagdag pa, maganda ang kanilang pasahod at walang nilabag sa karapatan ng mga manggagawa ang mga Chinese nationals. Diin naman ni DND Secretary Gilbert Gibo Teodoro, illegal at exploitation para sa mga manggagawang Pilipino ang ginagawa ng pamunuan ng Zanja Steel Corporation.
8: No operation, definitely, until we find out and until the court disposes of what happened. And if what happens here is by nature, the process is polluting, etc., this will close, definitely. But the people that are affected will be attended to immediately. Alagaan namin yung mga tao na in-exploit dito. Kasi illegal exploitation of Filipinos ang nangyari dito eh.
7: Sa ngayon ay wala pang pinalabas na resulta sa naturang investigasyon ng otoridad. Katropa, stress ka ba? Uminom ng Xanton Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Codino, XFM News.
0: Dalawang high-value individual bagsak sa operasyon ng PNP Isabela. Mahigit 1.9 million pesos na shabu na samsam. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago. Live!
9: arestado ang dalawang hinihinalang high-value individual sa ikinasang search warrant operation ng pinagsanib na puwersa ng Rojas Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ng Isabela Police Provincial Office sa Barangay Lanting sa bayan ng Rojas dito sa lalawigan ng Isabela. Kinilala ang mga suspect na sina alias Orang, 51 anyos at alias Porman, 35 anyos kapwa residente ng nasabing barangay. Bandang alas 4 ng hapon kahapon nang ipatupad ang search warrant kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591. Nakumpiska sa operasyon ang mahigit 279 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 1.9 million pesos, drug paraphernalia, digital weighing scale, mga plastic sachet at iba pang kagamitan sa illegal na droga. Nasamsam din ang isang revolver, Glock 17 caliber 9mm pistol, caliber 45 pistol, mga magazine at iba't ibang mga bala at cartridges. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng PNP Rojas ang dalawang suspek para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Lima na pinaghihinalaan po mga katropang kasapi ng NPA. Nasawi naman sa engkwentro laban sa militar sa bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
10: Pinaniniwala ang kasapi ng New People's Army o NPA matapos ang naganap na engkwentro laban sa mga tauhan ng 15th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Abaca, bayan ng Kawayan, Negros Occidental noong hapon ng Mayo 16. Ayon kay Brigadier General Jason Humawan, ang commander ng 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa mga residente hinggil sa presensya ng mga armadong individual sa lugar, kaya agad na nagsagawa ng operasyon ang militar. Dagdag pa ni Humawan, nakasagupa ng militar ang nasa 12 miyembro ng Southwest Front at nauwi ito sa 3 magkakasunod na engkwentro na nagresulta sa pagkamatay ng 5 hinihinalang rebelde. Na-recover naman ang militar sa pinangyarihan ng engkwentro ang ilang matataas na kalibre ng armas kabilang ang isang M60 machine gun, 5 M16 rifle, isang M14 rifle, isang M203 grenade launcher, isang granada at iba pang personal na kagamitan at mga subversibong dokumento. Sa pinakahuling ulat, nakilala na rin ang mga bangkay ng nasabing 5 hinihinalang rebelde. Isa rito si Rolando Dantes Jr. na sinasabing squad leader. Kinilala rin ang bangkay ni Jobert Casipong, Gilbert Tingson, Alex Chavez Langkita at Francis Vince Dingding Inserto na residente ng Cebu City. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: Weather Update.
1: Katropang Brian, maaranas ng pagulan, kalat-kalat na pagkidlat, pagkulog sa Zamboanga Peninsula, Barms, Oxarjan, Davao Region dahil sa ITZZ o Intertropical Convergence Zone.
0: Katropang Paddy, bagyang madilim na kalangitan na may pulupulong pag-ulan naman ang mararanasan sa Visayas at nalabing bahagi ng Mindanao dahil sa easterly, habang makararanas naman ang maliwalas ngunit may tsansa ng biglaang pag-ulan sa dapit hapon o gabi ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon dahil sa localized thunderstorms.
1: Sumigat po, 5:28 ang araw, lulubog, 6:17 mamaya ng gabi.
3: Balitang International.
1: Hatid sa atin to katropa ng Sandton Gold. Inamin na po ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na malapit na makumpleto ng kanilang bansa ang layuning mapatay daw ang lahat ng mga nasa likod ng pag-atake ng Hamas no October 7, 2023. Ito ang kanyang pahayag matapos kumpirmahin ng militar na napatay sa isang airstrike sa Gaza si Ezzedine Al-Haddad. Kinikilalang isa sa paunahing commander na nasabing armadong grupo.
3: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Sandton Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagulat ang publiko matapos ibunyaga ng aktres na si Kay Abad sa kanyang pinakabagong birthday vlog nitong linggo ang kanyang naging lihim na laban at tagumpay kontra breast cancer na nagsimula pa noong nakaraang taon. Ayon sa aktres, natuklasan ng 4 cm malignant tumor sa kanyang dibdib matapos siyang sumailalim sa isang mammogram kasunod ng kanyang operasyon sa gallstone. Dahil dito agad na lumipad patungong Singapore si Kay para sa kanyang gamutan kung saan naging matagumpay ang kanyang operasyon at opisyal nang naging cancer-free. Balita sa showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang sports.
1: Ang balitang sports, atid naman po ng Premium D3, tinanghal muli bilang NBA Most Valuable Player ang star guard ng Oklahoma City Thunder, si Shai Gilgeous-Alexander, SGA. Opisyal nang isinagawa ang announcement bago ang Game 7 ng Eastern Conference Finals sa pagitan po ng Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons mamayong gabi oras sa Pinas. Yan ang pangalawang magkasunod na MVP award na nakuha ni SGA matapos magtala ng kahanga-hanga average 31.1 points, 6.6 rebounds, 4.3 assists at 1.4 steals kada laro.
3: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po XFM News Nationwide. Ngayon pong unang araw ng Linggo, Monday, May 18, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, tumutok po kayo sa XFM Philippines para sa ating BP Sara impeachment event o trial, katropa.
0: Ako po ang inyong katropa, Brian Tipa.
1: Ako naman po si Buddy Overas, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas!

0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sundown Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Sundown Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sundown Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sundown Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Sundown Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tagline na lutein, CSLT, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng katara, glaucoma, tirigyo, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral.

0: Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santan Plus Herbal Soap.
4: Manamigin!
2: Santan Plus Herbal Soap.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanin lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sa ating lawas. Gani dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigin natin sa inyong mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Isa naman ka mapuslan nun sa inyong atupiko ang ato sa inyong paghahambalan today. Labi na gina mahilig sa mga kombo-kombo bala. Kagkon ka isa daw parios bala sang naga ano, pangita partner kon Valentine's Day. Naga matching-matching pero ginamixta. Ini mangin sentro sa ato sa inyong pagatalakayon diri sa programa The Secrets of Health. Kag kun anong mga pwede nato sa ni himuon, agutong pian-piana ng lawas ta. Kaysa ka na amigid man sa mga kumbo-kumbo nga mapagkaon mo. O galing kay ang malaway ginasakot nila sa pinakanami, ang resulta, ara si babaw sa imo siring alamisa, bisan hindi ka pa kontani kung kaysa sina magkaon, pero mahambal ka naman lang daw kanugo naman lang, ubuson tani, ginbakalta eh. Well, sa ato siring pagparagad sa programa The Secrets of Health, mabatian kita live sa tanan siring mga XFM stations, dari sa isla sang Panay, amuman sa Negros Island Region. Ay basi kon may ara ka mo sa mga palamakotanon, feel free ha, sa pag-comment sa ato siring live Facebook streaming ha. Live kita mabatian sa tanan siring mga Facebook pages sang nag-line siring mga XFM stations sa Panay Island kag Negros Island Region. Pero kon may palamakotanon ka mo mas maayo nga i-PM ninyo or i-comment sa ato siring live stream sa XFM Radio Patrol Iloilo para ma-refer to dayon sa ato siring consultant kag as much as possible mahatagan ka mo sa nagakaigo sining pagiya. And syempre sa ato siring pagparagad hindi kompleto kung wala ang ato siring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc, welcome na sa ato siring programa.
1: Welcome Sir Jocelyn, no? Kag thank you sa aton saring pagpangalagad naman subong. Upod man sa aton sa ni mga tagpalamati nga nagaabang-abang na naman ko na nung isa nga naman katupik ang aton sa ni pag-istoryahan. Kag siguro Sir Jocelyn, subong sentro kita. Para nga mabulsay wala na ton Sir Jocelyn.
0: Oo. Dari kita sa combo, Doc Leo. Amo ning hambalan ta subong ha. Combo meals.
1: Dari kita sa mga hingaon Sir Jocelyn.
0: Pagambal kita nga combo actually sa may banda pinakanubo tatlo Doc Leo ha.
1: Mm-hmm.
0: One rice, one sudan, mm-hmm, and one drink.
1: Mm-hmm.
0: So a combo of 3, a combo of 4, may sweets. A combo of 5, may veggies.
1: Mm-hmm.
0: A combo of 6, ati arada ang isa pa gid ka side dish.
1: Mm-hmm.
0: Dala na dang unlimited rice.
1: Correct.
0: Oh, amo ning mga combos nga aton sa paghambalan kagay picto yo sa aton sa ning kayong lawas Doc Leo.
1: Correct Sir Josel, pero in fairness te ang iban sini mabusog man gid ah.
0: Mm.
1: Galing lang ti sa pagkaon nato ni dili lang importante nga mabusog kita mo. Dapat suppose may nutrition and then ang ginakaon kun tani naton maging napuslanon sa lawas naton.
0: Pero 90 to 99% Doc Leo. Mahampang lang dalaga porsyento nagakaon kay gusto lang nila mabulong ang kagutumon, in short gusto lang nila mabusog.
1: Correct Sir Jocelyn, kagang iban sa ni sa influensya Sir Jocelyn sa social media para makasabay sa trend.
0: Pagkatapos sila niya daw ano ni pwede siguro ni mag-trending.
1: Mm-hmm.
0: Siya i-live ta nga to sila nga combo.
1: Correct.
0: So ti para nga damo sila sa mga followers sa Facebook. Now if we speak about Filipino, may lain kita yung patterns ang pagkaon, Doc Leo. In short, sa proseso kag-combos. Ang Amerika, known to be eater of pastries, mm-hmm, or pastry products. Amo ni mga sa bakery, bla, tinapay, and so on and so forth. Pagkatapos, ginakumbuhan nila sang prutas, Doc Leo.
1: Correct.
0: Ang mga Japanese, ang mga Chinese, ang mga Koreans, very, very, ano sila, meticulous. As far as, ano dapat ang pamahaw ko, kay kumuha mo ng pamahaw ko, ano dapat ang panyaga ko, kaya mo ng panyaga ko, ano dapat ang panyapon ko, Doc Leo. Very, very meticulous sila. And sila, ini mga number one sining nga nag-practice sa ginatawag na to, sining nga pagbulong una sa tanan through herbal.
1: Correct, Sir Josil. Kag isa man sa ginakabig, Sir Josil, nga pamaagi sa pagbulong sa lawas, amo ang through sa ilang sinigin na kaon at lawadlaw?
0: Oo. So, tindari kita sa Filipino combo. Now, if we speak about Filipino combo, how will you describe, Babis, na Doc Leo, if we speak about ang combo sa mga Pinoy?
1: Lain pa ganyan yung saging, Sir Josil, nga gin
0: combo?
1: Ginlutik ka ginprito, tapos ipaligid sa kalamay, ha?
0: Oo.
1: Kumbo na yan. Filipino food, Sir Josil, hindi manigar nga manamit. In fact, kadamo ko sa mga foreigner, Sir Josil, nga na nanotaraan niya kung makatilaw sa Filipino food sa kalabanan manamitan, Sir Josil.
0: Ambal nila kung, if I'll stay in the Philippines, I'll be getting fatter every day.
1: Pero ang ginamina ito, Sir Josil, nga manamitan, sining mga lutong bahay, bala? Kinaugalingon nga pagluto, Sir Josil.
0: Oh.
1: Kaya ang iban sinay kung magkaon sa sagwa, manotis nila kung hindi tuman ka asin, matamis.
0: Mm.
1: Para sa ila.
0: Oh.
1: Kaya sila manad sa mosira. Hindi manigari naman namit ang pagkaon sinay sa mga Pilipino. Comforting, kag deeply connected ni Sir Josil sa aton sinay nga kultura, sa aton sinay pamilya. Kadamit ni Puntipon, Sir Josil, hindi mahimo wala sing kinananay. Sa aton sinay pamilya. Most ang mga ginakaon, Sir Josil, ano, kung makalanoon, makabig na ito, hindi manggid siya evil per se. Ang problema na ni Sir Josil, ang sobra-sobra, kag ang permi, sulit-sulit, nga kung masami nga pagkaon na sini, like eating certain combinations too often, very large portion, iblan doon hadlok mo busan, Sir Josil.
0: Na magsamo ko noon, sinamo ko noon ka, manok ka rado, kag manok tanong bala, Dok Leo?
1: May nabalaan ko, Sir Josil, doon di ka magpatig mo, ubusin mo. Ito na nagkakalit mo lang, Sir Josil. No offense meant, ha? Ang punto lang nato, dari nga hindi na... Kung tani, mahagan-hagan nato nina. Too much sugar, too much salt, oil or processed ingredients, and lack of balance with vegetables, water, fruits. Kag amo man, Sir Josil, bisan pa huway, kag bisan pa exercise. Kag may labot ni Sir Josil sa aton mga ginakaon. Kung tani, kung nami aton tulog, o kung nagapanami sa tulog na aton, kung tani sa aton ginakaon, magamit aton sa paghulag, lakip sa pag-exercise, Sir Josil, bisan pa ano man lang, may bulo balance, kung tani.
0: Oo. Kita yan, nag-experimento sa mga combination, sa mga ingredients sa mga ginakaon, Dok Leo,
1: mm-hmm.
0: based on to please our taste.
1: Mm-hmm.
0: Or taste bad. Ang iba niya, just like for example, US, for example, Japan, and so on and so forth, gina-combo nila, kag nag-try sila sa bago sining mga menu, kag gina-compute ang calories.
1: Mm-hmm.
0: Calories sa ila yung gina-compute. Now, with this menu, kung kayo sa mag-order ka nga, okay, I love to order this. Siya, good for ano combo, buta mo rin sini, good for two or three, or just a single, isa lang, good for one. Pero mahambal sininga, pamangkuton mo even ang ano, nag-serve, Dok Leo, mahambal nga, how many calories are there? So mahambal siya around 500 calories.
1: Mm-hmm.
0: So in short, kahibalo sila iya. Nga mga around 500 calories ang gina, ang unod sa muna yung pagkaon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Dari sa ato niya, ti mambal nga namit ya mm-hmm. mambal nga ti pila ka kalorys, isip ti mo kalorys importante namit.
1: Why na ginapaminsar, Sir Josil? Ang usual nga mabatian mo kon manamit, Sir Josil, bisan ka pala nobrang kalori, mapadugang pa.
0: Mm-hmm.
1: O kung dugangan pagid sa underize ka din, Sir Josil, nung kaysa ginahawiran pa nang nagabit-bit sa san kanon eh.
0: Pero speaking about our style, Filipino style, nga mga combo or combination sa mga pagkaon, Dok Leo, nga makasiling kita nga, it seemed daw ka-unhealthy ang ato sa nga Filipino food combinations, Dok Leo.
1: At tungod, Sir Josil, sa imbalance nga ginatawag. Balon naman na ito, hindi man gin-evil ang mga kalanon, Sir Josil, pero ang hindi balancing ang pagkaon na ito na munang hindi mayo. Kaya nga man, ang many Filipino meals combined, high carbohydrates, may kanon ka na, may tinapay ka pa, may noodles kapagid, high fat, pinarito na nga daan ng emotion nga pagkaon, ara pagid ang baboy, may processed meat pagid. Halimbawa ha, tapos high sodium o high salt, may patis ka na o toyo, may instant noodles, may dilata ka na, may uga ka pa kung kaisa. And high sugar, ara Sir Josiel ang soft drinks, ara ang milk tea, ara pagid ang aton mga pangyami sa desserts. Ya, kung nini mga ginakaon na ito, nululupo, din mga kombinasyon Sir Josiel, nag-increase din sila sa risk ka nagkarinlain niya mga balatian. Kag ang danger becomes bigger when meals are oversized. May mga overload kita Sir Josiel nga mga combination, may mga additional pagidira nga kung nagasobra mas nagadako pagid na risko sa nagkarinlain nga balatian. Kulang sa utanon, sugary drinks replace water and physical activity is low. Amuning isa Sir Josiel sa pinakaimportante man nga dapat man naton sinihuna-hunaon kumusta ang aton sini physical activities.
0: Dapat hindi kita ulod Dok Leo kun palakaon kita.
1: Ang ulod Sir Josiel may purpose man siya nga magpakaulod sa mo. Kasi nagaprepare siya ako galingon para maging butterfly siya.
0: Oo.
1: Diba sa iban ka prepare na maging butterfly Sir Josiel.
0: Ano pa pagkatapos ang kaon dayon ligid no? Unhealthy food combinations. Combo, shall we say. Tama makita nyo da, may ara combo meal 1, combo meal 2, combo meal 3. May ara na with varying prices. Iti kung duha lang gani plus drinks, brato. Kung tatlo plus drinks, medyo mahal. Kung apat plus drinks, medyo mas mahal-mahal. Kung kaisa, may hambal pa da gani nga all combo na lang bala. In short, sinining isa na lang gid ka daw kalalaw bala. Ara na dang tanan. Pero for sharing.
1: Yes.
0: Now, number one na rin, Dok Leo. Ang hindi gid pagdulaon na kanon na kanon sa pamahawabi, no? Kanon kag fried nga food or sudaan, Dok Leo.
1: Ara gid Sir Josiel per me.
0: Oo. Plus soft drink aga pa.
1: Tika ka bara ko na Sir Josiel, dapat may panulak gid.
0: Oo. If you speak about fried, no? Fried chicken, tikong cases na kalokalo pa. Kalokalo man to, ti fried rice man na, binatangan mo mantika, damo. Oo, duhan ng fried mo, sudan, kagkanon. Tapos, mahambal nga, ay, hindi lang ko sila niya magkaon sang rice, maano lang ko, na french fries, fried man na. Actually, amo nang pinaka numero unong absorbent, sang fats.
1: Yes, ang oil.
0: Ang oil or oil. The same time, ang iba naghahambal nga ni ma-coleslaw lang ko. Pero actually, ang calories ang coleslaw ni tama ni kadako, Dok Leo.
1: Nataas, Sir Joseph.
0: Tama kataas. Pagkatapos ma soft drinks. So why is it nga, ang mga amo ni mga combinations, Dok Leo, pamahawpla na, nga can we say unhealthy, Dok Leo?
1: Though enjoyable si Sir Josiel, manamit siya. Kag manamit gyud man ko nagakaon, yung nag-enjoy kay Sir Josiel. Eh. Galing lang amo lang ini, ma-overload mahimo niya nga ma-overload ang aton sa nga lawas sang sobrang refined carbohydrates, sang sobrang unhealthy fat, sang sobrang sodium and sobrang sugar.
0: Mm-hmm. Ang sobrang sodium ti may fried rice ka na, may fried chicken ka pa. Pagkatapos magluwas sa fried chicken, may fried egg ka pa. Amo lang hambal nila nga bulbul na sa manok niya, way mo linuto ba? Kay itlog siya kag pa, kasi kag, ang yasining nga unod niya, ranay. Unhealthy, dapat sining ilimit na ton. Kag i-measure na ton, number one, kung kaluto kita fried chicken, ang ginagamit na ton sining oil, Dok Leo, matters a lot. Kag ang amount sang ginabutang ta sini nga asin or salt.
1: Correct Sir Josiel, actually ang mga ginagamit na ton nga asin Sir Josiel sa ton sa panimalay no like table salt or rock salt. Hindi inatanto Sir Josiel nga may kabangdanan sang aton sini nga problema. Ang problem diri kita sa mga processed food, isa na diri ang mga dilata Sir Josiel. Mga chicherya nga kargado sila sini sa asin.
0: Labi na gini ni mga matulot tamis nga maulo-aslom, nga makangkahang. Bangod man, kay hindi mo na mapulo-patamis, dali-dali kong gamay ang kalamay. Hindi mo man na masagam-saman itmayad ang iya sini nga tasty or salty taste. or maasin-asin kun nga mailang asin niya. So halong kita in terms of amount why kita gamal ni gin magkaon no kleyo ha.
1: Tama tama.
0: Kiti amo man lang na kun kaysa ang masarangan pero hindi kamo magpatama.
1: No ni hambal sa kilala ko Blaster Josel sa umabla sa kalugar nga asin na gin man lang sudan ta limitahan pa.
0: Taga niya dahil 5 pisos po dyan. Ito para siya bago naman, nari 5 pisos, bakal naman to siya pati.
1: So, jom kaya po.
0: Oo, pagka panyaga, siling niya, ate daw, ay ginpagbagos niya, nari siling niya 10 pisos, bakal to siling niya naman mantika. Ay, ilang kababoy.
1: Isa mo.
0: Oo. What happens sa sulod sa lawas ta if may overload kita sini Dok Leo, overload sang asin, overload sang sugar, overload sang carbohydrates Dok Leo.
1: Like for example Sir Josil no, rice plus fried food plus soft drinks. Ti una nga dan ang white rice Sir Josil no. Talagsa ka maha kita Sir Josil sa mga combo-combo ini nga may ara sang unpolished rice or red rice or black rice or ano pa ganyan mga rice. Usual Sir Josil is white rice.
0: Oh.
1: Ano matabo sa nita ang white rice dan Sir Josil? Mahimo nga madasi makapataas sa tong sining blood sugar. Ang fried foods may ara sing unhealthy fats Sir Josil. Kapin pa kon ang kinakaon naton Sir Josil nga pinarito, sulit-sulit ang gingamit naton sa nga mantika. Tens of drinks Sir Josil nag-add sang liquid sugar. Hindi kid ma yung ilas ni mga resulta sa aton sa nga lawas Sir Josil tuon madasig sila sa nga makapataas ng aton sa nga blood sugar.
0: Kahibalo ka mo nga ang ina-deliver sa nga mga sodas. Soft drinks bala sa mga fast food chain hindi ina in can hindi man ina by liter liter nga ginabakalta or by 500 ml or 8 ounce or 12 ounce ang ginadeliver sina is in canister form nga liquid form nga ginamixlahan na lang sang cold water.
1: Tama.
0: Hindi na iya nga nakatimpla na pareho sa isa ka litro, bakal ko isa ka litro gani. Bakal ko ng 500 ml, mabakal siya 8 ounce or 12 ounce, nga natimpla na, no. Ang ina-deliver siya na is just like in a canister, kung pilaman nila ka-liters, and then may proportion nila nga tubig, nga mo nang dapat ni mo isimpon, kabutangan sa ice.
1: Tama.
0: Okay. Isa pag idari sa combination. Actually, nagyan ko man ni Dok Leo, katipigado man ang pangabuhi mo. Rice, sudahan mo noodles.
1: Sabagay daw typical ni Sir Josil sa pero naton yung mga pulupigado no. Andon din naging masiguro tama kapigado gada.
0: Makasarang-sarang naman magambal ka nga why anay sa ano ha noodles ha. Pagkatapos niya pwede simpunan talang black rice ang white rice. Makasarang-sarang na kita sila.
1: Kombinasyon o kung pwede yan hindi tanay mag-rice tinanok na lang kamuti. Actually no ang ini mga na-mention natin tinanok ka kamuti tinanok ka saging at tuloy Sir Josil manggaranon sini ang mga taga-uma nga may mga tanong Sir Josil
0: pero nasumura na
1: ibailon nila uga. So dari kita na ikaduha yung kombinasyon instant noodles plus rice examples ang combo na ton sa ni Sir Josil. Ang iban sini is pansit canton, ang iban sini ti may extra rice pagid kag ang iban sa ni Sir Josil may processed meat pagid yung ginuupod like hot dog, sausage, spam para abi maka add sa arrangement abi Sir Josil sa plaster o sa plating abi Sir Josil. Pero ang iban sini basta makakaon lang bala kung ano dirang salamisa basta makakaon lang makasimot palang gani isang pansit canton Sir Josil o kung noodle kasi nabawa galaway-laway ng ibang sani.
0: Ang importante yung plating, ano, Instagramable.
1: Yes, oo. I-post mo lang na, mula na yung importante. Bahala na pagkatapos sina. Ang meal mo sa ni Sir Josil, like instant noodles plus rice, mataas yun sa sodium. May ara sa preservative, unhealthy fats, kagti ang kanon mo, refined carbohydrates. At rin nag-double ng carbohydrates mo sa ni Sir Josil, halin sa ni sa pasta, kagalin sa nisa kanon. Pero ang main danger dari Sir Josil is too much sodium. Ang iban sining mga instant noodles Sir Josil may ara sang large portion na sining sodium level nga sobra na sa aton sini daily needs. Ti dugang o pagidra ang kanon processed meat. May mga seasoning pagid sa pakete sining mahimo Sir Josil makadugang pagid sinisang sodium. Kayo balayan mo Sir Josil kung daribawa sa seasoning ini di mo man masaburan na halos ang iya sining kaparat kundi ang iyalan sa niya kanami tungod siya sa niya artificial flavor pero mabugat sa aton sa niya sistema kung masamina aton iniginakaon.
0: The instant noodles plus rice, it's carbo plus carbo plus poison.
1: Mm-hmm.
0: Kiti may carbohydrates sa noodles. Pagkatapos may carbohydrates sa rice. And then may hilo iya sa ingredients sa noodles, Doc Leo.
1: Mm.
0: Why takbalo ka na nung ginasimbog-simbog ganina da? Pero ang kalabanan niya unod dyan sina para magdamit is natuag na to sa ni MSG or isa. Seasoning.
1: Isa, seasoning. Tapos may mga artificial nga mga color.
0: Oh.
1: Kag may mga flavor enhancers.
0: Mm.
1: O kung iban pagid nga kung mahumutan mo, Sir Josiel, kanami gid ihigo pag kanami ikaon.
0: Amo na hambal nilaga, tululong laway mo sa iya palang sining aroma, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Isa naman, mambal nga, ay, nagano ko subong, nagadiet, di ko na mag-rice.
1: Mm-hmm.
0: Ang kaon niya, french fries, or fries,

0: high in calories, sugar, kag unhealthy fats. So hindi gud siya makapaayo sa aton sa ninga lawas.
1: High in calories, delikado man kung tama ka damong calorie intake nimo pagkatapos gamay ang physical activity nimo. Amo nang ginatunaan sa natawag nato sa ninga pagdamol sang love handle mo gid Leo.
0: Correct Sir Jocelyn.
1: In short, sinigin pa social ko lang ha, bilbil.
0: Sa ako, bakal sang kuan sa isang iban kag. Sang pantalon sa isang iban kag.
1: Amo nang kapanginam kinampirmi ang sa stream hambal metal hayo naman ko. Oh, kay laban-laban siya na ala Jason hindi ang kataason kundi ang iya sining hawakan. So milk tea combination nila sang fries and burger, so also ma-consider naton to some, Doc Leo, is very is dangerous to some.
0: Yes, Sir Jocil. Pero masiling naton Sir Jocil nga sa tanan nga nagagamit sini kun masami sila nga nagaka-consume sari.
1: In short, nang kun kay sa bulong lang sa idlaw bala. At is, kung kayo, sa once a month, mambal, matilaw lang ko, pero hindi man ni nang once a month, isa kabandihado, mambal, ngayon, bawion ko lang, way ko kakaon sila nga sa tatlong simana.
0: Ayun ang tilaw, Bla Sir Jocelyn, nga bulong lang sa ila. So, ito na to na, ang pagkaon, hindi evil. Ang problema, dira is, ang pagkadula sa balanse, Bla Sir Jocelyn, kag inibalang mambal sa kilala, kung ang pagkadahak-dahak, Bla.
1: Ami, isa pa na, ka dako-dako, pagid ko nung dahak-dahak mo. Bahong.
0: Abi ka sungak-sungak.
1: So, dapat natin sa ni temperance is the key. Discipline sa lawas ta is also one of the most important thing nga dapat tadumdumon. Now, Ari. Sa mahilig iya sa mambal nga bro, sis, let's go. Buta malus na yung chindihanay na sila, Doc Lay. Magambal gani, bro, sis, let's go. Hindi pa na let's go. Let's go. Buta malus na mainom na niya kagbanom suman.
0: Kalabanan si Sir Jocil kung hindi Biyernes, Sabado.
1: Gapamahaw, Dok Leo, sang tinapay, gapanyagas sang tinapay, gapanyapon sang tinapay, Lunes hasta Webes na. Para nga pagka Biyernes, may nagbakal beer kag whiskey.
0: Ginasuptan gida.
1: Oo. So ang paborito tanga combo iya manom suman na muni. Beer plus sumsuman ta. Katululaway ko ba? Sisig?
0: Common ni Sir Jocelyn, ha? Oh. Though pwede ka man kapili sa iban mong mga sumsuman eh.
1: May isa pa na, Doc Leo. Dulako sa sisig. Beer plus ang tiil sang baboy bala na. Nga gin-fried nila, ginlaga ka gin-fried, anong tawagan ni sina?
0: Ang iban sa ni is crispy pata.
1: Crispy pata.
0: Paborito, iban sa ni litson paksiyo, iban sa ni kung ano pa nga mga luto sang baboy Sir Jocil.
1: Selling niya one case of beer, selling niya free. One sisig or one crispy pata.
0: Bawasa ka na miton, tema, kwantanay.
1: Let's go!
0: Tapos programa. Ariyo, sisig like sumsuman plus beer. Usually, Sir Jocelyn, yung sumsuman ngayon ni Lexisig, fatty ni siya. Salty and oily. Tidugang o pagid Sir Jocelyn ang serbesa o kanang beer na nagadugang pagid sa alcohol and extra calories. Frequent alcohol plus fatty food strains the liver heavily. Sir Jocelyn, bugat ni katama sa atay proseso.
1: In short, sinidog Leo, wala galisang organ na ito. Sinayang nagayuhom kung magkaon ka sisig kagkombinahan mo sang beer, no?
0: Ang nagainom lang, Sir Jocelyn, gayuhom?
1: Oo.
0: Oh, kaya wala pa makabatyan
1: bisan mo. Bisan kang katulog, isa gayuhom.
0: Te, san o naman taliwat?
1: So, tama ka delikado, sinidog Leo, especially sa may mga nobla, high blood?
0: Correct.
1: Tama man ka delikado. May diabetes because ang beer is made sa may malt. So delikado man sa may mga diabetes. Now, ang isa pag idaridok Leo, just to take that as an example. Uso subong sa mga gutom gib. Amo ni nga I'm a father of an athlete, Dok Leo. Pagkatapos sampang bala. Ambal kapoy-kapoy niya kapoy ko pa. Pagkatapos siling niya ambal ti din ta makaon. Siya dito lang siya sa may unlimited rice. So why is it, Doc? Nga ang unlimited rice is not good for all but bad to some, Doc Leo.
0: Actually, tinaanad lang man abikita Sir Jocelyn mo katinamatan tangang ginakaon ta source of carb na ton is bugas or kanon.
1: Oh, no, yes. Ginakudkod na pa pati itip ko sa bulikal dito.
0: Ate, kanamiton sa nasa Diyos. Ang ibang ganit sa Sir Josel, hinumaw lang, gatalbo lang Japon eh. Mm. Kati, manami sa Sir Josel, no?

0: Pero ang only rice sabi Sir Josil, hindi man problema suliton ko ang rice, pero kung excessive gani no, ang intake naton suni, there is ni ang calorie overload, there is ni ang blood sugar spikes, there is ni ang weight gain, especially dangerous for diabetics, pre-diabetics, sa mga tao nga kulang suni sa hulag, physical kag exercise abi, kag ang pagkaon sang large rice portion with fried food, sugary drinks create a very high glycemic load, Sir Josil.
1: In short, sini dagleyo kon sobra-sobra sini nga carbohydrates will be turned into equals blood sugar spike.
0: Yes,
1: Sir dagleyo. Yes. So sobra yang pagkaon sang kanon ha.
0: Makatalagam na ganini Sir Josil sa may mga diabetes na.
1: Oh, so kontrolan niyo na muna nga masami gani kon may ara na bala nga boundary na or diabetic na gid bala. Gihambali ng doktor, abis na kada kaon mo 1 cup of rice lang.
0: Mm-hmm.
1: Ti bumalik liwat after a week's doktor niya dokdo igi dipikto aw.
0: Mm-hmm.
1: Ti nasunod mo man hambal ko niya uy kada kaon ko 1 cup man lang.
0: Mm-hmm.
1: Tembal ka doktor niya tingaway gano buaw. Siya galing kay tagkaanong kawalo ko magkaon sa kadlaw.
0: Di kada kaon malang 1 cup mo. Wala maghambal nga kung pila ka beses magkaon mo.
1: Oh.
0: Di kung kawalo kaya magkaon tag 1 cup, hindi walo man ka cups.
1: Oo. Oh. Pero typically dapat kuntani, 3 meals a day lang na, 1 cup every meal.
0: Actually, Sir Josel, kung may maganda batsag na kita, suppose less than 3 eh.
1: Mm.
0: Ang pagkaon na ton, sang kanon.
1: Oh.
0: Tandaan lang nga sang kanoon kag abi sa mga tagpalamati naton samantalang baskog pa kamo samantalang way kamo sa ginabatsyag try nyo abi nga buhin-buhini abi ang consumption ninyo sang rice instead dire kita abi sa mga more complex nga source ng carbohydrates.
1: Mm-hmm.
0: Like root crops and more kita sini sa protein sa aton sini mga ginakaon versus carbohydrates, Sir Josil. Kay bilang Pilipino manotis naton nga more kita maasab kita, Sir Josil, sa carbohydrates.
1: Oh.
0: Especially sa rice kumpara sa protein, Sir Josil. That's why even vegetarian, Sir Josil, may ara man nga obese kag iban sa ni cardiovascular problem because of excess carbohydrates alin sa rice.
1: Oh. So, ano bala, para hindi man masumod, pareho sabi siyang kanon lang tali is masumod man mo.
0: Mm-hmm.
1: Galing kiti, ginaanatan ako galingon, tangaway kanon do ginagutom git kita.
0: Mm-hmm.
1: Pero try your best, ha? Lunes mo bimamahaw ka kanon. Martes mo mamahaw ikaw sang tinanok na saging.
0: Mm-hmm.
1: Miyerkules ni mo mamahaw ikaw tinanok na kamuti. Huwebes mo mamahaw ikaw tinanok na kamuting kahoy o konbalinghoy. And then repeat the cycle, Dok Leo.
0: Kag mas bintaha bagay Sir Josil no kung namo lang aton sa nangihimuon like amat-amat kita sa ni lutason na aton tugalingon sa rice.
1: No, gadidi nga bata lutason.
0: Ang importante sa ni Sir Josil sundon tagib lang tamang order sa pagkaon. Always unagid ang mga ma-fiber nga mga pagkaon, Sir Josil.
1: Mm.
0: Kaya kung una dito ang mga utanon, Sir Josil, ang mga laswa una dito, ang isa ang tendency na aton sa ni Sir Josil, hindi na kita makapatama sa carbohydrates.
1: Kagisa na notice mo na, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Samo ni nga cycle sa ato, siri nga panginaon bala.
0: Mm-hmm.
1: Una permigid ya kanon or sudaan.
0: Mm-hmm.
1: Pero masamigid ya kanon. Matimo anay ya kanon. Niya kahumot, sang kagahumok sang kanon ninyo ba?
0: Direct, Sir Josil.
1: Tatlo na katimo, siri nga ti, ano, dapli.
0: Kadumdum pa.
1: Pero kung nalangon yung utan bala, pareho sini, ging kaon yung utan pagkatapos po ayawayan dugay, mahambal nga, makaon ko gamay nga kanon pagkatapos updan mo liwat sang utan, bali sudaan mo, bi utan. Manutis ni mo the following day, bala Dok Leo, ginatutoy ka lang sa banyo sa pagpamuhin. Pagpungko mo, ginhawa ka dayon.
0: Kag nagapabatsa, kaya Sir Josil mo.
1: Mm.
0: Ang iban sa niti, nagabugtaw gid sa aga kay may ara na bala Sir Josil sang urge. So, galing ng hambal sang kilala ko sa Sir Josil, lango-lango man lang ah.
1: Mm.
0: So, ang problema sa doko na limbawa, pabatsagon niya ka alas 5 ka gahon, alas 6 galing ko yung agabugtaw. Siya masimaunahan ko.
1: Ay, do. Do estudyante, may gana may skila ba? Gahiwod na alas 8 na mo. Siya pre, ano oras ko alas 8? Ay, siya may klase, pagkutahan nila city ba?
0: Mm-hmm.
1: Now, diri kita sa pagkahon na video kayo. Ang isa diri ka masamin nato sa nga ginapamahaw, hot dog, ham, sausage, tusino, longganisa, and so on and so forth and the likes, Doc Leo. Ti halos adlaw-adlaw na, Doc Leo. Mahambal ka nga, mamahaw ko blas ubong ano siya hotdog sudaan ko ah. Buwas siling niya to sino na ba na business sunod niya adlaw siya to, ano naman longganisa naman, and it becomes a cycle for quite a long time, Doc Leo.
0: Amo nang gina sa limblan natin, Sir Josel, nga eventually mabatsyag kita because of its compounding effect.
1: No.
0: Abisan ginagmailan, pero kung adlaw-adlaw na itong ginahimo. Kaya nga man, processed meats dangerous when eaten often. Ang processed meat, abis Sir Josel, ito may aras ang preservatives, nitrates, mataas sa sodium, saturated fat, kagang pagkaon sa ni Sir Josel sang masami, ginaangot sa cardiovascular disease, colon cancer risk, ara man ang hypertension, kag mas nagadugang pagin Sir Josel ang katalagman sani kiti bilang Pilipino, Sir Josel, no, kung dali ba may bilin pas, may bahaw kita sani nga kanon sa gabi, pagkaaga kupayon naton pagkatapos aton sa kalukaluhon iparis naton, Sir Josel, sa hotdog, spam, tosino, ang medyo tagilid ay kayong lawas aton, Sir Josel, kung masami naton iniginahimo.
1: May bilin ng hotdog ya kahapon. Ang sudan niya subong longganisa niya kalukaluhon ko lang anay pagkatapos ang hotdog ya ginurot siya kagisamo gyapon sa kalukalo ya mo plus longganisa pa.
0: Bawas ka namin ton.
1: Pero gahibi ang aton sa body organs.
0: Correct, Sir Josel.
1: Now, dari kita abi sa mga dessert niya ni Doc Leo. Kaya kadahan mo kita at nabalaan yung mga dessert subong. Summertime, ang pinakadahog subong, ice cream kag halo-halo. Amo ginang ina pangita ka tao subong, Doc Leo?
0: Correct, Sir Josel.
1: Pagkatapos inang gina pamalahas bala nga 1.5 liter.
0: Ba, sa ka namin ton, kada labok, Sir Josel, feel na feel mo gina.
1: Oo, nang mag-ula ka bala sa botilya, sa baso mo bala, mambal, ops, niya daw gabilog, daw ga-ice, how?
0: Mm-hmm.
1: Ay, ba, ka na migid siya na kanon mo or imnon, halo-halo, litchi flan, soft drink, ice cream, pati aguku or ice candy, tawag tabala, Doc Leo? Ting iban sini para hindi man masumbon yung niya daw ginakonsensya ko ice cream adlaw-adlaw siya bi halo-halo naman.
0: May konsensya ka pa na.
1: Oo. Adlaw-adlaw halos may dessert katulad sina. What's the danger sa mo na, Doc Leo?
0: Ang isa ka daw ang question sa nadara Sir Josel, kinanglan tagid bala ang dessert tapos kaon?
1: Mm-hmm.
0: Ang straight ni sabad Sir Josel, hindi. Oh, pero naanad lang kita.
1: Ti ginpaanad kita sa mga negosyante sini, Doc Leo mo.
0: Tuloy lang business ah. Oh. Tungod Sir Josel ining mga dessert niya ini, although fine occasionally panalagsa, pero ang masamin sini nga pagkaon Sir Josel, overload sa aton sini nga blood sugar, increased triglycerides, nagpromote sa fatty liver disease. Hindi lang tungod sa pag-inom sa makahulubog nga limnon, but excess sugar promote fatty liver disease. Ti ara pa mga sangkap, tungod sa mga sangkap kali sini Sir Josel, Josel, no, ara ang gatas, ara ang syrup, ara sini ang mga sweet beans ti, sa ice cream, syempre ang sugar, kag may ara pag idiban Sir Josel nga sugar toppings gid mismo nga namit kayo sa aton sa nga panamil, sa aton sa nga panabor, pero balubog at sa aton sa nga sistema.
1: Actually, yung pinaka-common nilta ng soft drinks mo. Kaya may kilala ako nga pag-aagis ang delivery truck sa soft drinks mo, mambal nga. Bawa sila nga inom ko ng soft drinks, sila nga maduha nag-delivery truck.
0: Ano sila yung bala Sir Josel nga may na-disgrasya ako nung delivery truck bala.
1: Oh.
0: Instead niya buligan ang driver, kinunahakot soft drinks mo.
1: Ang driver to gawiit na siya sa sakit, pero soft drinks ako naging hakot eh. Bangod man kay ti almost everyday daw ginakonsumo, gini sa sulod sa bala. Like ang ibang sinis niya, hindi kumplito. Hindi takot, mabusog ko na. Kalain ako pa matya ko na hindi takot. Tigab niya baka na soft drinks to.
0: Tama.
1: Pampatigab ko, no? Pero dapat nyo dumduman nyo kung ginapangita na ganito sa lawas yung katulad na sa soft drinks sa mga matamis isa na kapatimaan basta ikon elevated na inyo blood sugar.
0: Correct Sir Josel, kagbalibad na lang tigab.
1: Basta ikon na mo ng hambal sa kilala ko, Doc Leo. Siya base ko ng tigab mo, selling niya mo na ng katapusan mo.
0: Katapusan yung tigab.
1: Katapusan yung tigab. Pero anong masamisin nga isuffer a bidok leo? Sa mga mahilig sa combo, unhealthy food combinations, nga ginapang mensyonar na ito, kagkun may nabalaan pag ikamodera. ano ang mga balatian nga masami associated dari Dok Leo?
0: Dari Sir Josiel, tungkol sa atong unhealthy Filipino eating patterns, ano ang mga balatian strongly connected dari?
1: Mm.
0: So isa dari Sir Josiel ang nagadata subong type 2 diabetes.
1: Si daw. Type 2 diabetes gid.
0: Kay Sir Josiel pagkatapos isa sa ni high blood pressure o kun hypertension.
1: Ah, magkasawa na sila yan.
0: Ah, bagan niya isang kilala. Kung sunis ang unang, hindi magpakaisa. Subang lang mag-asawa pa
1: yan. Oo, gahulid siya na permi mo. Mabalingan niya may, ano ka, may diabetes niya. Oh, duhas na siya, may high blood pa yan ako. Ang isaman, mabal. Ah, may high blood ka, oh, niya high blood kay diabetes.
0: Kag subang, Sir Josiel, sila yung isang, may nabalaan ko, Sir Josiel, siya subang daw, hindi ka nagasabay sa trend eh. Kuno ay ka maintenance eh.
1: Oo, ambal nila gani, mabal nga. Ay, para sa ano na siya sa diabetes niya, sa high blood, duhay pa. Ah, siya tikulang pa na.
0: Pabuta. Magluwas Sir Josiel sa diabetes o type 2 diabetes, magluwas sa hypertension, ara man Sir Josiel ang heart disease tungod sa mga fried food and healthy fats at high cholesterol. Ara man Sir Josiel ang kidney disease tungod sa high sodium and uncontrolled diabetes and even hypertension Sir Josiel na mahimo makadamage sa atong sa kidneys. Kaya ara man Sir Josiel ang non-alcoholic fatty liver disease, magluwas iya sa alcoholic fatty liver disease pagid. Ya ko ni combine na ton tungod sa sining mga sangkap, sugary drinks, alcohol kag obesity Sir Josiel ti kapulan na tambok ang aton sa liver cells. Kag itong pagid nga problema Sir Josiel angot sa hindi husto nga kombinasyon sa mga kalanon.
1: Why kami nagasiling ginaordera namon kamo nga untatan yung pagkaon na. Kaya kung kaisa mo mula na masarangan ninyo.
0: Mm-hmm.
1: Pero if you have choices as much as possible, hindi nyo pag-adlaw-adlawa ang muna nga mga food combinations.
0: Pero kabaloman ko Sir Josiel nga kalabanan sa nagapamati sa ton bisan hambalan mo pa nga untaton bisan may choice sila. Sige lang ni Gyapon.
1: Ah, ambal ka pa. Ambal mo lang na silingya kami nung bakal timo. Pero pati ka na. Amo nang hambal gani ka bata. Yan nga hinugay na siya nga. Way ti bakalan niya, way ti sulod. Silingya ginimumulkan siya. Amo na pa kay nagigan sa kabataan nila mga malam-lam hambal nga. Nan, silingya. Abita, bakalan lang siya ginimumulkan siya. Pati lawas mo imumulkan siya sa balatian hao.
0: Mm-hmm. Munang iban gani ko na Sir Josel din na maghimulkan siya mo.
1: Mm-hmm.
0: Kay gabalatian nun ako no.
1: Hambal nga. Niya, grabe ka dako. Gini siya sa savings mo, sinayaw. Gabanog naman tila.
0: Nagkadunod to, Doktorya.
1: Oo, dito. Nagali, nagsulod ko. Nagbanog na sa tila. Now, speaking about anong pwede natin sinidiri nga, mahambal natin, sinayaw, makatabang bala, Dok Leo. Panabang ta nga mga pagkaon, utanon, or prutas man nga. Makapiyan-piyan ko nabalanin niyo nga guilty ka modera. At least makapiyan-piyan bala. Minimize yung number one ang mga food combinations sa ipanghambal ta. Hindi man yung pagsigisigihagid niya, masamigid. Pero ang pwede makabulig, Dok Leo, para makalikaw kita sa mga possible sininga complications sa heart disease, kidney disease, fatty liver, diabetes, or diabetes type 2, hypertension, Dok Leo.
0: Ari Sir Josiel, makita sa tonso ni kusina eh. Ang kalamay ko no Sir Josiel, ang asin, mantika, mga nagapanami na sa aton si ni Sir Josiel panghuna-una kag gapanayanaya sa aton sa itsura sa kusina. Pero kung di kita kabalo magamit Sir Josiel, amo makano nang mata-amat patay sa aton. Pero sa kusina Sir Josiel, may ara magaling makabulig sa aton bisan paano sagang o kung pian-pian pahagan-hagan sa mga efekto sang hindi maayong kombinasyon. Isa diri amo Sir Josiel ang pagkaon sa nisang ahos.
1: Usap ka ahos, ha?
0: Usap ka ahos, Sir Josiel.
1: Oh.
0: Ini tungod may aras sa ginatawag alisin, makabulig, suportahan ng aton sa ring heart health, ma-reduce ang inflammation. Kaya inflammation, nga din, Sir Josiel, especially ang chronic inflammation, dinagin ni Sir Josiel na angot sa high sugar intake.
1: Mm-hmm.
0: As always, sugar directamente o corn carbohydrates na convert sa sugar Sir Josiel sa aton sininga lawas nagabulig mo support sa blood circulation kaya makabulig parang cholesterol kaya ang blood pressure Sir Josiel hindi man magtinimbuok tungod sa sininga ginatawag mga bioactive compounds nga ara sini sa garlic. So paano makabulig ang garlic kung kauno naton siya? Pwede sabay naton Sir Josiel kung mamantikaon ng aton sinikin na kaon. kun masami kita nagakaon sa nisa matambok ang mga pagkaon kag high cholesterol risk magluwas pa nga nagabulig pabakod sa aton immune system.
1: Actually masami ni nga ginatimo-timo sa iban niya mga rasa Doc Leo. Mm-hmm. Ang garlic ka doon na isla ang garlic labi na gid kun masumod ang ila sa ginakaon. For example, ang ibang sinin nagkakaon, balas ang Adidas. Mm-hmm. Nga boneless ka Adidas, Doc Leo. Mm-hmm. Pwede masumod man na kay rich in collagen. Mm-hmm. So, mo kayo masumod ang ibang sinin eh. Ginagahulid gidias lamisa sang garlic pagkatapos. Gaingkit kung mamal tama naging kasumod daw. Nagaingkit sila, nagakagat sila o ginausap nila ang bilog sinin garlic, Doc Leo.
0: Kaya rin, Sir Jocelyn?
1: Hilaw ina, ha? Now, how about Doc Leo? Ang kumon na bing mga utanon sa palibot. Balunggay Doc Leo, may mabulig ang balunggay si Ray Doc Leo?
0: Sir Jocelyn, kay nambal na ton mangin unhealthy, kun unhealthy ang combination sa mga Pilipino tungod nga more sa mga preservatives kag mga puro halos ang panamit ng Sir Jocelyn ng artificial na no. Ang balunggay may haras ang fiber, antioxidant, may vitamina, may minerals, may plant compounds ang makabulig pabakod sa aton sa immune system, panamit sa aton sa digestion, makabulig pabalanse sa aton sa blood sugar. Kag kun may kulang kita sa mga vitamina kag minerals, mabuligan niya nga madugang-dugangan. That's why Sir Jocelyn, ang balunggay is makabulig o kon maayo sa mga may unhealthy eating patterns. Isa na sila, Sir Jocelyn, kulang sa fiber pero may imo ginakaon. Manubo sa vitamina ang imo siya ginakaon. Kung wala ganis ang vitamina, kundi panabor lang. Kag hindi ka pala kaon sinisang laswa, makabulig dari ang balunggay in terms of nutrients, fiber, and antioxidant.
1: Okay, balunggay ka garlic. Now, matapos si Doc Leo, naintindihan ta bangod sang estado sa ato sa inyong pagpangabuhi, may iba niya, amulan ng masarangan nila, kung ano masarangan, amulan ng kaunon.
0: Mm-hmm.
1: Sometimes, ang iba siya ni most guilty sa mga unhealthy food combinations.
0: Mm-hmm.
1: But kung ikaw, Doc Leo, feeling mo guilty ka, and balaan mo nga, permi mo ni ginahimo, pwede abing makabulig abing Doc Leo. Ay, pagkaw may nabatsyag ha, makainom ikaw Sanson plus gold capsule kahit may garlic man na may malunggay may mangustin pa ganit Doc Leo kag spirulina kag gampalaya
0: yeah, makabulig yung Sir Jocelyn eh. Kapin mo kung balaan mo yung emotion nga lifestyle hindi amo hindi suno sa makapabaskog sa emotion nga lawas. Siyempre balaan mo nga daan, kulang ka sa sustansya, hindi ka pala kaunlaswa. Kulang ka sa fiber, kulang ka sa vitamina sini kag mga minerals. Ang pag-inom Sir Jocelyn sa Sanson plus gold capsule, di may ara sa mga utanon, may ara sa prutas, ara ang queen of all vegetables and queen of all fruits, ara man ang mga superfood Sir Jocelyn kag may kuan ka pa sini Sir Jocelyn, may bonus ka pa sini nga protina, halin sini sa spirulina kag halin sini Sir Jocelyn sa malunggay kati abis ang iba ng protina Sir Jocelyn makuha lang sa pagkaon sa isang karne. May mga plant sources man kita kasubong sa spirulina kag balunggay nga pila lang asa sangkap sini sang Sanson plus gold capsule upot sa iban pagid mga sangkap Sir Jocelyn nga makahatag sang dugang nga fiber, vitamins, minerals and bioactive compounds nga makabulig puno sa mga kakulangan dira kag makabulig pabakod sa aton lawas Sir Jocelyn nga mahimo magig resulta sa badatian kung nagapadayon na rin imbalances tungod sa aton sa rin unhealthy eating patterns Sir Jocelyn.
1: Masami sa rin pamahaw Doc Leo is hotdog itlog kagkanon eh. Na labi na gid ko ang umpisa ng klase. Amugid na ang kalabanan niya combination. Kung kayo sa itlog kag sardinas kag kanon.
0: Mm-hmm.
1: So itlog, hotdog, kanon, itlog, sardinas kag kanon. Mm-hmm. Amugid na yung masami niya konsumo. So kung amu ini ang imo konsumo, Doc Leo, estudyante, bikaw, or ini gani, gatrabaho, ikaw, mabudlay na maghikot, mahamapos inihikuton eh. I-prepare ko na agad, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Ano ang mas maayo nga chimpo sa pag-inom before or after meal, Doc Leo, sa Sanson plus gold capsule?
0: Pwede makainom, Sir Jocelyn, before, like 10 minutes before sa nipamahaw.
1: Oh.
0: Or 30 minutes pagkatapos pamahaw.
1: Okay.
0: Amo man sa hapon, Sir Jocelyn, pwede man gani sa nga isa ko oras antes sa nipagpanyapon, pwede na makainom sa Sanson plus gold capsule.
1: Okay. Sa nagapamangkot dira ha, sa pag-inom sa Sanson plus gold capsule, kung guilty ka mo sa mo nga combination, 10 minutes before meal or 30 minutes after meal, pwede niya nahimuon in the morning and in the afternoon. Now, add the recourse, Doc Leo, sa mga guilty, sa mga unhealthy food combinations. Anong makabulig pag-idari, Doc Leo? we might suffer sa diabetes, ha? We might suffer sa heart disease, kidney disease, fatty liver disease, or inigani high blood. So if we speak about diabetes, nadumduman ta diri dokle, vitamin D is isa sa makabulig sa aton dira mo. Ang vitamin D is present dira sa premium D3 soft gel capsule. So instead of mahambal nga, hindi ko sigurado sa linya if may ara ko enough nga vitamin D kay sa linya daw 10 minutos lang to kay napainit ko. Ang pag-inom sa premium D3 soft gel capsule makabulig ini suplemento dugang sa lawas ta dokle.
0: Makabulig yun, Sir Josil. Magluwas pa kon unhealthy mo sa linya eating pattern, Sir Josil, ano? More ko sa processed bala kay hindi gusto ang kombinasyon. Mahimo nga makulangan sa sustansya, Sir Josil, imo sa linya tulaan. Mahimo makulangan sa sustansya imo sa linya muscles, magpaluya sa imo sa linya immune system instead nga magnayanaya imo pamatyag kag paminsaron, Sir Josel, nang irritable ka kag mahimo, Sir Josel, may magresulta sa hormonal imbalances nagapaluya sa aton, nagapahina sa aton, mangin masakiton kita, Sir Josel. Diri sini masulod ang vitamin D3 o kon premium D3 soft gel capsule, Sir Josel. Hindi man sa direkta ano kasubong sini sa gitatuwag makakorrect gid sang kon ano nga mga kakulangan naton dira sa lawas tungod sa unhealthy eating patterns na ton, Sir Josil. Pero tungod sa iyas ni, mabuligan niya mga mabakod ng aton sa nga tulaan. Muscles, mapabakod ng aton sa nga immune system, panayanayang aton sa nga modo. Kaya bisan pa, Sir Josil, sa pagbalanse sa ni sa aton sa nga hormone nga mahimo madalman pagin, Sir Josil, kung padayon na ng unhealthy combinations naton, kung unhealthy eating patterns naton, diri sa ni makabulig pigan-pigan, kung naginatawag pian-pian, Sir Josil, ang premium D3 soft gel capsule. Isa pagid ang manami man sinika may upod sa nga healthy fat, Sir Josil, instead of mga unhealthy fat na ginakaon naton sa lawad daw. Ari may upod nga duha ka healthy fat, VCO and the moringa oil.
1: So ang VCO makabulig, Dok Leo, no? Kag ang moringa oil and the vitamin D3 sa premium D3, agud to nga makahatag dugang supplement kag maka makabuhin sang risgo nga makadalawat kita sini, Dok Leo, sa mga possible sini nga mga medical conditions or komplikasyon kung magsigi-sigi kita sa mga unhealthy food combinations.
0: Correct, Sir Josil.
1: Okay. Ang ano ya, Dok Leo, ang vitamin C, makabulig ayan ang vitamin C dari, Dok Leo. Again, ha, we're not saying hindi gig ka mo magkaon. Karon may mga aking sinamahan, amol, kalarata na amon masarangan. Now, kung balaan ninyo nga amon ang ginakaon ninyo, ang pamangkot sinis, kung magbakal ka mo sa vitamin C, kung mag-take sa vitamin C, may mabulig ang vitamin C sa pag-protect sa ato sining alawas para hindi dakpon sang komplikasyon dayon ang ato sining alawas, Dok Leo.
0: Yeah, may mabulig yun, Sir Josil. And speaking of amon lang na masarangan, Sir Josil, no, kung kaysa, it's a very subjective statement, Sir Josil, ano? O kung ang balaan nun, kay speaking ng basarangan doon kaysa medyo budlay ang pagbakal sa mga suplemento, Sir Josil.
1: No.
0: Ultimo Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, or Santhon Vitamin C. Pero nga may pambakal man sa sigarilyo, Sir Josil. Nga mahimo na makabakal sa isang ilim nun. I mean, iba ganyan nagpangutang pa, no? No offense, menta.
1: Readily available.
0: Pero ang point sa ni Sir Josil, kung ano nauna-on doon na to, ang pinakapuhunan na to sa ni ikaayong lawas.
1: Oh.
0: So, vitamin C, tuman kadako ang papel sa ni Drake na nagpabakod sa ton sa ni immune system. Nga nag-amat-amat hina, Sir Josil, kundi husto nga ton sa ni eating patterns and unhealthy in combination na ton sa ni Sir Josil. Kinanglamon sa collagen production, antioxidant activity, kag-isama sa ni Sir Josil ang pagpadasig pagpali sa aton sa nga pilas dugang pagid ang risk mo sa ni Sir Josil sa paglala sini kung gataas pagid ang imo sa nga blood sugar tungod sa unhealthy eating patterns nga mabuligan, Sir Josil, kung nagatumar kita sa isang vitamin C like Santhon Plus Vitamin C.
1: Ang patal pagid ang leya mo ning pamangkot diriyo. Selling niya kay nana, dako, kung aga selling niya, ginahungod ko niya pasobrahan ng tigang kong gabi para pagkaagas niya may kalukaluhon ako.
0: Mm-hmm.
1: Pagkaagas selling niya, buka nami selling niya nga ang kalukalo mo bala, higpan mo dayon ka Santhon Gold Coffee Mix or hindi gani, Premium D3 Coffee Mix na Clay.
0: Bawasa ka nami ito. Actually, Sir Josil, no, ang kanon bala nga gina-overnight ni mo, like sobra-subong ang imo nga gintig ang pagka aga initon mo abi.
1: No.
0: O kon kalokalo lang simple nga ginit mo lang sa kalaha, Blazer Josil. Ginatawag na ina siya nga resistant starch.
1: Okay.
0: Hindi na na siya madasig makapashoot up sa emotion nga blood sugar. Ang problem lang dira te ka magkalokalo ka ang mga ginasangkap ni mo blood Sir Josel nga mga pampanamit bala.
2: Oo, oh, siya may nabilin pa to siya tambo ka baboy kahit kahit dabla to amon lang siya mantika. Oh.
0: Browse ka na. Tapos sa danan bagay Sir Josel sa final hit palit na ginamo sa gingisas tambox baboy. Amon ang kwan sa iba ni routine sinisang iba na ginahungod pagani na Sir Josel kung kaisa.
1: Hmm.
0: Actually, if possible sa aton sa mga tagpanamati, unahon gid naton permi o konsundon gid naton permi Sir Josel ang eating pattern nga dira gin disenyo ng aton sa nga lawas una gid permi ang utan.
1: No.
0: Kaya bisan makakaon kasang kanoon Sir Josel pero kung gin una mo may fiber ka nga daan dito sa sulod di may panagang ka nga daan dito ang isa sang good benefit mo sina kung halimbawa nagkaon kasang mga utanon nga daan bisan gin pasundan mo siya sang carbohydrates hindi madali-dali kaya hindi madasig ang absorption Sir Josel sang glucose sa ton sa ning intestine.
1: Di magapabilin pa Dok Leo ang selling niya nutrients sa santon na gold coffee mix at premium D3 coffee mix sila yung kaya ginadapli kus kalokalo
0: ara lang nagyapon kati magluwas ka rin Sir Josel te ang mga coffee mixes na ton inigin design niya parang imnon mo kagabutangan sa mainit nga tubi mo hindi niya madula ang ilas ni iyang mga ginatawag binipisyo sa aton sa ninga lawas bisan ginabutang o kung ginapadalundon o painis kalokalo. Hindi lang ko yung kabalo kung ano pagluto, mas ang kalukalok, ano mga sangkap dira eh. Kaya kung kaysa Sir Josel, tiba si karuman nyo taralize mo ng mga binipisyo tungkol sa komplikado sa emosyon ng mga sangkap kagpag prepare sa emosyon ng kalukalok dira.
1: Ano nang hambal nila, kung pugan mo ko ng mantika, sobra pa ko no sa inukalukalok mo pag isunod yan daw wala.
0: Basi, pwede yung pampamanyos eh.
1: pero kung gusto ninyo nga daw, inigawa ka mo gutumon na yun. Ang manami imnon niya actually, Dok Leo, is the Santon Plus Coffee Mix siya mo?
0: Correct, Sir Josel. Kaya abin mo sa aton sa mga tagpanamati, kuwans gani ka rin more kita sa sugar and carbohydrates, refined carbohydrates sa karuhon ta, madali kita gutuman, Sir Josel. So dapat, Sir Josel, parang ang isa gali ka, pwede na itong himuon, parang hindi kita masami hilaban o kung madali gutuman. Instead of masami yung carbohydrates, try na ito ng protein, Sir Josel. Tamo sa mga nagainom sa Santon Plus Coffee Mix, Sir Josel, tungod nyo may ara sa sang protein from spirulina, from malunggay, and especially from soya beans, Sir Josel. Muna siling nila nga kung makapangapi sila, dugay sila makabatsyag sang gutom. Isa sang rason sina tungod sa protina nga ra, dira.
1: So, talining na discuss natin mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Now, Ari, din ka mo pwede ka bakal sa managa pinamangkot. Ara, da available sa Mercury Drugstore. Basi may branch na Mercury Drugstore bala sa inyo. Available ning mga produkto sang Yes to Health. Sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, Generica, sa Watson's Pharmacy. And even, pwede ka maka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod, may store kita, dira. Ara na kumpleto, tanan niya produkto, dira, ka may exclusive nga mga nutraceutical ka products ang Yes to Health. Ara da sa Yes to Health Store, sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, at Tubang Ina sa Marayo Bank. Ngalan, again, ha, Yes to Health Store. Palapit lang kamo da, kompleto da ang ato siring mga produkto. Sa siyudad sa Iloilo, kompleto ang produkto ta, may libre pa nga konsultasyon kay may clinic diriya sa siyudad sa Iloilo, ang Yes to Health Wellness Center sa A. Young Building, Yulo Street, sa City Proper, at Tubang Ina sa Midtown Hotel. Bukas na, 9 o'clock in the morning, may konsultan kita dira. Nga nag-offer sang libre nga konsultasyon si Dr. Rem Pinado. Kadto lang kamo dira starting at 9 o'clock in the morning. Kung wala sang Yes to Health Store, wala sang clinic, ang Yes to Health sa inyo sa inyong lugar, bisita lang kamo sa inyong suki nga mga drugstore o kung butika. Available lang ato sa mga produkto nga napanghinambitan ta. Now, ang isa pag idari Dok Leo, ang muno, ya sila nga nga nanotice ko bala, sumugod sila nga nga daw alos sa every day or every other day, nagainom ako blas ang soft drinks. Nagapalang huyos ang akon sining panit.
0: Isa, Sir Josel, ina sang patimaan sang dehydration. Tungod niya kung masami kita nagiinom sa mga matamis, kinalamayan, may mga high fructose corn syrup, nagahubas ang fluid sa aton sining lawas. Sir Josel, tungod nga, ipaihi na sa aton sining lawas. So kung pagwaon through sa aton sining ihi, tingin sa sinis ang pinakahimuon na Sir Josel, untatan, o kung, shall we say, Sir Josel, dugang-dugangan na pag-inom sa isang tubi.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, try mo abi sa aton sining texture dira. Gamiti isang habon. Kaya ang habon, actually, isaman mo. Isang may factor sang
1: dry reaction. Skin.
0: Yes. Sa nagpamala sa aton sining panit. Though, ang major, good, yeah, sunod sa imo sining ginhambal, ginmessage dira is ang pag-inom mo sa soft drinks. Try abi, hagan-haganan soft drinks mo, more water. Tapos gamiti abi isang sabon, hindi tuman makapadry sa panit. Isa dira, Sunthone Plus Herbal Soap, Sir Josel.
1: Mm-hmm.
0: Nagamuli, ginamoisturize pa sa aton sining panit. Kati miyara sa sang bayabas, may papaya, may malunggay, may mangustin, iban pagid sining mga sangkap. Pero, liba, manotis mga pati sa guya, Sir Josel, do ka dry no?
1: Mhm. Mayara dok Leo kon kaysa nga kon magdry gani imo sining guyab, matyaga mo do galin litik-litik bala nga makatol nga kon tandugo nimo mahapdi.
0: Yeah, correct Sir Josel. Kon sa mga duta, natad ka pala mangag eh. Isa nga makabuling sa Sir Josel, kapin ba ko may mga dark spots pagidbla? May mga pinalian bala? Clear Skin Herbal Soap Sir Josel.
1: Mm-hmm.
0: Kay mayara sang glutathione, mayara sang kojic acid, para nga ma-uniform bala kung magsalalamang color Sir Josel ang mga dark spots dira amat-amat panas sa sige-sige nga gamit sina kagtungod sa VCO Sir Josel nagabulig sa nga ang aton sa ringa panit hindi sila magtuman kamala.
1: Oh, may isa dali ka pamangkot Dok Leos na kung magamit ako sa Sunthone Plus Herbal Oil na hindi yan ako magka dry skin.
0: Tiyang isa ganit Sir Josel lagi nagamit pa sa mga may dry skin amo sini ang VCO eh.
1: Oh.
0: Para nga ma-moisturize ang aton sa ringa panit, which is isa na sa sangkap ang VCO, isa sa sangkap sa aton sa ringa Sunthone Plus Herbal Oil. Kag ang bonus mo pagid sa ni kung nagabanyo sa Sunthone Plus Herbal Oil, mas safety kasi ni sa kagat sa mga sapat-sapat lakip sang lamok Sir Josel nga may mo nagadala sa isang dengue infection.
1: Mm-hmm.
0: Kag nagabulig pagid ni sa nagumpisa nga mga pagpalanakit sang lawas, palamoy poy palang alay sang lawas tungod siya sa ringa peppermint oil. Kag ang isa nga makabulig pagid condition sa aton sa ringa panit Sir Josel amo ang moringa oil, may oleic acid, may vitamin E, nga isaman sa sangkap sa aton Sunthone Plus Herbal Oil.
1: Iniya nakapamati, guro, ni kahapon sa edisyon sa programa. Ta sila niya, katropang Josel, Dok Leo, konsigi ko magkaon sila niya sa mga inatawag niyo ng unhealthy nga food combination. Sila niya nga madula pagkakadite ko, hao.
0: Isa tungod nga may mga imbalances nga matabo sa lawas, Sir Josel. Speaking of kadite, Sir Josel, biyat hagwanta na ina.
1: Kaditi siya mo, kung tamalo siya ni Permi lang gatindog. Ti kon opisyal kaya, ti Permi ka na lang yan nag-pungko eh. Kung tamalo siya ni nga ti kon gatindog ka, porsado pa. Basi bala madulang pagkakaditi ako no, Dok Leo.
0: Titing haon mo hindi ka mag-mangin opisyal eh. Para pabilin na ka dito. Ang point lang si Sir Josel, tungkol niya ang hindi husto nga mga food combination naton. Mahimo may mga imbalances na nagkatabo sa lawas. Mataas ang lipids, o fats, cholesterol, triglyceride, sugars, nga may connect Sir Josel sa aton sa reproductive system function. Ang isa sin natin maka-affecto gud sa performance sa Sir Josel.
1: Diba si kon sa grado pa bala sa uway ka pa mauso sa mga unhealthy food combinations, grado mo sa misis mo dos. Sige-sige hagi na kaya tagaan niya gig ka dugay-dugay 1.5. Mahilang kon 1.5. Ang lain siya na kumahambal nga santong alanay sumo, santong nga sa boss.
0: Ano na, Kwan, ano pagtawag Sir Josel? Ano ganun ako nag-aubra ha ganun ngayon, nadlawan ganun? Lain man niya kung pakyaw mo?
1: Oo.
0: Tay adlaw-adlaw, yaga kuha kasang parsyal mo.
1: Oo, balikan mong dyaryo, boss. Pero sa mga katulad siya, kung unhealthy ginakaon ninyo, whatever kind of supplementation para nga mapabalik ang inyo sinang puwersa, ayawan siya pabalik sa naanda ninyo ng normal balakuntani sa inyo sinang edad. Sa mga lalaki, ha? So una, ipakonsulta ka mo kang magpatreat ko basi kung taas na inyo sinang blood sugar or hindi gani you're suffering sa other sinang medical conditions. Pero kung bala niyong healthy ka mo kag humble nga,
2: Dan ang kabulo-bulo lang ito sa niligan, doon kapoy lang gina ko. Pwede mabuligan sa turbo dietary supplement for men doon kayo.
0: Pwede yun, Sir Josil. Kati amo na ginahimo, sinisang klavo, waska, kagmaka, nga sanggap sa turbo dietary food supplement, Sir Josil. Ginabuligan niya nga mapanami ang kondisyon sa aton sinipang huna-huna. Ginabuligan niya nga mapanami ang aton sinipang blood circulation. Buligan kita nga amat-amat mabalik ang aton sinipang persa. And eventually, Sir Josil, ginabuligan nga mabalik kung nakabatsa kita sa natural sininga gana.
1: Oo. Sininga, Dok Leo, why ipikto sa mata ko inang ginahambal ninyo nga mga food combination nga ina?
0: May aragid efekto sa aton sininga mata, Sir Josel, especially kung nang emosyon na yung kombinasyon nagapalanubra sa carbohydrates and sugar nga nag-aafekto sa emosyon ninyo blood glucose nga eventually nag-aafekto sa mapinong kaugatan sa mata mangin kausa sang problema sa mata, panulok, and eventually pagkabulag kung hindi, Sir Josil, ma-reverse o kung ma-modify ang lifestyle.
1: Oo. Oh. Pagsatanan nato sa mga kauturan, kung ano man ang palanakit na batsyagan nyo, kung daw hindi naging kamu kabatsyag, mag-inom ka mo sang Sisdapain. Isa lang ka sakit siniyang hindi e mabulong mo. Sakit sa buot. Kag sakit sa bulsa, pagidgali, Dok Leo. Pero ang sakit sa baga, sakit sa hawak, sakit sa inyo siniyang luko-lukuan, sakit sa inyo siniyang puwak, kag sakit sa ulo, kung na'y ninakabok agwanta, Sisdapain.
0: Correct, Sir Josil. Kag ang sakit man sa bulsa, mahimo niya, Sir Josil, marimadyuhan gyapon eventually. Kaya kung ang sakit sa bulsa, tungod sa hindi ka makaubra, kapala nakitlawas, so matumaran mo, makabalik ka ubra, mga kwarta.
1: Oo. Oh, amo ng bulong sa sakit sa bulsa. Galing kita, why na tatsyempo, abi mo. Doka na may pakuntaan ni discuss pagidugang sa ito sininga programa The Secrets of Health. Pero buwas naman ha, limitahin nyo ang mga unhealthy food combinations niya. Ang mga kombos-kombos kaga mga unli-unli. Bala nga kung kaysa ba o ano nang hambal nga lugar makagwa kong sa skalanan. Mahambal nga siya ba o gawas-awas man sila nga sa liog ko sila yung kinaon ko ba? So, likawin ninyo ina ha. Nagakaon kita, hambal ni Dok Leo, gakaon kita para hindi lang mabusog. Nagakaon kita para mabuhi. Kag ang buot hambalon sini, para mabuhi kita, hindi buot hambalon nga, permi busog lang kita. Dapat healthy sa ang ginakaon naton sa mga nutrients. Lastly, kuanta lang sa sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner Dok Leo Amos. Doc,
0: sa mga hilig naton ano, especially pag-abot sa pagkaon bilang Pilipino, gusto naton sininga ang manamit permi sa aton sininga panabor sa mga okasyon sa aton sininga ginatambungan, dapat taganhagan lang gid kita. Kag if possible magtuon kita sininga sa kung ano nagakaigo sininga kombinasyon nga makapaayo sa aton lawas. Kag manami pagid ugaliyon nato na pagtumar sa ni sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, lag Santhon Vitamin C para mabuligan nga makapulupanimbang aton sa ninga lawas, madugangan ang mga sustansya dira, kag bisan paano makapian-pian para nga hindi kita matamaan sa mga imbalances sa aton sa ninga lawasan, resulta sa unhealthy eating patterns. Sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gariseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa linya certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman nga edisyon na sa ato sa linya pagparagad sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM 100.7 Iloilo, kag sa tanan nga may XFM station sa isa sang Panay kag Negros, ako naman si Katropang Jose Albanias, XFM News.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
4: Sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, sa XFM
4: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. sa Bacolod 103.9 XFM. Santon Gold Live Testimony.
5: Balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga nakakagaling ng Santon Last Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
7: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: wound. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang post-seller agent na naka-paper shift, importante na laging energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay ko akong lalisa. Sister Pain para dero-derecho ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga
7: XFM 103.9
1: Southon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tinawan na kape in Bijang sa borsang Southon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: XFM, kid how?
12: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
11: Nga, XFM, kid.
12: Inami ang music, ah.
11: Nga, XFM, kid.
12: Ay.
13: Wala ka lang ang music magkatapos magbukta ko. Plamayan, natin sa mga balita. Plamson, amin, bigit sa mga DJs na lakad.
14: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply.
11: May how, kita pa.
14: Enjoy lang.
11: Nga, XFM, kid how?
15: Timo!
7: XFM 103.9.
16: Ora nga mag-upod liwat sa minority group nga ginapangunahan ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III. Dugang pasini nga mayara sang ginaaligar pagpamahog sa pila ka mga senador nga ginaganyat nga magsaylo sa pihat nga bahin. Sa subong, mahimo nga mabuhinan ang numerosang mga nagasuporta kay Cayetano bangod ginalauman nga hindi makatambong sa sesyon si Senador Ronald Bato de la Rosa nga ginapahayag na kagawa sa hilway sa Senado sang Webes sang mag-aaga. Bangod sini, mahimo magnubo sa 12 nga numero ang mga senador nga mahimo magboto para mabilin o kuna para mapabilin si Cayetano bilang Senate President. Madumduman nga 13 ka mga senador ang nagbuto nga ibutang si Cayetano sa pwesto samtang siyam naman ang nagsuporta kay Soto. Samtang nag-abstain naman sa pagboto sandaya Senador GV Ejercito kag Juan Miguel Zubiri kag magdamping sunod diri sa minoraria ang duha ka nag-abstain kag may maganiat pa nga duha ka senador gikan sa mayorya. Posible sila makahimo sang Magic 13 nga bastante agud maghimo sang panibag-o nga liderato sa Senado.
6: Express Balita. Express Balita.
15: Kaga sa atong padugang nga balita nasyonal, nagpositibo sa gunpowder residue ang isa ka volunteer sa National Bureau of Investigation na kanan NBI nga ginaresto may kang tanan sa natawo nga Luke Panay sa sulod sang Senado sa Southern Police District Domingo sang gabi Mayo 17. Sa naka SPD Public Information Office Chief Police Lieutenant Margaret Panaga sandig sa ginpatigayon nga pag-usisa positive sa presence ang gunpowder ang suspect nga ginkilala sa kay alias Mel Oragon. Ginaresto ang suspect matapos ang insidente kag ginpaidalom sa inquest proceedings bangon sa mga kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kun ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, alarm and scandal, direct assault, trespass to property kag paglapas sa security protocol sa Senado. Madumduman nga natabong insidente sa Miyerkules ang gabi sa sulod sa ikaduhang panalgan sa Senado samtang ginapatuman ang lockdown na nagtugas ang kahadlok kag kagkugmat. Base sa inisyal ng investigasyon, wala pa natumod nga kalibre sang pusila ang ginaligar gin gamit sa suspect sa pagpalupok

0: common herbal ingredients parehas ng mangosteena, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd, ukon marguso, kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend, good more refreshing energy, nagasuporta sa ikayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Cheers to health, beauty and great coffee with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
1: X FM. Southold Blast Gold.
2: Ako galing si Sherry. Migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, kupos na ang mga hubag ko.
1: Southold Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Southold Blast Gold. Sa mga butika. Southold Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Kainigid siya ang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sa labita. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visioness Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visioness Plus. Mahalagang paalala, ang Visioness Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa nabag-uli ng sakit. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis. Lagi

0: nga kutis, gamit sa Santon Plus Herbal Soap.
1: Ugo si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Sakit.
2: Pag system pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Pag system pain, hanggang pain, fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. System pain. Mabibili sa mga butika.
4: Mga katropa, exciting dito.
5: Ang 106.5 X7 Rojas, kagang Yes to Health Incorporated, ang nagpasalamat gaya sa ato mga naging katropa partner sa bago lang nagtapok ng servisyong katropa karaman sa Barangay Libas for Rojas City. Servisyong ito ni Kapi sa First District Congressman Howard Pinto. More power and get

0: oras, alas dos utso na sa hapon.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan na naka

0: Sean.
1: Ikaw ang may isang akong ginadala. Panindugi ako.
2: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Hala, kres ka buhi mo.
3: Amo, kita ang ambal ko sa imo panlilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hede, sino ang amay sina?
0: May mga istorya man na makahatag sa konsumisyon.
2: Pong, pakota ako bisan ka isa lang, be. O, ari, o. 1,500 ina, ha? Abi-abi. Ay! Maubat! Ay, dako! Dako, gitya! Ay, dako!
1: Oh, sige pa, baby. Ipapatsyag sa ako na mas palangga mo ako sa asawa mo.
0: Tropa ang hatagan natin sa kabuhi sa programa X-Rated. Lunes tugtog Biyernes, alauna imedya tugtog alas tres imedya sa hapon. Sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.

apa? Yahoo! Kamusta, kamusta, kamutanan? Hello, hello, Roja City Kapirs. And all tuning in right now on your favorite Katropa Station. This is your DJ Chica Babes, Katropang Aira. Kaga Katropang Jor. Siyempre mga katropa peeps, di subunga lunes. Manipag-on na naman nga si Mana. Manging kaupo niya naman kami, honey, katropang joy. Para naman sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated. Siyempre mga katropa, musika, istorya, sang kabuhi, tiari na darita na sa atin nga Humble Station. Gani mga katropa, parayo nandala sa pagpamati, kay siyempre kami ang magapan namin sa inyong mood for the rest of the day. Wow! Today mga katropa, isang hambal tagani, halunas na lunas na naman. Yeah! As in, May 18, 2026 na. Kamusta, kamusta na lang inyong mga weekend? Mga katropa peeps, nag-enjoy gid bala ka mo kung basi kulang pagin ang duwakadlaw nga pahuway. Sige, ay importante naka-weekend. Ang iba naman sa atin siguro nag-luligo naman sa beach. Ang iba nag-pulupahuway naman rayay sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga uluyan. Gano mga katropa, this time hati ululupod na naman kita nga mag istorya hanay. Magdami ang wanay, kag syempre magbardagulan. Sa aton dira nga mga listeners sa radio, syempre nga aton nga pagpanamyaw sa inyo every day, every afternoon dira sa aton programa nga X-Rated. Naka Bluetooth speaker man ka madara ukon transistor radio ang inyo ginagamit. Hati may dayan nga afternoon mga katropa sa mga nagkapuesto na sila nga mga salasat. Sila nga mga duyan-duyan o kung ara na naman sa mga idalom sang puno. Bisan ano lang ha, klase sang puno. Ah, importante, komportable nga ito yung mga katropa peeps. Di happy-happy listening at rahasi niya tanan. And of course mga katropa, tingwan sa ganang atong gigapag-apanamiyaw sa inyo tanan ha. Sa isagid ka, maid-aid, kahapon.

Republic. Siyempre, kundi makamunga kabarangayan dire sa ato sa bahin sa siyudad sa Rojas, sa makamudra sa 16 tanan. Kamaga munisipalidad dire sa ato sa Bugos nga probinsya sa Capiz, sa mga kaiting nato nga kaprobinsyahanan dire sa bilog ng Western Visayas, all over the Philippines, or ay ka masubong sa around the world as an OFW nga katropa nato. So thank you so much na naman mga katropa once again sa pagpili na naman sa X-Rated program. Kag syempre sa amo ni katropa ang Ira bilang mangin ka-partner niyo this afternoon. Samta ka mo naga pahunay-hunay dira sa subong makapili laugin niya hapon. Yes, kag syempre di mayong hapon andra sa aton nga mga katropa tips nga naka-monitor, nakatutok na subong nga hapon, especially hadra sa kaya katropang Uncle Pinky ang kuan ang pogi kuno nga barangay Tano dira sa may barangay Dinginan. Kay Uncle Tolitz and Insong dira naman niya sa may Patag Lawaan Tali Papa, kag syempre dira man kay katropang Uncle Armando sa may bahin sa barangay Talon. Kaya syempre, by the way, mga katropa peeps, hello, gidra sa ato ng mga katropang PLDT boys nga nagpa-shoutout gin sila asubong hapon. Kaya syempre, sa iladra nga, ma'am, huwag ko katundong ko ano itong alam. Basta ginapa-shoutout niya lang sa

0: gid sa aton as sa aton nga new site o kon sa aton nga new station. Thank you gid ha mga katropa peeps sa TY na kautang ha. Nasa mambas na karon way nila na batian. Kag syempre mga katropa para subunga lunes at syempre panibago na naman nga question ng aton pag-aansiran. Grabe, everyday may question ba? Ay, mayad man kay mga katropa peeps na ito. Tiway gid na gasawa nga mag-answer. Ah, bisan wala, diri wala dito. Katropang Neil, i-flash mo na yan. About, yara mga katropa peeps. So, ti wala, hulat-hulat. Tun ko lang diri ha, kay ti malayo, di ko kita. O, ara na mga katropa peeps. Pamati ka mo dira mayad. Aray nga ito nga question of the day. Kung may nadiskubri ka nga mabugat nga sekreto sa nimo nga fiyan, say, bago ang kasal, ano ang himuon mo?
1: Oh, no!
0: Mukha tropang Joy.

0: ka bugat. Ano ka bugat klaseng ano man
1: sikreto
0: na man ba si bala about naman na sa pagpangluib.
1: Oh, no.
0: Ay Diyos ko Lord.

human mo anay mayad kung bala sakto man ang imo nga desisyon nga pakaslan siya o kung ba si kung tuman gid ayang kabugat nga ti hindi na gid ya pwede nga ikaw man gyapon ang makonsumisyon sa ulihi kasi samtang wa ipakamo ginakasan ayaw na ni pagpadayon na pwede niyo i-risked as long as makapanumdoon pa kamo sang balawig importante ti buo ang imo nga desisyon yung panumduman mo mayad kag syempre hasta sa ulihi basta

0: Ay, yung mga so tao, yan di kayo maubusan, sekreto, yung katropang ko.
1: Correct. Kung sawiling, kung kayo katropang, kaya ay cancel ang lechon.
0: Ay,
1: tanan.
0: Oo, cancel. Kasi akong, ano eh, kung mga labaw na sa kiluhan ng kabugat.
1: Sige, at para sa aton kung ang sekreto niya or mabugat nga sekreto niya di makaapekto sa aton nga future or sa amon nga future nga pag-upod. Di for the cancel lang tanay, pilagi lang mag-reschedule man kag di panumdumoy sa makapila ka beses bago ka magdayon sa inyo nga kasal. Kaya man habagan ni nila katropang ayaw pagpakasal kung hindi pareho sang pagkaon sang mainit ka kanon nga kung mainitan ka di pwede mong maluad.
0: Sige, ang mga katropa pips natin, drabala ho ang mga ang engage palang subong. Oy, kamon nara, basi, ay basi, wala man sa laya. Basi, bala katropa, dyan mabatian, kanila, pangitaan nila, sekreto, ilang partner.
1: Oy, dapat pala makakasal sa bulan sa June, katropa, ay June Pride, kaga June Groom.
0: Ay, sige.

0: kabalaan niyo bag-o ka mo ikasal. Ano ba lang himuon niyo? I-cancel niyo ba ang kasal o kung dalaganan mo siya? Ay, titrap lang na sa ito niya comment section. Hangin niyo naman na sabat. Kay later, ato naman ina pag-a-istoryahan. Disubungan nga mga tinion, mga katropa, syempre, nagapalayag na kita ha sa tags sa kalilisuan sa inyo mga radio all over Panay Island. Ganito, no, ganadarang inyo mga radio. Basko ganang inyo mga speakers para the more, the merrier pagin kita this afternoon. Syempre, mga katropa, ang everyday nato nga ginahambal. Itang mabatian pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya San Capiz. Daraman sa 93.3 MHz ang XFM Antique. Siyempre sa 96.7 XFM Bacolod. Sa 106.1 MHz ang XFM Kabangkalan. Sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City. Diya siyempre ha sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon. Mayong hapon gidi ha, mainit-init nga hapon sa aton mga katropang sister station. Sa mga katropa pips na aton dira ha sa nagkalailain nga mga frequencies nga nag-hook up sa aton subong. Diya mabardago naman nina sila sa aton nga comment section. Matamat ang mga katropa ha kay Tipara. Sa diya na naman kita ya. Kag siyempre mayong hapon gidi ra sa tag sa Manila ka mga station manager. Kag happy happy Monday mga katropa.
1: Kaga syempre pa mga katropa, di sa subong hapon, wala lang kita nagapalayag sa inyo mga transistor radio dira or sa ating Facebook live. Yeah, this afternoon kay Banti, nagapalayag man kita, kag mabatian man kita palagi sa ating XFM radio app mga katropa. So i-download lang ang application ng XFM Radio Network sa tag sa ninyo ka mga cellphone or tablet dira. So gamit sa ating app, diding ka ba magkadto yung bahin sa Pilipinas, di ma-access mo gat anytime ang XFM Philippines, ang iya mga programa, mga musika, kag entertainment programs kapareho sang X-rated, no? Gamit lang or pinagi lang sang pag-open sang isa ka application which is ang atong XFM Radio Network app. So wala kag insang panumdumon, basta anytime open ka lang sa imo nga app ato ka man sa Luzon, Visayas or Mindanao, ti ma-access mo na kita anytime anywhere mga katropa peeps.
0: Kag syempre mga katropa, di subong hapon ha, live na live naman kita sa atin nga secondary Facebook page, ang XFM Rojas 106.5. Wow! Nga ti subong nga Lunes, subong nga Mayo 18, may aranin niyo sa nga 2,000 followers.
2: Wow!
0: Thank you gin mga katropa sa padayon nga pag-suporta sa mga wala pa dira na ka-like and follow. I-like and follow nyo mga katropa peeps ang atong secondary Facebook page. Ayaw na maghuya-huya, pindutan na dira ang like and follow button. Di para updated ka mo sa mga gina-upload na atong mga news sa atong dari nga nagkakalatabo sa atong nga kalibutan. Kag syempre mga katropa peeps, ayaw gin pagkalipatan nga i-power share ang atong live subong para mas madamo pagida ang malabutan kag makabati sa aton nga programa subong nga hapon. Kay syempre kung madamo, syempre masaniya i-press sa aton nga comment section. Do you feel free gid ha to drop your comments sa inyong mga pa-shout out, inyo dra nga mga greetings, birthday man ina anniversary, fiesta, kasal, nag-reunion man ka mo dra sa mga batchmate niyo, ti mga katropa, go na i-drop na dra sa aton nga comment section. Ano ba lang ginabatiyag nyo subong nga Lunes? Pwede nyo gidara mapakibahin ha sa aton nga comment section. Kiman kung kinahanglan nyo sang advice ti Ari Landre mga katropa peeps kada ninyo mga DJ Chica Babes sa kahanginan.
2: Wow!
1: Siyempre sa mga katropa naman nato, oh, gati wala ko na sila sa data gig na paglantaw sa ating Facebook live. Kaya man nagpapatila sila sa ilang mga transistor radio, pero gusto man nila manami ako katropang ay, gusto man nila magpa-shararaw. Di wala isang problema mga katropa. Diba si may load ka mo na nga pang-text sa inyo mga cellphone, pwedeng-pwede gano'ng mag-text ka mo, magpalabot sa inyo mga panamiyaw sa ating XFM, text 9 number. Mag-text lang sa numero nga 0908 862-5225. Kaya siyempre, di ba kalipat ha, kung may load na kamo or may data na kamo nga panglantaw sa ating Facebook Live, hindi ba magkalipat nga mag-subscribe kayo sa ating official YouTube channel, pangitaan nyo lang ang 106.5 XFM Rojas City Capiz sa YouTube. Or pwede man, para mas malupos, i-click nyo lang ang caption or ara na kapin sa ating comment section ang mga links sa

0: updated, always ka mo i-notify ni YouTube every time nga nag-start na inyong mga ginaabangan nga programa dali sa XFM Rojas. Kaya siyempre nga itong mga pag-encourage sa inyong mga katropa nga mag-like kag mag-follow git. Kung nag-tambay ka mo dito sa Black App sa TikTok, di pagitaan nilang ang 106.5 XFM Rojas. Kaya di siyempre ang ginasambit ni katropa nga yung ato nga secondary Facebook account. Subo nga ginagamit ang XFM Rojas 106.5. Subo nga hapon, present na sa aton, nag-upload na sa aton programa si katropang Ma'am Emmy Villagracia Tandog. Nagpa-highlight and pa-followers. Present naman si katropang Louis Arthur Sangwest Villaflores Maayon Capias. Timo yung hapon, gidra Louis Arthur ha, sa mga family nga tiupod mo subo nga nagatutok sa aton nga radio o kung sa aton nga programa. Si katropang Solomon Antonio, number one na naman. The best video ko ng XFM. Siyempre, way ginagakalipat. Wala ginabsent ang iyong mga emoticon. At the same time, dancer naman si Katropang Solomon. Si Katropang Duy Arthur, tisalina, good afternoon ko ng mga Katropang Ira and Joy. Watching and listening na ko ng si Katropang Duy. Dito yan sa bahin sang West Villaflores, Maayon Capias. Thank you so much, Katropang Duy, sa mga taga-West Villaflores. Flores Maayon. Kayo siyempre, isa pang ka-solid natin nga katropa. Wala sa iba ko din si katropang Tutuval Escalada. Nagpaula na sa iyo mga emoticon sa ating nga comment section. Kagasaling niya maayang hapon ko na beautiful ladies, Sir Chica Babes, Ira and Joy. Kag si katropang Sir Melbs, wala man nagkalipat ka magpa-highlight this afternoon. Thank you so much mga katropa. Si katropang Sir Melbs, isaling niya good Monday afternoon ko na XFM Nation wide, kag sa mga katropa worldwide, especially na sa inyong mga Chica Babes, DJ Ira kag Ligaya. Thank you so much, Sir Melbs. So always kita nga pag-suporta sa inyong mga Chica Babes dito sa X-Rated Program.
1: Yes, syempre rin naman katropang Joy, si katropang Toto Valdungang Paniyaho. Hindi ka mo magsulod kay Damo Ibo Dari. Sari ito, hindi man kami na magsulod. Ah. Sino ang ginapaandaman mo? Pero si Lini katropang Sir Melb, so real talk ko no ang ano sir, ang ato na question of the day. Sige, sabta na dara ha. Ano naman yun ang palips mo nga shape na may real talk ko? Sino na naman ang kontra mo Sir Melb? Kay katropang Solomon Antonio, may nitinit na nga hapon to beautiful ladies. Katropang Ara and Joy, nagalantaw na siya sa nga ato nga live. Samtang, gapahuway-huway na naman sa idalong sang manga. Samtang kapamati sa X-Rated program, kiti grabe gid kuno ang kainiton. Syempre nagalandog na naman ang aton nga programa dito sa mibahin sang Pontevedra kay naka Bluetooth speaker si katropang Solomon. God bless mga katropa peeps. Same to you katropang Solomon kag sa aton man mga katropa. Salamat gid hasi mo nga mga pa-dessert ho sa aton nga comment section. Siling ni katropa Lloyd Dinavales. Good and shine afternoon katropang Ira and Joy. It may be hard to believe, but girl, you are the only one I need. From my beautiful voice, I can sing.
2: Oh no!
1: Sige ati, lyrics na naman niya siguro katropang Lloyd Dinavales. Wala mo singerist niya ng ato nga katropa peeps. Dala sa my City of Smile, si katropang Lloyd. O kung sa Bacolod City. Kay katropang Sir Melbs, shoutout na ha siya ng mga Pamcrit Boys. Nga tigbira-bira na naman ang pag-uluubra dira ho kay Purman, Marlon, kay Engineer Wiley, kay Tutoy Archie, kay Christian Paminta, kay Bonboni Mikay, sa boss nila nga si Junjun Arlon, si Darwin Pogi, kag Boko Guapo, syempre sa sir nila nga si Sir Gistoni Tisoy, Lodi Pet Malupa.
3: Yeah,

0: ginaguro siya. Kaya masamaligan ng mga simana to, hindi siya busy eh. Kamusta ka, tropang ton? Ano ba lang ginahimu-himu mo talaga sa office niyo? Basi, sige ah. Si Toto Val Maniati sa inyo, business permit 0366. Ano yun ito?
1: Oh no!
0: Sige, sige. Basi pa makuha sa guro business permit. Ah, para basi mapatindog sa negosyo.
2: Ay, sige. Kompetensyahan ang pure flow.
0: Sige to ah. Sige, tropa yung sunumoy na sarara.

0: shoutout na diri. Kag syempre si katropang Ma'am Liza, siling niya maayong hapon kuno katropang two beautiful ladies, DJ Ira, DJ Joy, nagatutok na diri ang or nagatutok na sa X-rated program ninyo. Pa shoutout lang kuno as always sa family di Gala kag Divino. Thank you so much katropang Ma'am Liza, kag syempre sa Divino and di Gala family nga always naka-monitor dira sa Ponte Vedra Capiz. Sige tropang Lloyd Dina Valles, so ni panubiyang show si Linya, I hope may katropa peeps here of 96.7 XFM Bacolod ang iya kuno nga neighbor tiya ay nadula ma, dapat ano to tawabi ka tropang Joy nadula diri sa ako ng comment section
1: oh nag refresh mo
0: nag inarte na naman niya si katropang Meta o rin na hindi ni siling niya to tiya hope kuno nga nag enjoy ang iya mga neighbor diri sa pagkaod sa mga Indian mangoes so sweet to taste if ripe, rich in vitamin A, C, and E.
2: Yahoo!
0: Papati mga vitaminas ang prutas akabisado ni katropang Sir Lloyd. Ay, di kami huwag gida.
1: Sinarang yan.
0: Oo, sige, importante kay tropa mang Yapon. Sige, tropang Ma'am Elma Sobre Vega. Magandang hapon mga guwapang DJ. Listening, listening na. Happy, happy Monday. Uy, happy, happy Monday mo nara ha. Katropang Ma'am Elma. Kag sa Sobre Vega family dira sa may bahin sang antike.
2: Wow!
0: Tropang Toto Val, siling niya ho, nabulaw ko mga ma'am, o kung nagbulaw ko mga ma'am, apat kakabayo, nagdumugay kami kagabi. Ay, ati, kamusta, damo kakawret? O kung ba, sinid mo sang hilot, kay nagkalabali, nandira mga tulaan mo. Sige, ah, sige, tropang Crystal, bow in lababo, na naman ang ating katropa. Sige, ah, tiya, good afternoon, apuno, hello, hello, katropang Ira and katropang Joy, gina-shoutout niya ginang iyang mga family dira sa barangay, San Jose, as always, ang iyang beautiful girlie na si Rogeline Crystal Joy Libardo, ang iyang mother nga si Ma Maria Libardo, nga excited naman ko nga magpamati sa atong nga programa. Ang bali ho, Rogeline, hindi magpasaway ha, tulog kay malapit na lang bukas. Klase bala, thanks again and more power to your program. Ay sige, tulog na dira ka tropang Rogeline. Kika tropang Rafael Digno, mayong hapon mga guwapahon, Diwata, DJ Iron, DJ Joy. Nagatutok na sila kuno dito sa may Tirik Toda sa XFM Roja. Samtang, gapahuway-huway kay man, nagaragitnit na naman ang kainiton.
2: Oh, no.
0: O inom lang ka mo, damo nga tubig ha, katropang Sir Rafael kay man, tuman, di ka sakit sa ulo ang init subong yan kay man. Maminutuhan ka lang ganit po, doon ang lingin-lingin ang ulo mo. Ganit ba?

0: você que trabalha em Kirsten, shout out niyo ko rin iyang amiga tara sa Massage Gag Spa, especially na kay ate or ate Inday sa pagpadala sa kay mother sang mangga manami na himuon niya mango float niya siguro flats lang yan ang buta
1: mango float.
0: Sige, thank you so much katropa Kristal, si katropa ng Durs Horario sa linya ba yung hapon at two ladies nga guwapa guwapa shout out gani sa Horario at Banyo Family.
1: Ay, laban, hawa nga ito nga katropa. Katropang yan yan, hindi ka naman bisibisihan. Ay, naka-attendance naman sa sabulan sa Mayo. Ah, importante. Bisan isa lang sa isa kabulan, o. Oh. Intindihan, tagin na kay bisibisihan naman nga ito nga katropa peeps. O, ang balito to, Val, musta tol yan yan daw subong ka lang kaban. How, how? Chapto, kagidi ito. Di, syempre, hindi man kami yung pareho. Career ni katropang yan yan. Ikaw yan, nagatulutambay ka man doon sa Pure Flow. Wala mo man gina-deliver mo tubig kung ginautang mo lang.
0: Okay, nani ko na katropang I ang attendance ni katropang Durs Horario. Next month naman.
1: Oo.

0: sa bahay-bahay sang Aklan.
1: Wow!
0: Maayong hapon dito sa mga taga-Aklan, especially na kay LK, katropang LK na bus. Thank you so much for dropping by sa ating comment section. Kagilo-hilo lang sa mga taga-Aklan.
1: Yes. Uy, karami, isang yung profile pic ho. Wedding, Yudi! Congrats, sabi sandugay na importante. Gina-congrats sa mga katropang peeps. Kaga, kay katropang Crystal, ba nag-panumdum na naman sa ho? Kung ano na naman ba lang yung ginapinanumdum Jessie, si katropang sino inyo, Jory, ibalis ka niya ng gurong iyang ngangalan, si katropang Jory Aline said, oh hello ma'am, watching from Bulacan.
2: Wow!
1: Grabe mga katropa nato, sari-sari na nga bahin sang pungsod ba?
2: Yahoo!
1: Right,

0: pangnoran yan, ala kapa, ariba sa ating comment section. Sa linya, God bless you, katropang Joy and katropang Ira. For your question for today, sorry, but I do not believe in marriage.
1: Oh,
0: it's
1: no.
0: Just a paper with lots of agreement.
1: Ayun!
2: Grabe, pag ganyan si katropang. Daw, filang ka, iya. Ay, siguro, nakuha na inyo siya, natuto na ako. Basi na madla siya. Katropang Noran, yan ha, abi ano yun ang imo nga secret dira.
0: Oh, pero sure kita ka. Katropang ay nga di may mga reason behind ba ni si katropang ano siguro Noran yan or si katropang Dolphy, di ba? Kung wala siya nagapati sa marriage nga ginatawag.
2: Ay, it means single siya sa gihapon hasta subong.
0: Yuri! Sige, wala ka na ganyan pag-atras. Kung ako mo katropang ano ran yan, kaventi hard no, ganyan sa iya ang pagpakasal. Sige, sige tropang Lord, asiling niya, as long as I live. Lyrics, sabi sa kanta, I will love you and hold you. You look so beautiful in white. Kung ano katropang, yeah!
2: Ay, kanta naman ini para sa kasal. Importante, nagasanto ah. Sige tropang Noranian, baupalihog lang shout out dali sa Amon sa XFM Sagay. Ay sige ah, shout out sa mga guwapahon, kagwapohon dira sa XFM Sagay. Nagapanguna na dira ng ilang station manager ha, sige tropang Troy Tisoy 2.0. Kag syempre ginasundan ni katropang Noranian Alakapa aka Dolphy Lanka. Ay, sa iban pa naman nila nga mga staff, ang ati, hindi ito na may isa-isang ilang ngalan. Si katropang Marias Leonard, mayong hapon mga katropa peeps. Ginagreet niya gina ang mga taga-Ribisco kag Creamline Warehouse. Dara naman niya sa may wahin siyang lawaan. Sige, regards lang dara sa mga staff, sa mga sexy taris ninyo katropang Marias. Na nagapulupamati naman, subong nga hapon.
0: Sige, katropang ay, di titulosan ko na lang yung iba nga comment o. Si katropang, ari sa babaw ho, bago ko lang siya nakita. Si katropang Noy, Renato, full yun na. Ari sa ating comment section today. Abati, wala ba siya sa panamya, kundi puro lang pa-thumbs up. Si katropang Noy, katpa-heart-heart. Thank you so much, kita katropang Noy. Taga-diba na si katropang Noy, din ikaw halin, or din ikaw nagika, nabi-comment na sa ating comment section. Kagbasi may mga pasyala route ka na or sabat sa atong question of the day, di feel free lang to drop sa atong comment section. Si katropang Marilyn Ibajos Fenis Fantilaga, hamali ang maayong hapon ko na katropang Ma'am Ira kag Joy X-Rated watching live sa subong hapon. Thank you so much katropang Marilyn, na solid gini siya nga katropa kay nagka XFM t-shirt pa siya katropang I. Sa iyong profile picture.
2: Yes, amugani, kitang-kita gandaring XFM. Amuna iya. Di mga katropa ha, padayo nandala sa pag-comment kag pagsabat sa atin nga question kaya may nagahulat-hulat lang kami dari na katropang Troy. Subungan na nga tinion, we're gonna say BRB, that's bathroom break. Maghabuhi lamang kita

0: Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Hoy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
1: Sa panahon ngayon,

Sabi ng malapit butihan sa inyong lugar. The Secret Hotel. Nagahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang

sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at diacin at glycitin. Ang ginistein na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibenepisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular disease.

0: glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng paglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
2: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
1: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating

0: Janice Ulot,
1: 21 years old.
0: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawon sa akin dahil mabilis akong kapita.
1: Pero, dati yun,
0: ngayon, hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Santone

0: Colin Chen and the Kuta Fire, Santon Cool, Coffee Beans, Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa, bibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Na pila, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap. At sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan. Dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay, na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Claire Skin

0: check is 52 minutes past 2 in the afternoon.
1: Ganyan ang programa ang builog ng ginadulong sang Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinin sa ngatong kutis, ang sabon nga makapatay sa gagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himas sa mangosteen extract kalin sa prutas ng mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugot sa ngatong panit kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga pwede dipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang may aram sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabaskog sang humot sang mangosteen. Bangod ang VCO, isa sa maginakabig na good carrier oil. Kag isa ni ko herbal oil mga katropa, nga kung nilakot mo sa ibang ingrediente, hindi maguba ang iyang properties kagka-epektibo. Ganero pag ginahulat niyo para sa natural na pagpagwapa, mag-Xanthan Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit na butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online na pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Balik na kita mga Ketropa, you're still tuning in to your favorite Ketropa station here on XFM 106.5. Ang Ketropa niyo. Kaupad niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Beeb sa kahanginan, Ketropang Aira.
2: Kaga Ketropang Joy.
1: Sa programa nga, X-Rated! Yeah!

katropa na Tone Holder sa May Eaker Multipurpose Building. Sa mga katropa peeps, mga mamansers, dala sa May Philippine Crop Insurance Corporation. Siyempre, dala man sa dalam sa May Drug Mart and Gene Access Pharmacy. Dala kay Ma'am Catherine Famulag, kag siya nga bestie nga si Ma'am Vanilyn Yoretta. Kamusta, kamusta, dala ka mo mga ma'ams? Siyempre, dala man ha sa May Acker Filling Station, kag sa Jack's Laundry Hub. Kay Ma'am Emmy nga permi na galagubo ang iyang radio. Isa na naman nga programa sa XFM keep present. Kaya as always si Ma'am Emmy. Hello, hello, dito si Ma'am Emmy ha. And of course, maayong hapon man sa mga katropa peeps na ito nga nakamonitor sa atin subong, especially na sa mga katropa

0: natin ang katropa kay katropang Elmer Valencia Bienes Jr. Yeah! Always na monitor dreya sa atin nga programa. Sa mga taga Pueblo di man ay subong man sa mga nag-shooty dira sa bahay sa e-performax sa contact centers. Kaya syempre sa mga nag-assister dira sa ilang mga konsumidor sa bahay sa Capelco office, maayong hapon kasi inyong mga katropa peeps.
1: Sa mga mahugod natin nga katropang vendors, wow! Nabisa na no, dira kalagit

0: atubang lang asang mga tinapay o kung sa kilid. Wow! Kamusta, kamusta, dra? Sir, mayong hapon na dra sa imo, ha, kaga mirayan nga pag pamati. Sa aton mga pinalangga nga mga mangunguma, mamumugon, kag mga mangingisda, bawayan nga dra, nga pagpanrabaho sa inyo mga tay, mga nay, ha? Di along-halong, git kamus ko nga, di man ka muna gakadto nga mga lawod. Kung ara man ka muna gakadto sa mga kauya para na iti, is secure gid rin inyong mga jacket, inyong mga kalo, iti para maka pihan-pihan man na sa tuman nga kainiton. Dira sa ato niya katropa sa may hamulawon panay ha kay katropang Eric kagay tatay Mosok Biring. Wow! Nga ti nagapulo pa mati naman dira sila nga rani. Mayong hapon kid.
1: Kaya syempre sa mga katropang drivers with lovers na to nga nakamonitor man sa atong programa sa kada hapon, sa mga jeepney drivers na to, mga bus drivers nagabiyahe sa van, subong man sa

nga ano sa buong nga biyahe dalang ilang mga private nga mga bihikulo sa atong mga karasadahon. Drive safely, it is always mga katropa. Of course, sa mga katropang kondoktor,

0: sa mga empleyado na tondrahang nga trabaho sa mga ospital. Di man ka muna assign nga mga ospital diri sa Capiz o kung sa bilog nga Panay Island, di halong-halong gid mga katropa PFSS. Siyempre sa mga doctors dira, no? Sa mga nurses natun nga waay gid nag-asawa sa pag asikaso sa mga pasyente. Mayong hapon dira sa inyo kag more energy pa para sa inyo nga pag-pandrabaho. Sa aton dira mga katropa nga sa pribado o kung pampubliko man yung mga opisina naga-duty-duty. At kamusta-kamusta ang inyong mga Lunes? Nagatambak na naman bala ang mga ulubraho. Ati amat-amata ni mga katropa mga paperwork niya da. Iti para karon pag-abot sa mga alas 4 ay hayahay na kamuhi kag pag alas 5 out na. Siyempre mga katropa ha, sa aton dira nga mga negosyante sa mga nanarisari nga mga establishment. Abo ano man na nga klase nga negosyo ang inyo dira nga ginaubra. Basta legal lang iti may padiya ginaya kay Lord. Bless ginaya ni Lord mga katropa. Alright, at syempre balikan tayo nga itong mga katropa sa comment section nga nagpalagas pa sa ilang nga mga sabat, sa ilang nga mga panamiyaw, sa ilang nga mga greetings. Ari ng sabat ni katropang Ma'am Crystal Maria Joy Libardo. Oh, happy okon Monday for today. Oh, very sad yun ko nga itong nga question. Gani ang sabat niya lang kung siya ang pamangkuton, kung madiskubri niya ang iya nga fiancé may mabugaat nga sikreto.
1: Oh no!
0: Before pa kuno ang special moments nila, kung hindi man gini na apektado ang ilang relasyon, okay lang. Kay at least nabalaan mo kuno habang maaga pa. Yes, kimera man abing mga secrets, no, nga bisa ano ka bugaat kung hindi man niya apektado ang inyong relasyon, di tuloy ang kasal. Pero kung may ano na giniyati, maapektuhan na ganyan inyong pag-upod, sa mga inadlaw, adlaw, ay di kinanglan nyo, ano yun, ang kay uhon, kay para kuan masettle ta na ng problema before ang inyong manami nga moment. Si Katropang Elmer Valencia Bienes Jr. Ayun na naman sa atin nga programa. Nag-aupon sa atin nga comment section. Iba may pakislagpok man siya ho kag wagid nagkalipat sa pa-highlight. Kamusta nga Katropang Elmer ang bisti mo ni ha? Ang t-shirt mo ni nagahulat sa imo nga nangan ubos na ni karon. Ay di kantuilan rin sa atin nga istasyon. Kay anytime, welcome gid ka mo dere. Kay Katropang Toto Val, kamusta mga ma'am? O kung kamusta ang brand out na kahapon mga DJs? Tuman ka init to it. Grabe gid ang pinitensya ni Katropang Tinting. Hindi na siya mga sulok, mga pwesto, makapangita lang sa malamig-lambig na area. Ay, tiwai, git. Napuli na lang ganit si Katropang Ira. Kaya man mainit, git. O, si Katropang Toto Valho. O, Alberta, nai, bayo mo, mam. Ay. Hindi po, hindi pa kayo wala mo uniform in ito. Karon, ikaw di pa dutihon ko. Sige, si Katropang, dali lang Katropang Ay, nag-refresh na naman ato niya comment section. Si Katropang, hindi na bang comment, ito to value, mga record 300 plus HP. Ano nito? Sige, si Katropang Chris Blanca Flor Concepcion. Batiari mo sa ating comment section. Maayong hapon ko na DJs. Watching live sa buong si Katropang Chris. Dito sa bahay sa President Rojas Capiz. Thank you so much Katropang Chris. Kung sa mga tagalutod-lutod. Di maayong hapon kitra sa inyo mga katropa. Si Ty Mosok Berry. Ari mo sa ating comment section. Nagpa-highlight.

bisan malipot lang nga minuto nga inoras para maka-comment diri. Kay katropang Totoval made in China. Ang ano to? Anong made in China? Habalik katropang Vince Axel Dayuno. Good afternoon DJ I and DJ Joyce.

hamon dere kapil ko nagtaas man. Bisa nagapanubok na kami nagtaas man sa gihapon. Amo gini nanguro katropang Eric man nagtaas man dere sa inyo, ha?

0: konsumisyon ka ha in the future, gusto mo na.
1: Ganda na, hig pa sa'yo. Hindi na sa gusto mo siya lang. Gusto niya iyaman o pwede, sige. Para kay Katropag Rafael, di dayon na dayon ko na sa iya ang kasal. Kay Manti pareho naman sila kaduha. No, ang may sekreto. Sige. Si Katropag, Sammy, Tolval, ako na lang mahatag sa t-shirt sa imo pang babagi. Manina ang kay DJ Ira. Amo man niya imo pangayuon.
0: Ay, abo gani ka tropang Sammy, no? Damog yun na balaan si Toto Van. Mga Hello Kitty, sinangiya nga mga gusto daan, Sir Sammy. Baga SpongeBob. O, humbal yung katropang Sammy. Hidlaw man ko sa inyo. Ah, sa imo, Ma'am Ira. Bagwapa ka na gid, Ma'am Ira. Musta ang love life ta? Ay, ikaw yung kamusta. Kaya man ang doadlaw. Kami dirigin na kamusta sa imo, mga katropa. Ikaw yung kamusta, katropang Sammy. Abi, share man rin sa amo ng imo, mga ginahimo. Darasang absent ikaw. Oh, nag-inano bala ikaw, katropang Sammy?
2: Ayoy!
0: Oh, malagay, ang tagal kong nawala dito. Pasensya, good Ma'am Ira, kag siya. Oh, sige, importante, nagbalik ka.
1: Pero malito to, Val. Atok ako na sa pihak, katropang Sammy.
0: Dakop ka naman.
1: Spotted siya.
0: Alright, mga katropa, excited na bala ka mo subong hapon, subong Lunes ang hapon. Kung ano na naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton pagabasahon. Hindi bala ayhan makahatag na naman sa aton sang leksyon?
1: Inayhan makahatag naman sa aton sang inspirasyon?
0: O kung basi, konsumisyon!
2: Oh no!
0: Siguro konsumisyon na naman ini kay man. May secret-secret na naman ang mga katropa naton. Ngayon mga katropa, bantayan kay this time. Di ato na pagabasahon ang istorya sang kabuhi

kay trap ang ini nga prog o kanang ini nga istorya ang gintiguluhan. Ginhatagan ko sa nga 5-figure si fiancé para sa wedding gown, pero wala niya gingamit para dito. Good afternoon, DJ Chica Babes. Isama na ko kay silent listeners sa ninyong programang X-Rated. Kagilog sa iban nga mga katropa. Gusto ko man makakuha sang advice halin sa inyong mga DJs kag sa inyong mga katropa.

itago niyo na lang ako sa pangalan na Paula. 35 years old. Kag-isa ako ka-engineer. DJ, sabali mo yara ako sa niya fiancé. 3 years in a relationship naman kami sa nag-propose ako sa iya. Kag nagplano naman kami para sa amon nga kasal for a year na gani mga DJ. Amulang na kay Tia na-assign ako sa Mindanao. Gani na palayo ako sa akong nga fiancé. Sanay naman na siya nga na-assign ako sa malayo nga mga lugar. Bangod man sa linya sa akong nga trabaho.

0: ating DJs. Ginatagan ko ang fiancé ko sa budget niya 80,000 pesos. Para sa iyang wedding gown. Kay manbalan ko ngati handong gid sa isa ka babae nga makasal kaga syempre once in a lifetime lang ining experience para sa ambon nga duha. That's why DJ gintingwaan ko giyad nga mapadami kaging planuhan ko gid ang amon nga dream wedding nga duha.
1: Sana all.
0: Kag isa pa mga DJs nagsiling sa akon ang akon nga fiancé. Gusto niya gitanik ko nung makasuksuk man sa marami

kinabalang tipong nga kon makita sa iban. Masiling sila nga wala gin tipid. That's why sang nangayo sang abuni nga kantidad ang akon nga fiancé. Di wala na ako nagduha-duha pa. DJ na convince niya ako kag syempre ha. Wala na ako na malipad kag nagpahuo dayon ako sa iya nga ginapangayon.

niya nga kun nga problema mga katropa. Sa nakapauli ako, nagligad lang ang bulan. Nakita ko ang wedding dress. Naging pangayuan niya budget sa akon. Nga 80,000 pesos. DJs, hindi ko man gusto nga maging judgmental nga klase sang tao. Pero nakita ko, sobra lang kasimple sang wedding gown niya. Isa mo lang kalantaw, do hindi ka makahambal nga elegante, classy, ukon makapresyo inisang 80,000 pesos. Mga katropa, sobra gidya kalayo sang ginistorya ka namon. Kag sa mga descriptions niya sang mga time nga naga-video call kami. Sang time nga gina-describe niya sa akon ang pagabaklo niya nga wedding gown. Kung ako pagani maglantaw, daw pang civil wedding lang niya ang gown. DJs, ang iya nga explain sa akon. Abi niyo kung ano. She changed her mind kuno. And yes, nagbag-o kuno ang iya nga pinsar. Pati ang iya nga desisyon.

gusto niya na lang kuno nga super simple lang nga wedding dress. Kag ang ginhimo niya, nag-order na lang siya galiya sa online.

sa pensar ko. Daw ara, nasa kapien 500,000 ang nagastos ko. Tapos subong niya lang kuya hambalon nga gusto niya sang super simple lang nga wedding. Siling ko mga auntie, sige. Wala na ko sang mahimo. Kundi ba tuno na naman ang nanging desisyon sa ako nga fiancé sa amon kasal. Pero DJ, sagabot ang time nga siling ko sa iya kung sa diin na ang nabilin sa 80,000 pesos. Kaman ko na kulang gani maglantaw. Do hindi pa ya maglabot sa 5,000 ang wedding gown nga ginbakan niya kuno online. DJ, sa amo ko to nga pamangkot. Wala siya dayo nakasabat. Tapos, aganangan, gulpi na lang siya nga naghibir. So, pati ako nakibot man, mga katropa. Siling niya pa, nagahinulsol ko na siya sang iya nga nahimo. Tapos sige nang iya nga pinangayo sang sorry sa ako na. Kaga ko naman niya mga katropa, di confused na giyad katawa. Kung ano ba lang nagakatabo sa

0: ito nga story for today. Baligali nga mayara siya nga mag-fiancé. May bali lalaki, gali ka tropang joy nga ito nga letter sender. Kag amugani ato ha, gintagaan niya kuno sang 80,000 pesos nga kantidad ang iyang fiancé para sa ilang ukon para sa iyang wedding dress para sa ilang kasal. Aba do ka dako-dako ano man niya nga balor sang kwarta ka tropang joy.
1: Yes, ka tropang ay do 80,000 iba niya ti ano dana all in
0: na dala na tati reception kaghandaan. Ay, sige, sana hambal niya driho. Di 3 years man sila ko nung in a relationship. Kag 1 year naman nila nga ginaplanuhan ang ilang kasal. O galing, amuna kay tia na-assign di ko na sa malayo nga lugar, which is sa Mindanao, no, ining si katropang Paul. Ay, dayon, di bisa na-assign sa kuno, di siguro komportable man ang iyang ano, partner sini. Kay man sanay na siya sa iyang trabaho. That's why naistoryahan nila siguro sa video call lang sila nag-communicate about sa mga gusto nilang o kung sa ilang ginaplano sa ilang kasal like sining wedding dress. Ay, di, dito nila ginaistoryahan nga man nagkanami gigunos ang gusto nga banyo sa niyang fiancé. Amo na nga 80k gid ang ginhatag para sa iya.
1: Sana yes, katrapang ay. Kag sigay naman niya nga itong letter sender kaman ting gusto niya gani isang mapagbigyan, no, ang kahilingan sa iyong fiancé kag gusto niya man nga mangin ano man, elegante man siya tulukon sa adlaw sa ilang kasal. At siyempre, wala siya nagduha-duha. Approved na yun. Ang ginapangayo nga 80K kagagintugyan niya na ina sa iyang fiancé. Pero natabo katrapang ay sa first part sa iyong story, iti pagpuli ko na sa aton nga letter sender last month lang, bali April.
0: Yes.
1: Pagpuli niya, tinadiparahan niya ang wedding gown nga ginpangayo or ginbakal sa iyang fiancé. Kag dito niya na-notice ganiin, no? Nga super simple lang naman ang gown.
2: Oh no!
1: Kung siya gani maglantaw, dito pang civil wedding lang ko na yung gown, katrapang ay.
0: Yes, ang gani, katropang Joy. Though, ay gani guro kalabot, 2,000, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang amo ato nga bayo. Ay, tiya, dalita na ho. Dalita na na, kuan. Ang problema, subong, naghilibion ining niya nga fiancé, kaya ginapamangkot siya kung diin na ang sobra nga kwarta. Kaya kung sa iya gani kuno, doon hindi man kalabot, 5,000 atong bayo niya. Kaya 2,000 ka simple.
1: Basta pala sa kasabat, TikTok niya lang in order.
0: Buhay nakasabat ini iya nga aton nga katropa nga partner niya ho. Kag naghinibi na lang siya iya. Ay, ano mo lang ihan katropang Joyan iya nga nahino. Ay, managa pinangayo na siya sa pasensya. Kag kumbaga daw speechless na siya, naga winawaw na lang siya.
1: Kag si katropang sender man, si katropang Paul, di litong-lito na. Kung ano bala nagkatabo sa iya nga fiancé. Ang iya yung ginapabot kwartang ibalik, pero ti sorry, ang iya nababati subong.
2: Oh no!
0: Mga katropa, ginano balaihan sa iyang fiancé ang kwarta kay mantuman gid ato yaka dakuon. Ginpautang niya balay ni Aihan. Nakayat balay ni Aihan. O kun basi. Ay, bihuna-hunaan yun na mga katropa. Si Mobi katropang Joy.
1: Basi bala na ano ni siya, na pigpocket?
0: Ay, basi na scam, no?
1: Oo, na scam.
0: Ay. Sige mga katropa, kamo bihuna-hunaan yun na kung di inagkadto. Ang masobra 70,000. 75 utang tabi, oh, 75. Diin balayhan na ito nagkadto? I-comment yun ra ha kung ano balayhan na magiging ending sa nga ito niya story for today. Kay man later sa aton nga pag panumbalik aton naman inaliwad pag istoryahan. Ganiwa ka tropa, padayon nindra sa pagtutok. This time maghamoy lang.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Sanadone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanadone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin

0: present of Yesterhills Incorporated.
1: Santa Claus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tagagutik ko dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santa Claus Herbal Oil na wala ang sakit na pusog ko.
1: Santa Claus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusog.
1: Yes, Minoria.
3: Go for
1: Santa Claus Herbal Oil.
4: Sister

oras, alas 3:28 na sa hapon. Mga katropang inanay nga programang dulong ang inadulong sa inyo sa Gazantong Gold Herbal Tea. Dilawing pinakabago nga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Gazantong Gold Herbal Tea. Maraming ginang pag-inom sa inyo mga katropa matapos magkaon. Agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa atong itran. Tungod ini ang himo sa malunggay, turmeric at cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Sige na patamis maninisan stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalansya ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani wala gid ha kabalak-an ang mga katropa naton nga nagasupreher sa diabetes. May ani maninisan santons nga sa ka-antioxidant gikan sa prutas ng mangustin. Gani kakas gid no ang mga toxic kagaya gid cleanse ang aton nga lawas sa pinaagi sa pag-inom sa Gazantong Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ni mga katropa gani magbakal na hasi yung dra mga suki nga mga butika dra sa inyong lugar kag syempre pwede man nga ma-add to cart

Garcia de sa ending sa natin story at amyawon tanay natin yung mga silent listeners and viewers nga syempre upod kagida kada hapon sa atin nga programa sa atin yung mga katrapan class members sa tanan yung mga tanod BHW official sa nagkalain-lain nga kabaranggayanan sa Ferocity Fire and Volunteers sa hapon sa tanan yung katapos ng PNP Philippine Army PCG and BFP. Kamusta na vlog na si Sir Christabel Consolacion kag si Sir Jomar Buenavista. Mayong hapon kita sa inyo ako sa iba nyo pa na kaupdanan syempre sa atong mga mahugod.

Rafael, ani ka tropang Sammy. Hola ka naman Balbon, wala Ma'am Ira, di kasi na magpati. Ahuli ka naman Balbon, wala Ma'am Ira, di kasi na magpati kay Tolval. Busy lang gid kuya sa work. Di sige, importante honest ah. Sige tropang Rafael Digno, guwapa na guwapa magina tol. Si DJ Ira kay kita ko na sa pero si Miwata, DJ guwapa manabisan wala ko makita.

0: after sa tusang tanan. Nagsabat na siya. Kinahimasmasa naman siya. Ang siling niya sa akon, ang kwarta ko noong 80,000 pesos, pinangbaya daw niya sa utang niya sa loan app. Tungod mga katropa, tuma nagid siya kuno kalubog sa utang. Galabuot na sa 300,000 pesos ang iya nga utang kag niara pagigkunusang mga nabilin nga balayran. DJs na tabo ini kuno tungod nalulong siya sang paghampang sa mga gambling app. Sa una, nanamian siya kaya perme lang siya daog. Paldo kumbaga. Until such time nga kung mapierde siya, gusto-gusto niya kuno makabawi. Kaso imbis nga makabawi siya, lalo lang nagdako ang iyang kaperdihan. Kag DJs, mas ginpili niya kuno nga hindi inipag-isugid sa kuntanan. Tungod hindi siya gusto nga ma-stress ako. Kay man, stress na gani kuno ako sa trabaho, dugangan niya pa. Patumangid ang kakibot ko. At the same time, kasubo sa mga ginpangsugid niya sa akon. Daw mas lalo nga naglala ang sitwasyon sang wala niya ginhambal nga daan sa akon. Ginpatahan ko siya sa niya nga paghibi. Tapos nagpuli na ako. Sa subong, wala ko pa siya ginaistorya. Bisan pa, nga kadamo na sa niya mga chats, ikag-call sa akon. Do hindi ko gadyabi mabaton, ang ginhimo niya. Samtang ako nagabaka-baka, para sa amon nga dream wedding, siya niya, nagpakalulong sa sugal. Kagsubong, kadako na gid siyang atraso na ginapangatubang niya.
1: DJ, sa nga ako nga pamangkot sa inyo. Worth it pa bala ang tanan nga paday mo nun na ang kasal namon? To be honest, mga DJs, nakabook na abi iya ang tanan. Ready na gid. Kag kami na lang ang kulang. Kaso ang problema, tilubog naman siya sa utang subong. Tapos gintago niya pa sa ako ng tanan. Plus pa nga gingamit niya ang ginhatag ko nga pang wedding dress para sa iya. Ang napanumdum ko mga katropa, what if someday mag-asawa na kami? What if himuon niya ni samtang nagapangabuhi na kami? Nadulaan na ako sanggana, mga DJs. Ang matuod, kaya ko naman bayaran ang mga kautangan niya. Kaso ang hindi ko nang gusto,

please, I need some advice. Malapit naman ang kasal namon. Kag-isa pa, wala pa nabalaan sa mga parents ko ang tanan. Kag wala man ko sa plano nga ihambal sa ila. Kay hindi ko man gusto nga ma-disappoint sila sa amon. Kasi bala kung ano pa ang panumdumon sang mga ginikanan ko sa fiancé ko. Pag nabalaan nila ang ginhimo niya. DJs, ano bala ang himuon ko? Para yun nun ko pa bala ang amon pagpakasal? Palihog hatagi naman ako sang advice. Ini na lang si Paul, kagining amon.

katropa, ang iyan nga programa ang buhilog ang radulong sa Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agon i-pamper yung mukagalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang meras ng glotacogic, kag virgin coconut oil, kag VCO, nga nagapunig, agon nga mapungga ng early signs sa skin aging, o kag pagtigulang sa gatong nga selula sa panit. Nagabulig man ini agon nga mapaputi, kag mapakini sa gatong nga supat, gamit ang natural ng mga ingrediente ng iyara sa Clear Skin Herbal Soap. Pwede man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganin mo ang natural ang pamaagi sa imong pagpagwapa, mga katropa. Magamit na sa Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Kapareho sa Mercury Drugstore, Wasson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore. Kag pwede man, mabakal online. Pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.

0: fiesta goro nga naubos atong kwarta niya. Eh, hindi lang naubos ha. Nagkautang pa siya sang worth 300,000 pesos. Sabog, grabe ka na ko dako na niya kwarta niya. Sob na sinatani nga bonggang ilang mga reception. Tanan-tanan ilang gasto. Kwa na ina full package na sang 300. Tapos siya yung pinangutang niya lang niya.
1: Yes, katrapag ay. Tiging paperte niya lang yan sa sugal. Tapos, doon ka kwan man, no? Kahit kung usually ang nababatian, pati lalaki ang nalulong sa mga sugal, pero tiin niya bariskad. Ang ato niya nga sender, iya nga fiancé, nga babagi. Ang nalulong sa sugal, nagkanda utang-utang, kahit

Saya mo lang ganit ka tropang Jot kay Bal. Siling ni Paul. Gahilapit na lang kuno ang ila kasal pero daw hindi niya gid kaya mabaton ang ginhimo sinisang iya nga partner. Kay Bal, tuman gid kuno kadako nga atraso ang ginapangatubang sinisaya nga mga kautangan. Ay, siling niya pagani, kaya niya kuno iya sa tuod lang kaya niya kuno iya bayaran ang mga kautangan. Kaso, ay hindi niya kuno nagustuhan nga gintago-tago nagbuti ng iya nga asawa ang iya nga fiancé sa iya kagintago ini sa iya nga klase sang problema ilabi na nga about ini sa financial kag nagbuting pa iti siling niya nawad ano siya kuno sanggana katropang Joy dilaan.

0: partner sa lati. Yes.
1: Paano na lang ulit kung mag-partner na sila? Kay dapat kung mag-partner, dapat honest, inakagula sa sekreto sa isa kang isa kag. Awag pagani ka muna kasal. May sekreto na siya, tapos tuman pa kadako-dako.
0: Oh, kag ginapanumduman ni katropang Paul, diba? Siguro magpakasal sila kag sa ulihi. Nag-upod na sila, basi malulong na naman ni siya liwat sa, ano, sa gambling.
1: Yes. Pero believe po kay katropang Paul, kay man abisar nga muna itong ginhimo sa iyang partner. Why niya sa gihapon gin, ano no, gin something again, hambalan sa mga ano-ano. Wala niya man rin na pakibahin sa aton. Kag isa pa, wala man kuno iniyagin sugil sa iyang family. Kay man,

0: may pagbag-o sa kaugalingon niya kung bala kala niya ipromesa sa imo nga hindi niya na inapag-iwaton. Kay nagapating ikaw yung katropa ng Joy, syempre may harap niya tao nga nagabag-o man. Pero yung mga tao, ganyan nga basta naka-intra na sa amo na nga bago. Mahitad sila kadali, pero pagkaanan doon ay hidlaw man.
1: Budlay na pagwaon.
0: Yes, doon mabudlay na gidiabuyan. Pero hindi ka madulaan po gaong katropang Paul kay man siling buganin nakabok ng tanan reading ready na kamo na lang ang kulang. Hey, tito, ano man o daw kasad man sila kung i-cancel na ito. Di, pwede nyo na i-risked panong duman nyo, anay mayo. Ang imo na bala uyab, ubrahi kasulatan o hindi mo na napagliwaton. Kay kung liwaton, di, annulment ang guwa.
1: Mag-ano na lang ka mo ilog kay Bea pala? Yes. Mag-tawag sa gani ka tropang ay? Mag-
0: ubra sa agreement?
1: Oo, nung itawag sa nalipat ako.

0: dinner na gid nabuyuan ko pa. Diba ka, tropang tol? At ihatagi, anay, aki man may pinagsamahan man ka mga duha.
1: Correct. Sige, tropang, ano ha, kay katropang pol, di I'm sure, nga, napupulo subong ang imo nga pensar. Di paggulo, ano, why, nanay? Para makapulo pa ng do, ikaw sa Malawi, kagpamatsagigid ka mahiada. Balik-balik yung inyo mga ginupod or ginup, nanay, nga duha. Kag, of course, ara man yung sagyapon, imo nga pagdesisyon sa imo katropang pol. Mga sano ba ninyo kasal?
0: Oh, nag-inarites.
1: Oo, June, di ba?
0: Nagahilapit na. O, sila galing ni katropang Rafael. Kung ako sa imo sender, padayuna na lang inyo kasal. Kay

0: Nakit gadi ang budget eh. Kwarta. Iba hindi mo na tuya pabalik katropang Rafael. Sayang gadi ang pinagpawisan ni katropang Paul. Ano ang balik katropang Sammy da ko?
1: So para kay katropang Rafael, give chance pa para sa iyang fiancé. Sige. Si katropang Sammy, tisiling niya, tao lang tayo kung minsan. Oy, kung minsan ka lang tao. Tao lang tayo kung minsan nagkakasala din mapahira kag Joy.
2: Oh no!
0: Siguro, amo pa ni si Sir Sammy. Kay si Sir Rafael.

0: Tuesday edition sa programa nga X-Rita. Dining ikaw, point na lang ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga, katropang Joy.
0: Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!
0: Oras, alas 4:01.
3: XFM 103.9.
4: Yari na ang programa na The Secrets of Hell.
5: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant kung yara, dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
6: Kompleto.
5: Kompleto.
6: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yung magpagwapa, pwedeng-pwedeng.
5: Yes.
6: Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya. Kung daw nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya na magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
4: Premium D3.

0: ginabatyag.
1: Premium D3, ang mas mabaskog na vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
2: Si moringa, hindi lang kay minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang functions ng vitamin C sa skin natin is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit. Hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit. Mm. We need vitamin C. So, di nito na makuha dra sa aton nga premium D3. Makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold. Kaya ini sila may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinanglan gid sa aton nga lawas. So, muna ka-importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento. Kay ang vitamin C, ginahaboy ta na adlaw sa lawas. Nagaka-oxidize ina siya. Nagaka-dula ina siya. Ginagamit naton adlaw-adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once nagakaon kita, kinanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para ma-counter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para ma-counter ina, we need high dose of antioxidant.

0: Premium D3, Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold, mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
0: Ini nga kombinasyon, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-sure naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kay nga man, ang imo lawas ginabuligan agud mabalanse. Pagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
2: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
0: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold may balunggay,
4: mm-hmm.
3: Ang Premium D3 may moringa oil.
4: Si Premium D3 may BCO, may vitamin D3.
5: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko maupto sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus capsule. Una gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
6: Vision X, slay ang kapitibo.
4: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag naga-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer kay di man malikawan law adlaw. Ara ka sa gatubang sa computer, mag-visionix ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang visionix.
6: Visionix, slay ang kapitibo.
3: Ang ato sa ring pagparagad, builog inadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionix Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Josel Banyas.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health. Santon Gold Live Testimony.
7: May ninja ka saan? Sinubuan ba ang parang nulal siya? Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang. Santon Gold, thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Ivon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
10: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isa ka pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
11: Oh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
11: Oo, oh, gali. Diri yun.
12: Ah, dali na.
13: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: gari sa ka-service crew. May harap sa mga chronic back pain. Ako binangako. Salamat sa Sis the Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sila. Badyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Eh, hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagresyo, ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.

0: Wow, happy, happy, happy, happy Monday. Kabay pa nga happy, mangka mo kay happy, manang new sex ID kay may swildo na naman. Ay, wala pa. Wala pa gali. May swildo pero wala bilin. Anyways, ha, mga katropa, alas 4:11 na sa hapon. Kag, ang petsa subong, Mayo 18, 2026. English yun ko pag-get, May 18, 2026. Nakatutok mga mugyapon diri sa extra service every Mondays to Friday, 4pm to 6pm. Siyempre, kaupo ng inyo nga sexedy nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipatan.
1: Siyempre, diri lang siya.
0: 103.9 XFM Bacolod! Ew. Mardi si Uncle Bob. Ew naman na sa tingog ko na yun. Siyempre, sa ato na ang mga katropa, salamat gid sa paghimo nyo naman background music sa akon subong kaga. Sa mga katutok naman sa aton nga live, maaniyagid nga hapon sa inyo kag maayo lang nga pagpamati kag pagtan-aw. And speaking of lantaw, of course, pwedeng-pwede nyo kami malantaw sa YouTube. Amoy na ang XFM 90.3 Bacolod live stream. Kung gusto nyo yung i-review ang live ni Sexedy or permi-permi, tato yung mag-chismis ya sa aton yung live, pwedeng-pwede nyo gina yung malantaw to ya. Kag syempre, subo mga katropa, nag-live kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ano bala permi ginahambal ni Sexedy sa inyo nga? Please do like and share and follow kay para at least automatic na naiya magwa dayon sa news feed niyo ya si Sexy D. Kung wala naman ka mo ya Android phone or smartphone, da K-Fad ang inyong K-Fad-Fad. K-Fad ang inyong cellphone. Pwede ka gid mag-text sa amon nga XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Kay dira kita mag-tusik-tusik. Kaga, subong wala si Sexy D guest, so pwede gigamuya ka tawag ya karon niya sa aton yung XFM official hotline kung gusto niyo ya mag-advise nga through on air man niya makola ka mo da iya. Syempre iliwaton kuha sa 0915-628-7926. Syempre i-save niyo na daan ang number para at least karon naka-ready na kamo after niyo mamati sang aton nga istorya. Diba? And speaking of chinpo, do kagina do grabe ang init no, do nagatagiti subong do medyo nagatahaw-tahaw ng init kag do nagabaylo na sa kagalumon. Wow. Ara naman si Mr. Rain nagpabatsyag, bati mayo man tani mag-ulan no kay para at least magkalabunyagan madabalang aton nga mga tanom da huy, bunyag ha. Pati si Sexy D wala na bala bunyagan. Masi may ara da manog bunyag. Anyways, mga katrapa, syempre, permiging ka mo gina-remind ni Sexy D nga ang aton nga lawas, kinanlan ginisang protection sa adlaw-adlaw. Muna gina-induruso ko ya sa inyo, permi-permi ang sabat sa imo nga lawas sa mo ang ultimate trio. Syempre, ginapungunahan, ginais ang aton nga Santon Plus Gold. Syempre, ini nga supplement, may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligon sang aton immune system. Kung permi ka ginakapoy, wala gana, o kung gusto mo yung mangin healthy, perfect ganun para sa imo. Kaga, ang nami sa aton Santon Plus Gold, mga katropa, may lakip ini nga mga natural nga mga ingredients kag isa na ina ang mangosteen nga powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton nga cells. Syempre ang ikaduwa, amo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sang aton cholesterol kag blood sugar. Ang ikatatlo, amo ang malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health ta. Ang ikaapak, apat amo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not the least, among aton nga spirulina, ang superfood nga rich in protein kag vitamins. Dugang pa kung may ara ka bukol-bukol sa kaluwasan or sis, tap na un ina sang aton Santon Plus Gold. Ang ikaduwa nga produkto amo ang aton niya, Premium D3. Amo naman niya ang Sunshine Vitamin ta, kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo, kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo kag ang nami pagid sa aton nga Premium D3 mga katropa. Nagapabakod pagid ni para sa aton mga katul-antul-anan. No? So pwede gid ni sa aton tatay, nanay, lolo kag lola kay nami gid niya sa ilang mga buto-buto kapin pa kung nagaedad-edad na medyo nagawik na ang aton nga mga bones da, back bones. Mas makibot ka na lang niya si lola mo gina wheelchair kung mga Premium D3 niya si lola mo hindi niya magamit wheelchair. Gatambling-tambling niya si lola kag nag-split, makibot ka na lang gidiya. Syempre hindi niya makumpleto ang aton nga ultimate trio mga katropa kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag santons. This is non-acidic capsule amo na ganit namin siya sa chan kung sensitive pag idang imo nga chan, perfect gid para sa imo kay hindi iya magsulok-sulok mo biskan wala pa ya unod or wala ka pakinan an pwedeng-pwede kag gid gyapon mag-inom. Syempre nagapadugang pagibaligon sang imo immune system tungod nga vitamin C siya. Nagabulig ini protektahan ang lawas ta batok sa sipon, ubo kag iban pa nga balatian. So kung di inki nga magkadto do Thailand nga ubo ka topad mo kay ti nakasanton vitamin C kaya hindi kaya magworry nga malatnan ka or ubohon ka mapaglabot sa balay nyo kay ti kumbaga naka-protect na yang protektado ang lawas mo tungod sa atan nga santon vitamin C. Kag kabalawala ka mo mga katropa, antioxidant protection pagid ini siya nga naga kontra sa free radicals or cause sang pagkatigulang or aging. Nagabulig man mapapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin kag may ara pagid ni mga katropa sang anti-inflammatory effect. Makabulig nung pabuin sang imo hubag o con inflammation sa lawas. Energy booster amo na nga maga-reduce ang kakapoy mo. Siyempre, mga produkto tanga himo inisang Yes to Health Incorporated. Nga nagapati, health is wealth. Kaya mag-yes to health! Available ini sa tanan ng mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwede gid kamo kakadto sa Yes to Health Wellness Center kay may ara dira available ang aton nga mga nagkalain-lain nga produkto nga ara sa my door 46 Vinco Building Lizarre Street Barangay 39 Bacolod City. Kag syempre kung tabaran ka naman niya magwa or magpainit pwedeng-pwede mo gid niya ma-order through online. Kag available ini sa Shopee, Lazada and TikTok. I-search mo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na. Kaga, it's time to ma-shout out anay before ta mga glantaw kundi inaman nagkanto ang aton nga Sir James King. I would like to say hello, good afternoon to Ate Welfe. Arimandiri ang akon nga papa nga si William Banyares. Arimandiri ang akon nga barkada nga bali ko no may idol since when I was a child ha. Pero wala pa ko niya bala natawo sa natawo ni sa yabalabaw nga si Ramsey mamang ari man diri nga ko nga mega nga si Kylie Mendoza katropang Mami Joy ba kumusta ka dira pedo adlaw-adlaw gini si Mami Joy gusto bye-bye ka nagambal gina siya nga nasadyahan gin siya ko no sa akon akapin pa ko nga rin si Uncle Baba. Ang papagid ni Ramsey, shout out ko please, may idol, may inspiration, and may everything. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ano nito gani? Ang sa ano na bala? Ang sa uso, nabla kasi ginadab na bala nila nga Tagalog. Alam din mamang ko, si Sheila M. Syria, Kylie Mendoza, ako naman kakakita mo ba? Kaigo niya bala sa ako, di ba? Siling niya, ari man diri nga nagapanikatika si Tixi Ann Marie Pahigaan, si Ma'am, client na mun, ang kasa, ang hinablos ko si MJ Gula de Star, si Tita or Mama Helen Fragilmir, mayong hapon gid sa inyo tana. Kaga, salamat gid sa pagpanikatika. Siyempre, lantawuntaanay, ang tista mag-continue chismis, mga katropa. Lantawuntaanay, kung diin si Sir James King nagkadto sa iya nga, klasadya katropa listeners and solid supporters. Let's go, Sir James King! Ay, dali lang gid ko, no? Kay na-traffic pa ko ni Sir James King. Dali lang nagpa-una yun, nahisanin, nagpa-handong kay kainit ko no, sa iyang ginano, ginkadtoan. Kaya rin man diri siya, Madam Loretta Oloroso Ambolo, siling ni Mama. Thank you. Good afternoon, Miss Sexy D. William Banyares, thank you sa pag-shoutout, Mang. Yes, you're welcome. Si Mama Helen. Good afternoon, DJ Guapa Denise, si Melia. Maari lang ko diri. Gapamati sa imo programa, Day. From Valenzuela City. Oh, okay na. Lantawong taanay kung di inagadto nga itong Sir James King sa before tada mag-chisme sa iya nga. Klasa, Jaka Tropa listeners and solid supporters. Let's go, Sir James King.
2: Kagyari naman kita mga tropa para sa ato nga Class Sadya, katropang listeners and solid supporters. In may bago kita ng mga katropa yan, gincheck natin or nambitan natin sa mga produkto sa Yes Wealth Incorporated. Produkto para sa inyong ikaayong lawas. Dili pa lang yan sa likod sa atong stasyonan, Earth Street mga katropa. Damo kita din, may mga nakita kita din ng mga katropa nga. Pero teka naman kayo kasi ilang followers. Isa na da si katropang
3: Jan Paul.
2: Jan Paul. Kabalo ka mo? Kapin 5,000 lang iyang followers mga katropa. No? Salamat. Pinakilala natin siya. Hindi lang siya, may ligo pa siya di. Nakambit sila sa mga produkto sa pakidasar ko nung nadagdag mo.
3: Turbo!
2: Turbo ang iyang nadagdag. Sige ba, si Sir Jan Paul ya. Damo-damo galing din siya. No? Sang followers mo. Pag-check natin sa iyang Facebook page. By the way, ini si katropang James King para sa itong class sa Jack. Si katropang Jan Paul, maswerte yung katropa natin subong na mapatiyok sa nang iyong ruleta. Yari kita subong sa Stormy! Sir, Sir Stormy! Galing na! Diba? Pwede ka makakapit rin anytime. Tulad yung maghalo-halo, mag-fishball, mag-shake, mag-ganit. O, tanan lang, kapag kamahawa, pwede ka mo dedir lang sa likod sa atas stasyonan. Pero, yari ay, handa na si katropang Jan Paul. Si katropang Jan Paul, yari ay, dahil sa matokunig ha. Pero, taga Mansilingan na siya. Din ka sa Mansilingan, sir?
3: Maya.
2: Pinagad mo? 29. May pamilya ka na? Ah, wala pa. Okay. Pero may girlfriend, may upod. Wala.
3: Damo, sir.
2: Damo. Nagkaputik ka, sir. Sila yung nilang damo, ho? Ayan, anyway, sige. Ayan,
3: sir. Damo, ito.
2: Nga nagalag.
3: Oo, nagalag.
2: Si Sir Jan Paul, ya, may kaigilan magpatiyog sa aton nga katropoleta. Sige, ya. So, Jan Paul, ready ka na? Ano ayan nga produkto katropal sa Yes to Health Incorporated ng imumadagan? Ready? One, two, katropoleta, patiyog, ya! Go! May sound effects yun, tadi. May music bed kita. So, Jan Paul, okay, ilang taon ta akong nanginom yung mga natadyan. Sara, sara ka sa palapit ka dito. Sarag ikaw ang nagdaog sa up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up,
4: Yan.
5: Aplas. Sakit na, wasa na. Aplas kay sakit na, wasa na. Dahil kang blas na.
4: Sige, sige. Saan to ang plaster boy, sir? Ang naubusan mo na ang plaster boy lang. So, ang yatag ko sa inyo, papidenta ka din. Okay sa inyo, Santo Plus Papilex. Okay, si Sir John Paul ang nagdaog sa Santon Plus Coffee Mix. Okay, yeah, bakal man ang atong ganoon, naubusan ta dala ni, pero ingatag tayo sa imo, ang tupad niya, ang Santon Plus Coffee Mix. Sir John Paul, congratulations sa imo, gika rin na sa XFM Bacolod, katropa, kag sa Yes to Health Incorporated. Ano ba lang, sir? XFM. Dag sa... Santon Plus Coffee Mix. Ayan, diba? Sige, salamat, Ged, sa mga kadasig maupusan natin yung mga produkto tungod sa damuman sa mga katropa natin. Ang, of course, gakabig, gakadog sa atong katropaleta. Salamat, Ged, yung madamo. Asa naman sa madason nga class sa dyan. Dito sa 103.9 XFM Bacolod. Sir! Congrats! Thank you!
0: Yes, congratulations gida kaya Migo kada ka nagdaog sa Santon Coffee Mix, no? Gaw, kung mahilig ka magkape, perfect ginaya para sa imo, ah. Kaya gapa glowing, pag ginaya dala na yung glowing sang skin mo, kag health, nagkape ka na, healthy ka pa, din ka da. Anyways, sa liwat mga katropa, so, magbalik si Sexy D karon, magkabasa si Sexy D sang sulat yung padala sa aton nga katropa, pwedeng-pwede ka mo mag-advise or magtawag sa aton XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Kung gusto nyo ya nga on-air ang inyong pag-advise, ya, true call ha, pwedeng-pwede ka gidya makachismis ya kaya Sexy D, kay sabto ni Sexy D ang aton nga imo nga tawag kung magtawag ka gidman. Kag mahay, kung nagaling ka nagapan ni Kakita, nagali siya si Kay, mayong hapon kag si Jun Lee Villa Gomez, so mayong hapon kag salamat gid sa pag-agi. Kung mayara kamo da gusto nga ipa-shout out, pwedeng-pwede nyo gid ya ma-comment ya kag i-shout out na ni Sexy D. So mamati kita na isang gamay nga pahinumdom or musika kay magabalik ang inyo nga Sexy D nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyang nga hindi nyo gid manipatan. Syempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting!
6: XFM.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
3: X. XFM.
4: FM.
5: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
6: Edukasyon.
5: Edukasyon. Edukasyon. Para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag. Balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang

0: sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ang mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hiko. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa lunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa suno sa pagtuon ini mahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang nato ang saluyot ukon tugabang. During our early times ginagamit na ini ang tugabang ukon saluyot sa medisina kag ginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung sa diin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kang tanan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sa nga blood pressure. Kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sa mga kasukasuan. Kag dugang pa, luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa nga mga dugo. Ang barley grass, isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, ang wheatgrass ini, isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanog kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanan nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini, superfood, quinoa fruits, kag may compound nga antioxidant, ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag, kag nagapromote sang heart health.

0: po ang Evergreen Herbal Capsule gagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: XFM 103.9. Go!

mga pinalangga ko nga katropa. Alas 4:47 na sang hapon mga katropa, kag ini nga oras kinadulong sa inyo sang Vision X Plus. Syempre kung may problema ka naman sa mata like glaucoma, pterygium or katarata, syempre solusyonan ta ina paagi sa paggamit sang aton nga Vision X Plus. Kaya aton nga Vision X Plus mga katropa, may ara ini lutein, beta carotene kag zeaxanthin or vitamin E nga nagaprotekta sa aton nga eyes. Ara sa inyo nga screen na mga katropa ho, lang tawan nyo kag especially sa aton nga mga nanay no kag tatay, lolo, lola, nga nag-weak na ang eyesight or mapirmi nakababayad sa aton da ang mga computer da sa gadget, pwedeng-pwedeng ka mong mag-inom sa aton nga Vision X Plus. Kag ay shout out ko lang dagali sa aton nga live subong nga nagapangunagid siya Madam Loretta Oloroso Ambolo. I'm hello Miss Sexy D. Alone ka today. Yes, Madam, thank you so much gid sa pag-agi no, pag-check in, pag-monitor. Ari man diri atong katropang Lloyd D. Navales. Good PMSD. So nice afternoon. Yes, thank you so much. Nice gid ang afternoon niya, Sir Lloyd D. Navales. Basta ari kaya very nice gid ya. Kag salamat gid. Siling pa ang sulit ang hambal ni ano. Kaga mahay lang ko dagali sa akon nga friend nga si Aka Tropang Rhea Margoso. Hi day, shout out anay. Shout out man sa teachers ang akon nga anak nga si Teacher Sherry Ann Francisco nga nagapanikatika kagang akon nga compare nga notes siya Kian. Mayong hapon lang sa inyo. Salamat din sa pag-ani. Kaga nagapa-shoutout pagidigali nagapa-shoutout si Benny Vlogs sang municipality of Pulupandan from Tagayers Forever team. Mao shoutout da ko no. Nagapa-shoutout pagid si John Mark Ganancial or Gananshal Limson Vlog sang Purok Mahimulaton Barangay Banago from Amigo Imolangko. Wow. Imolangko ah. Kaga mayari kita subo nga birthday celebrant nga si Nanay Mildred Martinez sang Purok Mahimulaton Barangay Banago man gyapon from Martinez family, Pontanosa family and Tagayers Forever team. Happy happy birthday Nanay Mildred and kabay pa nga tagaan kapagid ni Lord sang lawig pagid nga kabuhi kagdamo pa nga birthday nanay wala kita da pansit. Pansit. Para magka long life ka nanay. So subong mga katropa, magabasa na kita sang sulat nga gimpadala sang aton nga katropa. So kung gusto niyo ya nga mag advice sa aton nga katropa, pwedeng-pwedeng ka mo ka-comment sa aton nga live. Kung gusto niyo naman ya nga mag-advise through call, pwedeng-pwedeng ka mo katawag sa XFM official hotline number ta nga 09-15628-7926. Kaya sabto na ni Sexy D ang inyong call di So for now, pamatiin nyo anay kung ano ang sulat nga gimpadala sang aton nga katropa. Mayara naman kita subong sulat nga pagabasahon nga gintiguluhan sang stalker. Dear Sexy D, taguan na lang ko sa pangalan nga Grace. Isa ka cashier sa dako nga mall. 2 years na ako nga nag-uubra sa ina nga mall, Sexy D. I-share ko lang, may ara ako before sang suitor or customer nga everyday ko gid saya makita nga gapang grocery. Daw ka weird lang bala Sexy D kaya kisa ang ginabakalya ahaw shampoo man lang kagabon? Nga pwede man lang mabakal sa Changi?
Pero dito gid saya mabakal kag mabayad sa akon counter. Do mga kapila na gid ka time sex a day? Ang nalainan ko pagid nga every time mag-out ako daw ka coincidence man nga ara siya. Daw ka stalker na ang atake sex a day. Kag daw nakulbaan na ako. Hindi ko inikilala klase nga tao kag wala gid ako idea kung nga aga amuni siya. Ano ba lang pwede ko himuon sex a day? I-confront ko bala siya or ma-resign na lang ako sa ubra kay huwag ko kabalo kung ano ang pwede nga mahimo sa akon or basi hold upper ni siya sex a day? Kaga sa liwat, ako gali si Grace kag madamo gid nga. Salamat. Yeah, shout out ko lang dagali ang akong na mamang Chris Silva. Mayong hapon mang kagsalamat gid sa pag-agi, no? So, katropang Grace, basi mga katropa, may ara ka muna gusto i-advise kay katropang Grace. Bali, summarize na lang niya kuha ni Sex Cindy ha. Nag-ubra siya kuno sa mall sa mga wala nakabati. Bali, may ara ko sa kuno customer nga permigid ko nung nagabakal sa amo ng grocery. Then sa iya, gid nagabayad sa counter. Ahaw, shampoo, malang kuno kaghabon. Nga amo gina kuno dito gid sayo makadtuya kag para lang gid makita inaguro ang cashier si Grace nga muna kag dito do ka stalker na kuno atake ang mga katropa. So ano kuno pwede ako no himuon ma-resign na lang siya kuno kay do nakulbaan na siya basi bala hold up. Syempre biskan ako sa part ni katropang Grace do ka kulbaan gid man ya kay dito ka unknown person gid do ka stalker gid nga boy kana ya kabalo kung basi bun earn niya na lang ka na iya bala pag will mo da sa imo nga ubra bala. Kaga siguro idol niya ka wala man lang siya nag-attempt nga mangilala or way gid sa smile smile asin ka tulok lagi siya sa imo or gabayad nagapapansin ano ni ano ning sitwasyon ni man kaya wala man na mention di katropang Grace. Pero kung nagalantaw ka man niya subong niya katropang Grace, ang ako lang yung ma-advise mo is hindi mo yung kinanlan mag-resign. Siyempre, nang panilag ka lang gid nga, no, kung i-confront mo mo ang gid siya, in a nice way nga pag-istorya sa iya nga, sir, nang, kumbaga, mamba ka bala na notice ko bala, sir. Notice ko bala, sir. Do, parmi ka nalang di yun nagapang grocery. Di, sabto niya man kada iakaroon niya katropang Grace nga alangan kay groceryhan ni. Makibot ka. Maligo ko di nga groceryhan ni. Ano yung malusa nga do na notice ko, sir, nga do. Anyways, do wala ka gid siling yan nagpakilala, sir, pero gusto tama ka makilala. Para at the same time, bala, Grace, may clue ka man sa iya or basi kung idol yung kaya guro mo na yan ang iya strategiya para magpapansin si imo. Mabaka sa shampoo ka gabon, biskan kung basi lapit lang na iya balay sa mall, ya. Kag wala mo man na-mention nga kung diin nga mall, mahay ko di anay kay Madam Nanette Vasquez Susan Wang nga nagapamati sa subong hapon. Good PM po, Sex Eddie. Abot pa, nawalan po kasi ng power. Abot pa, Madam Nanette. So, iulitin ko yung ano, yung kanyang kwento. Isa-summarize ko na lang para mas maintindihan mo. Si Grace ay nagtatrabaho sa mall, Madam Nanette, at saka 2 years na siyang nagtatrabaho. Shinare niya yung meron daw siyang customer o suitor na everyday talaga bumibili sa kanya. At saka nag-grocery. Ang weird lang daw kasi minsan shampoo lang at sabon yung binibili pero nag-e-effort papapuntang mall para lang makita siya. Yung hinihingi niyang advice, Madam Nanette, is yung natatakot daw siya na every time din pag nag-out siya galing trabaho, nakikita niya daw yan yung taong yan.
baka gusto niyang i-confront. Ano bang pwede niyang gawin? I-confront daw or magre-resign na lang daw siya sa trabaho niya. Nan, siling ni Boari naman di si Ton Palma sa akon. Huh? Mamayong hapon, Ton. Kaga si Mamang RG. Oh, mayong hapon na sa inyo. Kaga salamat gid sa pag-agi. Ano mga advice niyo sa atong katropang Grace? Ma-resign na lang siya bala or i-confront niya ang tao? Pero katropang Grace, sa susubong nga chimpo, kabudlay niya mga itaobra. Mapapekto kada isamo na iya nga tao. Yet ikaw man yung agyapon ang kaluluoy da. Pero kung ikaw yan, haapos lang para sa imo mga itaobra, go on ah. Kaya mostly subong gakatabo do ka delicates na gid man. Oo ah, kever ah. Double meaning lang pay. Kaya akes na lang na mga speech sa Jaila, di ho. Correct kong na iya. Kung ako, kung mag-day off, kasi naman guro bantayan mo guro, katropang Grace ay. Para pasabog. Ano ay na reaction niya, no? Unusual yung ginahimu yung every duty mo, gabantay siya sa guwa, sa mall. Then kay day off mo na, siya naman bantayan. Medo kakulbaan. Basi ginabordahan sa sangmen antes magpigis. LOL. Borda, tahi. Oh, ikaw ha. Halin na sa kay katropang kay mamang kay pai ko Crisel ba o sila nga basi kuno gaborda kuno ang men kuno sa imo. Mia, basi natamaan man ka sexy ang uniform ni pai no. Kaya, sa ato nyo doon ka normal na nangay bordahan sang tao ka pipaya nagabikin na open tayo isang unay. Ba? Sightseeing ko talaga ang nagboborda. Pero tia, ila man na puso ng masakit da. Pero katropang Grace, ang tuod bala. Kung ano, hapus man lang sa imo mangita obra, pwede na lang mag-resign ka kahit ang mga muna nga tawo kis hindi mo muna mapakta ng ila ulo or utok. So why kada kabalo naglakat-lakat kada? Why na sayo ga ano ya? Ano kaya gali ng hold upper? Basing lain ginabatayan niya, basing naka-iPhone ng cellphone mo. Hindi niya man nagyapon ma-access kay mayara man ang anong iPhone, di ba lang? Or basi nang nagwapahan lang siya si mo or basi may diferensya ang utok ya mo na lang gid na basi may autism to sa guro ya pay no super 2 inch lang guro ang palda ya pay to basi 2 inch lang palda mo tuod kay tropang Grace amo na nga do ga ano gid ga stock siya sa imo kaga basi tuod may diferensya ang ulo do basi may psycho na siya kasi kung normal kaya nga tao ya kag kung damo man lang da changi nyo balay nga mga budlay kapabikad to sa mall kag mabakal shampoo kag habon pero basi ikaw lang balaga hatag conclusion bala katropang Grace ah basi gusto yun lang yung magpa aircon kiti kainit na yung subong sang panahon. sabi ni Madam Nanette Vasquez Susan Grace nagpapahiwatig lang yun na gusto ka lang makilala pero nang Madam Nanette was kasi hindi daw nagsasalita ha, mubili lang kahit nga smile siguro wala. Kaya medyo na weirduhan si ano si katropang Grace. Sabi ko nga baka naiinitan lang kasi init ng panahon ngayon sa mall aircon, 'di ba? Wala man siguro attention na masama. Oh, siguro pwedeng-pwede yan. Thank you so much Madam Nanette sa pag-advise ha. Pwede ta mag-jump in conclusion, pwede man hindi mo. Ay mo na gani, don't judge the book by its cover, bao. Pero kung may cover, gina-judge gapon, 'di ba? Anyways, hindi na lang pagsapaka ah. Kag lain na naman imo alagyan, 'di ba? Damo exit ang ano, ang mall katropang Grace. Pwede ka naman tumag-agi sa lain naman nga alagyan. No, kati siyempre, dira ka guro permi, ga-agi mo. Muna nga permi niya katugin na bantayan. Or ba si may jutang? So, pakuno-kuno lang dahil nila mun. Kasi tarko na yung ang men niya, Grace, ya? Yan ang pakuno-kuno lang dahil sa kang hilamun sa higad niya.
May utang ka kuno sa iya. Wala man si nagpapapansin lang. Oo, sabi ni Madam Nanet Vasquez, hay nang dagali sa akon kumari daw si Adeline Kauntoy no. Salamat gid sa pag-agi man. Basi aparatos ang men. Ano pa wala gaspi. Uy, basi apa to yun to. Diyan ka tropang Grace ang mali, Chris Silva ho. Basi apa to yun ko nun yun. Or basi, basi burlok lang si mong dyan. Ding ka dyan mo jomo na iya bala. Mag-speech bala ka dyan mo jomo na iya bala. Ako si Budoy. Pero ako mas mayo paguro. Ako kagin, ako na bila mga katropa. Sang nag-obra si Sex ED sa department store, sa SM. Kano to yung ako niya nga na atubang niya. Bow, ang kano, hindi to yung tani, inugbakal sang bidyoke kay karaoke na assign si Sex ED. Mukati may Sex ED mag-spiok-spiok to sa karaoke. Ang kanil, nagpalapit sa jokes, nagpalapit ang kano. Pagpalapit sa kung sang kano. So, una nga, nag-explain ko siya, nga sir, anong ginapangita mo, muni mo to high-end nga karaoke, microphone, ano, speaker mo. Sige lang sa katulok sa akon. So, ulihan ba yun na sa akon? Nambalya ng may-ara siya kung nung asawa. Di. Siling ko, are you alone, sir? Nambalya, ginbusted sa kuno sang iya nga asawa. Ang murat ko, no? Taga-sumuag pa ko nung muna, oh. Gimpulian niya di ang murat. Do mga edad, guro ka murat. Do mga 22 years old, something. Tapos, naamtan niya ang murat. May partner, man gali nga Pinoy, di rin. Ano pa do, kumbaga, nabigo, gidya ang kano iya sa iya, ya. Then, sige naman kay istorya-storya, gambal sa iya sa kunya nga, ma-propose sa iya. Ay, ano ba ang nangyayari? Gamamon ako na. Ang tanan nga mga gaulubra sa mga topad ko da, nga mga store da, nga borlok na sa jokes, iba ang guard balaga palibot na kay ginauyatan niya ng kamot ko, ti nakulbaan ang mga guard, basi bla butongon niya ko balaga.

0: Mo ko na siya. Pero kung ambalya, tinagambas akong dinner na lang, be. What if dinner na lang? Amba ko siya, hindi, kuya guro, ka-dinner, sir, ya. Kay nang gapuli, kuya nga daan kong gabi. What if lunch na lang, be, sir? Subong mag-break ko. Pwede ta come up done lunch. Amba, ibigay, okay. Nagamuna sa sakot. Di, wala man siya nag-expectar. Abi, guro, ako lang man isa. Gindala ko ang mega, kung man nga si Josie. Mega Josie, ya. Mayong hapol, and then, okay, shout out. Baginda, dala kong mega kung si Josie ang bako mega di ko tuya ng kaon o wakay siya to kung malibre mo no masa diin kami nagkadto mga katropa sa Kennedy sa SM dito kami na Nyaga mabanyaga na muna mo to story na sa sakon sa linya ng dalon ta ka sa kung magpasugot ka karon sa gabi sugaton ta ka to dalon ta ka sa Diamond Hotel to ko no ang bayo Diamond Hotel to kung mga katropa. Siling ko man, oh, siling ko diin ang Diamond Hotel. Magulak di akabati, yung Diamond Hotel, yahaw. Ambal na sa akong, Josie, ano naman, di naman. Asta nga, sige, sa kachat-chat sa akong. Sa uli, ah, gimbla ko sa'yo mga katropa. Ya, kaila, into yung gali ang tripping eh, sa ako niya. Diamond, gali, kaya sa kito niyo man ang Diamond ko. Amuto, wala na ako nagpadayo, nadudlay na kuya sa mga kanil-kanil. Abi nila, guro, tanan ng mga Pinay, amuna. Dito ka na lang sa Goldenfield, doa, may gabantay na to yung mabarato. Amot lang ako na kisa sa Goldenfield, gigapong ko para sa bato. May ngambal pa na nga, sir. Hindi gusto mo, sir. Siling ko, kung gipiton ko, dara niyo sa sexy day, makita. Nara akong makanto kung gipit na ko. Siling ni Poira Tuyaw. Basi feeling nilang na sexy dia. Ka-feeling guwapa man sa iya. Correct. Gani. Ang buko gani. Hindi ka mag-jump sa conclusion. Kay basi kung mapa-aircon lang tuya ang tawo. Ya kay naginutan sa ilang nga balay. Di ba la? Or basi yala into ya crush ya. Dara lang sa imo ya gano. Hindi lang sa iya magpabisto ya. Kati wala ka istorya mo. Or basi nang ikaw lang yung guro ang taytay para may makilala man sa iya. Or basi nga natistingan niya man ka, no? Kasadya, matambal ko, wow ha, ang ganda-ganda na nakaupo sa bato ha, gaan mo pa na ang babayi ho. Gambal da yun, do jeep lang yan, kula na lang, oh, masakay na kamudi ho. Gambal ang ano, ang laki niya. Sir, gusto mo check, sir? Tisiling ko ba si kapuson sa sexy day, draan nyo na makita sexy day, gapong ko sa bato ha. Wow, kung kilala niyo, kung kamo na lang kuha da yung sakon, di na kamo magpadugay-dugay pa, ha? Ah, ridiri ako nga, kasen, gagwapa-gwapa ka si Laling Valderrama, Emilia. Mayong hapon, kasen, salamat din sa pag-adi. Thank you! Anyways, mga katropa, magabalik naman liwat si Sexy D, ha? Mamati kita anong sang gamay nga pahinumdum. Kayo magabasa liwat sa Sexy D sang another nga sulat nga gimpadala sang aton nga katropa. Kati wala may minagtawag sa aton nga XFM official hotline number nga pwedeng-pwede. Giga mo bala ka-advise akon mga katropa. True call sa 0915-628-7926. Pwede giga mo magtawag da ka mag-chismis kay Sexy D, no? Pero kung dirila ka mo yan sa comment or sa live tayo mag-chismis, wala man problem. Makibasahon mong yapon ni Sexy D. So, mabalik lang liwat si Sexy D sa mga katropa ha. Siyempre, diri lang sa inyong paboritong ha estasyon nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika. The Secrets of Health.
2: Naabala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kon may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.

0: kung hindi naton dini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga dyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna na to ng mga makalamay, ginuna na to ng carbohydrates, ginuna na to ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ng aton sini nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarilain niya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas, Sunthone Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sining Sunthone Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuha ani mo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: XFM 103.9.
4: Welcome back mga pinalangga ko nga katropa. Wala naka-ready si Sexy D, abikwanay amo to, hindi gali amo. Anyways. Thank you so much gid sa pag-unay niyo no, especially sa ako na mga friend da nga walang sawang sumusuporta no. Kumbaga syempre ano ba lang ginaunayan niyo si Sexy D sa live no. Labi na gid na sa aton da nga mga viewers nga adlaw adlaw ko gid ya makita yan no. Thank you so much gid.
5: Thank you.
4: Anyways mga katropa, alas 5 trying ta na sang hapon kag ining oras ginadulong sa inyo sang Turbo. Siyempre, ang turbo gawa sa maca at clavoas ka ng mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sang kalawasan sang mga kalalakihan. Kag siyempre, ma-improve ang performance pag-abot sa bed scene. Ano, diba? Kung nagapalay-palay na daya ang inyong patola or kalubay, imninyo na sang turbo, mga katropa. Kaya nga ito nga turbo, maka 12 rounds kagig kag siyempre, ma-satisfied gadya ang imo yung nga misis. Kung amo niya ang gusto mo, siyempre, hagan-hagana lang. Kahit basi bala pag inom mo bala sang turbo, pangihi na lang tuyo ang paway sang asawa mo ba? Hagan-haganon tama na. Ang importante is daw kahoy na iya. Kaya hindi ginulso lang aton nga mga misis da iya. Anyway, sa turbo, wagas ang lakas. Kaga excited na bala kamo mga katropa sa ikaduwa nga sulat nga pagabasahon ni Sex Ed. No, feeling ko do ka exciting gid niya sang ikaduwa tanga sulat kay kagi nagimbasa ko na do kanami ka istorya. Nagakaangot ini sa isa ka pok pok akong baga mga katropa nga gin scam sa kunosang iya nga customer. Bote. Grabe. Miyara man nagaliga katabo nga mga amuna, no? Ginascam sila gali. Biskan pa paano. Ngayon ka looy lang. Pero sige lang tawon tabe kung anong istorya sang aton nga katropa. Subo kag anyway sa mga katropa, pwedeng-pwede gig ka muliwat ka advice ha. Kung gusto niyo yung magtawag sa aton nga XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Pwedeng-pwede gig ka mo magtawag through call kag dira ka mo mag-advise aton nga katropa. So today, mag-start na siya Sex Idea. Miyara naman kita subong pagabasahon nga sulat nga gintig uluhan sang scammer na customer. Dear Sex Idea, taguan na lang ko sa pangalan nga Rosa. May ara ako friend nga agi or bading kag siya ni ang manager ko pag-abot sa mga kalalakihan or customer. Sex D, may mga times nga dako ang kita ko bilang isa ka GRO or bayarang babae. Pero one time, may ara ang friend ko gimpakilala sa akon kag amugid to ang pinaka-worst nga customer, Sex D. Nag-check-in kami sa hotel, Sex D. Siyempre, pag-abot namon sa hotel, nag-dinner kami danay, syalan ha? Then, after namon dinner, Sex D, nag-inom kami ginagmay. Nasa 33 years old siguro ang estimate ko sa customer ko, Sex D. Hindi ni siya gwapo, kag hindi man siya laway. Daw ka-carry lang gid ka itsura niya, Sex D. Bow, after namon inom, Sex D, ato na, natabo kami. Or let's call it's bembang time. Then, after to, siling niya, na-satisfied ko daw siya. Tinalipay man ako, Sex D, kaya amuna ang mission ko as a pokpok. Dapat ma-satisfied gid si client or si customer. After that, Sex D, naglisin siya sana ma-smoke lang daw siya sa gwa. Wow! Ari na ta sa exciting na part. Natulogan na lang ako, Sex D. Wala ko gid makita biskan landong niya. Ang worst is, wala pa siya nakabayad sa hotel. Kag ang bill namon, nasa 28 plus, tungod nga nadugayan ako sang hulat sa iya. Akig-akig gid ako sa friend ko nga bading, Sex D. Ginpahamak niya ako. Ano bala ang pwede ko himuon, Sex D? Kag paano ko inibala masettle? kay amo lang na ang pangabuian ko? Tapos, nabudol pa ako? Saliwat, ako gali si Rosa, kag madamo gid nga, salamat. Thank you! Anyways, katropang Rosa, thank you so much gid sa pagpadala mo sa sulat, no? Pero alias ni, may lang ning Rosa, mga katropa, ha? Kay tido medyo, ano gid sang iya nga life ya, do alang-alang gid man nga isugid niya ni iyang real name. Pero katropang Rosa, dapat aware ka man pag-abot sa imo nga mga client, no, nga dapat mayara ka man extra nga kwarta, eh hindi ambot sa lingon nga kung amula na iyang pangabuian mo is masalig ka lang da. Te, kumbaga may nag-abot sa imo consequences man, eh sa imo ginobra nga nagasalig ka na lang permi sa imo nga agi kagisa pa ka tropang Rosa, kadamo sang ubra nga pwede mo ya masudlan ya, no? Hindi ka magpili sang mahapus ang kwarta, instant money lang. Pero tiya, imagine na bala sa sige mo na ka instant money, ikaw ang gakapahama. Ang worst pa da, basi sa ulihi malatnan ka pa sang masakit da kalalaki, o gastuhan ka mang gyapon. Anyway, mga katropa, pwedeng-pwede gi ka mo mag-advise, no, kay katropang Rosa ta, no. Kay basahon ni Sexy D ang inyong advice, ha. Kang mahal lang ko da sa friend ko nga si Mamang Rose, Joso. Mayong hapon, mang. Kag si Mark Anthony Gulmatiko. Mayong hapon. Kag salamat gid sa pag-agi. Mabalik ko na ni kay ano, katropang Rosa, no. Wala ka nag-expectar nga skamon ka sa imo client kay ti naanad ka nga amo na ipermi ang imo nga ubra. Wala mo man din na mention ka tropang Rosa kung may pamilyado ka, no, or may bata ka pa. Pero feeling ko may bata ka na kay ti kung dalaga ka, hindi man guro maglabot sa punto nga amo ng imo nga work, ah. Kay do ka damo pa man sa nga choices da. Pero ti kung kisa, tungod bala sa kapigadaho, kapigaduho ng katropa, hindi taman ma-judge si katropang Rosa ta. Kay ti huwag tayo sa sitwasyon niya. Hindi amo na kisa, makapaminsan na lang siya nga maamo na siya tungod nga easy money mo ka ti kapigado sa subong. Pero kung ako sa imo, katropang Rosa, untati na lang na iyang amo na iyang kati mayo na lang nga amo na ang nag-abot sa imo nga problema or amo na nag-abot sa imo nga sitwasyon. What if kung after na to check in, to gimpaktaya ka to or ano, tumadangpan mo, kundi naglain pa. Sa subong palang daan, aware ka na nga pwedeng-pwede ginaya matabo sa imo. Kag imagine 2-8 ang bill nyo. Gabi nag-enjoy-enjoy kagito sa hotel. Tapos, ikaw malagali nagbayad to. Nasatisfied mo siya tuod, pero ang jinding, imo ulo ang nagkatol. Ang imo nga monarchy, wala na yan nagkatol. Katiging pakalot mo na sa iyaya kagina. Eh, or kasang muna nga natabo before na nga nag-run the world sa. Te, ang jinding, ang ulo mo naman yan ang nagkatol yan. Kagisa pa, hindi mo why mo gid na psycho or wala mo gid na kuha number or pangalan lang si sir. Anong nahimo sang friend mo? Kung ako sa imo ang friend mo niho, hindi mo na ni pag-amiguhon niya, kaya dapat wala niya kaging pabayan or basi ginhulat niya malang kasagwa kahit iya muna niyong opisyon yung nga duwa. Tani iya, kumbaga, for better or worse, damay-damay na to niya. Gintawag mo siya, tani, kag dito nga, anyo na lang ni ang bill sa hotel nga 2-8, no? 2-8 lang gali ang imo, wala ka pa na bayran, huwag ka naging bayran sa inyong pagbembanganay, ni ka pa yung namalayran sang 2-8. Ka very good. Anyways, thank you so much yung katropang Rosa na sa pagpadala mo sa sulat mo. Si Madam Nanet, niguro ba si Miara kay advice at katropang Rosa, Madam Nanet? Para at least may adamo pagin mabatian sa itong si Rosa. Pero kung ako, ya, kisa consequences na iya, o deserve mo na iya, die kay nga, ah. Pwede ka malang tumag, ano, tumag sales girl to sa iban nga, ano. Siya pa, kadamu usang pwede nga sublan o bra, dira ka man niya imo, yan nagsigi ka, ano yan, ano nang imo nga, ano na, 3-in-1, the buffet ba no? Kaya, biska na, no, hindi kaya magrason, nga bisan sa ano, sa kapigaduhon ta. Makakita ka ganyan yung insyakto, bra, hindi magsalig na sa mga friend, o, kati, the end of the day, ikaw manggiapo ng iyang pabayaan. Madam Rosa, hindi ka, siling ni Madam Naneto. Madam Rosa, hindi ka dapat nagtitiwala agad sa lalaki kahit pasabihin mo na ganyan, ganyan klase ang trabaho mo. Dapat din isip ang iyong pinapairal. Sa ganyang sitwasyon, ikaw ang kawawa, ikaw din ang biktima. Yes, very well said, kid. Madam Nanet, thank you so much sa pag-advise mo. Correct, kid. Hindi ka man basta-basta mag-salig sa lalaki, katropang Rosa, no? Kilatison mo man danay, antis mo updan, eh. Hindi kaya pagagad si mo yung ma-check-in ka mo niya, agad-agad ka man dayon niya nga, ano yan. Bis ka na mula nablatan yung imo, bro, kung buka hard to get pa sa imo. Wow, hard to get? What if next mo kung di ka mag-stop sa pag-ubra, hindi ka na lang mag-check-in na lang ka mo, kwaom na lang ano yung bayad eh. Para at least sigurado. Abis kang taon nga wala ito tanig na bayda ng hotel kung ikaw man lang tanig, gintagaan niya malang kwarta. Okay na malang to tanig, kiti pwede mo na malang tumaayo sa hotel or ma-check Manila ang CCTV eh. Para at least ma-review kiti. Natunti ano tong nagwa nga sitwasyon to sa hotel to pagwa mo to kahit inakibot kaya nga ang bill ng kadtunay sa imo. Amuna kay Basi may naskam man siya sang una. Yes, sambal niya Poyra Tuyaw. Poyra Tuyaw. Namian ko wala ka pangalan mo. Poyra Tuyaw. Yes, in Chakto. Gede, ano na siya? Girl na siya. Yes, Chakto. Gede, madam. Basi, katropang Rosa. Mayara kagid man tuod sa una na scam nga syempre gablik-balik lang mana mo karma bla kung baga kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa babalik din sa iyo yan. Pero ikaw madam kung magamon na iya nga sitwasyon yung madam untat na lang kuya sa pagamuamo na iya hindi na kuya magulat paya kung ano niya ang matabo paya di ba lang mga madams. Mga katropa no kakapoy na iya sa amo na iya subong iya kaga hindi mo na iya masiguro kung sino na iya nga lalaki kundi ina sa iya naghalin niya may mga garapata para da siya sa kahita-hitaan niya na da iya kag malaknar ni kapada Moses. Pero good luck, nag-enjoy man siya guro, maayo. Ganun siguro man guro, madami eh, kahit sa tamaan niya, ka-enjoy sa iya nga client, nalipat na siya, nga wala pa tugulit nakabayad. enjoy sa galiya, enjoy now, iyak later, pay later. Munang guwada. Sige mo tayo ka-enjoy-enjoy. Wala kaya gapaminsar yan. Dapat yan nag-una siya guwaya. Wala yaging pasugta niya. Or kung amugin man to yung tuyo, kalalaki yan nga nag-lisyon siya sa iya nga magwa, ma-smoke lang. Ang balo niya nga, tay-bay, rin na lang ko din. Ay, sir, kahit may katuan pa ko, tikinan lang ko na yung magpuli. Yes, sir, amun niya mo to. Mabakal pa ko to be ano, kabata ko. Hindi, mga excuse na bala mo. Sa pila mo ka-client nga na atubang, wala kagidya kaagi, rason-rason da. Grabe, no? Ay, pero sige lang, Maka matibawas, sige na, isettle nyo lang na kung ano'y pabarangay nila ng imong friend na nga jugi na, oh, kati. Nagaya kaya kapangitaan, customer, ang jending binayaan niya malangka, no? Kag dito ka mo magsettle nga duwa, eh, pero kung madala laman sa istorya, kati amo ginading main nga point of view mo diyo, nga paano mo ni maatubang ni, paano mo ni masettle ang friend mo. Istoryahan nyo na nga duwa yung amun na iya. Kiti sigurong friend mo nga agiway mo nakabalo nga amun ka na isang lalaki or hindi man to kilala. Siyempre iya, customer gusto yaman magbulig. Kiti at the same time siya man makaginan siya masa sa imo. Kiti iway mo siya nag-expectar nga amun na. Galing kaya nga ano lang na dais nga wala mo siya gintawgan or wala niya kaginsapak sa nga mutong natabo. Nga pwedeng-pwede, ikikatutan ni ikaduan, kiti updanay ka mga duwa. Or ba si ang jugi niya nang hita man to isang customer yung iyaya eh, para kakwarta man sa isang iyaya eh. No? Makakwarta man sa iyo sang iya to yung discarte man yung iya or base katropang Rosa bayad ka na mostly na kasi aga katabo gin man mo nga ngang ato na niya sa imo yung manager ang kwarta. Why kaya ka balon? Nagabaka-baka kada iya gali iya. Pero bayad ka na to sa jugi gali iya. Kaya dito nagatag ang men or ang jugi ang nagnukot sa men. Wala ka lang gimpabalugurus ang jugi. Pero istoryahin nyo lang ang aduwa. Pero ang pinaka namin ginadaayang ay muon mo katropang Rosa is maguntat na lang sa amo na iyang ubraya. Pangita sa iyong tsaktong obra. May bata ka, damo pala da iya. Paano ka nakaroon ka experience mga ano kung di mo iya pagsugdan niya? May bala, hindi ta magsalig. Kis ama mga babae nga muna rason. Kis akati wala sila kuno guts pag-abot sa mga interview, mga job interview, mga muna bala. Kisa mo, mayara, gina-time sa makulbaan ka. Pero kung ikaw, ya, gina-think mo yung akinanlan mo, gina yung amuna nga ubraya. Siyempre, mangita ka mang paagi, kung paano mo na malabot na. Ako sa una, si sex ed, kulbaan mo na sa mga na job interview. Pero tipa, minsaroon mo na lang, ha. Gapamangkot mala na sa imo ang tao. Nga, madlo, kagida kay way ka man da ginahanaan da, sumbag da. Way ka man da ginakusi da, ginakusipad da. Ang ginapamangkot ka mo lang, tiga mo lang nasabton mo niya iyan, less kung imo sa batya, wala diri, wala dito iya. Ano ba yung kisa, may harap ko gani, ginubrahan sa muna nga, ginapamangkot niya kuya nga, ano to, do you believe in forever, ha? May ano na di? Amunin nga ako, appliances man niya ako, na-applyin ka, may mga do you believe in forever, pa na di sila yahaw? Ano ni, linay? Mga nakis ang mga katropa, hindi tayo magpadala-dala sa kabudla yun, sa sistema tayo subong sa Pilipinas. As long as you abis kan gamay lang, di kas will do mo ya kung baga mo lang imo nga ubara, ano mo lang, insyakto lang. Wala kami ginatapakan yung tao. Go lang gidya mga katropa ya. May manigani mga gabaligya ni mga chicken joy ni gani. Kahit tibis ka na nung kainit doon, gagwanta man da gani. Sige ka ni gusto da. Mga galibod ang mga speaker na kag mga banig da na. Imagine ha, grabe ang kainit doon sa buong. Pero sila, ara langit sila yung yapon niya nga. Nga pwede na malang na sila yung gani. Yaka baligya da ka mga illegal da. Pwede malang sila kapakahapos da. Pero yung pili nila yung mga budlay. Kanami, bala mga katropa nga nagapangabudlay. Kaya, ginapangabudlayan mo gandiyan mismo ang imo nga kwarta. Kaya nga, kanami sa feeling, tapos pag suldo mo, labilin. Kaya na mo, imo utang. Na mo, imo jutang. Pangayo, dito. Bakal dito. Pero, at least, di ba? Nagahimakas kaya. Kaya padayon lang yakag kung ano na yung ngimo nga ginaubara na yasubong niya. Thank you so much, giliwat ka tropang Rosa. Nga, learn naman subong si Sexy D, same mo. Kagkabay pa nga ako ng mga katropa nga nagaunay sa aton nga live. Mayara man kamo nga na learn, no? Thank you gid sa inyo nga pag-advise kaga pag-share man sa inyo nga mga opinion. Yeah. Kaga sa aton di mga katropa sa ako naman yung live, yeah. Masalamat gid sa inyo pag-agi man, no? Kaga buwas naman kita makita nay nga may upod siya Sexy D buwas nga guest ay surprise na sa inyo. Subong wala siya Sexy D guest kay titungod nga late na si Sexy D naka-update siya nga ano nalipat ko nga Monday na gali mga katropa. Kaya nga kis akong mag Friday na gani doong lawas ko nga pangayo na ginapahuway. Pagka Sabado it's laba time ko ginaiya kaga Sunday mo na kung diin na malagaw family time Ti, pagka Monday, paglabot sa Monday, siyempre pagka Sunday, uyukan mo na tulog. Pagka Monday, duwala na gana lawas mo, duwala na tamaran na. Kahit itungod nga, nakapahuway bala. Pero ti, wala yung may mahimu sa sex idea. Nga bangon, kita yung kapin, payaga, paya may nagatambling-tambling na di sa ulo mo yun. Sa imo nga, guya, may bata nga nagatambling-tambling niya. May umaunod pa ng diaper, tek, mabugtaw ka gidya eh. Yeah! Ano Anyways, mga katropa, so asta na lang gidiya sa Sexy Dia. Makita na naman tabuas, syempre diri lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting! Bye-bye!
5: XFM.

0: FM. FM. Santo Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santo Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Pemex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko, kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama, nadula ang sakit ng gimbatya.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Soundphone Gold. Coffee Pigs.
8: Ako si Dominique, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Soundphone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Soundphone Gold Coffee Mix.
6: Soundphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
10: XFM.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News. XFM Time, alas 6:30 sa gabi, mga katropa. Ikaw sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na nagpangunang balita. Gininyo sa palasyo sa Malacanang kay Senador Ronald Bato de la Rosa, gabagatubang kagatubangon ng panumbungon batok sa iya. Iniyang ginatagan pagtamot sa palasyo kangay sa mga naunang apayag ni Senador Robin Padilla. Sa press briefing sa Lunes, kinpayag di Palace Press Officer and Communications Undersecretary sunod kay Claire Castro nga bilang nga National Police Chief, dapat may baluan ni De La Rosa nga mayara sa valid arrest warrant nga ginisyu sa International Criminal Court o kung ICC. Kag kung inusente ni, dapat nga magwa ini. Nagpaandaman ang opisyal sa palasyo na kung magtinguang nga magpalagyo si De La Rosa, dakpo ni base sa Department of Justice. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabo nga matambag Vision X Plus para sa nagogyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. FM News. XFM 103.9.
3: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
1: Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, XFM,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Extra.

0: heading home na? But steady lang ang sound trip. I-full swing na nakatropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-ibang pang mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Metropolitan and the rest of the Negros Island region. And welcome na sa inyo programa ang
2: Extra Drive! And ikaw bala, luyag mo pamatian kung anong trending, anong viral, kag gapati ka bala sa kay Lolo, kag kay Lola, papus ka pa magi, Carrie!
1: That's right! Basta kaupod lamang ang duha ka mga viral nga wakalan, pero hindi tungod sa skandal.
2: Ako si katropang James Key.
1: Ako naman si katropang Mommy G. Kagamuha ang nagapamati sa karon sa
2: 103.9 XFM Bacolod!
1: Hindi lang sa Bacolod. Mm-hmm. Nakatutok naman sa karon ng ato ni XFM Kabangkalan kag XFM Sagay.
2: Yan, ang mga tropang Troy Tizoy, yan o. Ang mga sa mga taga XFM Sagay, mayong gabi sa inyo tanan. Nope, danay kita mga katropa, no? Luzon, Visayas, Mindanao, Earth.
1: Wow! Earth Street na di. Milky Way pa gani. Oh, nabaha mo ng address na mo niya yung from out of this world.
2: Oh, di ba? And of course, hindi magkalipat mga katropa. Muniyapan niya po sa sininga mga tinion. Dapat baskog ang imong immune system. Dapat ikaw naka-yes to health products. Mm. No? Para sa aton nga nagapangunang produkto, ang aton nga Santone Plus Gold nga 66 nutrients ingredients para sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina, ka mga nga suplemento nga makabulig para sa imo nga ikayong lawas.
1: Correct. Inaang saranggig nga babakal sa mga tanan nga mga butika nationwide na ta. Ha? Mm-hmm. Ang aton gali nga Santone Plus Gold is halal certified. Mm-hmm. So, manami inang use especially sa mga katropa naton nga mga Muslims. Anyway, sa nasiling na available sa tanan nga butika nationwide. So, available sa Mercury, South Star, TGP and the Generica.
2: Of course, available man ina sa Negros Grace, sa Watson's, sa aton nga Sincere, kag sa Rose Pharmacy. Labi nagkita nga aton nga mga nagpangunang produkto, ag Santone Plus Gold, kag ang Santone Gold Coffee Mix. Akal subong Santone Gold Coffee Mix. Subong, Mami G, kay man kape na, nagwapa ka pa.
1: That's right. Amo na ang manamigid, no? Nga imno na, especially ko sa aga pa, para nga fresh to fresh ang look, youthful.
2: Ay.
1: Magagwa ang beauty ninyo.
2: Alright. Oh, gani, hindi na inapagitago pagwaunta ka, tropa. Na mga gwapa, kagwapo ninyo nga mga itsura na wang pati ang inyong pangkalooban.
1: That's right. So, sige, basta kaupod lang ninyo yung Yes to Health Incorporated. It means you're on the right track when we talk about wellness and health.
2: On the right dial, mga katropa. Bisan pa, mainit ang panahon. Pilaganin yung heat index na ito kagina, Mami G.
1: Ang heat index na ito, yara na sa 42 degrees Celsius.
2: Oh my goodness. Bino, sa maghalong-halong, sa mga nagagwada, mga katropa, pinakamainit na nagasugod alas 9, hasta pa na mag alas 3, mga katropa. Naku po! Mag-inom ka mo sang damo nga tubig. Pero, of course, no? Hindi magkalipat nga sa mga makabulig man ng inyong mga panapton, mga katropa. Maligo ka mo perme, no? Dapat kung kapaligo ka mo, palayo ka mo sa inyong mga bana, no? At siyempre, temptation ina, no? Kung duwa lang ka mo da, beta, naligo ka. Naku po, dapat kung maligo ka sa gabi lang.
1: Nagaling na mean mo. O nga sa gabi lang ako, dapat sa aga ang Pinoy pa ya, 3 times a day na iya kumaligo.
2: Ay, ang baon ako po.
1: Makakanto na yan sa iba niya lugar. Ya, proud na proud. Ganaya.
2: Kaya lang tinlo. Alam, maligo ka mga katropa. Hindi ka magwanga na ka, ano ka lang sang tolya. Dapat pagwa mo, nakailis ka na.
1: Ay, wow. Mahila na ako ng ibang mga banyo. Lapad-lapad. Oo, kag mayara ka sa, nga, sa ano yung halayan, sa imo, daraya, ang ilislan. Pero kabudlay kung kisa mag-ilis, sa sunod sa banyo, kaya ba siya basa ang imo nga banyo.
2: Ay, delikado.
1: That's why kung... tuwalya ka na lang.
2: Ay, delikado yun naman.
1: Siguraduhin mo lang, kapag ako sa banyo, diretso ka sa kwarto.
2: Labi naging kung nakaturbo siya, ano? Naturbo, sister.
1: Ah, wala na yun sa problema. Oh. Yaa. Legal mo ka mga duwa.
2: Good luck. Oh, actually, oh, ang question actually, na nadaya ko, nagpa-bakod sa relasyon.
1: Oo. Ang mga ganyan siling ko, wala gisa problema kung legal. Ang important, ang malain din ako may illegal.
2: Oh, oh,
1: diba?
2: Yan.
1: Mm. So, pili lang ako.
2: Paubrahon nyo si Mr. Ubrato. Ako lang, di ba? Hala sa balay.
1: Mag-inis lang yan. Mag-pag-enjoy ang ano yan. Oh. Anyway, sige lang. Ang importante, may loving-loving. That's what na makes the relationship grow fonder.
2: Oh.
1: Fonder.
2: Sili nila may mag-grow fonder. Go strong. Sili nila, Mami Gina, ang iba't pa kanon sa mga huben-huben pa. Ang exciting pa. Kagahon exciting. Diba, Mami Gina?
1: Kagahon. Wala ko pa na natisinga na tamad ko.
2: Natuyo!
1: Alas 10 ka ba naman kaabot sa inyong abalay? Pag-alin diri sa opisina? Tapos pag-abot mo, maluto ka pa sa imong sulutanon? Pagkatapos suluto sa sulutanon, manyapon? Pagkatapos panyapon, manibin? Pagkatapos panibin, mangimos? Pagkatapos mangimos, tulog?
2: Oh, abi ko, dutayin ka na madalo. Ano itong matin man? Alas 6:19 na sa gabi, mga katropa. And, uy, kumusta ng low pressure area, Mami G? Oh, no, not low pressure area, ITCZ.
1: Yo! Oh. Ang ato niya, subong weather. Well, amo pa sa gihapon na mabatsyagan naton. May kainiton because of the intertropical convergence zone. Ang panginiya ang makaapekto sa Mindanao. Kaya ang ITCZ maganda lagi sa mga pag-uluulan.
2: Oy.
1: So, dito yaya sa Mindanao or Southern Mindanao, ay, nakatilaw sila yaya sa pagbubo sa ulan. Dari sa ato niya sa Visayas, partly cloudy lang. Kung diin lang niya matupan sa ulan, di na lang niya gusto. Tidito siya.
2: Gani
1: kung siguro, inasa lugar nga masubo-subo. Ay! Subo-subo. Good job. Hindi pwede. Mali pa yun mga lugar.
2: Gani, tagag siyempre mga katropa, no, sa mainit ka panahon, nilalungan nyo man ang inyong mga appliances na, basi ba lang ano,
1: overheat.
2: Labi na gita mga kabataan na lang sa blay na ko, basi ma-overuse, ma-overheat ang inyong mga appliances.
1: Mm-mm.
2: Pero, lantawa ba lang sa buong, Mami Gino, ginakulang ang supply sa kuryente sa bilog ka Pilipinas. National grid.
1: The grid.
2: Oh, grabe.
1: Grabe. Subok ang ano sang issue sang the grid. Hindi lang yan sa Senado, kundi pati galing sa kuryente by the grid.
2: May grid man. Oh, binon. Kaya amakon mo na. Uy, pero may ganing balita. Sa balita nga daw ibawal na from May to July ang utdanay sang kuryente.
1: Utdanay sang kuryente. Tapos installment ang
2: bayad. Installment pa,
1: tagad.
2: Pwede ka kung nakabayad katatlo sa isa lang ka bulan nga, Bin.
1: So, matama. Staggered payment. Basta isa ka bulan.
2: Ang problema lang daw kung mas staggered ka pa kasi pagkatapos ng July na natinggob ba lang.
1: Ang problema.
2: Diba?
1: Magting ba na iti, galing kay ti, pwede pa man na madala sa istoryana.
2: Pero ang iban, Mami G, kung may ara ka datong na, ang iban yan nag-solar na gin sila. Amatamad. Pero hindi takasaram eh. Well, dito na lang muna tayo. Mahal kasi yan eh.
1: Yan
2: But anyway, mga katropa, no? Basta nag-updanay lang kita, wala sang maginot nga adlaw, wala sang maginot nga gabi, no?
1: Correct.
2: Oh, magbalhas ka lang sa aton nga pagkadlawanay.
1: Ay, importante, may ma-learn kita dere.
2: Yes, may mga
1: so, amo na nga, tutok lang kamo yung always dere sa aton. Kaya para nga may unod man dere ang inyong mga coconut shell.
2: Ba, coconut shell?
1: Oh. sa coconut shell niya inadra, nakuha ang virgin coconut oil. Nga mong ginagamit sa ato niya, nga clear skin.
2: Ay, oh, wow.
1: O, diba? Kag, virgin coconut oil man, sa ato niya nga premium D3
2: present
1: capsule.
2: Present man na, mga katropa. Kabalo naman kamo siguro kung ano ka-beneficial ang ginatawag nila nga virgin coconut oil.
1: Yes.
2: Diba? O, pangalan pa lang.
1: Oo, virgin of virgin.
2: Sige.
1: O, kung diin pa ni Karol may dala ang ato yung Suryanay. Ano gusto niyo? Commercial ta, anay? Ay, later ha, speaking of, diba, pampabeauty, isuryahan natin later on, kinanglan, gid nga magtuto ka mo, kay ato niya nga mga countries, o diba, kadamo sa mga countries, premium, gid isuryahan ta, diba.
2: Countries mga may pinakatahong nga mga babae?
1: No, countries with the highest plastic surgery. Amo niya nang pinakauso-uso subong.
2: Oh, countries nga damo sa mga plastic.
1: Ay! Plastic ka dyan. Surgery lang.
2: Okay, why ko nasugpo ng plastic surgery?
1: Pampabeauty.
2: Oh, grabe na. Sige, bantayan niyo. Tutukan niyo yung mga katropa. No? Kag, of course, looy, Mami G, ang gasolina, no? Third week of May, ang gatong may pagsaka na naman.
1: May pagsaka na naman.
2: Pati ang dollar na pektuhan, may pagsaka naman. Nagano mo naman ang peso.
1: Kay Chende ka naman siguro, di ba? Nagligad pa rin. Yung naghambal, no? Ang Department of Energy. Ang hasta pa ni sa December.
2: Ay, naku, malawig-lawig pa na mga katropa. So, let's celebrate!
1: Uy, wow! May celebration! Amot lang kung makasalabrate ka pa. Malay ba na rin? Anong yanda mo? Kaya ito na tanan sa gasolina.
2: Celebrate.
1: Hindi na good times, bad times. Come on.
2: Alas 9:24 na sa gabi, mga katropa. Ako po Diyos si katropang James King.
1: Tag katropang Mommy G. Si Nadia Tadrisa.
2: 103.9 XM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
2: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape nga na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako ay kaka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-take time or extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
9: Turbo Food Supplement for Men.
11: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
13: Sister Pain.
14: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita kamu sang pain reliever, diri kamu sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang dula dayo ng pain.
13: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
16: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako gali si JC, head security sang isa ka mall. Nakatila ako sang kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
18: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para makaintra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Exciting!
0: Exciting!
19: Extra Drive.

0: Extra Drive. Extra Drive with Mommy G and James King on X FM.
1: Alas 6:43 na sa gabi, mga katropa. I'm sure nakatutok ang ating mga katropa dira sa Sagay, Mami G, sa XFM Sagay.
2: That's you know. Right. Oh, hello dira sa inyo, sa mga taga Sagay. Welcome na! Kahit ka man, permi na kita mabatian, ano? Basta pagpatak na sa isod, pala sa 8 sa gabi. Okay, so here's an update now. No, kay may bago na ng mga Senate Committee Chairmanships. Wow. Sa muna ginahulat-hulat nila sa karon. Okay? Sa sininga Lunes, ginaprubahan na ano ang mga nasambit ng mga committee chairmanships sa Senate of the Philippines. Ang nagkakapit na karon sa Culture and Arts, Basic Education, amo si Loren Ligarda. Ways and Means, Sustainable Development Goals, Innovation and Futures, Thinking, Energy, Pia Cayetano, Health and Demography, Sports, Bongo, Higher Technical and Vocational Education, Joel Villanueva, National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, Games and Amusement, Jinggoy Estrada, and Public Services, Rodante Marcoleta, Public Information, Mass Media, Cultural, Communities, and Muslim Affairs, Robin Padilla.
1: Ah, okay. So wala tong daw huring-huring ano na sa
2: DepEd,
1: no?
2: Education, kumbaga.
1: Oh, oh. So naging ano lang galito mga katropa.
2: At least natagaan sila idea advance.
1: Natagaan advance para hindi dayo noon,
2: no, kumbaga. Para hindi pa dayo noon.
1: Gausos,
2: ah. Pero amo na sa karon ano ang update pinaka latest kay ti, 'di ba, nagwanayged man nagbalik sa sesyon ang Senado.
1: Tagaron mga katropa no, ang latest update man sa Senado, well duwanay na majority kag minority, and before ya may 13 sa majority block no, 9 tapos 2. Ang 2 amo na siyang nag-abstain. Siyang nagligad ka butuhay. Te karon nagupod na siya no si Senator Big Zubiri kag Senator Ejercito Estrada no sa grupo no.
2: Yes. Sang, sa atong iya lang diba? Nakaroon dugay-dugay nga detalye ha.
1: 13-11 na siya karon no. Te subong naman mga katropa ya, di pa padayon sa Gyapon ano ginapangita si Senator Bato de la Rosa sa Batman sa ilan ni ano, sa Batman sa ilan ni Senator Robin Padilla, wala man siya nagda, hindi man kuno siya magwa sa Pilipinas ano, kag nagnalagyo lang siya karon sa mga kidnappers. Oh, kidnappers ang term niya ano, pero wala na siya masyado nag-elaborate pa kung ano.
2: Kidnappers?
1: Kidnappers ang term ni Robin Padilla, sa? Senator Robin Padilla. Term sa? Lang niya, Mami G.
2: Sa ano na?
1: Term niya nga sa mga nagpangita kay Senator Bato de la Rosa.
2: Okay. Kidnappers gid ya.
1: Kidnappers.
2: Oy, that's a very ano na sensitive na statement. Magdagambal ka kidnappers.
1: And karon mga katropa no, well padayon man sa gyapon ng Asturianay kung ano gid bala kog pag-boost na dayon ining si Secretary Remulla. Sunod naman kay Claire Castro yan pa sa mga nabasa niyo mga balita no, sa kay Secretary Claire Castro nga wala man kuno na nung presidente sa iya pa parte sa natabunga wala na dakpan si Zaldico kun si yes Zaldico kag sa natabo dito sa Senado nga daw at ganin may shooting incident pero daw gagawa sa gyapon ng huring-huring pag-abustan siya. Well actually sa lingang gani sang ibanda daw tapos naman ng termino niya kag gina-expect ginalauman nga may mabulos na magkita sa iya. So for now ya wala pa kita sa main ano mga katropa no? Wala pa kita sa main nabatean although ang iba niya siling nila si Trillanes kuno well wala pa kita kasiguro dandun ng mga katropa kalabana ala mostly subong niya puro huring-huring pa lang ano? Speculation pa lang. As long as wala sang gin-call o kung gina-point, wala pa.
2: Okay. So, amo na ni Subong ang pinaka-latest. Pero, ang ginauring-uring man, ano, na puno, mismo si Senate President Cayetano, ang naghambal man na may mga plano, inaligar.
1: Nabuslan na naman.
2: Gusto siya si Paon sa posisyon.
1: So, kung lang taon mo, mga katropa, may ibang gani, nakapuin ako, natakan ako.
2: Baleman, anugid ba lang ang nagkakadapat, man?
1: Nagkatagman lang ta sa update sa ila. Pero, siyempre, kita din mga katropa, padayon kita, no? Sa atin ka mga sinadya. Parte sa ano, dugay-dugay pa, i-share sa inyo ni Mami Gia, parte sa mga pang guwapa o matahom mo o kung plastic galing ang hambal niya.
2: Oh.
1: Surgery.
2: Ay!
1: Plastic, ha? Surgery.
2: Amoy na ang bato. Dapat dato niyo bantayan, ha? Kinahanglan gid ninyo nga pamatian na para at least maidiya ka mo, no?
1: Yes.
2: Kaya amo na ni subong ang ginatawag na mauso-uso, no? Mm. Even sa mga celebrities naton, no? Mm. Every time may napabalita nga, oh, naglain ng ilong niya, oh, nagdouble ng bibig niya.
1: Mahalata ba lang, Mami G, mabalaan mo ba lang?
2: Compare mo lang ang previous ng mga photos, ano?
1: Actually, Mami G, bisan hindi mo, ano? Bisan hindi mo makita ang previous niya, mabalaan mo nga daw may something.
2: Nga hindi
1: authentic daw.
2: May something?
1: Nga hindi original. May something nga may na-enhance. No?
2: Na-enhance. Pero, atun man nakaroon i-discuss, ano, ang parte sa, kay ang iba na, ugambal ba lang nga, hindi naman kinahanglan, no? Mm. Pero ano git ba lang ang ginatawag yan yung plastic surgery? For what?
1: Yes. Kung ikaw pamangkoton, kung may kwarta ka man lang, masugot ka ba lang? Sige, balikan natin na. 6:40 na ng atun oras. Ining Extra Drive. Upo si katropang James King.
2: Nagkatropang Mommy G. Yan ang pagsalina sa 103.9 XFM Bacolod. Extra.

0: Exciting!
1: XFM 103.9. XFM News. XFM News.
2: Kikat sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunang balita. Duha ka independent centers ang nagupod sa minority block antes sa pagtipon sa Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18. Nakip diri sanday Senador Juan Miguel Zubiri kag Senador J.V. Ejercito. Antes sa deklarar sa iya katapo sa minority block, king klaro ni Zubiri nga ang iya abstention sa naunang leadership vote amo ang makaangkon sa kahilwayan sa pagboto sa mga isyu nga importante sa pumuluyo apang luyag sini nga malakip sa Senate minority block kung organisasyon ang pag-aambalan. Samtang, ginpili naman ni Ehersito nga malakip sa minority block sang ginpamangkot siya ni Senate President Alan Peter Cayetano kung bala magapabilin siya nga independyente o kung sa menorya. Bangod sini, ang minority block ang may 11 kag ka mga miyembro. Sa karon, samtang majority block ang may 13 ka mga miyembro. Sa subong si Senator Vicente Soto III ang minority leader, samtang si Senator Joel Villanueva ang nagsirbi naman nga acting majority leader. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugin ng Pilipinohon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. XFM News.
3: Exciting, bro!
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santo Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
4: Supple Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santo Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santo Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot. Mut ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always nag-iapon na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo nung yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong trini, hindi ka malikawan ako sa akin sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang palangin, pinag-atake ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast. And save. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako gali si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, unianbit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix nagbid ako.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
17: Nga, XFM, kid how?
18: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
17: Nga, XFM, kid.
19: Ay, nami ang music ah.

0: oras, mga katropa, alas 7:19 na sang gabi. Ini ang atong nga second hour para sa atong nga programa nga Extra Drive.
1: That's right. And sana siling na, no? Ang promise ko sa inyo, syempre, ato ni baluon ang mga countries with the highest plastic surgery rates. Pero dali lang, gid, antes kita yung maglawag sa plastic surgery. Mm. Why not gamit kita, anay, sa ato niya nga clear skin?
0: Oy,
1: o dalata, masugod pala. Instead niya diretso, anay, kita yung sa plastic surgery.
0: Mm-hmm.
1: Kaya man ang ato niya nga clear skin, ang mayara sa glutacogic property.
0: Uh-huh.
1: So, kapalo naman kita nga isa sa mga ginalagas sa karoon niya, especially sa mga youthfulness.
0: Gusto mag-human.
1: Oo, mag-humanness.
0: Gusto nga daw forever young.
1: Yeah, ang glutacogic. No? Nagpa-puti. Ini siya, nagpanami sa ato niya ang kutis. So, why not try ang ato niya nga clear skin? Himo sa Yes to Health Incorporated.
0: Para ikaw looking forever young.
1: I wanna be
0: forever young. Who don't wanna be look forever?
1: Forever. O, ba siya, you don't wanna look forgotten. Anyway, ari na ang ato niya ng mga countries, no? Nga, top 20, ang lawago na to.
0: Top 20, lawig ba? Sige.
1: Sige. On the 20th, no? Ang level or number, ang India. No?
0: India.
1: Ranks 20th on the list sa nations with the highest plastic surgery rates per capita.
0: Anong usually ginapa ano nila? Umuha mo lang ang regular ginapa
1: enhancement. O, yun, baluon taanay, no? Ang naka-record, no?
0: Mm-hmm.
1: Kung pilagid bala ka mga cosmetic surgery sa 2024 lang anay ka na ano ha, nga data.
0: Mm-hmm.
1: So, naka-record sila sa 370,656. That's
0: individuals na?
1: Okay. Ang cosmetic surgery sa 2024.
0: Oh,
1: and quarters ang... Oy, nagbuga si Kanlaon.
0: Lahat ay pinag-iingat sa maring pagpatak ng abon ay binuga ni Bulkan Kanlaon papuntang Timog Kanluran dako ng alas 7 ngayong gabi.
1: Ala, oh, along-along na da sa mga katropa naton. Mayo pa si ENDRRMC nag-check. Nagapahalong. Okay, so ang procedure is consist of liposuction.
0: Liposuction.
1: Gideya sa India. Okay, kabalo naman kita, di ba? Ang India,
0: taba.
1: Medyo heavy in weight.
0: So, dakuan man sila. May mga dakuan ng mga tao.
1: Dakuan ng bones, kumbaga, nila pala.
0: Yes.
1: So, amo na nga nagapa. More ang plastic surgery on liposuction.
0: Wow.
1: Next, we have Singapore.
0: Singapore! Expensive nga naman ng country, mga katropa, no? Mahalalo ng pungsod.
1: Grabe, no? So,
0: grabe ang ano da. Well, Mami G, ano na niya, taas ang ganin tawag sila? Ang nakalimutan ko sa ano term, ang lifestyle taas.
1: Lifestyle, yes. 9% kids sa mga Singaporeans ang may minimum sa one cosmetic procedure. O minimum na siya ang one.
0: Minimum,
1: diba? There are enhancements nga tagpila ka ba, no? May ilong, may bibig.
0: Oh.
1: So, ang gito sa Singapore, they are 19th gan isa list, kaya at least minimum of one cosmetic procedure.
0: Okay. Mm. At least, ha? Minimum. Okay.
1: Hindi mangin tanto, gid, no?
0: Mm.
1: Pero number 18 on the list is Taiwan.
0: Taiwan?
1: Mm. May ara ka mga 750 ka mga plastic surgeon sa Taiwan.
0: Grabe, no, kumikita ang kabuhayan.
1: Kumikita ang kabuhayan, ha? O, sa bagay, no, 750 in whole of Taiwan. Sumut si Dingon, medyo bandamo-damo, gid man.
0: Medyo kamay pa na kung Taiwan.
1: Dari sa ato niya yan, mga pila-pila lang, no?
0: Mabalanta to kayo, Mama G.
1: No. Anyway, number 17 on the list, we have Costa Rica.
0: Uy, Costa Rica.
1: Oo. And the small Central American nation na nakarehistro sa 1.38 plastic surgeries per 1,000 people, no? Ang Costa Rica, abi, sa major site sa ginatawag yung medical tourism gali. So, sa mga nagpagita dira sa more affordable surgical options, particularly sa mga Amerikano, they opt na magkadto under the knife sa Costa Rica.
0: Abi, ba ba? Sito, butika na lang na. May Arab sa diin.
1: 50% and 70% cheaper gid abi ang Costa Rican hospitals than the US hospitals. 50% and 70%
0: Kumakon mo ng ang
1: cheaper,
0: discount.
1: Cheaper, ha? Cheaper.
0: Compared sa iba nga mga
1: US nga hospitals. Kaya di-undergid man sila sa US ang Costa Rica.
0: Okay.
1: Number 16, it's Hungary. Bow there, hungry for
0: Hungary.
1: The plastic surgery. Correct. Ang ining a European nation, nag-experience ang uptick nga demand when it comes to plastic surgery operations. Parehas man sa Costa Rica, ang Hungary, isa naman ka nasyon nga nag-attract git sa mga visitors tungkol sa ilang medical tourism. Ang iba niya, food tourism. Ila niya, medical tourism. Ilabi na sa cosmetic surgeries.
0: Sino ayan ang mga artista sa Pilipinas ka nagkuto sa Pakado Hungary, sa Costa Rica?
1: Sino ayan, no? Nakibot ako. Ika number 15 lang, ang Thailand.
0: Sabi ko, Pilipinas.
1: Okay. Thailand. Kaba na naman kita.
0: Thailand.
1: Number 15 lang.
0: Baya mo nang nagpautod, kag nagpatahi, kapahiyo. Number 15 lang gali.
1: Di ba kilala ang Thailand when it comes to medical surgeries,
0: makilala ang mga, anong tawag ganito na, may ano itong tawag nila man? Man? Itong mga lalaki nga babae?
1: Lady boy. Ang pinaka most common nga procedure sa Thailand abi, nose jobs, eyelid surgeries, liposuction and breast implants.
0: Wala sang ano sa butt?
1: Wala ganyo. Iniyan namin ko pinaka common.
0: Okay.
1: So probably there is. But pinaka common lang amoni, no? Laban-laban gid ang nose ginapapataas.
0: Sa Thailand. Kalahi natin silang mga dapama ng mga ilan.
1: Correct. Next, number 14, Japan. Aba, may...
0: si Kanlaon.
1: Si Kapangibot, si Kanlaon. Ang Japan, ano, ang host incredible 2,750 plastic surgeons.
0: Wow, damo-damo ina.
1: 2,000? Grabe. Ang pinaka-popular na procedure sa Japan, amo ang eyelid surgery. Kaya di ba, gagmay sila, singkit sila. So, amo niyang pinaka-popular sa ilang na procedure, eyelid surgery. Kaya kaysa ito, hindi na makita, daw salok na balahaw. Number 13, we have Romania. Ang Romania, no? Isa ka Southeastern European nga nation. Nga kung sa diin, despite sa ginatawag na high ranking, may 350 ka mga registered plastic surgeons. And the most popular procedure amo ang breast implants, eyelid surgery kag the nose job. Next, we have Czech Republic on the 12th rank. And dito naman yan, no? Pareha sa iba niya nasyon ng Czech Republic. Isa ka attractive man nga option para sa mga naga-consider dira nga mag-involve sa medical tourism. Very affordable abi ang ilang plastic and safe nga surgery dito.
0: Tud ka.
1: Check.
0: Di ba si Saldi ko nagpa Czech Republic?
1: Ba sila na yun ang itsura niya?
0: Ba sila yun ang itsura niya sa buong?
1: Check. Next, we have Spain. 11th on the list. And Spain is also a key nation when it comes to medical tourism. 10th on the list, we have Italy.
0: Kadugay sa Pilipinas, ha? Number one, eh?
1: Opo, mate. Ang Southern European nation ng Italy, no, naka-register malapit sa or kapin sa 670,000 ka mga procedures ang 2024 alone. So amun na yaya ka grabe dito ang plastic surgery man sa ila. 670,000 na in year in 1 year 2024 lang. Usually breast implants and eyelid surgeries get, no? Ang ginapangita dito ya sa Italy.
0: Italy.
1: Okay. Yeah. Shala. Next, Mexico.
0: Mexico.
1: Yes. This American nation naman ang nakaregister sa 5.31. So that's reportedly 1.27 million procedures. And most popular procedure in perform ang liposuction kag breast and buttock. Aray, nagdapita mo. Buttock implants. Oh.
0: Pero hindi madula ang lipo, no? Itong pang ginaibanan nila ng tambo. Grabe
1: ba
0: lang? Kasakit ba lang ng Mami G?
1: Kay Tigabi.
0: Ginasulsug nila yung mga tambo.
1: Sulsug
0: kag suyo po.
1: Grabe, no? Pwede ba sa akin may ano, anesthesia?
0: Oo, kaya ragi dyan. Pero daw, ano ba lang?
1: Grabe, daw ka brutal ba?
0: Daw siphoning.
1: Daw, ano, ikadamo pala susunod sa ibo yung galawas, no?
0: Oh, that's why makita mo sa mga artista, itong diri nila, oh, sa braso nila, balanon mo nga, ano, kay, hindi, kay, ah, ano bala, diretsyo.
1: Diretsyo.
0: Oh, bala tumuli.
1: Pero may aray yung isang, siyempre, pagkatapos mo, ginakwasan tanan nga fats, gasag ang skin. Ang but skin. Then may procedures man, para yung mag-ipit ina or mag-firm.
0: Oh. So, next. May mga kilala mang mga sastre.
1: Ah? Sastre.
0: Sastre
1: sa panit. Sastre mga pan. Apat. Next, number 8, Turkey.
0: Sa Turkey.
1: Oo, 950,000 ka procedures ta, imagine, sa Turkey. Ah, grabe. Sino to gani? Ah, wala yan, naka-undergo. sa Turkey. wala siya ka-under plastic surgery. Anyway, nakilalaan siya, nadakup siya, gimbalik siya.
0: Correct.
1: Pero dito sa Turkey, usually, ang nose jobs get. Gaho?
0: Ilong na naman.
1: Oo.
0: Kasi gusto
1: ano
0: nila laba.
1: Ano sa mga taga-Turkey?
0: Matyag ko, gusto nila doon mga Pinocchio.
1: Pinocchio na di ba tag-as na ni sila?
0: Oo. Gusto mo nila tag-as pag idya mo?
1: Ay, hindi. Kaya laban, tungaling-aling kato sila mga foreign patients.
0: Oh.
1: Particularly from United Kingdom, Germany. Pero tag-as, ganyan sila yung yapo niya, ilong niya.
0: Kani mo. Diba,
1: ano kay suto sa ato, no?
0: Alam mo, Pilipinas ang kakatuto. Pilipinos.
1: Pilipino! Ipataas!
0: Bebot, bebot, bebot, bebot, bebot.
1: Pag-bebot tayo nagwa. Next, number 7, Germany. Okay.
0: Wala pa nagwa ang Pilipinas. Matcheck ko number 1.
1: Pero guess! Diba? Ang Spain may up. Ano to nga lugar to? 950,000. Ano? Dito sa... Sa Spain?
0: Mm-hmm.
1: Oh, was that Spain?
0: Mm-hmm.
1: Okay. No, Turkey. Oh, this time naman ya, ang Germany may 1.1 million ka procedures.
0: Ang Germany. Mm-hmm. Anong ginapa ano nila da? Anong ginapa Island nila? Ginapa kaya yun nila?
1: Ang well, again, ginabisita kadamo-damo sang ginapakayo. Okay? Next. Number 6 on the list is the United States.
0: Ah, the United States of America, mga katropa.
1: Oo,
0: United States of the Philippines, pwede.
1: Ha? Pwede. United States of the Philippines, USP.
0: May tatlo ka star, tatlo ka state.
1: Ay, USP. Usapang, ano... Usapang kilid-kilid. Ang US, may arasang madamo ng mga plastic surgeons. Actually, the most plastic surgeons in the world.
0: Oh,
1: 17% gets ang tanan ng plastic surgeons no in the world ang ara sa US.
0: Ika number ano sila?
1: Number six.
0: Grabe, guro ang ilang mga clinic nila. Doon mga Changi na lang, no? Laptop isang din, no?
1: As in Changi, nangyay.
0: Doon to para.
1: Doon damo, ganda dahil mga plastic surgeons.
0: Grabe, no? Next.
1: Number five, we have Greece. Well, Greece lightning. Git, magamusin Ang the most common surgery naman na ginapatigayin dito sa Greece ang eyelid surgery, breast implants, and liposuction again.
0: Liposuction, eyelid.
1: Mm-hmm.
0: Tila ba rin
1: yung laban ng mga po?
0: Eyelid yung mga dosing kita mata.
1: Hindi kaya actually, ang sa eyelids, di ba, gasagman siya.
0: Oo.
1: Oh. So, parang mag-hit, mag-ano siya eh,
0: mag-looking no? Yan.
1: Kay lain ka siya kung bata pa mong, di ba, dugaw.
0: Ang nabalang ko, Mami Jing, ang nabalang ko, nabatihan ko nga na mahilig magpano sa eyelid, mga Koreans.
1: Oo, isa na sa mga Koreans, mahilig magpa-eyelids. Kaya mo na gani, no, gasingkit, nagasingkit, nagilagay
0: ng mata. Makita mo sa mga Korean, ano nila, Korean novelas nila, humakita mo bilog-bilog ang iyong mata.
1: Bilog-bilog ang mata, na-stretch na. Okay, next on the list, number 4, Colombia.
0: Colombia?
1: Ang pinaka most common naman yung procedure sa Colombia, and I guess successful ang mga operations or surgeries dito.
0: Breast, ano da,
1: number 4 eh, liposuction.
0: Liposuction. Kinakuha nila gusto nila. Kaya namin ang mga lawas sa mga taga-Columbia.
1: Mas dami, guro magkanto dito ay, no? Kapara at least ang ako ng mga fats fat.
0: Buwas lang, gabi na.
1: Oops! Number 3, Brazil!
0: My goodness, number 3 na. Wala bang... Ay, sa bagay, most na, ginestory yan, tagali, most na...
1: Most
0: na may aras ang mga...
1: Highest, kumbaga, the highest plastic surgery rates.
0: Okay.
1: Sa 2024 lang, Abi, ang Brazil naka-report sa 2.7 billion procedures.
0: My goodness.
1: Sa nakatuig.
0: Pero mga Pinoy yan, sa din sa talaga ng manensyon mo, sa din
1: wala
0: nga...
1: Wala
0: pa. Nakagakad to, no?
1: Ang mga Pinoy, ate, laban-laban, kung naman yung kadamuon sa ilang mga surgery procedures, laban-laban ni may-ari din mga Pinoy, kagbadamo ang mga Pinoy. So, probably, hindi ba na... Gaduga sa data nila, no? Ang pinaka most common procedure naman yan, no? Nga ginahimo dito ya sa Brazil, amo ang liposuction again, liposuction. No? And breast implants. Ay, mo naglingad-lag ko.
0: Grabe, no?
1: Grabe, mga bumper.
0: Mapatambok ka mo, tapos dugay-dugay kung kakapoy na nakatama pa lipo, ta? Pagbalik niyo, mapatambok. Ano naman ganun?
1: Number 2 on the list,
0: Argentina.
1: That's right. Despite sa ilang nation's economic challenges, ang demand para sa plastic surgery ang nagtaas. Not 1, not 2, but 300% between 2019 and 2024 alone. Grabe. Ari na. We're down to the last and the most and the highest, I mean, no? When it comes to plastic surgery rates per capita. South Korea.
0: Silingkugid ay.
1: Diba? Anyang. Anyang. Hasya.
0: Okay. Kay, nabatayan ko na mo. Nabatayan ko na mga estudyante.
1: Changge?
0: Oh.
1: Ariya, mga gagmay-gagmay na lang ganyan nga, ano ya?
0: Gano ka na lang ko, over the counter, na doon gabakal ka na lang ganyan sa butika.
1: Correct.
0: Pwede ko pa, ano, akon mata? Oh, pwede ko pa, laban ko na sa eyelids, Mami G. Bayan ang nagagawa da?
1: Actually, ang South Korea is dubbed, no? Oh. As the cosmetic surgery capital of the world. Oh. Not the place, not Asia, not even kundi in padera, but of the world. Pero half sa mga pasyente sa dito ya sa South Korea are all foreign.
0: Foreign.
1: No, one-third of South Korean adult women, no, ang sa below ng age 30 ang nag-undergo sa ginatawag na plastic surgery.
0: Okay.
1: One-third lang, no?
0: One-third so, mga nationals nila.
1: Yes, no? So, but silingon, kalabanan diri ya are so from the outside of South Korea.
0: Kamalo ka nga, Mami G. Kagwa na sila sa iba nga pungsod sila kagadto. Kinahuya sila nga makitaan sila sa mga kilala nila. Sa iba pungsod. Joke lang.
1: So, dito, any type of surgery, dito makita sa South Korea.
0: Grabe ba, South Korea. Gali. Meaning, dumadamo gito, no? So, kung ako sa inyo, kung kamo mga dumang plastic surgeon, hindi kamo magkadto sa South Korea. Pagkato ka mo sa iba, ay puno na.
1: Puno na. Grabe, no? Kung dali sa aton, ang aton niyang ginatawag yung tourism, ang mga places, no, mga beaches naton, and in fact, even the foods, no? Pero dito yung sa ila, ang medical tourism, kitya.
0: Pampagwapa.
1: So, ginatagsa, kumbaga.
0: Gusto nila itong daw, Well, choice nila yun mga katropa. Mm. Daw kalawa, ay manong baltit na hindi pero, sila kontento sa ilo. Baka galingo na. Pero choice nila. Gusto nila magguwapo sila. Gusto nila nga.
1: Pero ang South Korea, take note, your opas and onis, ano, ang may-ara, gijasan daw ka perfect, no, nga mga, tawag sa na, plastic surgery output, kumbaga. So, makita man naton, kay ti, di ba, hinahangad ng halos lahat ng kababayinan at kalalakinan ng mga South Korea naton yung mga opas and onis. Pero that's their choice. Kaya siling nila gani ko, no? You feel confident.
0: That makes them happy.
1: Oo, it makes them feel happy. Mm. Kung may ara sa enhancement sa ila. Mm. Because nag-boost man actually sa self-esteem and confidence. Ang siyempre, pag hindi man siling naton niya yung tawag sila nga ginaguba, no? Actually, gina-enhance, ginapa-improve. Para nga, they will look
0: presentable.
1: But, there are some nga daw na sobrahan, nag-gidya.
0: Gani. Para sa nagligat na nabasa natin ito, dugay naman na ni, no? The Chinese, ano to gani, no? Nagpagwapa siya, no? Tapos nakapamanan siya sa ano, mayaman. Sa nagbata sila, lain ang itsura sa mga kapatahan na gin-divorce siya.
1: Pwede pala yun.
0: Tutuod mo, Mitch.
1: Tutuod na.
0: Tutuod mo, mga vlogger. Di ba? Nag-dayunay. Tapos, ang babae nag-example na siya, no? Si Wamos. Na nag-asawa sila. Tapos, ang bata nila, may tsura sa bata.
1: Uy, papo,
0: Nag-guang, ano? Ang ito, kung sino...
1: Ang jeans ang nanay, laban. Pero, may contribution si Wamos. Pero, si Wamos niya, because pinagkakakitaan ng mukha, wala iyagin na paayos. Unlike si, sino ganito?
0: Ang wife niya.
1: Hindi, sa Tumulaka, liwat, ginansura niya. Kay
0: Sander?
1: Sander. Sander Ford. Oo, diba? So, galing lang kay Ti, there are some consequences, no? Kahit kung hindi mo na siya ma-maintain,
0: yes.
1: Of course.
0: So, natabuya sa iya, wala niya gin-maintain, nagamat-amat, pero pogi-iapon siya, isa pa paano.
1: At least, wala na siya nagbalik sa dati.
0: Wala na dati sa dating itsura. Pero, medyo, nagkiwi gamay.
1: Nagkita ko siya, wala ko siya nakita.
0: Wala ko
1: siya
0: nakita.
1: Pero, masi may ibandera bala, no, nga nagambal yung pagkakitaan nila for a long, long time. Nagkita na sila. And then, maka-mention, uy, nagwapa ka.
0: Oo, nagiba ka. Nagputi ka.
1: Nagputi ka. O, nakagamit na sa fair skin. Oh. No. Kag, syempre, nagainom sa aton nga, Santon Plus Gold. Oh. And nagainom man sa aton niya nga, Santon Gold Coffee Mix.
0: Ang may, ano, Mami G, speaking lang, medyo maiba ng konti, no? Speaking lang sa mga, nagwapa ka. May argani mga Pinoy, mahilig, pero hindi offense, no?
1: Oo.
0: Nagtambok ka ba lang?
1: Ay! Sakata mo na mo? Hindi, Jay.
0: Nagtambok ka.
1: Pwede mo man siya nga sabton nga.
0: Uy, nagdako ka.
1: Okay, natural lang na. Natural lang na. Kaya nga, ang ganda problema ko ang kaon. Hindi ang problema sa iban.
0: Pero sa iban nga mga na, sa iban nga pungso dyan, offensive na sa ilang mga.
1: Offensive no? Na. Magamo na. Sa ato niya, ito ordinaryo na lang, no?
0: Sa ato niya, ordinaryo na lang. Tambok ka ba lang?
1: Natambok ka. Uy, nagambal. Uy, kung gani, nag-bruno sa tura mo.
0: Sige.
1: Pero, siyempre, kita ng mga Pinoy, we're not that...
0: hindi kita muna ka-sensitive.
1: Oo, hindi ka muna ka-sensitive when it comes to the mga, no, kay joke-joke lang kinayin,
0: di ba? Na kultura na nato nila.
1: Oo,
0: pero sa iba nga mga pungsod, wala sila na-anada, offensive.
1: Never greet a person. Uy! You look heavy!
0: Nagtambok ka! Uy, you gained weight! Ay, damog-damog yung datumay.
1: Diba? May supon kita yan tayo niya.
0: Kung nanambok ang tao, meaning the status symbol.
1: Ay! Happy life! Diba?
0: Sige. So, muna mga nanatol mga katropa, no? Mga countries, kung sa din nga, the prevalent, no? Kung damo, no, ang
1: ilang
0: mga ginakatuan kay damo sila mga clinics, mga plastic surgeons, taas ang rate sa plastic surgery mga katropa.
1: That's right.
0: No? Pero wala pa natin na ano, no, wala pa darang do. Ano ang country may pinakadamo nga tao nga nagapa plastic surgery?
1: Actually, nan-mentioned na.
0: Anong mention mo da?
1: Pinakadamo nga countries, di ba?
0: Anong country may pinakadamo nga nagapa plastic
1: Turkey,
0: surgery?
1: Turkey, eh. Oh. Oo, so nasiling na, no? Oh. Ang Turkey, eh, oh. Nga mayara sa 2. Ay, sorry, it's Brazil.
0: Brazil.
1: 2.7 million.
0: Grabe. Mm. Since lang nakatuwig na, 2034, 2.7 million. Brazil, diba? Kagwapo ba? Tingala ko diba? Mga gwapong plastic surgery na gila.
1: So, most probably, sa Brazil, hindi niya sila niya nga sa more sa ila beauty. Mm. Kaya di, kabalo kita. Beauty diyan Brazil, no?
0: Yes.
1: I mean Brazilians. Modelo. Pero siguro sa ano nila?
0: Lawas
1: sa lawas nila. Nila. Diba? Isa na dara. Again, liposuction.
0: Hmm. Ako okay na ko niya. Hindi ko na yan. Ay, wala ko kwarta ng ipang pa-lipo.
1: Sa Pilipinas kay Jutay nang atad nga plastic surgeon. Actually, we can count them sa atad nga fingers of plastic surgeons. But ang maka-afford sa sila nga luxury, syempre, may mga may kaya.
0: Speaking, Mami G, well, nagpa-liposuction, nagligad lang una, dakpan, somewhere in Luzon, no? Atong daw gina-inject pa lang ang pampagamay.
1: Pampaniwang.
0: It's
1: ano, it's a diabetic, not diabetic, but it's a form of pang-maintenance sa may mga diabetes. So that's illegal and that's not true actually.
0: And posible pag ma-overdose ka, pwede sino, ka mapatay.
1: Sino ba lang hindi mag, kung nag-inom ka na, be, no? Maanugin, hindi ka pwede ka padako. Taas ka ng sugar. Diba? So, amo na.
0: Okay. Kung magtaas ka ng sugar mo, magniwang sa bagay. Mga tao ang taas sugar, ganiwang, no?
1: Ganiwang sila.
0: Huwag naman ganun. Pero delikado, actually, kung magtaas sugar mo. Yes, maniwang ka, pero ang tendency ba si hindi mo na ma-reverse?
1: Maguba na gidyan. Oh. Imo yung ano, imbis nga wala kaya sang diabetes, diba?
0: Oh,
1: so, amo na ang pinakakulol ba?
0: So, inject ka para magka-diabetes ka, para magkamay ka.
1: Hindi, hindi na sila yung inject para magka-diabetes ka. Actually, kahit wala ka man yung diabetes, pero kung ma-inject ka na, nga, ang dating sila, ginakontrol ang insulin, no, sa ato niya yung lawas.
0: O managaniwang sila.
1: Oo. Para mang hindi magsaka. I mean, gina-inject na insulin para nga mag hindi magsaka ang ato niya nga blood sugar. Ugali lang, kahit kung wala ka, okay ka man, basi baguba. Ang muna problema, and isang nga maapektado is your kidney. Sa so, mga experts.
0: Inject, no? Well, my goodness. Iwasan, hindi ka magkamuna mga katropa. Imuon niyo kung ano ang unong natural lang. Na? Natural ang pamagi para magpagamay. Well, control, no? Para sa mga hindi. Control. Kamala kami mag-control na?
1: Amo na ganyan, may aral kita sa mga healthy fruits and vegetables. No? Yes. And a balanced diet, of course. But kung natural na lang man ang pag-aistoryahan, may aral man kita, diba? Sun and Plus Gold, natural na natural. Premium D3, natural. Ang ato na ascorbic acid ng Sun Tone Vitamin C, all natural ang mga ingredients.
0: Yes. Para sa mga kami, mga natural
1: lang. Natural lang atlaw na po.
0: 7:46 in the evening. Ako si Katropang James King.
1: Ako naman si Katropang Mommy G. Kahit nakatuto ka mo sa
0: 103.9 XFM Bacolod. Extra
2: Drive. Sunfon Plus Cold.
3: Landa Paga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sunfon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Inom ng Sunfon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
2: Sunfon Plus Cold. Ang kape ko, Sunfon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sunfon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sunfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Eman, isa ka-driver, buntag gahapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
6: Turbo Food Supplement for Men.
8: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng kumulan sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
13: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
14: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak papa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kapi ka na, may bulong ka pa, mas manami.
13: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga yes to drug stores nationwide kag mga drug stores na pizza in mga lugar.

0: Extra. Extra Drive.
1: Hola sa mga katropa, 7:56, basically wala, we galito ko nota, pero meaning it's time for us to say thank you and goodbye.
2: Ayan, bow daw, abriklase na ba? Sa tanan nga mga nakatutok sa aton, sa mga momshies na aton, diba? Nga, ano na, solid supporters na, no? Sa nga XFM, madam, magiging salamat. And of course, sa guy, it's 87.5, right? Thank you, Gitsinyo, pagtutok. And sa kabang kananaton, madamo, give ka salamat.
1: Thank you so much. Well, buwas naman kita mga updanay, ha? Padahil ang pagtutok at pagpumati sa inyo Katropa Station. Ako that's si Katropang James King.
2: Tandaan nyo na, ha? Ako naman si Katropa Mommy G. Nagpamati ka mo sa Katropa... Hindi, langit, Extra Drive. Gadali si James. Extra Drive! Amo na ng ato niya nga date kada alas 6, tuktob alas 8 sa gabi. Dirisa!
1: 103.9 XFM Bacolod!
0: Extra.

0: Super exciting!
1: XFM 103.9.
0: Yes, to hell!
2: The secrets of hell.
3: Ang dapat tatagaan 2 to 3 hours ang aton niya pagkaon before ang aton siya niya pagtulog.
4: Number 1, diri kun nga ang sundo naton kun may mo pala nga ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton siya niya pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kay nga man, Sir Josiel, kun late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon daw kunami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel and then mahigda dayon kita nagapahinay pagdina sa aton sining digestion kay nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn kag especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon more sa mga mamantika pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
5: Santon Plus Gold.
3: Sa mga nabulay magtulog mas maayo maginom ka mo Santon Plus Gold capsule after meal before sleep and before bedtime.
4: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pag tulog ang balunggay. So kung maginom kita sa Santon Gold capsule, mabuligan nga better nga aton sa nga sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sa nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, nga nagatumar kita sa Santon Plus Gold capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagiging aton sa nga digestion. Iupod pagin aton ng garlic na sangkap sa Santon Gold capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit gin upod ni sa mga sangkap sang Santon Plus Gold capsule.
2: The secrets of health.
4: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil support niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mo sa pa-improve sa ang sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay ka ng ila sininga tulog.
0: Yes!
4: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCTs o kung medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb ng mga pagkaon. Ang oil nga halin sa lisos ang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sa aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation diri sa lawas na ton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium kag nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic magbalanse sang kolesterol balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sining nga digestion kag absorption magabugtaw kita nga fully charged magabugtaw kita nga mabaskog magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sining nga panghuna-huna kag paminsaron.
2: The secrets of hell.
3: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime pwede kamo ka pangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
4: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
2: The secrets of hell.
3: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali Dok Leon, sweetener stevia. Para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
2: The secret of health.
3: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
4: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ningalawas, laki keep na sa ginainom na ton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
0: Yes, to hell!
3: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sa ninyo lugar.
2: The Secrets of Health.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may

0: Diyan ko tayo. Wala nang sakit ang hapon ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sound Phone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pag

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbe, siya ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang nabon.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Dahil po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Dantong Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika. Sunsol Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sunsol Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sunsol Plus Coffee Mix.
0: Sunsol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako'y saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-free time of extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner o exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. System.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sara sa aking katutan ni Lilo.
1: Sa akin call center agent.
0: Pero bigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
1: Ibaligay pa ito sa akong sang Sis the Pain.
0: Pero sita, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
3: Wow. Guwapa ni Guruay. Nami kutis. Hamis. Miss?
4: Ha?
3: Oh? Ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mangko sina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, gali. Diriyo.
4: Ay, dali na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
5: Ako si Divine Queen's problema. Ako gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit, kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako ng bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santhol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santhol Plus Gold at Santhol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santhol Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Do, taas ginawa mo subong ah. Taas ginawa mo, pero bugtuan ka man Japon sa punta.
1: Amo na gani.
0: May joke ko.
1: Ano?
0: May lima ko ka-apple sa akon kulumag ko nga wala nga bahin.
1: Mm-hmm.
0: May siyam ko ka-apple pagid sa pia ko nga kulumag ko sa natuo ko nga bahin sang kamot.
1: Mm-hmm.
0: So all in all, pila tanan ka-apple ang ginakabtan sang akon nga mga kulumag ko.
1: Pila gani tong siling mo kagina?
0: Lima kang siyam, right and left.
1: 14 eh.
0: Ha?
1: Lima kag siyam mo.
0: Lima kag siyam, oh, 14 tanan ka apple.
1: Oo.
0: Wrong.
1: Ano gani pamangkot mo? Wala ka bilog ka malangkot mo. Dua eh.
0: Hindi, hindi ito yung final answer. Hindi na yung final answer. Ando ka kalamag ko kung 14.
1: Teka, pamangkot. Ang pamangkot mo yung sako niya. Pila nga akong kamalag ko. Wala.
0: Hindi
1: ko wa.
0: Hindi amo niyo.
1: Ano?
0: Amal ko, may lima ko ka. Apple sa akong wala nga kalamag ko.
1: Te.
0: May siyam ko ka-apple sa akong nga natuong kalamag ko.
1: Te.
0: So pila tanan ang ara sa akong kalamag ko.
1: Bilang sa...
0: ang tanan nga apple sa akong kalamag ko.
1: Wala. Kaya madagdag man sa kon kamalag ko.
0: Ano, hirit.
1: Oh, hirit.
0: Sirit, mahirit ka pa?
1: Sirit na.
0: Sirit ka na? Okay. Ang ara sa kon nga lima kakalamag ko, kag siyam kakalamag ko nga apol, ginakaptan sa duwa ko kadlag ko nga kalamag ko.
1: Nga, amo na gani.
0: Si joke to.
1: Ambot
0: Good evening, people of the Philippines. Mabuhay. May ari sumong balaga pamati taga West Philippine Sea.
1: Wow.
0: Oo, si RJ Neil Espadero Kiachon. Iya ginapatamyaw iyang family Kiachon sa Agislab Sityo Pastuhan sa PA. Nagalantaw kami from West Philippine Sea.
1: Damo mo mga sa may Lusuriaga, Bacolod.
0: Oo, damo na sila. Galing kayo, wala lang sila galing katultol, kundi dapit ilang iban ng mga parente.
1: Amo na galing.
0: Welcome tanang nga XFM radio station sa NIR Kagpanay Island. Nagapamati na subong ang mga taga Bacolod, pinaagi sa pinaka the best kag damo na nga nagapamati. 103.9 XFM Bacolod. Upod ta si katropang
1: Genre
0: Judery.
1: Judery. Judery.
0: Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan. Upod ta si katropa
1: Winston.
0: Final answer.
1: Si Winston, ah.
0: Rodel.
1: Nakita mula. Abi Rodel, mapabalo-balo.
0: Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Bibi Ron
0: Shooty Boy.
1: Oh, kita muna.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manaplakadi, Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol 100.7 Iloilo with katropang
1: Alex
0: Jan Ray.
1: Alex, bulaganto na ka.
0: Nga bulagan mo sa okay, wala sa nag-duty.
1: Wala well, sa nag-duty.
0: Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo, 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct! Wala ka na kay Shamin, kay Noel ka naman subungaw.
1: Wala naman kay duty si Shamin.
0: Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique, 93.3 with katropang
1: Neil.
0: Kuya Jay. Sa Rojas, sabatean kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil Naginaia.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: Neil.
0: Pwede ka pa ka-change.
1: Neil, ah?
0: Ha?
1: Neil.
0: Final answer?
1: Oo.
0: Sigurado ka?
1: Yes.
0: Nga nagpanagupnupan mo si Neil, ah. Nadamguan mo siya?
1: Ha?
0: Nadamguan mo siya?
1: Nagsuloyan sa ulo ko, ah.
0: Neil, gudya? Hindi na magliwan?
1: Hindi na.
0: Isip ko, tatlo ha, to yung second.
1: Neil ka, Neil.
0: One.
1: Neil.
0: Two.
1: Neil.
0: Correct.
1: At least nakatuko.
0: Walang hinsa na dala sa akin yung one-on niya pag akin.
1: Aba, lumako nga lang, patalang kaman.
0: Sa mga katropa natin nga gusto, mga lipay, as alas 12 ito ang gabi, pwede ka mo katawag sa amon XFM call and text line, smart and TNT users.
1: 0912-0076-793
0: at 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayong gabi, anay, kay ano, kay Jay De La Cruz, kay Gerald Samyon, mga taga Laguna, kagahay sa family Samyon and Kaang. Nagalantaw sa mong sa TikTok via Troy Tisoy Official, kag Troy Tisoy 2.0 sa Blue Apps.
1: Sa kay Julio Subang and of course kay Emily Barriquez sa may Balabago.
0: Yes, so mabalik pa ang phone, pal. Mapamusic kami, anay, para masagap, masagam sa manyo gid ang amon nga mga naka-line up na nga playlist nga nagalapos gid sa inyo nga mga tag gi tagi
1: on
0: tagi dughan
1: o tige hindi agit mamangkot kung sino kasubong.
0: Ay, oh, si sino kasubong?
1: Si Bella
0: tan
1: na. Malayo ka naman ano.
0: Hindi akalayo kay Bella
1: kasi magali
0: wala ka mo naka ano. Abi ko gani ko nagpakasal ka mo
1: ni
0: ni
1: sino?
0: Wala ka mo ano na prenuptial agreement
1: ni sino?
0: Si Bella ka man bala?
1: O, si Bella gani.
0: Ah, si Bea to? Si Bella?
1: Bella.
0: Si Bea ang kalaslon?
1: Si Bea to yung kalaslon niya.
0: Ah, wala mo ginagit sa akong joke, ah. 28 minutes after 9 o'clock, mabalik pa ang phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ito yung XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

FM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon at XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang...

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Turbo Food Supplement from Ed.
3: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always nagyapon na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men.
4: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Dibidib.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Kabato ka pa.
1: Tinga style niya ba?
2: Pero ginahapok mong kubala sa tuhod.
1: Oo eh. Kung sige lang ah. Sa dalayon mo nga himo sina.
2: Mapatay ka na?
1: Makupos ka ma.
2: Dobutete eh, no? Nagkapaday ng phone pal sa mga gusto mag-intra, tawag na XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
2: and 0915-831-1431. Ikaw, anay adlib ba? Kuha ko na yung cellphone sa guha. Yes. Ay nabilin sa lamisa.
1: Ang iningabahin, ang ginadulong sa aton sa Santon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol, cyst, kag tumor. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. And of course, ang Cyst the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa nagpanalakit sang kalawasan.
2: Napos lang nga manggali kong kaisa kung malangalangan.
1: Of course!
2: Ito na notice ko.
1: Nga?
2: Second voice ka lang. May galay na nga may bilin-bilin ko sagwa para daw mapuslan ka man karagad.
1: Ay, eh.
2: Hindi ba ako magkalipat nga magpangapis ang Santon Gold Coffee Mix may glutathione kang collagen? Sa mga gusto, magwapa-gwapo, mga kape ka na healthy ka pa, ang tanan ng Yesold Products ni Boss Rem Sarang Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ang ginahapo ba? So, pwede na ka mong katawag sa bunga gabi kay konektado ng amon nga mga mobile number kag maumpisa na kita sa aton nga programa nga wala diri, wala dito, pero importante, malipay ka.
1: Correct. Kag, ginapangita sang tanan, ang wala diri, wala dito.
2: Sino ka pangita na?
1: Ha?
2: Sino ka pangita?
1: Ang nagapamati sa ato na.
2: Aray na may color na tao. Line number 2, good evening.
1: Hello?
3: Hi!
2: Hi! Sino ni?
3: Si Janjan, gala isang himugaan.
2: Himugaan bye-bye sa guy?
3: Oo.
2: Wow! Umayo kayo, naka-intra ka.
3: Hindi ka, sa metro eh, nagulang ngayon kasulad.
2: Maayo ka lang guru radyo. Maayo ka radyo ay. Wala ka na radyo ao.
3: May araman.
2: Ti, hindi na lang pagpangayo. Iatag na lang ni sa wala radyo.
1: Gani man.
2: Uyab lang amo ni Patigayon. Okay lang.
3: Maybe one try.
2: Oo. Pila na edad mo dyan?
3: Ang 31.
2: 31 ka na, tapos imo tiyo do kama-kama.
1: May lang gani.
2: Aga lahir niya mamatsya kasi burosa.
1: May lang gani, kaya nagkama-kama, kaya kung nagdiwindi, pagid na.
2: Lahir-lahir mo gani. Mga pila height mo dyan-dyan?
3: 5'6".
2: O taas gali siya. Mm-hmm. Oo, pero yatingo, ganipis.
1: Ha?
2: Nipis yatingo. Gani. Napalta ka na dyan? kay may ara pa Japon upland sa mong kay wala summer pa man eh.
1: Oh, correct.
2: Oo. Ang tuod. Wala pa guro ay. Ihutik lang. Ihutik. Kay pa? Napaltak na.
1: Ipakita, be. Isensa mo sa Facebook.
3: Wala
2: ka
3: FB.
2: Ha?
1: Ano?
3: Wala ka FB.
2: Wala
1: ka Facebook.
2: Nag-work ikaw dyan? Nag-work?
3: Try.
2: Ano trabaho mo?
3: Garado lang sa kampo, Troy.
2: Ano?
3: Garado sa kampo.
2: Ba? Gasakay ka man sa karabaw kung mag-arado?
3: Oo, Troy.
2: Bayi na ang karabaw ginasakyan mo?
1: Hindi mo pagkasta.
2: Hindi mo kuno pagkastahan ng mali dolpe. Pero nakanubya ka na, amigo dyan.
3: Wala po, Troy.
2: Wala kapagid ka nubya, ahay. Nga, asa ka duga yun, lagi dyan, ho?
3: Amo nag-reply kay Edis, permis sa random.
2: Wala man nagsaylo ang perfume sang karabaw sa imo lawas. Nagapaligo ka man. Masi ko nalapdan ka wala sa Carabao, Blau. Wala ka man kagitig baliw nga nagkarabaw ka?
1: Ano kasing Ben?
2: Oo, maya kayo nainggan nyo kasamon program, no?
3: Ito, gala ko naman, kay Detroit.
2: Ay, salamat. Good, kami hara. Ay, kami yung pundo nga listener.
1: Gano man. Oh. Pwerte man yung gahom imo ba? Alin sa kama-kama pa ka sa Sipin.
2: Di kapati, kapati ka man ay han nga magaan ka namon sing forever mo, dyan-dyan?
3: Ako may hara, pero yung pati, yung Andre.
2: Pati ka gidya sa amon, kay Ari di sa amon ang gahom.
1: Correct.
2: Kami ang makagagahom, ilabinagit kung tupo-tupo ang ginatawa. Kami gidyaya ang ulirang bugaw matagab-i.
1: Kureng! Oh.
2: Bugaw, bugaw ko ang isa, si Bugay niya.
3: Try?
1: Si wala. Bugay.
2: Hindi na lang ha, never mind. Wala man ka bati. Ano na pangita, ano na pangita mo sa isa ka babae, dyan-dyan?
3: Ang buot na paligan sa pangabuhay, Troy.
2: Ba? Samtang samtang gapang arado ka, wala siya gapang arado, amo na?
3: Oo, Troy.
2: Oo, yung mugi man ang importante, Dol.
1: Oo, dapat. Kuhan man ha, baskog man ang imupatdan.
2: Ba? Kung i-komparar ka ang patdan nga ginatibsok sa katubuhan, ano kataas da kag ano kadako ang imo patdan?
3: Nga,
2: 8 ang laba, 11
3: loy-loy,
2: Troya. Wow! 8 ang laba, pilang loy-loy? 11.
1: Oh, grabe ba?
2: Ano na ang imo? Patdan gimana o kung turugban? Di ba bato ka na, Dol?
1: Oo, ah.
2: Ha? 8 ang laba, 11 ang loy-loy. Grabe. 19 ang?
3: Tagloy.
2: Grabe ba? Ba be, picture ko no, be?
1: Oh, picture, ah. Ikaw lang kayo wala sa mga...
2: Para mga... Para mga... Para tuod yung mana nga ikaw, gidman ang may ara sing gahom nga dalitan, gidman, ah. Basi, basi, basi ang imo gintakos na, ang imo karabaw ang ginaarado.
1: Gani man. Kaya mo na lang niyo, kayo wala ka Facebook. Picturean mo, no? Pagkatapos, pamati bala na eh. Kung di-picturean mo, pagkatapos, patapik mo na pala na yun sa may series na ho, kagambalon mo nga, imo na siya. Pwede lang.
2: Ano daw para sa wanted? Daw para sa wanted?
1: Oo, daw ano lang bala nga.
2: Grabe.
1: Kaya kaya basi masalaan ka nga wanted.
2: Dol. Grabe gid ka manyak sa imo dol.
1: Sangong na pa na.
2: Grabe gid ka manyak akong friend.
1: O kuno gani ipasa mo na lang di sa babaw sa amon di.
2: O makadto na lang sabi sa imo.
1: Oo, correct.
2: Layo na ba lang himugaan dol?
1: Ha?
2: Layo-layo na.
1: Na ang himugaan bye-bye na siya ya.
2: Oo, layo.
1: Laiman na yung himugaan nga suba.
2: Ah, part na sila Japon. Gakonek-konek lang na. Mm-hmm. Pero ang himugaan, bye-bye nga lugar sa Sagay, layo na. Bali boundary na siya sang Cadiz sa Sagay.
1: Ah, okay.
2: Pero part siya sa Sagay.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Basi gusto mo to makadto, may lalagawan da, amigo, dyan-dyan?
3: Inaray, upod kami, panginlas, Troy.
1: Ang kabalo man ko manginhas?
2: Ano ang kwaon nyo? Ang ano na ganing ginakuha sa himugaan, bye-bye gani?
1: Perlasan sila nga na.
2: Kayog? Ano, manikop ka mo kayog? Mangwa ka mo kayog? Ha?
3: Punaw.
2: Ah, punaw. Abi ko kung kayog.
1: Damo pa na yakong punaw lahaw.
3: Damo ko man kayo.
2: Wala kami na yagakaon sang punaw. Ang amon ginatunaw ya. Amon na yung amon ginapangita ang ginatunaw, hindi punaw. Dol po, okay, mahilig sa tunaw.
1: Ako niya, hindi kay punaw, kundi basta hindi lang lasaw.
2: Abi ko gani, ako niya hindi lang punaw, gusto ko ya ang Putin.
1: Putin? Putin o kunot?
2: Oh, sige na, ano number mo, amigo dyan-dyan? 09?
3: 09 81 0537372.
1: Isa pa.
3: 0981 0537372.
1: Oo. Okay na? Ma, isa ka pa.
3: Okay na
1: po yan. Ginapagustuhan na amon yung ginawa kay game na game ka sa amon mga jokes eh. Kay kung boring-boring ka lang, kay inaka pa na amon gin-disqualify. Migo Janjan, salamat. Regards sa mga taga-Himugan. Bye-bye sa guy.
3: Bye-bye.
1: Salamat. Bye-bye.
2: Terrible, no?
1: Pwerte nga sagnoy, no?
2: Nagapangamang nagitaya subong niya. Way nagidaya. Way nagidaya may makapugong sa XFM niya.
1: Ay, tiyo, eh.
2: Panggabihan nga slot. Pusa, yun sila ya.
1: Balda pusa.
2: Oh, iban nga sign off na. Kita sa alas na. Ang iban, misa nga program pa sila. Sign off na. Kita sa alas 12, yun na ya.
1: Amog dya, eh. Kisa nga lapaw pa na.
2: Tawag lang ka mo XFM call and text line sa mga gusto magpasakop Smart and TNT users.
1: 0912-007-6793
2: and 0915-8311-431. Mayong gabi kay Villaras Cha, Charmaine Garcia, Mark Aguado, Lee Fardigno, Jonald Bala, Ronnie Erbito Gimbal. Mayong gabi, nagalantaw kami karon live via satellite. Upon sa akong utod, kagpapa-shoutout sa mga apelyido nga Ani Troy, Erbito Gimbal Flores, and Castillo from Romy.
1: Wow, mayong gabi lang sino talantanan.
2: And the time now is 1 minute after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone pal. Upon nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kagkatropang Dolphy lang ka.
2: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bighala na, tamsi pa.
2: Ini ang XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: baguhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Zantown Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Zantown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Zantown Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Zantown Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Zantown Plus Herbal Oil. XFM.
0: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Zantown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Zantown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Zantown Coffee Mix. Sarap!
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Zantown Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Zantown Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Zantown Gold Herbal Tea.

0: Tara na sumablay. Tara na sumablay.
1: Mangita
0: si Dolphy Latibay.
1: Mangita kita po. Hi.
2: 20 minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, katropa mo.
1: Exciting!
2: Loser.
1: Yes.
2: This is brought to you by Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. Ikaw yan, hindi ka na mag-endorse?
1: Abi ko, may sugpon ka pa
2: yan. Ambal ko, this is brought to you by
3: Santon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo ng food supplement para sa may mga sis, bukol-bukol, kag tumor.
2: Wow! Ang tanan nga, yes, 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Oh. XFM call and text line, tawag na
3: 0912-0076-793.
2: Again,
3: liwat ha, 0912-0076-793. Panawag na.
2: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Call na. May kabigali kay Anjo Trico. Thank you so much for tuning in.
3: And
2: okay.
3: Mom Inday.
2: Gisinampaw ka subong sa ako na. May alam ka lang sa ilong.
3: Mom Inday Dimihilio.
2: The Dalmatian ng animal. Katotobla sa balay.
3: Kay, pakasahan mo ko?
2: Kay Lu. Mayong gabi, line number 2.
4: Hello.
2: Hi. Sino rin eh?
4: Kayo, wala man na jabon, kay.
2: Dali lang, kitbalang kapamangkot. Pawas ang pangalan mo na. Kay, balawang ngalda yun. Ngalan mo.
4: Muna jabon natin po po.
2: Ambot at talungan na yung nambala na goodbye.
1: Sinuta ko na si RR.
2: May nadumduman ko na bala sa una sa Iloilo. Mm-hmm. Si sino to gani? Si Ben? Si Ben iyang ngalan. The first person niya tingog.
1: Do, hindi. Naging kapro.
2: Ang nagapanawag permit sa landline bala?
1: Oo. Kasi, nang ilang bulag na siya gani?
2: Daw. Muna. Ben? Hello? Ben?
4: Maloy ka
1: man, Joy. Maloy ka man. Maloy ka man.
2: Wala man, wala man problema, Ben. Basta masunod ka lang kung ano ang amon nga gusto. Hindi magdali-dali. Mamati ka na kung anong ginapamangkot. Tagadiin ka.
4: Santa bye-bye ka na.
2: Sa diin?
4: Santa bye-bye.
1: Diin na siya.
2: Sa diin ang Santa bye-bye?
4: Lapit-lapit yung boy ka mon.
2: Ah, sa Iloilo.
1: Siya giniguro.
2: Oo. Mm-hmm. Mayo kay nakatultol ka man sa amon istasyon, no? Wala makamitan, ikapangita para sa imo.
4: Doy maloy, kamang
1: doy. Oo, gani.
2: Dali lang ba si may uyab sa piyakalinya? Ade. Ano man ang amon kaluuyan sa imo, Ben?
4: Kuto ko tani, mabunyagan man.
2: Ah, wala ka pa makatilaw?
4: Wala.
2: Ah, okay man lang bala. Okay man lang bala kung si Dolphy ang mabunyag sa imo.
4: Hindi na, kilala ko na si Dolphy. Friend kami na, David Bong.
2: Ay, friend mo ko, no.
1: Ano gani mo nga, ano nga, ngalan sa Facebook?
4: Raymart Tilete.
1: Raymart.
4: Tilete.
1: Hiroche.
4: Tilete.
1: Ah, basta mo na. O, sige.
2: Nag-chat ka mo, Ben, ni Dolphy sa Facebook?
4: Oo.
2: Ano gin-chat niya sa imo?
4: Ambal ko. Ambal yan na. Matilaw ka, ambal ko. Hindi.
1: Aloy.
2: Dulpi, mapati ko niya kay Ben, wala gina siya kabutig.
1: Bahala ako mo. Namadula, namadulaan man taanig mo sa imo ba?
2: Nga ang gin pamangkot niya kaya nga matilaw ka, anong inyo ginistoryahan hao?
4: Gwapo gamot na ako, to'y magpintayap lang. Ipintayap lang sa pat ko mga babae kay kagkwila sa kato danguna.
1: Oo, sa din ka rin kay eskwela?
4: Sa ALS.
2: Ah, sa ALS?
4: Oo.
2: Oo, tapos damo babayi, damo uyab.
4: Oo.
2: Te, wala ka gin nila marapulan?
4: Mm-hmm. Nagibot lang ko. Pre, nagambasa sa aya. Pre, may kapanawag si mo.
2: Oo. Oh. Sino ka panawag paglantaw mo? Sino ka panawag?
4: Pakuli ko, ambalya na. Ay, ito, matilaw ka. Nagdalot ko, hindi kayo sa lope.
1: Hindi tayo talo, pre. Sinoy ginaya, imuninsuya niya. Da hindi man to si Dulpo, imuninsuya.
5: Ang imo reply gali, ay hindi tayo talo, pre. Abo na?
4: Oo.
5: Nakapanyapon ka na, Ben?
4: Oo, okay. Toy, lagaw si Blatoy kay lagaw si Dabaybay kay Panyakonan sa Tatay Project ko ito bong.
2: Ay?
1: Uy, ito ba di guilty mo eh?
2: Pabalo ka gid nga nag-program pa kami. Mm-hmm. Kakanto kami daya sa ano na dagani? Sa Fishport. Kada kagahon kay gahulat kami sang ano sa mga preska nga ano isda. Mm-hmm. Magdungka. Sa fishing port bala, kada kagahon kami nagkakadto, Ben.
4: Ano lang?
2: Oo. Ti, total. Ano lang? Kagahon, last 3, sa last 4?
4: Ay, guwapo nyo. Take ko pa na tanon.
1: Sa diin ka ka duty, ako.
2: Sa tansa? Sa tansa ka?
4: Oo.
2: Dira ka katanon sa tansa?
4: Oo.
2: Ti wala ka man kaaging ginblockingan sang mga sigoy?
4: Ah, dilato yama lang at hindi ko yan kung may tanong mo na wag lang ko pulit.
2: Ti paano kung mag-trouble abi nga maktuhan nga ikaw gina nakarisponde anong ibato mo?
4: Mamuyo, gagaginoy, malamang.
2: Very good.
6: Insakto man.
4: Dahil malawal ka man, Toy.
2: Dali lang pala. Isuryana, ipatagani mo. Dali lang pala. Kung inkaso nga ikaw gidman ang makaresponde, anong imuon mo gani? Mano ka?
4: Matawag bulik.
2: Tapos, bago mag-abot ang pulis, maano ka?
4: Mag-abot ang pulis, matulugan lang na dila sa
6: pituan. Maano ka da?
2: Mag-abot din sa pulis.
6: Matulugan sa ako sa pituan. Ikaw yung mga muyo ka lang dayon.
4: Oye!
2: Pila na edad mo gani, Ben? Pila na edad mo?
4: 36 na.
2: 36 ka na? Oo, mayo kay buhi ka pa, no?
4: Toy!
2: Ano?
4: Toy, ipamuyuan sa bandang balko, Lord, sa bahay, si Tolpe, malawik na kabuhi.
6: Ay, salamat! Salamat, good Ben, ha?
2: Sabi ko gani, good.
4: Ano ka na papatoy?
2: Karon na, kagahon, ara kami da sa fishing port. Kita na ita.
6: Sa Iloilo na.
2: At yung mabugtaw ka, gindi. Oo, siyempre, makadto kami mo. Libre ka,
4: ha? Bakit ba? At nagahan mo ko ligalo?
2: Oo, ano gusto mo ligalo, ha?
4: Ito, bilang, gindi.
2: Pwede ah. Oh, pwede siya pili ya.
1: Ako pa ya.
2: Normal kag abnormal ya. Tiraho niya na eh.
1: Basta natin dog lang.
2: Ano?
4: Pinbo ka ba si Gayon?
2: Ha?
4: Pinbo ka ba si Gayon?
1: Ya, kon gani.
2: Sa din mo...
4: Sa
2: din mo gusto pati Gayonon ka na mo now? Ikaw na lang hambal kay Dayonon ta na.
4: Welcome lang,
2: pre.
4: Sa? Welcome.
2: Makadto ta subong bisa Arroyo. Gusto mo?
4: Sige ah.
2: Sige ah. Ah, makita na ito mga ano ah. Mga 11 o'clock.
4: 11 o'clock?
2: Oo. Oh, ma-under time lang kami ah. Hindi naman daw tapuso naman program para oh, i-make up ka naman ah.
4: Din sa subong.
2: Ari di gani sa ano? Sa Iloilo.
1: Gusto mo, sulod sa Katrina.
4: Don't you think na to'y sab... To'y malamala na ako, no?
1: Amoy gani, nga katsukam na si Imo. Tapos, sa Arroyo lang sakit anay.
2: Tapos, isulod mo sa sa? Salud mo sa?
1: Sa Katrina.
4: Wala ko yan kay Solteo.
1: Ano, siling mo?
4: Kapal ko, guwapa ka.
1: Adyo, gayin niya. Te.
2: Hindi, ah, gaanta ka, ah. Gaanta ka. Sino to gani akong kilala sang una? Si Linlin. Amo to si Linlin, buhi pa subong, ah.
4: Bye.
2: Oo.
4: Patanawon da ka dayon.
2: Ako ang imo patanawon, may ara man ko na si Dolphy Goro.
1: Patanawon mo ko diyan anye.
4: Patis na ba si Dolphy? Wow, galaba.
1: Ibijuan siya eh.
2: Kung ibutong ko bidila mo, malaba ka pa yan. Ano?
4: Pati, ibon pa na kay Dolphy Bla?
2: Base ano?
4: Pati
2: sipot
4: pa na iya.
2: Ay, ang bot sa'yo mo
1: na iya. Sipoton? O, kaya sipot ko gina iya. Wala na bidin.
2: Ano na pangita mo sa isa, babae, Ben?
4: Maganda? Ay, hindi, pangit.
2: Tapos, ano pa?
4: Hindi, dayan.
2: Okay, dayon?
4: Well, bato
2: nyo niya akong amokon
4: eh.
2: Oo. Bato nyo niya ka, ano ka kama-kama aging natuod?
4: Dito mong yun, di gani.
2: Okay. Ano number mo? 09?
4: 09
2: 70
1: 06
4: 77 1 0
2: Isa pa.
1: Liwat.
4: 7-0
2: Amo na ni Barangay Tanod nga wala pa nakastiguan, gahibi na. Salamat, Ged. Migo Ben, I hope na nag-enjoy ka sa amon program. Regards sa mga taga-Tansa, ha?
1: Salamat, yung chimo, ha?
4: Saan na bang pagkatilawan?
2: San o ta kapatilawan?
1: Kung saan o ka, pilabol eh.
2: Kung gusto mo, okay sabong.
1: Oo.
4: Sabado, Miguel?
2: Sabado?
4: Oo.
2: Ah, sabong amon, gusto ya ah.
4: Katuhi ko din sa kalapayan. Sa...
2: Kaina, sa Tansa. Kaina sa Tansa.
1: Silang, oh, eh?
2: Tapos malakatun mo naman kami pagkanto sa kalaparan.
1: Do kalayo man niya.
2: Din mo din mo git kami isulod daw sa MM's Beach Resort.
4: Ay, kadi daya, kadi.
2: Bala kadaya. Pag paimunong na dami, ma-text na si Untog ito kaya. Bye-bye, Ben. Bye-bye.
1: Damang, huwag man siya ni Bugok.
2: Hindi ka mo nakakita nga may gasulod nga mga muna na kulay niya man, no?
1: Oo eh, damon pa lang.
2: Damo na ginalatnan sa imuya, Dolphy. Hindi magduwi. Hindi maglawig, ne? Damo na tadi ilintindi yun ng cooler.
1: Pero, sa totoo lang, ang mga amos, na amo na ganing gabulig sa ito, number one.
2: Tood?
1: Oo. Nabati ko na iya.
2: Sang una eh. Pero subong.
1: Pero subong.
2: Ano?
1: Widget na sila.
2: 35 minutes after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
2: In MXFM, Katropa mo.
1: Exciting.

0: Sports Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: ka mo, kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Woo!

0: May paman. Para sa masanag nga pananawan kag healthy nga mata, hindi magduwa-duwa tumar sang Vision X Plus.
1: Ka gusto mo bala sang kutis porcelana, kutis artista, mag-try skin herbal soap ka na.
0: Kag kung gusto mo maka...
1: Mag-turbo ka na.
0: Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Ah, dayan, ah. Pilo-pilo mo, pilo-pilo. Ang tanan ng Yes to Health products ni Boss Rem Sarang Mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Apa ba? Ah. Niisip ko na si Dolphy. Oh. May gabi kay Richard, kay Pakboom. Good evening man. Ang aton nga tumalanaw sa TikTok Troy Tisoy Official. Kag sa mga gusto mag-join, mapasakop sa phone pala programa, pwede na ka mong katawag sa XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431.
1: Hello and good evening sa kay Sean Ampre dra sa may Canada. Hello, good evening.
0: Dolphy, what is politics?
1: Come again?
0: What is politics?
1: It is the past tense of politic.
0: lapit na sa akon nga joke. Again, is that your final answer?
1: Final answer.
0: Are you sure? Di ka na magliwan?
1: Yes.
0: Ilonggoon ko ha?
1: Oo.
0: Ang politics...
1: Gapalitik gani.
0: Hindi pa matian mo yung guraw ang gini-edit yung gina ay. Matian mo, no?
1: Oo, eh.
0: Maro-maro gini ng animal, yo. Nag-cue ko to sa recording, gina mamatian niya ang mga joke ang gina-cue ko.
1: Mapatugani ka gina nga, no? Ano kayo? Basta, akalam ko sa joke na.
0: Ano dumduman mo?
1: Ano kaya itong mga iba? Kasa ka damo?
0: Grabe gali ang dulunggan mo, no? Mapamatian mo galing ako ng mga discarte gali. Sige lang, bala, i-mute ko na sa sunod. May airphone lang. May airphone lang ko bala. Kaya abot, sige po, mangko, sige ni Gurus.
1: Para sa RN.
0: Ha?
1: Para sa RN.
0: Oo. Sa radyo naton. Hoy, tawag na kamo 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Kag 0912-007. Oh. Lipat ako kay 0912-0076-793.
0: Si Mary Joy nalingaw sa aton caller nga si Ben. Si Zay Cruz, amuman. Si Bern Pasage Cadorna, amuman. Kag Andre 7, good evening. And Arlene De Guzman. Hello, thank you so much for watching. Ha. Kay gabi na ni Bala, lapit na alas 11. Tapos nalipay kami, kay ara lang kamuda sa Gyapon, nag-monitor biskan lawig ang amon looping sa FB.
1: Correct.
0: Pero much better kung dito kamo diretso sa TikTok, kay may music kamo na dito, kag tanan-tanan gin nga audio ang amon gina-broadcast sa radyo, mo muna ito mabatian nyo.
1: Yes. De, may caller kamo nga amos na. Sa amon lang na iya.
0: Ay, hala, wala ta ka update sa ila kung ano to subong adlaw.
1: Today is May 18, 20, and 26. It's a Monday.
0: Wrong.
1: Why?
0: It's May 19.
1: May 19,
0: 2026, man? Tuesday.
1: Nga lang Tuesday, tomorrow.
0: Kaya ti alas 12 na dugay-dugay.
1: Amo na ganyan. Amo na ganyan sila yung pila na lang kaminuto kag buwas na.
0: Amugid. Hindi ka magkalipat ha, padayon sa Gyapon among pagpanghatag sa 3,000 pesos na cash para sa Santon and XFM libo-libong papremyo. Baka lang ka mo sa mga Yeswell products, pareho sang isa ka blister sa Santon Gold Capsule, isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, 5 ka sachet sa Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa sobre, pil apan nyo sa kompleto nga pangalan, address, contact number kag pirmahan kag ihulog sa mga official drop boxes located sa tanan nga XFM radio stations sa Negros kag Panay Island. Every week, magadaog kamo sang 3,000 pesos nga cash kag may nagahulat nga 50,000 pesos sa grand draw, 30,000, 20,000, 10,000 kag pulo at tag 5,000 pesos. Mayong gabi.
2: Hello po.
0: Hi po, good evening. Pangalan at taga saan?
2: Aklan po.
0: Aklan?
2: Hmm.
0: Oh, pangalan muna sir, pangalan.
2: Si Jan po, si Jan.
0: Jan ang Aklan. Saan sa Aklan?
2: Sa Kalibo.
0: Kalibo, Aklan. Town proper talaga ng Kalibo.
2: Opo, opo, opo.
0: Opo. Ilan taon na si Jan?
1: Hello, John?
2: Opo.
1: Oo. Hello.
0: Ilang taon ka na?
2: 50-55.
0: Ano yan ah? Karga yan ng ambulance yung 50-50 yeah. Ah.
1: Buhay mo ba yan?
0: 50 years old or 55? Are you single? Widow?
2: Opo, opo.
0: Ano? Meron ka live-in?
2: Wala, wala po. Wala.
0: Ah, matandang ano? Matandang, anong tawag doon?
2: Matandang lalaki po.
0: Matandang lalaki.
1: Matandang mayaman.
0: Opo. Madaling?
1: Madaling mahalin.
0: Mahalin yung sabi namin, ha?
1: Oo, ah.
0: Oh, anong trabaho ni Jan ng Kalibo Aklan?
2: Dito lang po. Dito lang sa nag-alagang gardening. Gardening lang po.
0: Wow. So ikaw yung ano, ikaw yung nagtitrim ng mga ano, ng mga grass, halaman?
2: Oo.
0: Oo. Dol, yung halaman mo, gusto mo bang ipatrim sa kanya?
1: Pwede.
0: Anong ginagamit mo pag magtitrim ka ng halaman, Jan?
2: Gunting po, gunting.
0: A gunting.
1: Ay, hindi ba lawn mower?
0: Lawn mower? Siya?
2: Hindi po, hindi po.
0: Ah, yung gunting lang talaga, yung malaking gunting?
2: Opo.
0: Hindi ba yung nabubungi pag ititrim sa ano? Sa sa halaman ni Dolpe?
2: Hindi yata.
0: Hindi naman, oh.
1: Hindi naman siguro.
0: Matulis? Matalim ba yan?
2: Matalas to, matalas.
0: Oh, matulis yung sabi ko, matalas pala. Parang hindi na kami masyadong marunong mag-Tagalog, ano? Oh, bakit nga pala nakasali sa phone pal, sir, Jan?
2: Siyempre, narikinig ako sa inyo, narikinig ako. First time mo
1: tumawag. Wow, okay, first time.
0: Pero matagal ka na nakikinig sa program namin.
2: Matagal na po, matagal na to, matagal na.
0: Mga ano na ba? Umabot na ba ng isang taon?
2: Mahigit na po.
0: Hindi pa naman kami naka-isang taon dito ah. Baka iba siguro yung pinapakinggan mo.
2: Hindi, dati po nakikinig ako sa si Jill ba? Si Jill.
0: Ah, yung ano, yung pinalitan namin?
2: Opo.
0: Ah, ganun pala. Mabuti naman po at nakatungtong kayo sa phone pal namin. Kailangan mo talagang tumatong na ngayon?
2: Hindi naman po.
0: Ay.
1: Pero talaga bang single ka?
2: Opo.
0: Naka-jowa dati?
1: Oo.
2: Oo, super. Marami.
0: Sandali, parang may babae sa kabilang linya. Magandang gabi po, line number 2.
1: Hello?
0: Hello, line number 2. Good evening po.
3: Patuloy
0: nga tapos doy kayo nanawa ko
1: dito. Ari naman ang duwinde, oh. Maan nyo
0: ka, Kala namin kung sino. Nakailang jowa tayo, Jan?
2: Marami na po.
0: Marami na. Wala, wala ka talagang may nagustuhan sa kanila?
2: Hindi naman. Siyempre, siyempre, ganoon talaga yung buhay natin eh. Siyempre.
0: Yung madami mo, ilan ba talaga silang lahat?
2: Tatlo yata, tatlo, apat.
0: Ganun okay, yung tatlong yun, sino talaga yung ano tumagal at mas minahal mo sa kanila?
2: Mahal ko po yung malayo na po, malayo na.
0: Pero yung mahal mo talaga, sino?
2: Tagaliti po, Tagaliti.
0: Tagaliti yung minahal mo talaga.
1: May anak ba kayo?
2: Isa lang po.
0: Isa, may anak ka na pala. So meaning hindi ka na single.
1: Mm-hmm.
0: Single dad ka na.
2: Okay, single dad nga.
0: Oh, kundi nalaman single namin pa, yung katotohanan. Oo nga, nalaman na namin yung katotohanan kasi sabi mo nung una, ano ka pa?
1: Single ka
0: single.
1: Pa.
0: Single. May anak ka na pala. Saan na ngayon yung anak nyo?
2: Sa Manila po, sa Manila.
0: Nakikita mo pa ba or umuwi pa dyan sa Kalibo?
2: Umuwi pa, umuwi.
0: Ilang taon na ba?
2: 28.
0: Ah, ano na, oy, adult na pala.
1: Oo.
0: So ano, sa 55 years old, matigas pa rin ba?
2: Hindi nga po eh.
0: Hindi na tumitigas?
2: Yung ano po yung tumitigas po?
0: Yung ulo nyo po.
2: yung ulo po sa taas ay tumitigas pa, pero sa baba, ewan ko lang sa iyo.
0: Bakit ewan sa amin? Kami ba nagpapatigas niyan?
2: Di naman po, di naman.
0: Dol, baka kaya mong patigasin?
1: Pahipo nga. Baka sakali pa lang ang kamay ko lang ang gusto niyan.
0: Sabay sobo.
2: Hindi po tumitigas pagdating sa mga... Sa babae siguro matitigas.
0: Pero sa babae.
2: Pero lalaki.
1: Paano lang? Pa-testing lang?
0: Oh, testing mo. Baka pa lang. Diba?
2: Ano siguro yata po? Yata.
0: Hipuin mo nga, Dol. Yung legs niya.
1: Pakahipo nga. Sabay. Gusto mo niyan?
0: sabi ni Richard, wow, nakapaldo ngayon si Dolphy, 55 years old.
1: Salamat.
0: Sir, ano po yung hinahanap niyo po sa isang
1: babae,
0: isang lalaki?
2: Babae po, hindi lalaki.
0: Babae nga, babae nga po,
2: babae.
0: Opo, babae po.
2: Sa simple lang po, simple lang.
0: Katulad ng
2: simpleng babae lang po.
0: Siyempre, sa edad mong 55 years old, mostly na siguro ang tatawag sa iyo yung mga single mom na din. Kasi single dad ka na rin lang naman, ganap tayo ng single mom.
2: Apo.
0: Para it's a tie.

0: lang po yung 30 up.
1: 30 up. O 55 ka, bakit gusto mo yung mas bata sa iyo? Mm.
0: Eh, siyempre, siyempre, naedad na po ako. Siyempre, gusto ko po yung bata-bata sa akin na konti.
1: Alam mo ba yung mga naghanap ng bata-bata, hindi talaga nagtatagal yung may edad sa mas bata. alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit?
0: Ay po.
1: Ang bilis kasi magbayo eh.
2: Hindi naman sa ganun.
1: Hindi naman sa ganun.
2: Sige, sir, kakampihan kita ngayon. Ngayon lang.
1: Kakampihan mo ha?
2: Eh, kasi naman,
1: sige,
2: Troy.
1: Sige, sabunutan kita. Ayusin mo.
2: Kasi
1: sige.
2: Naman, Troy, it, may kasabihan, di ba?
1: Na?
2: Di ba 55 ka na, sir?
1: Oo.
0: Epo.
2: Oh, sabi nila,
1: age is just a number?
2: Hindi.
1: Ano?
2: Old carabao eat young grass. Oh, di ba, sir?
0: Apo.
1: Wow, opo, ha? Pasakay ka rin, ha? Masulok-sulokan kita dyan, akala mo. Sige, 30 to 35 years old yung babae na hanap mo. At mga taga saan, sir?
0: Back. Aga
1: Aklan. Sige, yung mga taga Aklan nakikinig diyan para mas malapitan na.
2: Mm-hmm.
1: Paki-contact lang po si Mr. John of New Washington, Kalibo Aklan. Yung numero ni Sir John is, alam mo ba sir yung number mo? 0950 115
0: 11
1: Isa pa sir.
0: Amo.
1: Ha? Isa pa po.
0: 09 09 09 50 11 57 455.
1: Good luck po,
2: okay,
1: sir, ha?
2: Thank you, sir.
1: Yung pangalang Dina, wag mong i-entertain, ha.
0: Bakit po? Bakit po?
1: Si Dolphy yan kasi.
2: Dinadaanan ka lang.
1: Opo.
2: Yes.
1: Thank you po. Mabuhay po kayo. Salamat mga taga Kalibo Aklan.
0: Great. Salamat po.
2: Salamat diba, din po.
1: Malapit na tayo sa Boracay.
2: Yes.
1: So, in the future, aabutin natin talaga yung isla ng Boracay. Mapapakinggan na tayo doon ng mga foreigner.
2: Oh.
1: So, this is the time that we would speak
2: English.
1: 100% English language.
2: And this is also the time I could see an apam.
1: Apam that would be Bing Bang Yo.
2: Apam a time.
1: 12 minutes after 11 o'clock, nagpapadayon ng phone, palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kang si Katropang Dolphy Langka.
1: Ine ang XFM, Katropa mo!
2: Exciting!

0: masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumang panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanami gig!
1: Santon Plus Herbal Soap. XFM.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
4: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Turbo Food Supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement from Himo, mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
9: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Job. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
8: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.

0: Zero! Mga tambay lang kami sa wasa babae. Mga babaeng manluloko, pinipirahan lang kami. Kaya ngayon, bakla na lang ang aming iibigin.
1: Dapat!
0: Maka 1K ka na, mas straight matiil mo. Nga nga mas straight yung anti-L, Dolpaw.
1: Kaya ka, ano mo?
0: Ga?
1: Hindi ka pala
0: mag-tingling? Gano?
1: Gakilig-kilig nga sila eh.
0: Gakilig mo, gakilig-kilig. Bisyosa nga agi. Ba lang yun ang kapital. Oy, dali na. Hindi ka magduwa-duwa, ha? Pabaskuga ang inyong immune system. Pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C, ha? Baskuga ang inyong immune system para mapailayo ka mo sa sipon, ubo, kag trangkaso. Santon Vitamin C ang para sa imo.
1: Kago ni ka panalakit ang inyong kalawasan, mag-cess the pain na pinaka-epektibo nga pain reliever.
0: Ang mga Yes 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy. Pwede na ka mo katawag now na! XFM call and text line Smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayong gabi kay Bern Pasage Kadorna, bag-ulang gid ko din nakapuli sa Bacolod, naka-tune in sa XFM.
1: Wow! Diin ka mo sa Bacolod.
0: Sana all.
1: Galing man.
0: Watching from Plaridel, Mahogany, alin kay Mildred Bakalso, kay kabalo sila nga manghatag na taradyo. Oy, nakita nyo nga mon nga radyo? Oy, bantayan nyo manda sa ano ha? Paldoman ng mga taga-Rojas? Paldoman ng mga taga-Antique? Paldoman ang taga-Kabankalan, paldoman ang mga taga-Sagay, kay magapanghatag kami sing damo-damo nga radyo. Hindi lang kay 100 kabilog, kundi times 10 sa 100.
1: Oh, grabe!
0: 100 times 10.
1: Pwede, 1 plus 1 lang blan.
0: Karton-karton dulp mo?
1: Oo, gana, kita ko man
0: kita to. Mo to sa stockroom sa Manila naton nga head office?
1: Yes.
0: Grabe nga mga radyo. Dayon, ang radyo nga na, the best ang iya quality kag hindi kala sa kuryente. Amo na gani, kung may mga guba, kamo na nga radyo, o kung gulubon pa lang, idulong na lang di sa amon, kaya bayluan namon sa bago.
1: Okay, fine.
0: Dala ang patigin pang lansa ng mga radyo.
1: Amo ka dyan. Dala nyo di ang ibang kapon na radyo.
0: Pati ka na. Inyo na iya diretso kung sa din ka mamamati. Basta kami diri sa XFM, magapanghatag kami sing radyo. Ang pinaka-importante da, ang gusto nyo gidya nga pamatian, hindi kay ginapilit ka mo.
1: Correct.
0: So, amo na ang amon nga paghihimuon, diri sa Sagay, ang akong diskarte, kamuya makadto sa istasyon, kag mangayo ka mo sing radyo.
1: Nice.
0: Kaysa dira pala nga daan, naghatag ka mo effort, so meaning, inyo gidya pag-alagaan, kag palanggaon ang radyo nga ihatag namon sa inyo. Diba, Dol?
1: Correct.
0: Kailangan man akaroon nga malibot ka lang da, tapos ibilin mo lang din ang radyo bisang wala sila na namian. Kanugod lang.
1: Amugid eh.
0: Manami ginaya kung sila gidaya ang makadto sa aton nga istasyon kag mangayo sing radyo.
1: Amugid ka para matutulan nyo man kami di.
0: Correct. Kag pwede ka mo dahing kapa-autograph sa ano, sa mga paborito nyo nga DJ.
1: Autograph. Na.
0: Ano hambal ko, wow?
1: Amo na gani, autograph. Aba, para klaro, fan sign na lang.
0: Wow! Fan sign with, ano, with, selfie picture ah para may remembrance naman kamo
1: na may signature man namo
0: kag syempre bisan amo lang ni amo na mga itsura malahalon man ni kong iprinda sa Palawan
1: mo eh tinaw inyong bla pagawad bala
0: depende sa kaso kung pila ang bill.
1: The wanted eh.
0: Ari na gamat-amat na kita mo pag-post na ton sa ton page mo damo ganyan ga kinahanglan sa radyo nga XFM ganyan ila gusto.
1: Kaya actually bala ako yung gapati pa ako yung yapon nga yeah. Mas damo yapon niya ang nagapamati sa radyo kaysa galantaw sa TV.
0: Correct. Nga nagadepende man kung kaisa sa lugar. Gadepende sa lugar kagadepende man sa istasyonan kung may ginahatag o kung wala.
1: Nan.
0: Kaya sa subong apan niyan po, wala kaya may ihatag ya. Baliwalaon kayo nila ya.
1: Ikaw galing, munta eh.
0: I-take note nyo ha, wala labot sa radyo, pati amon lawas yung katarungan. Correct. Ipatilaw namon sa inyo. Ang pamangkot, kung masahuan nyo, masigisigi ka mo ayhan, sikretuhon talaga.
1: May messenger man kami.
0: So bantayan nyo ha, kay ginapaabot na lang namon nga maano na bala, madulong na sa amon ang mga radyo.
1: Ma-deliver na di sa amon.
0: Then i-update ka mo namon sa amon nga Facebook account. Dira lang kami ma-rely isang pagpabalo sa inyo kay ti kabalo kami kung naga-follow ka mo dira kag supporter kag solid listener kami sa XFM.
1: Kay makadtugid ka mo diha mo.
0: Mahibaluan nyo ginaya kung saan na kami manghatag sing radyo. Pero kay gin-post na official nga maabot gina kay matupa gina sa inyo nga mga sakang.
1: Ang masalingan namon diri sa XFM, wala pa Paskwa, wala pa gani, December, may Paskwa na.
0: Correct. So padayon lang sa pagpamati ah, sa XFM Philippines, sa Negros gina, bilog ng Negros ng mga XFM radio station, madamo pag ini actually. So sa subong, ang San Carlos sa Negros, manog-open man, tapos ilawag ko na lang sa Kulasi. Bantay ka muda mga taga Kulasi Antique. Kay ara naman kami da dugay-dugay. Oh, di ba? So may ara na kita San Jose, may ara man kita Kulasi, may Iloilo naman, may Rojas, may Calibo, dayon amo na no, nambal ko na no, Calibo, Rojas, Antique, kag Kulasi. Ang Kulasi naman amo na nang pinakapunta sang Antique pagid. Nga kung ma-broadcast ka sa Kulasi, malabot mo na ang imong signal dito sa familiar ka sang Semirara Island?
1: Di na siya.
0: Antique.
1: Hindi pa gitanto.
0: Wala ka kato Semirara?
1: Wala pa.
0: Ang Semirara Island, sakop man siya sang Antique, pero kung madumduman mo ang ginakwaan sang mga coal na bala, na amo na ang ginapagsugnod sa power plant, na amo nang Semirara Island. So kung mag-andar ang Kulasi, tapos bugahan sang 1 million watts,
1: wow,
0: malabot ano na malabot na, malabot na sa Semirara kag sa Mindoro nga area.
1: Lambot pati Mercury.
0: So grabe ang expansion subong ni boss naton na
1: yes.
0: Rimilito oy and Madam Olivine oy. Kay tungod nga ang XFM nagahatag sing komprehensibo kag tutuod nga pagbalita kag ang tutuod man nga entertainment sa katawhan nga nagapangasubo kag kinahanglan sing sufficiente kag intsakto nga balita. Te, di ba? Sufficiente kag intsakto nga balita.
1: Di ka kinahanglan sang subo.
0: So sa subong may exit na kami, balik kami buhas.
1: Oo,
0: 9 to 12 ang sige hapon. Salamat sa mga tech on duty ah. Nagutod-utod sa makadali pero nakalahutay gid man nga matapos kami. Thank you gid sa effort sa mga technician, broadcast technician sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag Panay. Kag syempre sa pagpamuno man sang ila tagsa ka mga gwapon nga station managers kag sa ngalan sang amon nga CEO kag President Dr. Rimilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tison.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios amigos amigas.
1: Patria Adorada.
0: Good night.
2: Exciting. XFM 103.9.

0: testimony.
1: Christine po. Before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain di dyan.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pabili sa mga butika.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pabili sa mga butika.
4: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Kapahubin pasang ng world.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuña. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Noong una, pamit ako ng 10 plus gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili akong 10 plus gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng 10 plus gold.
0: 10 plus gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement from
1: Gihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong iliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
5: Sound Phone Gold.
4: Coffee Mix.
6: Ako

0: Seven Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Seven Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Kanton Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Iaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasog sa atong natulan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansan Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansan Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansan Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw, kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang gutatayong gapa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM 103.9.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
3: Exciting, bro!

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: wound. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Wanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Sounds like

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Ugahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas ang lakas.

0: pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ibili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahit ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sample Vitamin C. Ang Alkaline.

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon, kag Vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, ugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santon, gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit, kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: A quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa mga

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Soundphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Soundphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Soundphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus. Collagen. And the glutathione. Soundphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa warm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubil pasang na warm.
0: Santon Gold. Coffee

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister
7: Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na akong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Rodel sa Tanguli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
3: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at

0: sukuk.
1: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sanfon Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaas.
8: Santone Plus Herbal Oil.
7: System Pain.
9: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: XFM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. XFM 103.9.

Exciting Pilipinas! Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes, good news! Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa

Good morning, Pilipinas! Good morning, siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa dito sa Exciting Pilipinas! Mga katropa, sumungyang nga adlaw sa Martes sa Mayo, desa 9, tag 2026! Good morning sa mga katropa natin nga bugtaw na! And syempre mga katropa, tutok na sa ato niya nga Facebook Live o kung sa inyong mga tag sa Karadyo Kay. Live na kita sa ato official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Syempre mabati naman kita sa inyong mga tag sa Karadyo. Yara kita sa ato niya Radio Frequency 96.7 and 103.9. Mga katropa, mabati na kita kag malantaw sa ato niya Facebook Live. Kaya tutok na. Subong mga katropa nga adlaw sang Martes. Mayo 19, tuwag 2026. Kamusta ang inyong mga gising? Kakaoras na ito mga katropa, alas 4:48 na! Subong mga katropa ng adlaw, no? To syempre ba? Aga, pag yung jama, ba't syaga nagid na ito? Ang kainiton. Yes! Wala niyo mga katropa, subong nga pagbugtaw pa lang, bao, grabe na ang kaano no, ang kaginot, ang kapaang. At ito ba lang dumakahambal, kaya bala alas 9 na sa aga, pero alas 3 pa lang siyang kaaga. Amo na kaginot, subong ano, ang aton mabatsyagan, grabe. Sabis ka nga daw, hindi ka tigpaliligo ni nga person, maligo ka na lang yun. Tapos kung sang una, ang imo nga paligo kay once a day, subong dumaka twice a day. Oo, daw amo na ang sitwasyon, subong itungod sa kainiton sa kapanahon. And subong nga adlaw mga katropa, no? As what I've said, May 19, kita 2026, Martes nga adlaw. Ang Negros Occidental ay aras sa gihapon sa danger level, no? Sa ginpagwa sa Negros Occidental Operation Center nga highest forecasted the heat index nga naglabot sa 42 degrees Celsius. Mainit! That's why mga katropa nga tiyas permitted na ginabensyon na perminaton ginatugyan sa inyo kon gina-advise mga katropa. Napanugyan naton nga mag-inom gid sa mga damo nga tubig, magdala gid sa inyong mga payong o kon inyong mga kalo dira. At the same time, kung kinahanglan, malang hindi na kamo dira mag-ano pa no, hindi na kamo mag-agwa pa sa inyong mga tagsa kapanimalay kon workplace. Kung init, please do. Kaya nga sakit-sakit yung init subong. Sakit pa sa tampa, sang kilala. Grabe, oo mga katropa. Grabe, kainit subong. That's why, halungan ginato na nga itong mga kaugalingan. At the same time, pwede gid ka mo mga katropa nga mag-inom sa nga itong nga mga vitamin C para mapabasko ang inyong resistensya adlaw-adlaw. And speaking of vitamin C, dari mga katropa sa ito niya nga estasyon sa itong programa. Ito gina-indursugin sa inyo ang vitamin C sang Yes to Health, mga katropa. Ining atong nga Santon Vitamin C. Ang atong nga Santon Vitamin C, mga katropa, ang magkabuligid sa imo lawas siya nga maging mapag-on. Maging nabasko ng imong immune system, imong resistensya. Agod makalikaw ikaw sa balatian o kon. Palayo ikaw sa balatian adlaw-adlaw. Ina, ang aton nga, nami imno na adlaw para sa baskog nga resistensya kag mayo nga panglawason, ang Suntone Vitamin C. Oras natin 4:51 na! Sa mga wala pa nakabugtaw, ari ng programa natin nga pagpuka ko naga. So, gising, gising, gising! Ayan, sa ilan ni Sir Arnice Erida, good morning, gising na po sila. Mayong aga dira sa inyo, no? Mayong aga sa mga nagpamati sa ilatag sa karadyo, sa
mga nag ano dira nag biyahe aga pa. Good morning sa kay Ma'am Elvira Gilugo. Good morning, man. Anong ginaluto to ang sudaan aga pa, Ma'am Elvira? Sa kay Ryan Paul Borgon. Good morning. Aga pa ko nagutom. Pero si Mutan ko to nagagisa aga pa. Tapos masimutan mo pag maglabay ka sa dalan na aga pa mga baho sang tinapay nga bagong luto sa bakery. Makambag ka nalagi dyan. Ay, kunamit ako. Tapos ang iba nagainit na tubig para magpangape. Diba? And of course, speaking of kape mga katropa, no, atong kape nga healthy. So mga muni oras mo ka namin, hindi pa nga pe, kahit, you know, medyo dulong-dulong pa, hindi naman makambalis mo nga medyo tulutog, no, kay paang na. Medyo dulong-dulong pa, no, para makabugtawa ng mga bagong bugtaw. Mga katropa ang aton, nga kape, there is a yes to health, ano, sa XFM, magkulog na pakilalagin natin sa inyo ang aton nga, Santone Plus Coffee Mix. Ang ating Santone Plus Coffee Mix, mga katropa, ang inisa ka coffee mix nga para gid sa tanan. Hindi para sa inyo mga kabataan, para sa inyo dira nga bugos ka pamilya. Kaya ni mga katropa, wala siyang coffee beans. Hindi may ara namang sang mangosteen, sang soya beans, kag malunggaya. Perfect for the family. Perfect imnona kada aga. Especially kung hindi ka mahilig magpamahaw, mahilig ka lang bimbag person ay mag-coffee, kag mag-bread. Ini Santone Plus Coffee Mix ang para gid sa inyo. Wala kontra, no? Kahit tungod nga soya. Ini para sa kabataan, para sa pamilya, para sa aton lawas. Santone Plus Coffee Mix. And syempre, para sa mahilig naman yung magkapigid, mga katropa, meron kita sang kape nga isog pa sa ako. Anyways, meron kita sang kape, mga katropa, sa mga may high blood ra o kung sa may mga diabetes, no, sa mga mga nagalikaw sa ano no, sa kalamay, sa may mga diabetes, mga katropa, meron kita sang kape nga para gid sa inyo. Ang ating premium D3 coffee mix. Ang ating premium D3 coffee mix, mga katropa, ang may yara sang stevia pampatamis. So, wala ni sang kalamay, stevia ang ginagamit nga pampatamis para nga tanan ang pwede makainom sang kape. Plus, may magazine and vitamin D3. So, diin ka pa, dari ka na sa kape. Nga healthy, no need for sugar. Just add your water and drink your coffee with premium D3 coffee mix. Kag syempre mga katropa, may isa pag kita ka kape. Hindi naman ang pinakabagong mga kape sang Yes to Health. Ay, favorite ko na eh. Kaya mga katropa, ina yung kape nga. Hindi lamang healthy kag namit, kundi skin care mo pa. Skin care mo pa mga katropa because may aray ni sang glutathione kag collagen. Ang ating Santone Gold Coffee Mix. Ang ating Santone Gold Coffee Mix mga katropa, may aray sa mangosteen at chia seeds, malunggay, turmeric, coffee. Kag syempre gani ang glutathione kag collagen. Kasa din niya makapanamigid sa mga kutis. At the same time, healthy pa sa himulawas. Manamit pang sabon. At din kapadre ka na sa pinasahing nga kape, the Santone Gold Coffee Mix. Oh, that's why idetakbo na sa inyo mga tubig. Kay mga penata, mga katropa. Sa kay Alberto Norbing Loreno, good morning. While you're watching and listening ko na sa Talisay City Zone 15, Negros Occidental, good morning. Kay Sir, ano dariwa? Alberto Norbing Loreno, good morning. Ang mag-enjoy, God blessing ko, no? Enjoy life and keep safe. And God bless. Thank you so much, Sir Alberto Norbing Loreno. Keep safe mga kamo dyan and God bless everyone. No, sa mga taga-Talisay, City Zone 15, Dirawa, Negros Occidental, good morning sa inyo dyan. Sa ilan ni Randy Medalia, good morning. Sa ilan ni Althea Servando, good morning man. Kay Kim Vincent Ibanez sa Mayong Aga. Sa inyo matanan mga katrapa. And as tips of... At this moment, you're still listening mga katrapa sa programa naton. Yung pangbuka ko na aga. Dari sa exciting Pilipinas. And at this point, I know you need some music. Samtang ka nagapreparado sa inyong mga pamahaw. Samtang nagadiga mo ka mo sa inyong mga kusina. Of course, samtang nagadrive ka mo dira. Mga katropa padulong sa inyong pagkatuan. Lalagawan man o kung ano brahan. I get you, everyone. And now,
para sa tanaman niya musika. Dasig na mag-rock-rock kanta. Arewa, banal na aso. And sa itong kabayo, and that's a look by Bamboo. Hey, banal na aso.

0: FM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang ako.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggagot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Istorya eh! Lainy pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long-lasting.
6: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
7: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098, series of 2026.
13: XFM 103.9.
14: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than never. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
17: Nah, XFM. MPID how?
18: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
17: Na ay, except MPID.
19: Inami ang music ah.
16: Wala sang konkreto nga sagot. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
17: may how kita pa.
16: Enjoy lang.
17: Nga, XFM, gid how?
20: Timo!
16: XFM 103.9.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning. Good morning sa inyo dyan, sa mga katropa natin na nagatutok daw mayong aga. Kamusta na yung mga naluto, mga tinigang nyo dyan? Make sure hindi labutan noga or else paktay ka sa iyong family, sa iyong pamilya na gutom na diraga. Mga katropa sa liwad, live the live kita sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita ang papatian man sa inyong mga tag sa karadyo, yara kita sa ating radio frequency.

Ano liwato ni Sir Alberto Norping Loreno. Good morning sa inyo dyan. Sa ilaman ni Gino Marie Trans Palma. Good morning. Sa ilan ni Leo Pasigue Reyes Galantao siya sa Bukro from Pututan, Iloilo. Good morning sa inyo. Lambot pa kita, Iloilo. Celery Sir Doms Banhaw. Good morning, Amalia. Good morning. Abisan wala lang na lang na idol. Guapa ka man gyapo. Guapa ka man gyada. Kita ako ng ano, ng lipstick. Oh, it's not lipstick though. It's ano, it's a lip serum. Miskan wa ni kuno. Sige lang bala. Pag magdugang akong bala guwapa, no? Sige, Jason Devaro, good morning. Sila ni Althea Servando Galidjan, good morning. Sila ni Serrani Medalia. Sa mga taga Barangay Palaka, mandrakali sa Valladolid, ah. Good morning, ano? Matamata ni sila digto. Assemble. Assemble! Kaya pala taon na sila digto, guys, ang sunrise. Oh, kaya lasing ko, 13 na! Sabang naman mga katropa, enjoy naman nato ng ato naman yung Pampa Good Vibes aga pa. But before that, nabatian nyo to kaginang aton nga musika. Habang may tatsalo at silang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Kasi isa naman niya, banal na aso, santong kabayo, natatawa ko. Though, mamagin siya nagkakatabo sa Pilipinas. And although we give a positive vibe sa mga mga katrapa, let's also mention man yating mga nagkakatabo sa mga aton nga country, sa aton nga county, Philippines. Kinsa diin mga katrapang imagine, ano, nagkakatabo sa Senado. Dapat imantayan talang, but hopefully all is well and we will get the justice that, you know, we're seeking as Filipinos. And also, hopefully, no, ng ating mga katropang mga kurakot na! Magkaladulaan na rin sila sa mga posisyon, magkaladulaan na rin sa mga power, no, sa aton niyang pungsod Pilipinas. Parang, wow, mangitawahay kita. At the same time, hopefully, nga mangin open mo ng eyes ang each one of us, no, sa kita, Filipinos, parang ati, kita makapili man sa maayong politiko, mas manami igro kung tagon natin sila nga leader for the future elections, mga katropa. And kahapon na, May 18, last day sang voters registration. So tanahan nga nag-register kahapon. Hopefully nga natiwaling yung heart nga mag-choose sa manami maayo a leader in the future. Kayo, tanawan nyo lang kakatabo subong ay ginampangan nila yung Pilipinas. Ayte, dapat ginaboto kami sa tao na to earn 300,000 pesos sa mga congressman and more than nga money, no, sa mga tag-aspect na posisyon sa Senado, Senator, and Vice President, President at all. Ginaboto kami da to lead the people at the same time to responsible for public service. Pero imagine na, nagkakatabo sumong kita, nagkakayawan. From last month, no, from that, grabe nga pag-increase ang fuel price, mga katropa. Until now, wala pa nagdubo, di ba? Nagtaas, pero wala talaga nagdubo. From now naman, mga katropa, nga tiye, you know, gaginamo to sila. Kita naman nagkakapektuhan, kimadamo sa mga issues nga dapat nga ti tutukan kung tani, pero kay gaway-away da sila sa babaw. Ti, ang mga, for example, last week, nga ti ang isa tani ka hearing to our session for the farmers ang nag-cancel tungod yung nga nag-inaway-away sila, yung naglalisay sila sa Senado. O, diba? My God! Shame on you all. Be better. Be competent. Be good. Hopefully, mga katropa, no, maging ayos na ini. And hopefully, aras sa kamot nato na ang tagumpay. Kebe, aras sa aton kamot, mga katropa, ang future man nato, no, sa mga nagabulag-bulagan dyan. Sa mga panatiko, loyalist, come on. Gamay lang nga paalala sa aton nga mga tagsa-tagsa. Ka mga dughan ka kapaminsaron this morning. Pero let's go back sa aton nga Pampa Good Vibes. Sa mga aga sa aton nga TikTok and video.
Aray mga katrabatutok na tutok na yung tutok na!

0: official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na ang aton nga Pampa Good Vibes nga video from TikTok. Ano man ang kisano? Isip pa natin nga kaating kulang na sa aton pero kisabala may mga bagay nga na dubula kita buot sa gihapon. Talaga katabo gihapon yung supposedly at our age. Napatuhay na nagkakatabo. Diba? For example, ang at our age nga gulang na ta, makasandad ka pa sa public spaces. Like, oh my God, that should be happening way back a decade ago. Diba? Pero subong, Tito Kaluya na naya. Or for example, nga at my age, abe, ah, hindi man ugat edad. Pero at my age, for example, tapos, nagutod ko bang sa kiana, kiwi, kambang. That's supposed not to happen. Kasi gulang ka na. Tapos hindi ka pa dyan ka balo mag-style sa buhok mo. Like, you have that intrusive thought sa gihapon nga mag-ututututa. Uy, come on. Be mature. Grow up. Pero, hindi ganon. Kasi nangyayari yun. I remember a year ago, ginguntingan ko ako nga bangs. Asta, hindi sa babaw. Ito ka ako nga, no, nga kilay. I don't know, that time, binakabayo na ko, nagkanto ko sa isa ka-event. Kagang event ito, Miss Universe Negros Occidental pa lang ito dati. Miss Universe Negros Occidental. Invited ang media kay isa ko to sa nag-question-question. Tapos, manuglakat na ko, mag-do something kulang sa tsura ko. Naka-makeup man ko, tapos nakabayo na ko. Hambal ko, what if mabutang ko bangs? Diba, guys, ako mag-bang. Tapos mo naglakat ka na gid. I put my bag na on my shoulder nga. Lakat na gid ya. Mayabi. Pako nga ginakapta mo naglakat na gid. Hambal ko lang, wait lang gid. Doon na, may guro nga yan kung may bangs. Ay. Kin ko ang gunting sa lababo. Kagigunting nga nga ako nga buhok. And you know what, guys? Lepot-lepot siya. And wala ko yung mahimo. Gani, kagadali na ko ginawa for the event. Tapos pag-abot ko din sa event. Feeling ko doon nagnubo pagkita ang buhok, kaya doon nag, ano pagkita siya bala, doon nadula pagkita ang pagka-stretch ko siya. So yun, ang buha ko daw esh, ano, ano ka, esh-esh lang. Kita mo na nga ka, wala, ito ka yagit ka lang po. Pero ha, ang tsura, doon mga pang Asia's Next Top Model. Oo, doon pang Asia's Next Top Model, pero wala ko nagsiling nga model. Anyways, no. So, ano pa gid mga bagay nga tigis adto mahambal aton nga loose kagulang nasakon kakatabo pa ni or oy tekulit ka na mo pa nang kakatabo. Aram na mga katropa ha, ola tawa na aton live na live sa aton yung official Facebook page sa liwat XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katropa, ari na. TikTok ka na.
1: Mape-pressure dahil hindi naman konti sa buhay. Hindi naman sa buhay, tadapat mas magaling
0: sa atin.
1: Hindi mo kailangan ikita niyo iba. Hindi mo rin sila kailangan sa bawang.
0: Oh, makita natin subong ang electric fan. Nag-umon sa iyong buhok. I don't know, ano yung tingin mo? Yan ay...
1: Kaya kailangan ikita niyo mga nagawa. Mas mag-improve ka ang gagawin mo. Kaya kuman, mahala. Unas lahat.
0: Katropa, as you can see in the video, grabe, the presentation, as you can see in the video, ang iyang buhok, naggumo, nagtiyog-tiyog, naglupot-lupot sa electric fan. See, wala nga daan, shield, what do you call that, cover, oh, ang iyang fan, sa iyang electric fan, gini mo, i-blow. So, yes, I believe, ang mugin man na tabo, no, maybe, kapamalani siya sa iyang, based on our theory lang, ha? Feeling ko, gapamala siya sa iya nga buhok, tapos nagtubang-tubang siya sa electric fan. Tika ka labala, dula ba pa yung buhok sa buhok ko, no? Tapos feeling ko, nagpamala siya. Tapos, tanawan yun, basi naka-ano lang niya, nagbalikid lang niya gamay, kaginamon sa electric fan ng iya nga buhok, ang friend niya, to the rescue. Yawan, kakas niya buhok, di na lang ako na die. 2x3 na lang ako na clean ka. Or maybe, aside from nagba-blower-blower, di siya nagpamala siya kabuhok yan. Kasi nagkanta-kanta ni siya. Amo na ginobra ko mo. Pero mayo lang ito yung amo niya. May cover ito yung electric fan ko. Ito do medyo alang-alang. Nga maipit akong buhok. Sila mo na nga, wala lang. On a random 12 a.m. or 11 p.m. Every morning, I just, diba, feel nga, ito ka namin kanta, ha? Tapos matubang sa electric fan, makanta, heto ako ngayon. Nag-isa. Basang-basa sa ulan, pag inabiskan niya, wala ga ulan. Oo, Basta yung kakatakanta ni siya, tapos amunin nagsulod niyan or ano pag inihini mo. Yung basta yung hambal niya, what if, ibuta ko di buhok ko, kaunon, ay, han, ka electric fan. Diba? At as what I've said, mga katropa, there are things or times nga may mga bagay yung hindi natin ma-expect ka. At our age, makasaling kita hala, matabo pag hindi ah. May sabag ko ka na dumdumlan before, I think that college na ko. Diba ang kasaasang una, ang mga kisa, naging siyang una, pag ito pala. Ang mga musa nga bagay, abi, kakatabo siya kung mga elementary ka. Muna. Kita mo nang ang pungos, nga, I mean, ang kusay, nga ano siya, nang isa lang na bala. Hindi siya brush ha, ang comb lang ginabala mga kadrapa. Nga, usually plastic. Sa bata, ako wala ko ng experience. Pero sa college ko, I don't know. Ano nagsulod sa utok ko nga ilibot-libuton siya sa buhok ko. And, syempre, yawan ko kakas. May klase na, wala pa ko kagawa sa dorm. Gaginawan ko kakas. Na parang sa sayaw. Diba like a random abi nga ano nga thoughts tapos gina ubra mo like, ang gwa muna diba like pero sige lang mga katropa there are things ganyan nga amuni kag maka ano kami ha makatuon kayo lesson learned. Ay hindi ko na tagalipag ubra Honda soon eh, pero ang mga iloy tiyak gini ka na makabatik agini nga katigol et na sa imo wala ka ginagaw pataka wala ka ginagaw patubos ang buot mo tanan-tana na lang anyways sige lang ang buhok lang manay malaba pa na in case nga utdan. So, hindi na lang liwat mag, ano, ah, palapit, gid mayos, electric fan, ang imong buhok. Kamuya, mga katropa, anong inyong mga memories? Sa inyong mga sitwasyon, sa atong nga kabuhi. Thank you so much, kita, sa mga nagupod sa ato. Dari sa ila ni Ma Melanie Martisano. Manya, good morning, Ma Wendell. Kamusta na? Watching live ko na from Suchalapak, Toldol, Barangay Robles, sa La Castellana. Kaginapag-greet lang niya ang family Martisano. Kaya, salamat, kita. Ma'am Melanie Martisano, thank you so much again sa mga pag-monitor, no? Dari sa programa na ito kasi mga family dila ay dira no, sa may Barangay Robles sa may La Castellana. Okay lang good ma'am, no? God bless man dira sa inyo, ya. Sa ila ni It's Me, Chell, good morning. Ay, Chell, good morning. Kay Jeffy Javier Peroy Edwin, good morning. Kay Keche Gonora, good morning. Mayong aga sa inyo nga tanan. Aras natin, aras! 5:25 in the morning. Alas 5:25 na. Kaya mga katrapa, tutok na. Kaya kita mga katrapa, magpatukar na naman sa mga musika. Nga for sure, magkapabugtan na naman sa inyo. Kung kagina, mga pang-open to sa ngatang nga hearts and minds. Habang may thoughts alone. So, mama, nasubang naman niya. Ano naman, pampa. Init naman niya sa ngatang nga lawas. Ayun datong mga buto-buto. Are you ready? Mag 8-8 for your buto-buto. Ari na, mag 8-8 na.

8, 8 pa. Mga tropa, oh, wala pa man alas 8 ah. Oras na to na alas 5:30 na. 5:30 in the morning. Kagte, kamusta? Nagkagalaw-galaw na ka mo bala? Nagka-8, 8 na. Kaliwat, good morning. Good morning, good morning, good morning. Sa ilan ni Nangtay ding, good morning. Hi Nangtay, good morning. Sa mga katrapa na tadira, good morning man sa inyong katanan. Sa mga nagkapamatik silang matagsatag sa kapanimalay, good morning. Sa buong aliwata, Martes kita ng adlaw. Abayo dahil sa 9 to 10 mil, 20 size. And sa may mga birthday today, happy, happy birthday. Happy, happy birthday to you. Sana'y mali.

0: Hindi pa happy ang birthday sa kanta ko. Salamat sa tanang yung mga nag-celebrate sa ilang adlawan sa ilang mga birthdays. Happy, happy birthdays and more birthdays to come. Good morning! Salamat man mga katropa. Thank you again sa mga nag-upload sa itong programa. Andre, sa exciting Pilipina sa ilan ni Ma'am Melanie Martisano, sa Randy Martisas, Ma'am Shirley Arevalo, Ma'am Marivic Ipgano. Thank you so much again sa ilan ni Shirley Arevalo, Tristan White Gulay, Alia Punan. Good morning. Sa ilan ni Ernice Erida. Kay Ma'am Ruana Capin Montanio. Good morning man. Sa kay R-A-L-K. Good morning, Ambalia. Good morning pa. Shout out sa tanan ko nung sundalo na naglalakad ngayon sa kabundukan, Ambalia. Good morning! Sa kay Nang Tiny, good morning man. Kay Kitche Gonora, kay Jeffy Javier Peroy Edwin, good morning. Kay It's Me Chell. Wow, good morning! Sa kay Geno Marie Transpalma, Layo Pasig Reyes, good morning man. Sa ilan ni Sir Thomas Manahaw, Jason Diavaro, good morning. Altea Serfando, kay Sir Randy Medalia, kay Kim Vincent Ibanez, kay Ryan Oconrian Paul Wargon, good morning. Mayong aga, thank you so much kids sa mga pag-upod ninyo subong aga. Sa mga katropa mo naton, sila ni Nong Jojo, dira, good morning. Sa mga katropa peeps naton sa Kabangkalan City and sa Cavite City, sa Guys City, tanana, no? Sa Magbago City, dira, good morning sa inyo. Sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental, sa malambutan sa aton yung signal and frequency, mga katropa. Thank you so much sa mga Facebook Live viewers mo naton all over the Philippines. Good morning sa inyo. Kag syempre no, mayad nga ato sa tanan-tanan yung mga bugtaw na dira, no? Ati mayo nga pag stretching. Samtang sa mga nagabiyahin na padulong sa ilang mga pakantuan, nag-drive na subong. Halong gida, halong inahinay lang. At the same time, ara na makita ko na sa Gwa mga katropa, naga-sidlak na si Haring Adlaw. Masanag, nakita ko na rin kahoy kung mga dahon from our radio booth. Wow. So, bugtaw na kayo dyan sa liwat. Bugtaw na! Yun! Saliwat mga katropa! Kung kaupo din yung pampukaw, kung aga sa programa natin nga Exciting Pilipinas, ako si katropang Wendell Balinario. De hasta naman, boss! Thank you so much mga katropa! Happy, happy, happy Tuesday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Buyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog na akon ako. Ang kapabaskog sa akon, Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon ako. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Nakakapi ka na.
8: Nagagwapo ka ba?
10: Santon Gold Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
11: XFM 103.9.

0: ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagbalamati? Iyari naman kita, nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila siri ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ding alawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito na ni mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawa na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sini nga paghatag sa inyo sini sa nga dugang nga mga ihibalo pagdiskubre na ton may angot sa mga pamaagi sa patag sang naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance, and wellness, it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula pirmi sa aton talakayan. Gaupod gid ani ang mga suggestion aton pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa atong sining pag-pangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa atong sining lawas. Ano ba lang nagakadapat na itong himuon? Ano ba lang mga nagakadapat na itong likawan? Agod mapabilin nga mabakod ang atong sining pamatyag kag atong sining kalawasan. Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala? Kasubong bala sang traffic flow. Ay, halimbawa na to sa traffic flow para mas mahapon pus nga ma-intindihan. Huna-hunaon aton nga aton sininga digestive system. Ang aton sininga tiyan, aton sininga tinae, kasubong sa isa ka highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang, kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, ay halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila. Pwera lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Hambal sang kilala. Ang kilala naton kung hindi ka balumag, banak-banak kang maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton inisa, ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utano naman, tikasubong nisa sa mga salakyan, like mga SUV. Abi, tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kung sa salakyan. So, kasunod ini sila sa mga motorsiklo. Siklo, nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kon mga trailer trucks, mga dalagko kag mga hinay ni sila iya magdalalagan o kon maghulag. So dapat amuning pasunod nato na ang prutas, una nga man mas madasig sa matunaw, ang veggies o kon ang mga utanon among isunod naton sa ginatawagin una naton ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina kag ang fats amo nang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ang fats, unahon naton sini karon ang protein. Tapos isunod naton ang mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at dyan. May traffic jam kon sa highway pa nga matabo kag gadesulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga dyan pag-aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nito ni prepare ang aton sininga digestive tract kag ginahydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinang lanon manimo ang fluid para magnami condition sa aton sininga tiyan, mabuligan ang aton sininga digestion. So ang ginasuggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang ginainom natin yung tubig is maalabaab. Hindi sing cold o kung hindi halin sa refrigerator o kung hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend natin, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo mag-kaon.

0: na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Kadamo sini naka feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kun makainom sila sang Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon, pero ang iban sini doon di pagidiyawan sa dugno kanami gid iinom pagidliwat tapa init-init tapos sa kaon ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon mga 15 to 30 minutes ano pagkatapos sa magkaon 15 to 30 minutes may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sang aton sininga digestion tungod siya sininga mga sangkap magluwas pa nga may masustansya ininga malunggay, may turmeric ininga anti-inflammatory kag may cinnamon ininga nagabulig bulog balanse sang aton sininga blood sugar. Kaya ang problema naton balansa aton sininga mga tagpalamati kapin pa sa may mga imbalances sa ila sininga blood sugar. Kanami lang sang pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos na kung may sugar crash gani gulpi lang magbatyag mansang palang luya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sininga pamatyag. Timo nang gina-recommend na to na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami ang nagabulo balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa siya panami sa aton sininga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini immune system pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sa ila sini kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton dinhi nga mga benepisyo kung gainom magita sang premium D3 capsule. Ining Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila kung tabok lang gini sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online, pwede ka mo maka-shopping online na no. Dira sila sa ring TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa ring official store Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa ring mga product. Then pili lang ka mo dira kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
2: Ako si John, problema ko

0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And then, number two, ngay sunod naton sini, kundi before kita magkaon, though optional, pero manami kung mahimo naton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food naton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend naton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sini nga kaunon. Gaman, kahit kung kaunon naton ang una ang prutas o kung ang utan na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kagka kinanglanon man naton ng enzyme. May mga prutas nga nagaangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sini nga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain. Enzyme niya siya, no? Nagabulig man aid sa aton sini nga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad, sabi ka ron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi. Pwede mo na sila mamix. Kaya mo nang unahon ni mo, kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag imix sa vegetable. Pero kung halimbawa, magsalad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila mamix. Kag unahon ni mo ina, kaon. Kay manami gid kung makaon mo na siya, nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid, no, nga masunod mo gid ang giningaton sini nga ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon. Kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiyempo lang galing. Pero tama kadako ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kala noon, cooked vegetables or soups. Ang mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose sini, kay kinanglano na ton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi mag-uhan ha, sa sunod na aton sininga ibutang pagkatapos na ton na kaon sini. Halimbawa, abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petsay kaabi, may munggo kaabi nga sinabawan, o kon may linaga kaabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah. Amo ning isunod nimo sa raw na vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan aton nga utan ukon aton sininga linapuhan.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sininga kapag pasunod sa aton sininga mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kaya pag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod na sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Siyan, kag kinanglano na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man ato na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no mga mamagaan bilang protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kag nga aton sininga carbohydrates, if possible, kuhaon na ton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man aton ina makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang, pero gina-prefer na ton o kung gina-suggest na ton nga kamo sining magamit sang brown rice o kung black rice o kung unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly, no, sa aton sining pagkaon, may ara pagkita sining kalanon, masunod sa aton sining protein kag carbohydrate sa aton lamisa, amo ni ang gitawag fats. Kung may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon, kay nga man, may mga fat soluble vitamins kita. Nga kinanglanon ta ang good fat para nga ma-absorb o kung ma-proseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas, hindi maayo ma-process, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Ang iban sinin nagagamit actually sa gata man, sa niyog. Ang iban sinin nagakaon, ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinin siyang protein, nagakaon sila sa mga kulukuton, bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagyad ano bilang source sang ila sininga fat para maabsorb yadto mga fat soluble vitamin. And then lastly sinino pagkatapos mo sini kaon do liwato na kon optional ini liwat para nga ma-settle nga aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion. Pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man kamo makainom sini sang taho luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kon dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthone Gold Herbal Tea pagkatapos man sang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon among pag-inom sang maalabaab nga tubig o kon maalabaab nga tea. Amo ning Sunthone Gold Herbal Tea. Kaya mabuligan kita para sa aton sininga sugar spikes and sugar crush tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Sunthone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ha? Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglan nun gin na ton kaya nagihimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide din nato din na pinagay sa supplementation and that premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sa sininga kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato din nga mga benepisyo kung nagainom kita sang premium D3 capsule. Ining Sunthone Gold Capsule, a premium D3 capsule kagaw Sunthone of Vitamin C, sarangan nyo gin sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila kung tabok lang gini sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yukon Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na no, siya doon kinanglangin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sining kaon kung waay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos na aton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert ang ihambal ganin sang ibang sinya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga man, hindi man siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sang dessert tapos naton kaon. In fact, kun, kaya kaon ta ganin sang dessert sinya mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, naku, pag niyang chansa sinya nga mag-aslo, mangimo sinya nga dyan. Mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. Kung hindi naton nini mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuuna nato ng mga makalamay, ginuuna nato ng carbohydrates, ginuuna nato ng mga mamantika o kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayong ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi saktong hiya sini nga pagpasunod. And then ang isa pagid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
0: Gusto mo ba ng

0: may ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig ha, para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa gitawaga poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na kung sinis sa inyo, among kombinasyon sa tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarinlain niya baratian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sa lawas, Sunthone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kung mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kaya nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utang, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kun kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilibin na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sini nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe ba lang nga may isoflavones, isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababaihan dir ang may mga ara na sa ginatawag stage sang pagmenopause, may mga menopausal symptoms, bisan pa mainit ginatugnawan ang iban sini, bisan matugnaw ginainitan ang iban sini, nagairitable ang iban sini, hindi maintindihan ang ila sini nga pamatyag. May isa gani ka ba nato nga Dok, gin-idea ko na lang kada hindi ko manchindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Sunthone Plus Coffee Mix. Kaya nagkakalma siya, kanaganami yan sininga mudo kung makapangapi siya sang Sunthone Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani, isa ni sa ka-phytoestrogen. Personally sa mga kababinhan niya may mga hormonal imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Para sa bone health na ton, para sa heart health na ton. Kag may lecithin man niya para mabalanse man ang aton sa niya kolesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory. Like medyo nagahina naton sa ninyong memory, may benefit man ng lecithin. Kag nagabulig man siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ng aton sini nga lawas, magpagsik man ang aton sini nga lawas, mabuild ang aton sini kaunuran. May ara man siya sang plant protein ang ining Sunthone Plus Coffee Mix kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunthone kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin T3 ka pa? Mabibili sa mga butika. Premium T3 Coffee Mix.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sini nga aroma, pero suabe ang iya sini nga efekto kung imo siya mainom, masa diyan so sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb natin sa ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotis yung bala kung laba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sa adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na ito na makuha kung ginainom natin ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kun halimbawa may mga imbalances ka mo sini, kun imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amon inyo sini problema eh. Ang pampatamis o kun hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagakabalaka nga mag-shoot up ang ilas sini nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang gingamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sa nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sa nga tiyan, kundi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health o Wellness Center. Actually, yung ilas sining clinic hours dira, kung office hours dira, halin Domingo, open na sila hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakagto, kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyong sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na balaka mo sa inyong sining laboratory test. Taas inyong uric acid, taas inyong cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyong sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira, kaga ikon konsulta sila sa ring alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sini sa nagkakaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sini kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sini nga mga balatian. Kag way man ka mo sing kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilas na dira nga consultation. Pinagi sila sini nga alternative medicine consultant. Kag yung bintaha pagidira, kay kung kinanglan nun yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo, kundi in pa magpinangita sa mga susuplemento ngayon yung sinikinahanglanon kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo.

0: Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
1: Inyo na batian of the secrets of health. The secrets of health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
2: Santo Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift na lang sa Plus Gold. Hindi na hinahigh blood ang asawa ko.
2: Sa

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective. Turbo.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga buki ka.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music magkatapos mukta ka. Mayara ka sa mga balita. Plansong namin, bigit mga DJs na nalakad.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X, ka-X. Simply,
3: may how, kid, dapat.
5: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid how?
6: Tingin mo!
5: XFM 103.9
7: XFM Network Philippines
8: Mga katropa X

broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo babalatiri mo mabatihan. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginti kong kapwersa sa XFM News reporters and correspondents. We bring you the latest and the biggest news from ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon yari ang inyo.

0: XFM News Express Manila.
1: XFM time alas 6:18 na. Mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsiling kaman sa buong bahay sang kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa atong kapalatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: At lang kita sa buong mga katropasang Martes, Mayo 19, tuig 2026. Kagsubong aga mga katropa, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinar.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Ikadulong namon sa inyong mga katropa makaudan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor, drasubong sa aton, paagi sa ilang nga mga radyo, ang XFM Bacolod. Pabatian nyo kami mga katropa sa radio frequencies nga 96.7 kag 103.9 kag sa Northern Negros, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5 kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency nga 106.1 kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman nga 98.5.
2: Mga katropa, kita malantaman sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita mabatian man, mga katropa, kung malantaw sa aton niya ang live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Mga katropa, hindi magkalipat. Bangod, mas mahapos na ginang pag-access ninyo sa tanan ng mga istasyon sa XFM Philippines. Mga katropa, inyo ma-download ng libre ng ating official streaming app dara sa inyong mga Android phones pagi sa Google Play Store app. Please search ang XFM Radio Network. Ma-download ng libre kag ma-access dara ninyo mga katropa ang kapinsay senta ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, kita ang mayaraman sa text line na dari sa itong estasyon XFM Bacolod. Ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:20 na, kag mga katropa atong padulungan, mga pangulong dinalain sa lokal, national, international, kagiban pa, dili lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Squad leader nga may multiple murder case ang napatay nga pamuno sa NPA sa encounter sa Banwas ng Kawayan sa Sabado. Mga evacuees nakapauli na.
2: Nakita nga tul-an sa babae nga biktima pa sang bagyong Tino sa Moises Padilla na kuha na sang iya pamilya.
1: Construction worker kay contractual worker sa private hospital gindakop sa bypass operation. Kaya sa tanga mga headlines sa national news.
0: Express Balita, national news.
1: Sinado nagporma na bilang isa ka impeachment court.
2: Target sang piskal sa ICC nga sa Nobyembre siguran ang proper hearing sa kaso ni Anay President Digong Duterte.
1: Kag para sa ito nga mga headlines international news.
0: Express Manila International News.
1: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang nagpahayag nga kutob sa nagupod sa October 7, 2023 attack ang madali na lang maubos.
2: Duhaka fighter jets ng Estados Unidos nagbungguanay samtang nagapatigayon sa aerial exhibition.
1: Kag para karon sa itong balita sa sports, Alex Ayala nalakip sa 2026 Starsborg Open main draw apang timprano pa nagbiya.
2: Sa ito naman yung showbiz news mga katropa, kay Abad Mayara sang breast cancer.
1: At para karon sa itong balita, espesyal kaupon si katropang James King. Ibalong tanin mga katropa ang istorya sa sininga politiko. Kung anong rason, no? Kahit tingin nga politiko kung noong nagtaliwan, pero ginlobong upo ng iya paborito nga salakyan. Alas 6:23 na mga katropa, nyo nabatihan ng mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Lagi na ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: At ang padulungan mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Ginkumpirmar sa Commander sa 302nd Infantry Brigade sa Philippine Army o kung 302nd Infantry Battalion sa Philippine Army nga mayarasang madamo nga kaso ang isa sa lima nga napatay nga ginapatian katapos sa New People's Army sa nagluntad nga enkwentro batok sa military sa barangay Abacabanwa sa Kawayan hapon sa May 16. Ginkilalang lima nga napatay nga kanday Rolando Dantes alias Mista Ana Anyo Arnel Roman kag Jake 37 anyos squad leader sa squad 2 sa Southwest Front o kon SWF kag residente sa barangay Kamalandaan Banwa sa Kawayan si Francis Vince Dingding alias Poy deputy secretary sa Southeast Front o kon SEF residente sa Capitol Site Poblacion Ciudad San Cebu Jobert Kasipong alias John o kon alias Ruby 22 anyos medic Squad 2 sa SWF, residente sa Barangay Kamindangan, Ciudad sa Sipalay. Gilbert Tingson, 50 anyos, alias Ryan o kon alias Kulintong. Member sa SWF, kag residente sa Barangay Kamindangan, Ciudad sa Sipalay, kag Alex Nanggita o kon alias Axel. Membro sa Southeast Front o kon SEF, kag residente sa Barangay Kabulakan, Banwa sa Santa Catalina, probinsya sa Negros Oriental. Sunod sa kay Brigadier General Jason Humawan, Commander sa 302nd Infantry Brigade, miyara sa pending warrant of residentes angot sa kaso sa murder kag multiple murder kag ang grupo siningara sa likod sa pila ka mga insidente sa pagpamatay sa lugar. Dugang pa ni Humawan, nagbulos si Dantes sa kay alias Calvo nga ginapatian pila son sa nagluntad o kung sa tinalikdan nga enkwentro kag malapit man sa lugar kag nagapati man ang commander nga nagtingob ang pwersa sa SWF kag SEF bangod nga dutay na lang ang ilang hanay. Sa karo, nagapabilin pa ang pila ka mga napatay nga rebelde sa punerarya kag inaasikaso na sang ilang may mata mga dokumento agud madala na silang malugar kag mahatagan sang formal nga pagpalubong.
2: Nakapauli na ang mga evacuees nga apektado sa nagluntad ng enkwentro sa barangay Abacabanwa sa Kawayan nga nagresulta sa kamatayon sa lima ka mga ginapatihan katapos ng New People's Army o kung NPA batok sa katapos ng 15th Infantry Battalion sa Philippine Army hapon sa Mayo 16. Sunod sa kay Mayor John Ray Tabuhara sa Banwa sa Kawayan ginmando sa 302nd Infantry Brigade sa Philippine Army nga mahimo na magkapauli sa ilang mga lugar ang mga pumuluyo nga nag-evacuate sa nagluntad ng enkwentro sa lugar. Dugang panita buhara ginpadalaan sa mga bulig gikan sa lokal nga gobyerno ang mga evacuees para mayara sila sang kaunon matapos nga ginbayaan nila ang ila uma kag mga kasapatan na malapit sa lugar sang inkwentro. Ginpahayag sang alkalde nga may 3 ka mga barangay nga apektado nga ginalakipan sang Manuling poblasyon kag Abaca nga ginabugusan sang 116 ka pamilya kag mayara sang 438 ka individual kag nagpasalig man ang alkalde sa pagpasanyog sang kalinong sa Banwa.
1: Mandamo sa Quiapo ng naghingagaw nga makarehistro sa COMELEC para makapasakop sa eleksyon sa bulan sa Nobyembre. Sa Bacolod, malabang linya sa guwas ng Robinson's Mall sang aga bangod sa ginamat-amat lang pasulod ang magaparehistro. Nangin malinong ang kagmatawhay ni man ang proseso bisan sang udto, wala sang may nagtiner sa initan. Bangod sang pagulat, bangod nangin madasig ang pag-fill up sang butante, tutob nga sila ang kuwaan sang litrato. Pasado las 2 kahapon, sobra pa lang sa 5 kagatos ang narehistro. Napang, masobra 1,000 ang narehistro tuptop sa katapusan ng oras. Ganigin na pasalamatan ni Atty. Katrina Trino Kanya, ang COMELEC officers sa Bacolod, ang mga nagulat sa ilang numero. Sunod sa iya, dalayawon man ang resistensya sa mga COMELEC personnel sa gawalas ang untat sa pagatubang sa mga butante. Sa katapusan, nga 3 kadlaw ang sang nagsugod damo ang mga butante, ilabi ng mga pamatanon nga luwag magpasakop sa Sagunian Kabataan Federation. Samtang sa siyudad sa Bago, tuman kabastante sa espasyo sa Bago City Coliseum sa pag-atipan sa mga nagaparehistro. Nangin mahapos sa mga butante ang pagkuha sa formas kag nagadugay lang sila sa pag-fill up. Ang iba naka nagabalik-balik kabangod sa kulang ang dokumento, ngailangan dala. Ang mga nagsailo sa barangay ang dapat magkuha sang certificate sa barangay nga ginalinan kag amuman sa barangay nga sailuhan. Masobra sa 3 kagatos ang nerestro sa katapusan nga adlaw sa Bago City, COMELEC.
2: Ang kutob nga yara susulod sang 30 metros pag-cut-off sang registration naging baton pa sang COMELEC. Sunod kay Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananorea, naging malinong man sa bilog nga probinsya ang rehistro kag wala sang madamo nga reklamo. Sa mga banwa kag syudad bisan sa cut-off time may mga nagahingagaw pabangod sa regulasyon nga pwede batunon ang kutobyara sa linya bisan nga naka-cut-off na. Dugang pa ni Attorney Ana Nuria nga sa Bacolod man lang ang malaba ang linya bisan sang hapon, pero sa mga banwa kag syudad magkasarangan lang ang kadamuon sa mga butante. Bacolod ang may ginapaabot man nga pinakadako nga dugang sa number of voters bangod ako man ang ginkakasalistahan bangod sa wala makaboto sang magkaduha ka eleksyon.
1: Nakakuha na sa pamilyang bagol kagtulaan nga nasa puwan sa Asyenda Hokson, Barangay Magalyon, Kadre, Banwa sa Moises Padilla, Aga sa Mayo 17. So nasa kay Police Major Ryan Villasario, Chief of Police sa Moises Padilla PNP, nakita sa nagobra sa kampo mga tulaan kagagilin niningging pakigangutan ng Municipal Disaster Risk Reduction Office ang Banwa kagkapulisan para mabistigahan ang nasambit ng tulaan. Dunga pa ni Villasario, isa kababaeng nasambit ng mga tulaan kagining biktima sa paglaslas ng Bagyong Tino sa probinsya sa Tinalikdan lang at tuig. Gimpaag man sa ngepe nga wala na nakuha ang dugang detalye sa bangkay bangod gilin man niningging kuha sa pamilya para matagan sa formal nga pagpalubong.
2: Nakumpiskar sa kapulisan ng mas sobra 400,000 pesos nga shabu sa ginlunsar nga drug bypass operation batok sa duha ka mga persona sa Poroknara Baybay, Barangay 8, Sudad sa Bacolod, kaagahon ni Nesang Mayo 17. Ang nadakpan ay ginkilala kanday Angel Cedric Antonino, 32 anyos, construction worker, kag John Christian Erehe, 23 anyos, isa ka contractual sa pribado nga ospital sa siyudad sa Bacolod. Lunsay mga residente sa Barangay Alihis sa siyudad sa Bacolod. Sandig sa investigasyon sa Bacolod City Police Station 2, nakuha sa mga sospek nga lunsay mga street level individual kan SLI ang isa ka bulto kag 8 ka mga sachets ang shabu, bypass money nga nagabalor sang 12,000 pesos kag mga non-drug items. Nagabugat ang nakumpiskar nga shabu sa mga suspek sang 60 gramos kag may kabugusan nga balor nga 408,000 pesos kag sa karon nakahunong sa kustodiya sang kapulisan ang mga suspek kag pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Masobra isa kagatos nga mga jeepney drivers ang wala makakuha sa ila ayuda sa gimpatigay nga distribution sang subsidy na iligan ni semana matapos wala madala ang ilang ngalan sa opisyal nga listahan. So, nung Department of Social Services and Development, kung DSSD, nga may posibilidad pang makabaton sa ayuda ang mga napiktuan ng drivers nga wala sa ngalan, tinaligtan ng semana kung maprobahan ng department o kung sa Department of Social Welfare and Development nga ang ginpasaka nga pilar ni Mayor Greg Estrella kag sa lokal nga panguluhan. Sa piyaksini, ginahulat pa sa Department of Social Services and Development sa pagpanguna ni Dr. Rachel Verde Prado Mangga ang pag-reschedule para sa mga benepisyaryo nga wala nakakuha sa ila ayuda sa tiyon sang ila natalan ang schedule. Padayon mga ginapaabot sa mga otoridad ang opisyal nga name list kag distribution schedule para naman sa mga Transport Network Vehicle Service o kung TNVS kag taxi drivers nga ginalauman nga magpagwa sini kasmana.
2: Magpadala sang sulat ang City Legal Office kay Freeman Madalaga bilang pahanumdom ang kapitan sa isa ka barangay sa pagsiguro nga magapabilin nga hilway sa obstruction ang dalan sa bayan sa Lopez Haina sa Bacolod City. Suno kay Attorney Carol Joseph Chu nagapabilin nga mayara sang obstruction pa sa gihapon sa dalan sa Barangay 27 bisan may pila na ka negosasyon sa lugar nga ginpatigayon kag nagsunod sa panawagan sang syudad. Suno kay Chu, isa iya mismo nakitaan nga sang tinalikdan nga Sabado sang gabi may mga lamesa kag bangko nga nagaplastar sa dalan kag may mga persona nga nagainom sa magkahululubog nga ilimnon sa lugar. Dugang panitso sang kahapon nga adlaw ginpadala na ang sulat kay Kapitan Madalag sa Barangay 27 agud liwata nga ipahanumdom ang ginkasugtanan sang barangay kag syudad nga dapat responsable sa pagpasiguro sa hilway nga trapiko kag obstruction sa dalan Lopez Haina. Ginklaro man sini nga wala sing may ginapa buran ang syudad sa pagpatigayon sang clearing operation sa mga dalanon.
1: Natala na nga i-deploy sa Bacolod Environment and Natural Resources sa Office on Benro ang kapin 24 ka garbage bins alin sa Integrated Solid Waste Management System o kon ISWIMS sa pila ka mga barangay sa Bacolod City. Sunod sa Benro, unang pag-butangan sa mga bins sa mga pila ka homeowners associations, nakip ng Vista Alegre Relocation Site kagiban pa ka mga lugar nga nagakinanglan sa mas maayong waste collection support. Sino kay Attorney Alvin o kon Alin Love digna dise? Dako ang papel sa mga barangay kag homeowners association sa pagmintinar kag pagbantay sa mga garbage bins sa god magamit ini sa usto. Gayun pa butsyag man digna dise. Nga hindi dapat himuon nga amini dump site ang mga bins kundi mangin kabahin sang kampanya sa syudad para sa disiplina, kalimpyo kag responsableng pagdispose sang basura.
2: Official kag deploy ni Mayor Greg Sataya upod si Councilor Pausi kag sang City Disaster Risk Reduction and Management Office o kan DRRMO ang unang batch sang Community Disaster Preparedness Training Volunteers halin sa malapit sa 600 ka mga fisher folks kag ila pamilya gikan sa mga coastal barangay sa Bacolod City bilang immediate first responders sa ila tagsa ka komunidad nakabaton man ang mga volunteers sang official ID, volunteer vest, certificate of completion kag taga pulo ka kilo sang bunga sa bilang suporta sa syudad. Sunod ka Mayor Greg Mike Gayunan nga ma-promote kag makaobra sa City DRMO ang mga top performing volunteers nga nagpakita sa maayo nga performance sa ila training. Natala na naman nga magabalik o kung magbalik ang mga volunteers sa mabot nga Julio size para sa ila specialized CPR training bilang duga nga preparasyon sa pagresponde sa mga kalamidad kag emerhensya sa ila komunidad.
1: Alas 6:34 na. Iyon nabatihan ang mga kaundan sa mga balita sa lokal. Kagining inadulong sa inyong mga tropa sang Santon Vitamin C.
3: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Ato na padulungan ang mga kaundan naman sa mga balita sa national.
0: Express Balita, National News.
1: Formal na nga nag-convene ang Senado bilang isa ka-impeachment court kahapon, Lunes, May 18. Inipara pamatian ang articles of impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. May apat ka consolidated articles of impeachment batok sa kay VP Duterte kagin sumiter sa kamara sa Senado kaginiginalikipan sa mga masunod. Una, sa lakag irregular nga paggastos ng confidential funds sang Office of the Vice President kag Department of Education sang siya pa ang sekretary. Ikadua, wala pamatag nga manggat kag discrepancies at statement of assets, liabilities and net worth o consulin kag bank transactions naging tumod sa Anti-Money Laundering Council o kon AMLC. Ikatatlo, bribery nga naangot sa sobre sa mga kwarta naging report naging hatag sa mga DepEd officials sang siya pa ang sekretary. Kag ang ikaapat, ang kontrobersyal sining mga pahayag sang Nobyembre tuig 2024 nga may ginsugo na siya nga patsyon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung may magpatay man sa iya.
2: Nagpromesa ang defense team ni Vice President Sara Duterte nga magsunod sa mga sumo na sang impeachment court kag mag-file sang sabata. Sa isa ka statement ginpahayag ni Attorney Michael Poa nga spokesperson sang legal team nga ginalauman na nila ang summons kasunod sang pag-convene na sang Senado bilang impeachment court. Ginpahayag ni Poa nga hindi na sila magkomento bilang pagrespeto sa proseso. Kag sang Lunes nag-convene na ang Senado bilang impeachment court para sa trial ni Duterte. May kaangtanan sa mga aligasyon sa paglapas sa 1987 Constitution, graft and corruption, kag betrayal of the public trust. Ginmanduman sa impeachment court, gamag-file si Duterte sang sabat sa sulod sang pulo kadlaw halin sang nakabaton ini. Nagmanduan man o kunamanduan man ini nga magpakita man sa Senado.
1: Ang hepe sa Philippine National Police nga si Police General Jose Melencio Nartates Jr. nagmando sa independent investigation sa aligasyon nga gin-escort sang local police officer sang itom nga van nga ginaligar ginagamit ni Senator Bato de la Rosa pagwa sa compound sa Senado sa Mayo 14. Sunod sa PNP, ang mga investigador ang gintugyanan sa pag-usisa sa nakalain-lain ng mga ebidensya lakip ang mga logbook, CCTV footage, radio dispatch, deployment logs, kag body camera footage. Agad may baluan kung may natabo ng hindi otorisado, kabuligalin sa kapulisan. Kag tinutuyo sa investigasyon nga ma-verify kung may aras sa paglapas sa nagluntad ng mga pagsulundan, kag kung may mga personnel nga nagagamit sa police powers o kung kagamitan nga wala sa nagakaigo nga pahanugot.
2: Ginpanindugan sa Office of the Solicitor General kon OSG nga wala nagakadapat ang extradition rules sa kaso ni Senator Basto de la Rosa. Bangod magkatuhay ang extradition kag surrender sa International Criminal Court kon ICC. Sunod sa OSG, ginagamit lamang ni de la Rosa ang extradition rules. Agod madugangan ang legal nga isyu may kaangtanan sa pagpatuman sa warrant of arrest batok sa iya. Ginpahayag man sa OSG nga hindi kwalipikado si de la Rosa sa injunctive writ. Ang bangod man, wala ginaligar na butang sa katalagman ng iyang kahilwayan sa pagtinguha ngay serbi ang waranta. Ginhatagan pagtamod man sa OSG nga nagkasulod na sa Senado si De La Rosa sa nagligad ni Simana, nakaboto kay Senador Alan Petro Cayetano bilang bago nga presidente sa Senado, kag nahatagan sa proteksyon, kag nabilin nga wala sang upang. Bangod si Nima at hagsuno sa OSG nga wala siya sa aktual nga restrictions, kag sa bylo nagapabilin nga hilway.
1: Ang isa ka National Bureau of Investigation volunteer nga nadakpan may kang tanan sa pagpanglutang sa sulod sa Senado nagpositibo sa gunpowder residue. Sunod sa Southern Police District sang Domingo sang gabi. Sunod sa HEPES ang SPD, Public Information Office nga si Police Lieutenant Margaret Panaga. Base sa pinipatigay nga test, ang suspect nga kilala sa kay alias Akon nga Mel Oragon na nagpositibo sa presensya sang pulbora. Nadakpan ang suspect matapos ang insidente kaging paidalam sa inquest proceedings sa kaso sa paglapas sa Republic Act 10591 o kung ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, alarm and scandal, direct assault, trespass to property, kagpaglapas sa Senate Security Protocols. Matandaan nga naglunta ng insidente sa Miyerkules ang gabi sa sulod sa second floor sa Senado sa tiyon sang lockdown na nagtugas ang kadlok kag kinagamo.
2: Ginahinyo sa mga piskal sa International Criminal Court kon ICC nga sugdan na sa bulan sang Nobyembre ang Crimes Against Humanity trial nga ginapat nga tubang ni Anay President Rodrigo Duterte. Sa isa ka pangabay nga ginsumiter sang Mayo 15 ang mga piskal nagsiling nga ginalauman nila nga matapos ang tanan nga kinakanglanon nga mga tikang antes sang pagbista sa Setyembre 30 tuig 2026. Sunod sa depensa ni Duterte sa pagpanguna sang bago sining abogado nga si Peter Haynes ang gimpahanumdom nga schedule sa prosecution ang nagadepende sa desisyon sa trial chamber sa fitness ni Duterte nga magtindog sa korte. Liwat nga ginsambit ni Hines ang fitness ni Duterte nga magstand trial diin. So kung sa diin naging pahayag nga nagalala na ang kondisyon sini. Natukiban man sa independent medical assessment nga ang 81 anyos nga si Duterte nagakabagay pa nga mag-intra sa proceedings.
1: Alas 6:49, inyo nabatian mga katropa makaundaan sa mga balita sa national. Kaginingin na dulong sa inyo sang Premium D3 Softgel Capsule.
3: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: At napadulungan na makaundaan sa mga balita sa international.
0: Express Balita, international news.
1: Dinanunsyo sang Israeli Prime Minister nga si Benjamin Netanyahu nga malapit na matapos ang isang Israel ang ila katuyuan nga ubuson ang tanan nga era sa likod sang pag-atake sang Hamas sa tuong Oktubre 7 tuig 2023. Ini matapos ginanunsyo sa militar ang isang Israel nga si Ezzedine Al-Haddad, isa sa mga commander sang armado nga grupo nga Hamas ang napatay sa airstrike sa Gaza. Sino kay Netanyahu, nagpasalig ini nga manabat kag patyo na tanan nga utok sang pag-atake kag hostage taking nga nagpatay sa masobra 1,200 katawo sa Israel. Ginsiling maniya nga ang Israel nga kontrol karon sang 60% sang Gaza kag patay nila nga siguraduhon nga ang lugar hindi naliwat manging katalagman sa ila nga pungsod.
2: Duha ka fighter jet ang nagbungguanay sa kahanginan sa tiyon sang air show sa Northwestern State sang Idaho sang Domingo, Mayo 17. Sa isa ka pahayag ang website sang Gunfighter Skies Air Show nagkumpirma sa insidente sa eroplano nga natabo sa Mountain Home Air Force Base. Ang mga emergency responders yara na sa lugar sang pagbungguanay. Kagang investigasyon sa insidente nagapadayon kagang dugang ang mga detalye na tala naman ni pagwa ko rin ang matigayon. Sunod sa report ang maswerte nga nakalampuwa ang tanan niya ng apat ka crew members ng duha ka US Navy EA-18 fighter jets matapos sila ang na-eject o kung nag-eject kag nagpanao gamit ang ilatag sa mga parachute. Gilayon nga gin-lockdown ng Mountain Home Air Base o kung Home Air Force Base kag gin-cancelar ang nabilin nga bahin sang air show agud hatagan sang emergency response kag investigasyon. Wala naman sa may gin-report nga pilason sa mga tumalanaw.
1: Alas 6.42 na mga katropa, inyo nabatihan ang countdown sa mga balita sa international. Kagining nandulon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
1: Alas 6.43 na itong padulungan ng balita sa sports.
0: Express Balita. Sports. Sports.
1: Sa Bailunga Qualifiers, ginsailo si Alex Hiala sa 2026 Strasbourg Open Main Draw. Base sa WTA website, ito bangon sa Filipina Tennis Ace ang isa ka qualifier sa round of 32 sa nasabing nga WTA 500 tournament sa France. Ang Strasbourg Open, ang ikalimang tournament ni Hiala sa iya clay court swing. Magluwas si Hiala keeps pa sa players nga nakasulod sa main draw ang Musanday Ekaterina Alexandrova, Iva Jovic, Leila Fernandez kag madamo pa. Apang sa bago lang gid nga nagsulod nga balita, timprano pa nga nagbias si Alex Hiala sa Strasbourg Open sa France ini matapos ginlutos siya ni Oleksandra Olenikova sang Ukraine sa score nga 3-6, 7-5 to 6 kag 6-3 sa round of 32 sang clay court tournament. Ang balita sa sports, kinatulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: At naman padulungan ang balita sa Showbiz.
0: Express Balita, Showbiz.
2: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz. Naglupok ang balita at inalikdan yung mga inadlaw mga katropa nga ining artista kag sikat na sikat gid sad to mga katropa no nga ti idol gid ini sang pila sa aton kay kilala ako no isa ko ka friend gang babae although hindi siya namon kumbaga era ang iyang pagsikat sad to mga katropa idol ya gid ining si Kay Abad mga katropa. Pero mga katropa, sa tinalikdan ng mga inadlaw, nagpagwa sang pahayag o kung gin-share ni Kay Abad ang iyang breast cancer journey. Kagambal niya mga katropa, ngati nga-pretend siya kuno sa iya mga family, friends, viewers niya, supporters and fans nga she wasn't sick. Nag-pretend siya nga wala siya sang masakit. Kag-pretend siya nga she's well and healthy. Pero ang kamatuoran mga katropa, no, emosyonal nga gin-share sini nga ang pagkakaroon niya sang breast cancer. Kag mga katropa, isa ni sa iyagid nga ginakadukan suno sa iya nga pahayag sa iya nga mga interview videos mga katropa. Nga kun ti ano gid man ang matabo especially nga ti mga katropa ang breast cancer, hindi siya lahog-lahog nga masakit for babayi, no. Kay tungod usually mga katropa te nagasuffer sila nagastruggle and isagid ang kalain ng iba nagataliwan gid tungod sa nasambit nga masakit ang pinaniya ka ano no kulbaan ko ng mga katropa nga ti ano mag dula siya kung magtiliwan siya kag mabili ng iya mga kabataan. Kaya yung mga kabataan mga katropa, ano pa rin mo mga toddlers or below 10 years old pa lang ang edad bala mga gagmay pa kagambal niya. Amo na nga una-una nag-fight siya privately, no? Privately siya nga nagpakigbato sa iyang breast cancer. Kag ti hambal niya almost kung magwa siya, mag-video siya, mag-take siya, mag-roll siya sa camera, always ga smile siya, nag-living kuno sa iyang life to the fullest. Amo na sa mga video nga makita. Pero ang tutod mga katropa nga ti nagkasubo siya, nag-struggle sa and she's sick. Ti mga katropa sa karon ang greatest fear ni hambal niya, a mother's greatest fear para sa iya ang mabayaan niya sang early ang iya mga kabataan. Kaya timbal niya mga katropa, ngati mga kabata pa ni kayong iya nga duha ka anak, no? Kag suno pa sa iya, ngati as a mother, amo nang pinakamasakit nga part, ngati dumdumon mo nga maano na lang yung mga kabataan kung wala ka na. Especially ngati naanad sila nga sa tupad mo or ti ikaw gud ang nag-aalaga sa ila. Pero subong mga katropa, nagapadayon ang iyayang fight against breast cancer at the same time paidalom siya sa medication and of course nagkaroon na full support ng iyang family, friends and of course pati iyang mga supporters at fans at the same time. Kag thankfully ko kagambal niya ako no ma-share naman niya nga sa karon amat-amat na siya nga nag-ayo kagambal niya nga maging cancer free naman siya mga katropa. Ang ato na balita sa showbiz ang ginadulongin sa inyo mga katropa sa ato niya habon nga pampapatay sa Yes 12 ang ato niya nga Santon Plus Herbal Soap. Ang atong Santon Plus Herbal Soap para makaprevent kids or early signs of skin aging. Magkapaputi man sa itong mga panit, gamit ang natural sininga ingredients. Makatrapay ni man ang makabuligid sa aton yang makadula sang germs kag baho sa aton nga lawas ini ang Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pa kita kahabon man mga katropa sa mga mahilig sa gluta and kojic. Kindugangan pagkid sang virgin coconut oil kon VCO gan impon sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
3: Express balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
1: Alas 6:48 sa mga katropa ang oras na doon ginakulabos na inyong tanambatian ng mga balita sa lokal, national, international, kagiman pa. Pero katropang Wendell, antes kita magpadulong sa pagtamyaw ang mga produkto sa Yes to Health sa dita ni Mabakal.
2: Mga katropang Mabakal, ang ating mga produkto sa ating mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, barangay 39, Bacolod City. Ini Mabakal man ang mga produkto naton sa mga butika. Mabakal sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online. Sa inyong mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Kag sa mga katropa natin nga nag-monitor na, good morning.
2: Yes, good morning sa ilan ni Sir Ipe Hilye, mayong aga, kay Ma'am Melanie Martisano. Balia, good morning kuno. Kagkamusta na kita? Kag suno sa iya, ato sila kuno galantaw, gidsubong sa ato na. Sa may sitio Lapak Doldon, Barangay Robles, sa La Castellana. Kaginapag-greet man niya ang family Martisano. Good morning. Good morning. Salamat, kid. Kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Kagdra sa mga katropa natin sa Kabangkaran City. Sa kay Sir Lord Navales, good morning man. Sa kapamati man sa atong subong, na San Diego Gideong yung radyo nga nagpamati sa ato. No? Sa kay Carl Villasencio Hugo, good morning. Dari sa may taga-mailuma sa Bago City, good morning. Mayong aga.
1: Good morning. No? Sa mga nagatutok, salamat gid sa pag-upod sa aton. Mayong aga sa tanan. No? Mga katropa, sa mga nag-celebrate sa birthday today, May 19, happy birthday.
4: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Happy birthday sa inyo. Sa mga katropa naton dira. Kag sa mga nagatuptop sa malabutan sang Siningawaragwagan, no? Sang XFM 103.9 Bacolod, mga katropa. No? Ginatamyaw tatagali yan ay JCT Munch Refreshments dira sa may Central Market. Sa mga nagabantay, dala sa kay Rosana Filomino, kay Lea Inamno, kay Magicord Dilima, kay Sir Satoya, no? Salamat kay dala sa inyo nga pagtutok. Why na ako nung liso-liso ila radyo mo.
2: Wow. Morning, thank you so
1: good
2: much.
1: Good morning. Dala, ginada mong paglabay na mo. Do XFM 2. Salamat kay dala sa JCT Munch Refreshment sa Central Market. Kundi ko magsala sa may Dalan Bonifacio na mo. Dalan Bonifacio na sa lipot na blanga dalan nga dara blagi na patindugan sa mga prutas da kong bulan sa Disyembre blaga ginutok da taranda nga raya do Dalan Bonifacio na da dara ginada no sila nga raya na da kisa tido o muna ng concerns ang syudad sa dara nga dalan ha which is tido ginaplastara da sila gani ang mga nagabaligya sa prutas may mga nagabaligya na da mga labas o isda utan. Namiyang ko din maglabay kay nga makasako ka lantaw-lantaw sa mga baligya da mo makachimpo ka da makabarato ka dara no? Sa dara sa dalan dara dala bo ni Pasyo te lapit na dara ang JCT Munch Refreshments ah no good morning dara sila tanan ah sa mga nagapamaaw da nagapangapi good morning sa inyo no? Sige, katropang Wendels, mga katropa na to. Nang oras na doon ginakulabos na magabulos ang bullseye. Ikaw po si katropang Erwin Salinas. Seriwa at kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinare.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. XFM News.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority. The Secrets of Health.
5: we will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
6: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa di nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka semana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton sa nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amuni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
5: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
6: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
5: Amo na kalaba ha.
6: Abot lang kung paano nila takso na.
3: Southern Plus Gold.
6: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa. May aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa, may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
3: The secrets of health.
5: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
6: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
3: The secrets of health.
7: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
6: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, yung medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
3: The secrets of health.
7: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato siya ngalawas. Ang collagen na kong epekto yung sinin to maintain sang manami firm na ito sinin skin. At the same time nagapanami sa ato sinin mga joints. So Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sinin brain.
3: The secret of
7: Pujay,
8: bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
9: Gusto mo

0: kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbilis sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Buyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskilahan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko kaganami ang yakutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
0: Couple Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Xanthan Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Xanthan Plus Gold.
0: Xanthan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthan Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Xanthan Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthan Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
0: Sister Pain.
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kagbinipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Ako galing si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape na Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen galing kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami galing magigot sa kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakapangapi ka na?
1: Kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
12: XFM 103.9.
13: Likawan ang sobrang alcohol. Mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
12: XFM 103.9.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya, at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na

0: Boss Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naguben ka.
6: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mangko sina ha?
6: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
5: Oo, oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
7: di mo kailangang magtiis.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
7: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Santon Gold.

0: sa susuko.
1: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalos isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang post-seller agent na naka-internship, importante na maging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: Subukan mo, Sister Pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa agad lang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko kung lalis sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak pa pa, e may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kapi ka na, may bulong ka pa, mas malami.
2: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga guest to health stores nationwide, kag mga drug stores na pizza in mga lugar.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika. Samphone Gold Live Testimony.
3: Balik si Niluwal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari. Sumubok din ng Samphone Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako.

0: the pain. Ang pain, fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Samphone Gold.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: XFM Network Philippines.
3: Mga katropa,

0: kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Before my president, and you show me a piece of paper and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Magtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo, ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Iniwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapit mga sa ako, pero wala man nila kinakta.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman.
5: Oras mga katropa, alas 7:21 na sa pagpangalaganta. Welcome sa atong tuntunan diri sa Bullseye. Parimagong adlaw, parimagong simana para sa atong mga katropa. Abalo kong ginabantayan subong sa mga kauturan ta, ang presyo sa petrolyo, no? Ang presyo sa petrolyo sa mga katropa, based sa petron nga presyo, kag ang range ni mga katropa yung pagwa na sa Department of Energy, no? Ang gasolina nag-range sa mga katropa 79.39 centavo. Tub-tub 108.11. Okay? Ang gasolina nga ano nga unleaded nag labot 73 kagpakadto sa Shen. Ang gasolina naman katropa may ari diya sa ang isa naman ka tawag sini ang biodiesel ba? May ari di sila sa ilang presyo 72.61 tub-tub 97.21 sa diri naman katropa sa diesel, ang diesel mayara sang 72.22 72 kag 92 pesos sa diesel. Sa diesel plus naman mga katropa may ari sang 81 tub-tub 96. Ang kerosene, mga katropa, mga byan, 110, tub-tub 177 ang presyo subong, no? As of May 19, this is good for the week. Until May 25, 2026. So, nagsigahong ka mo nga may dako-dako nga ano, nga rollback sa presyo sang kerosene lang do 3 pesos. Pero mayari kita ano ang iyang iya ceiling 2 pesos eh. Ang posibleng saka sa presyo sang diesel kag gasolina kag tropa.
0: XFM News. FM News.
5: So ginalantaw na ni no kun anong maging bulig sa mga katropa para sa atong tanan. Because why ginang gasaka, oh? Bisa na, no, grabe ang balbalanay, bakbakanay sa politika. Wala, Japon, matinag. Ari Japon, ang crisis ang gatong diri sa Indo-Pacific region, bilog nga kalibutan, ang ginatubang natun subong. Let's hope and pray, mga katropa, nga hindi na magsaka dason no nga semana kay do at least mobility ta sa mga katropa sa so, pila ka mga drivers and operators naton nakambal sila da okay pero di ko magbalik naman ni sa presyo atong daan ti base magbulobal dabal da naman ta mga katropa. Aryo no sunog nagluntad sa puro kalokalong zone 3 barangay Singkang Kagapi mga katropa no tanaw ta man itagi karon. Pagkatapos, tension. Ay, grabe. Kapunta lang itong istoryahan, pati sa masiwat, no? Pati sa panibagong negosyo, tubig tadi. Masunod naman di, kahapon nagtaas ang tensyon dito sa Taratapan sa Bacol City Water District matapos nga nagpatigayon sa rally ang 59 ka mga kakas nga mga empleyado sa Basiwa Santo. Inikapukpukan sa pagsulod mga katropa sa joint venture agreement sa tunga sa Basiwa kag Prime Water. Headlines. Samtang ang Senado nag-convene na kahapon mga katropa. Nag-convene bilang impeachment court ang Senado para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Samtang kampo na isang Vice Presidente na pagwa sa statement mga katropa, ang pagpabutya, ginarespeto ang ining proseso sang impeachment. Kag ginalikawan ang magdugang pa sa mga komento angot sa sining proseso nga igapatigayon sang impeachment court batok sa BC Presidente. Samtang duwa ka senador katropa matapos nga nag-abstain, matapos nga nagpakita sang ilang suporta sa majority, nagligad subong katropa gin identify nila kaugaligo nila nga kaupod sa minority. Ang pila ka pa pala makutanon subong katropa sang aton pila ka mga eksperto, anong matabo sa ining impeachment court? Would it be in impeachment to look onto evidences against the Vice President in line with impeachment case katropa, or base dalaga naman ang politika ang istorya sang proceeding ni Baron? Tara karon sa pagpakaragad naton sa aton para tuntunan mga katropa, may change of leadership nga mga bulo balita no sa Senado. Ang hambal katropa nga may ara sang effort nga baguhon naman ang Senate presidency matapos nga ginboto kagang nag-revamp ang Senado sa mga chairmanship sa mga komitiba. Ari naman ang istorya nga posible baguhon naman ang liderato sang Senado sa sining panahon no. Ang ginahambal gahulat naman lang sang numero ang minority para i-overturn ang majority mga katropa sa Senate presidency. Bautribli, no? Pero Senate President kahapon sa isa ka-interview, nagpahayag katropa sang iyang napisil nga posible magatalos sa iya sa pagka Senate President mga yan, terrible, no? May ginapisil to sa, no? Nga mga membro sang majority nga posible magapungko sa Senate presidency. Ano ay han mga katropa? Now, pila ka mga palamukatanon sa mga kuturan ta, may hampang balas sa subong sa politika sa Senado despite nga ti na convene na sila bilang husgado. Ano ang kapasidad sang pila ka mga miyembro sa Senado mga katropa para maghusga sang mga ebidensya igapresentar sa prosecution against the impeachment, no? Ang ining ginahambal naton nga ebidensya, balamo kung pungko ka mga katropa, amuning na ano ko ang halang doon ta madumduman ta ang pila ka mga senador naton during sang pila ka mga impeachment cases nga nagliligat no sa ano sa impeachment man to ni Anay Presidente Joseph Estrada. Istorya-istoryahan tara karon no ang argumento madumduman ko to relevant kag irrelevant. ato ang envelope nga dapat abrihan, amo to ang trigger factor kung nga nag-alsa ang tawo. Subong mga katropa ginpresentar ang box nga nagaunod sa mga bank transactions sang Vice Presidente nga ginahambal sang mga prosecution panel nga amuni ang mga questionable nga mga transaction. Plus ang declaration of SALN sang Vice Presidente based sa iya income kag declared SALN katropa no, diri ginatutukan pagkatapos ang korupsyon nga ginaligar sa Vice Presidente matapos ang pila ka paggastos ang confidential fund kag ang pila ka mga budget mga katurpa nga gingasto for surveillance and confidential intelligence operation sa Department of Education matapos grapungko pa ini bilang DepEd Secretary sa DOC. Amo ni ang pag-resolbaron sang Senado angot sa impeachment proceeding katropa. Ibaon ka na, no? Oras naton 7:33 sa pagpangaragat naton mga katropa sa atong tatuntunan diri sa Bullseye. Ang atong tatlo ka mga produkto nga ginapahibalo naton sa inyo, hindi nyo pagkalimpi ang mga inyong obligasyon tayo sa lawas naton, no? Ang tatlo ka mga produkto sa Yes to Health katropa, ang Ultimate Trio, tatlo ka mga produkto ni sa, no? Ang Premium D-Free, ang Santol Plus Gold, ang Santol Vitamin C. Amo ni ang aton nga mga pambato sa lawas ta, no? Subong uso-uso tarang kaso, grabe init subong, no? Ang aton nga heat index mga byan projected today is 42 degrees Celsius. Mainit-init na siya. Pero ang humidity mga katropa madlagan sa 70%. Init na mga katropa. So kung ikaw ara sa mga highly ventilated mga lugar mga katropa, medyo okay-okay na siya. Pero mabatsagan mo Japon ang paang. So ang kalimitan sa mga byan nag-resulta sa mga sip-on, hindi kaya sa lawas naton ang change of ukon ng kambyo klima. So masip-on ka, matrangkaso ka, plus di kumiara sa mga bakterya ka viruses paribota, malapit sa malapit may infection ka naman, no? So mas mayo may depensa kita, inom kita sang aton nga mga produkto kon mga suplemento nga nagapataas sa aton nga immune system. Premium D3 ang aton vitamin D, katropa nga kinahanglan sa lawas naton pagpabakod sa aton bones, aton lawas, aton brain, no? Aton nga overall health mga katropa sa premium D3, okay? Kinahanglan tayo magsuplemento because white tas ang enough source ng vitamin D because ang grabing init nga hindi naman masarangan sa lawas naton nga i-absorb. So amon na yung supplementation kinahanglan ta. Tingala ka mo, grabe summer, init kayo mga katropa, mabalso na kayo kadamo Japon nga kadamo Japon sa deficient sa vitamin D, no? Because mga katropa, not all individual like you, like me has the capacity to absorb all those vitamin D nga ginabutlak o ginahaboy sang adlaw sa lawas ta. And sometimes ang lawas ta resistant man sini, no? Why ka baton? Because ang melanin content ang kadamulon ba sang aton nga panit mga katropa, especially kung ang color combination mo medyo tan ka, damol melanin ta. So ang vitamin D absorption medyo ka problema, especially man mga katropa sa mga kauturan ta nga well exposed sa trabaho. And that's why ginahambal naton bisan nag-obra ka construction, bisan driver ka, or bisan kunano nga nagapatial sa init ka, magkadamo Japon sa mga ano nga deficient sa vitamin D because sang kapasidad sa lawas naton to absorb those, no, nga mga dapat i-absorb sa lawas naton nga vitamin dulot sang adlaw. Okay, so kinahanglan may supplementation Japon kita sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginatanay na itong mga katropa, hindi lang basta-basta vitamin D. May ari siya sang virgin coconut oil nga magapabaskog sang aton immune system mga katropa, bato sa mga infections, bacteria, paliban pa. Plus, ginsuplementuhan pa, no? Gindugang pa, extracted nga mga nutrients gikan sa balunggay. Ang Santol Plus Gold mga katropa, dugang naman niya sa aton sa pagpabako naman sa lawas naton, may mangosteen, no, antioxidant, no, bulig sa mga pagpabakod sa mga depensa natin sa lawas ta, mga soldado sa lawas ta. Plus ang ampalaya nag-regulate sang blood sugar nato mga katropa, that was this is proven and tested, no, sa pila ka mga kauturan ta nga nag-suprar na sang baratian nga diabetes. Ang ampalaya mabatsagan taman mga katropa o kung ang malunggay samtang nagtrabaho kita sa pagpataas ang aton nga depensa, dapat may ara man sang suplemento para magtaas ang aton nga resistensya. Amo ni ang balunggay mga katropa tungod sang iyang mga vitamin content, no, ari sa balunggay proven and tested na, no, mangkoton mo pa ang lolo mo. So kays lolo sang una mo nang ginahimo niya nga mga ano ang iban ba la? Ang balunggay katropa ginhimo pa sang tea. para makabulig sila kay grabe kuno mo, no? Kung magtulot ng kaso ka, mo na ginabatsyag ang ginahimo mo. Pero no need na, no? Kaya may Santon Plus Gold na, katropa. Garlic, may aga acto man, gatindog bilang antibiotics lawasta. Bato patay sa mga bakterya, lawasta mga katropa. Kag-supplement sa kinahanglan ng mga vitamins sa lawas na ito mga katropa para magtaas ang aton o kung mag-isog pa, mag-baskog pa, mag-alam ang marepensa ito sa lawas ta, mga katropa. Easily nga ma-identify mga pathogens na delikado sa lawas ta. Ang mga viruses kag mga bacterias, mga katropa. Ang spirulina, anti-inflammatory, may bukol-bukol kada, may mga sakit-sakit kada, or may ara kada sa mga hubag-hubag. Nami ining spirulina mga katropa, no? Ara na tanan sa isa ka kapsula sa Santon Plus Gold katropa. Pero ini mga supplementation kinahanglan ma-absorb totally sa lawas naton, no? Kinahanglan ta nga mag-supplemento man sa nagakaigo nga mga vitamins, no? Ang ginatumod ta subong ang vitamin C. Karabanan sa mga nanay ta sang una nag-recommendar gid sang vitamin C para magbakod ang resistensya sa bata ta. Pero hindi gali basta-basta nga mag-vitamin C ka lang nga wala kasang insakto nga supplemento sa mga nutrients kag vitamins sa lawas naton, kay wala i-absorb, i-proseso ang vitamin C lawas ta nga mga nutrients pakadto sa lawas ta para magbaskog pa ini, no? So kinahanglan ta ang alkaline based ka vitamin C. Kung alkaline based story ang tanga vitamin C, it is Santon Vitamin C mga katropa. Baklan nyo niya sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, pwede nyo niya makantuan dito sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide mga katropa.
0: XFM News. FM News.
5: Okay. So kinoks, oras na to 8:40 na, mga commercial ko na eh. No, kantuan ta pinakamalitest na update balita sa aton patrol. Kaupod naman si katropang Franz Andro Burgos sa dili gid lamang madugay.
0: Bullseye XFM 90.3 Santon Plus Gold.
6: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagdugod sa lawad na akong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66.
12: Fix Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Southern Gold Live Testimony.
13: Sonny Villaneva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Santhon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit minabag job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: System Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang hisog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
12: Nga XFM kid how?
13: Kay pagbukta ko balita din mo.
12: Nga XFM kid.
14: Inami ang music ah.
12: Nga XFM kid.
14: Ay wala ka lang music magkatapos bukta ko lamayan ako sa mga balita. Lansong nami bigit mga DJs nila kanya.
15: Wala sang konkreto nga sabat.
16: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X.
15: Simply
12: may how kita pa.
15: Enjoy lang.
12: Nga XFM gid how.
17: Imo.
18: XFM 103.9.
19: Balancing ang mga komentaryo.
20: Pwede,
19: yung nag-atrust ang public opinion.
18: Objective.
19: Prangka,
18: kagdiretso sa mga punto.
19: Nga medyo isog pa sila yan.
18: Ini ang Bullseye.
19: Oras ka, tropa. Atas 7:47 na. Dasig sa mga nadlaw ito, no? Sa mga kauturan ta kami yara sa mga appointments, no? May mga point, may mga opisina. This morning, mga katropa, medyo dasig-dasig na kita, no? Sa ato nga mga gawi para hindi ta malate sa mga karatuan ta, no? Ang aton man lang ginasigaw mga katropa. Ngati, ang pila ka mga kauturan ta, makatiner Japon bala sa mga responsibilidad sa mga trabaho nga may hara to sa mga katropa. One thing we can appreciate now is that we have job na lakwaan sa mga resources natin nga pang gasto sa sining panahon mga katropa. Budlay abi magpangita pa sa trabaho. So sa mga pira ka mga kuturan ta, buliganta ang aton man lawas na Pabakod, pagkatropa, pagkatapos, learn to love the job that we have, no? Subong sustain lang eh, no? Ang termino ng ginambal sa mga kilala ta ano eh? Sustain lang anay eh, no? Anong ta? Aguantahon na, no? Kung ang termino sa mga byan kasi niya antos lang anay eh.
5: Sinabi niyo na lahat eh.
19: Mga katropa, kung tayo pero kung latest balita, mga informasyon angot sa isa ka 23 anyos nga lalaki dakop matapos ginaligar ginkidnap ang 14 anyos nga babae sa siyudad sang Bacolod kagindala sa Agusan del Sur. Karon pinakalatest ni sa aton nga pagpangalagad ti I think na rescue o nakwa ni sa no ang 14 anyos bo na naman. Tapos ni man, mga katropa, no, taraon ta, pinaka details ni, because nga naka-unusual nga mga balita ni Subongho. Ambot lang kung nakasuhan na ni siya. Huwag kita kabalo kung nakasuhan na ni, no, pero one thing nga ma gusto na tumabalaan, mga katropa, anong natabo, anong rason nga indalayan ng 14 anyos nga bata, katropa? Karon na sa pagpanglagad ta diri sa Bullseye kay lantaon ta no ang mga detalye sa mga katropa sa atong pagpanglagad sa 7:50. Ma'am Jovi Abudente, good morning. Salamat kita sa pag-upod sa aton nga palatuntunan sa aton programa. Morning sa inyo tanan. Salamat gid sa pag-upod sa aton palatuntunan. Sir Epe Helie, good morning. Lloyd Novales, we have Leah Lobrado. Good morning, Tristan Yat Gulay. Maraming salamat gid sa pag-upod sa programa ta. We have watching with you at home. Why subong trabaho, ma'am? Why sa obra subong? Off subong anay. Day off guru ni Ma'am Jovi subong ay. Morning. Salamat kita. Medyo relax, relax. Kwanta na ito na mga updates yun ng mga katropa with katropang Franz Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang Franz, good morning.
17: Katropang Erwin, did lang ko ito bang imong pag-igugma si sa katawo, no?
19: Mm-hmm.
17: Ano ba lang yan? Katayog ni ang imong andom para sa timo na gininagay sa ano yung naginaplangda, katropang Erwin.
19: Oho.
17: So, ang ini na pag-igugma, o pagigugmaan na isang kining duha ka persona naglapot na ni sa Agusan del Sur.
19: No, kalayo ba?
17: O sa din ka tropa Erwin, ang involved rin, kay involved ang isa din kami Lord Edad.
19: Oho.
17: Para sa ating mga kalamati, hindi ni ka tropa Erwin na ito ng bangkanginan.
19: Oho.
17: Pero taga-asa lang siya kang alias.
19: Oho. Oho.
17: Ang involved rin na edad sa 14 anyos nga talagista.
19: Minor di edad.
17: Oo, oh, naging kilala palang kay Helen.
19: Mm-hmm.
17: Oh, si Helen, ikaw pa Erwin, napapitik kay gini ang korason ni alias Flor.
19: Bao?
17: Oo, muling 23 anyos eh. Mm-hmm. Ang istorya ni Dania ni si Helen, dahil ka pa Erwin, na muling nagpa-aga mo, ang muling nagpa-nayag sang linibo ka mga barko, ka pa Erwin. Si Helen ang right. So, hindi nga dyan ni Helen.
19: Oh.
17: Sige, bakit kaya ganyan sa gipusuho ni Canor?
19: Mm.
17: Si Canor na katropa Erwin, 23 anyos.
19: Uh-huh.
17: Isa ni Kaligya pala sang nag-trending ni Balagani sa mga social media ng Balungay Pandisal pala.
19: Ah, okay.
17: So,
19: mm-hmm.
17: Napapitik ni Helen si Canor nga nagabalikan sa Balungay Pandisal, napapuno man ni Canor sa Balungay Pandisal si Helen.
19: Gayom yom si ano diyo? Balungay lang din kinanglanli.
17: Well, di rin ito ha, mga katropahin. Matutansya din sa Balungay Pandisal nga na ino.
19: Mm.
17: Pero namin siya ko na aga, muna siyang nangin alag sa iban sa aton.
19: Mm.
17: Pero katropa Erwin, ano yung istorya sa likod sini.
19: Uh-huh.
17: Si Canor kag si Helle, na gano'n gini katropa Erwin, na mo ginablabas na pagigugma na gani. Si, hindi na ni Nato mapunggan ang balat sagon sa isa kag sa katropa Erwin. Kay si Canor, do ga traffic ini ang ego siya ni Helen Katoparwin. Sa bangdanan, nga dugin risgo yagid aktang iting siguridad man. No? Kaganiyang kailuayan Katoparwin. Kaysang Enero pa ni Galina Tabo, sa January 2026, may natabo na ni Katoparwin nga ginaligar, kidnapping. No? Kasi siyempre Katoparwin, doon may paglapas pa ni sa violation against women and children eh. Kahit minor di edad ni ang babae. Pero si Kanor, ara na sa legal na edad, no? So sa information nila, kanya na buwa with Police Captain Genos David, ang station commander sa Bacolod City Police Station 10, Katropa Arwin. Ang ini niya suspect nga si Kanor, si Naluya, kinigali Katropa Arwin sa 14 anyos kasi Helen.
19: Ay, abaw.
17: Tapos, may mga insidente ni Kuno Katoparwin nga natabo nga before sa ining nakalapot sila dito sa Agusan del Sur. Ginaligar Katoparwin. Upod-upod na nis na daan. Doon na galibin live-in na nis siya. Kay ginaligar ka ni Kuno Katoparwin si Kanor kinbutong nga ni Kuno si Helen. Sakay sa dinaligar taxi. O, prote, nadalay giting dalagita. Padulong at Parwin sa sunod sa Cadiz. So, kahit ikong sundon taning lugar kung sa diin, inihalin si Kanor, taga Cadiz ini, sampang si Helen niya, taga dra lang mismo sa Barangay Felisa man sa Tropa Parwin. So, ti ang istorya ni, nadala na ni Kanor ang 14 anyos sa Cadiz. Kahit ikat ro Parwin, luyag yaman sining na magpalagyo sila. No? Tigindala na ni Kuno ni Kanor sa Cadiz, tugtog naglakot na sila sa Oriental. Kag nakasaboy na katropa Erwin, dito sa Mindanao, nakapalanaw din, sir, na miss na Kuno. Kag nakalakot sa Agusan del Sur. Kay since ang January, panigili katropa Erwin, kinakasiyan sa syudad ng Cadiz, na pinirin sila ko no for how many months, so isa ko no kabulan, naglakot naman sa may Oriental, Katropa Erwin sa pinakabulan, Negros Oriental, tuk-tuk, naglakot sa Mindanao, una sa Lanao del Sur, nagtinir man sa pinakabulan, tuk-tuk, nalabutan, Mayo, siningatuhay Katropa Erwin, ang pagtinir nila, kag nakasaboy na sila dito sa Agusan del Sur. So, tiyan mo niya ang journey, ang duwa. Pero galing ka Katropa Erwin ang natabo siya rin. Kaya ang sulukis mo sa incident ito nga kinperta din ni Kanor si Helen sakay sa taxi ay nakakita at dito nakapalapot informasyon sa ginikanan sa sinika minor de edad ang bataya kinapilit na magsakay sa taxi sang iyanin nga ginaligar nobyo. Si Katropa Erwin ito nag-desider ang ginikanan sa biktima o sa sininga minor de edad katabay. Yung magpasakas ang kaso ng kidnapping. Kaya nga, dito daan nga may pagpersa sa dalagita mo. Kaya dito nataan niya, nagsiling na ginikanan, naging kidnap ang ilang bata. Kaya nagpasakas sila sa kaso, patok sa sining nga lalaki. Bukod kay Kanor, Katropa Erwin. So, galing, kaya muling natabo, nanakod na to sa Agusan del Sur, eh ang babae ni Kuno Katropa Erwin nagapangayo sa bulig sa ginikanan.
19: Mapuli.
17: Kaya nga ha, ginagutom niya.
19: Oy, ipagot man ni Kanor.
17: Oo, napagot man. Isang una na puno sa Balungay Pandesal eh.
19: Why na dalagoro to?
17: Pero galing subong Katropa Erwin, tiwaay na Balungay Pandesal, tiutat ng Baligaya. Tisubong amunin masubong ay siyempre ang katarosyan niyo, nagakagot man. Ito nagpangayo ni Bulid sa pamilya, kaya ginikanan. Nag-drain na Katropa Erwin, nag-coordinate ang Bacolod City Police Station 10 dito sa San Francisco, Agusan del Sur. Dito nag-coordinate si ang Bacolod City Police Station 10 sa pagpanguna, granny Police Captain Genos David. Katropa Erwin dito sa San Francisco PLT. Kaya dito nila natukiban na amo na to, no? Kahit bagol Katropa Erwin, ang dalagita o ang ini nga babae, taga pangayos ng bulig, nagpangayo sa kwarta para ipadala dito siya sa Agusta del Sur. Kung dito nga pag kinapraise ng Bacolod City Police Station 10 sa siling niya lugar, kag bangod sa agi, nagpadala pala sa kwarta sa mga remittance center, dito na trace. So with the help ng San Francisco PNP na tigayon dito katoparwin, nga maresto, kag matigayon nga makustodiya, si Canor, katoparwin. Pero sa May 15, kaya ang warrant of arrest to be served na ni Katropa Erwin upon din issue sang korte last April 16 pa. Pero natigayon ni nga maserbi against sa suspect last May 15 dito sa Agusan. Nadakpan siya, gin-custody siya, gin-sugat sa Bacolod City Police Station 10, kagindala Katropa Erwin dribalik sa syudad sa Bacolod. Same. Sininga dalagita nga araw na sakaroon sa kustodiya man sa iya nga ginikanan. So pamatigaan, patapalan, ang interview natin with Police Captain Gino Stabin, ang station commander sa Bacolod City Police Station 10.
5: Atun nga one set, pagi man sa bulit sa ginikanan.
20: Okay.
5: Sa aplikasyang nagpadala sa isa ka remittance center.
20: Yes, sir.
5: Dito sa Agusan del Sur, San Francisco, Agusan del Sur.
20: Okay.
5: Then, nanawag ko sa, sa tropa dito sa Agusan, Agusan, sa San Francisco Municipal Police Station.
20: Okay.
5: Na may ginapangita kami ng isa ka wanted person. Na iya kakaso escape natin and minor.
20: Yes, sir.
5: May nag-conduct sila sa operation. May send ko mga tanong-tanong mga details sa ito nakatakot ng operation. Until na kuha nila ang suspect natin, ang wanted natin, then na-rescue ang minor.
20: Oh, sir.
5: And after that, with coordination, inform na ang parents. Then ang after this, WTD sa Bacolod. Nagaroon naman kami isang nag-dipping kami, then conduct naman kami ng travel going to Agusan.
20: Okay.
5: To rescue the, minor ka, si, naman, isang pangwarat sa
20: kidnap. Yes, sir. Okay, pilaning edad yan, sir, isang suspect, isang wanted?
5: 23 years old na, sir.
20: Ang babae, sir, pilang edad?
5: 17 years old.
20: Ah, 14 pa lang. Sir, to give sir, background of the story, sir, balis ng saan o ginigani natabo, sir?
5: Ang natabo na siya ang incident ang around January 2025.
20: January 2025 pa?
5: Ah, 2026.
20: Ah, sinilanggit sa January, lang gijagali niya. Okay, for how many months lang? Pero sir nga, naglawig sir ako.
5: Kasi according sa amon tracking na sa ila, ang pagkwa iya sa yung file namon, after a month, by February or March, nagkwa ang iyang waran. About sa kidnapping and serious legal detention, in relation to 2016, nagkwa ang iyang waran.
20: Okay.
5: And yung track na namon ng iyang location, sa Baylo-Baylo, sa isang location.
20: Ah, okay.
5: Dinamon siya matrace. Until nga ang aton na minor, na-contact na sa parents, mga ulit na pala kayo ang situation niya. Hindi naman niya nga rumagan sa anak.
20: Okay.
5: At that time nga na isa-contact ka anay na ang parents. Sa hatag naman sa financial sa bata.
20: Bata.
5: Sa paano. Nag-try kami tani sa isa ka lugar. Tapos sa dula na naman sila.
20: Ah, okay.
5: Kung na nga nag-ano sila dito na sila sa Agusan na trace up.
20: Sir, bali, magnubihan na ini sila?
5: Ako bingli, muna may ara sila relationship.
20: Relationship, no? Pero ang lalaki at 23, tapos ang bata ni 14. Pero nadalay gigali siyang bata, sir. Yung dalay gigali. Gaup-gaupo na ng bata.
5: Oo, dala niya man, oo. So, dala-dala naman ng bata.
20: Okay, sir. Pero, ano ni kuno, sir, ang sabahin sang suspect, sir, nga, amun eh? Bangod na luyag sa bata?
5: Amun na iarason nga gidalay ang bata.
20: Okay.
5: Alam sa January abi. So, possibly, ito nga gidala.